0: indi mapatay ang mga negosyo sa pungsod. Payag niya nga sa idalom sang ini nga ahag na amat-amat nga magapasaka sa sweldo ang mga industriya bisan sa 50 pesos lang kada tuig o kon depende sa ila masarangan.
1: Sa idalom sang akon layi nga ginapatigayon, amat-amat lang kada tuig bisan 50 pesos lang bisan pila lang ang masarangan sang dalagko nga industriya bisan mas nubo pagid ang ipataas sa mga medium and small scale industries okay man. Basta sa sulod sang tatlo ka tuig, amat-amat nga masaka ang baseline sweldo sang aton nga mga manug-ubra nga uay lang nagasalig sa regional tripartite wage board para ipasaka ang ila sweldo. Bali, sa idalom sang bill nga ini, tanan nga regional wage masaka bisan gamay lang anay, kag sa dason nga tuig masaka naman liwat bisan gamay lang anay. Kag depende sa kadakuon sang inyong regional wage, at least ang ila baseline wage masaka sa tanan nga rehiyon sa Pilipinas.
0: Ang kabayin sa pahayag ni House Senior Deputy Majority Leader kag Iloilo 3rd District Congressman Lawrence Defensor. Patag ni Defensor nga luyag man niya nga mapasakaan asang dako ang sweldo sa mga trabahante kaangay isang ginapangayo nga 200 pesos o kon 300 pesos apang hindi man pwede nga maapektuhan gid sang dako ang mga negosyo sa pungsod.
2: Magkaradyo man alas 8:02 santang na sa aga sa mga tamparamati naton mainom kita sang Evergreen.
3: Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako si Junel Pastrana, 42 anyos, chief tanod sa barangay Tabok Subo Alapas. Bangod sa akong pulaw bugtaw nga trabaho, nagina ako resinsya, gani ako na pinsaran nga magtumar sang Evergreen Herbal Capsule, nagpagsik ang ako lawas. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
3: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: Magkaradyo man sa mga suki naton ang produkto ni Dr. Crispin Hico. Sigurado kitang epektibo ang sobra aton dugabuhinan, ang kulang aton dugangan, pangimangin balanse ang sistema sang aton lawas. Gani sa mga tapalamati naton, mga karadyo man, bakal na sang Tatak Evergreen. Evergreen Herbal Capsule.
3: Tatak RMN.
2: Kinpadunggan ang kabatuan Iloilo sang walang gutom galing Pook National Awards sa Department of Social Welfare and Development o kon DSWD. Inibilang pagkilala sa ila flagship programs nga Zero Malnourished Children by 2026 kag Zero Hunger by 2026. Ang award ginbaton naday kabatuan Mayor Elizalde Puello, Mr. Francisco Gonzaga III, Municipal Agriculturist, kag Ms. Loida Enriquez, Municipal Social Welfare and Development Officer. Magluwas sa plaque, ginatagan man ang banwasang 2 ka milyon ka pesos nga cash prize nga makabulig agud mas mapasanyog pa ang ilang ginaobra nga tikang agud masustener kag mapalapad ang nutrisyon kag food security programs.
0: Sa katapusan nga balita, yara na sa ikaduhang nga hugnat sang fuel subsidy distribution ng Iloilo City Government sa 1,810 ka toda drivers sa syudad. Kahapon, Mayo 12, ginpanagtagang fuel subsidy coupon sa mga benepisyaryo samtang subong naman nga adlaw, Mayo 13 kag buwas, Mayo 14, mahimo na sila makapatugong. Kabahin ini sa suporta sang Iloilo City Government sa transport sector nga apektado sa pagsaka sa presyo sang petroleum products. Subong man nga adlaw na tala nang igapanagtag ang 5,000 pesos nga cash relief assistance sa national government sa 1,579 ka public utility jeepney o kon PUJ driver sa Iloilo City. Ang among cash assistance bulig man sa epekto sa mataas nga presyo sa petroleum products kag iban pa nga economic challenges. Suno kay Mayor Raisa Trenyas, ang Iloilo City government amo ang nagafacilitate kag nagacoordinate sang tanan nga kinahanglanon nga dokumento kag logistical support agud masiguro ang organisado kag matawhay nga pagpatigayon sa distribution sa ayuda para sa mga benepisyaryo nga drivers. Patigayonon ang distribution halin las 8 sang aga tuptob las 5 sang hapon sa duha ka venues sa Barangay MH Del Pilar Gym pagserbisuhan ang senior citizens to the members nga may family names halin A tuptob Z lakip man ang iban nga beneficiaries nga may family names A tuptob G samtang sa Zamora Milies sa gym naman pagdulungan ang mga beneficiaries ng may family names H tuptob Z. Ginpayag sa alkalde nga kabayan ini sang tikang sa gobyerno sa pagbulig sa transport sector nga padayon nga nakaagom sang kabudlayan bangod sang pagpasaka sang presyo sang grudo kag iban pa nga nagapataas sang gastuhon sa pang-adlaw-adlaw nga pagpangabudlay.
3: Tatak RMN.
0: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Super Fiber tiluyang inyong akolon paagi sa adlaw-adlaw nga paginom sa

0: Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado, kag another quality product sa Life Extension Philippines.
1: Mga karadyuman, tandaan nyo lang sa mga suki naton ang aton sinihimuon kadto kita sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Kay ara dirang aton mga medical doctors, libre ang aton check-up. Ang ibayad talang, thank you lang kag smile. Why kasi ibayad ng iban, bisan pisos para sa check-up. Gani sa mga tagpalamati natin. This coming May 18, may ara sang hiwaton nga mid-month sale sa tanan nga mga produkto or sa mga pila ka mga produkto sang Life Extension maagaradyo man sa ila sini nga mga Life Extension Clinic. So kung gusto niyo mag-avail, pa-check up ka mo dito, dayon avail ka mo sang ila sini maabiyan nga mga diskwento sang ila mga produkto. Up to 30 to 50% ang inyo sini maabiyan nga ma-avail sa mga selected products nila nga pwede ka mo maka-diskwento. Gani, tandaan nyo ha, May 18 sa tanan nga mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, kadto ka mo para nga magka-avail ka mo maabiyan sa ila sini nga mid-month sale. Aras sila sa Banwas Estancia, Sula Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilisang Barangay Hulo sa Tabacaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwas ang Uton, kag Davis Building sa Jordan sa probinsya sa Gimana. RMN News. Nagtakop ng kampana ni Alex Yala sa 2026 Italian Open Doubles sa matapos ginuto sa ilang tandem ni Hailey Baptiste ang Amerika sa mag-partner nga Sunday Taylor Townsend kag Katerina Siniakova sa Women's Doubles Round of 32 sa score nga 6-2-6-1. Paigis na kabalos ba? Panundumaan nga sa Madrid Open Doubles Round of 16 sa nagligid nga bulan, ang parihuman nga mag-partner ang nagluto sa Filipina Tennis Ace kag tandem sini nga si Zinip Sonmes.
0: Ang balita sa inampang gindulon sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nigahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kag VCO, yayara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayong suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
1: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang tuloy magkabala kay na sila na mentor mo na, yo!
0: Good morning, boss. Tito Eric.
2: Tito Eric, patupa man, tis.
0: Lapit na lang.
2: Palay-palay nagidyatit sa migo mo.
1: Sa mga tapalamati na ito, mga karadyo man, magnan sa lenemento oil, ibutan mo sa palad mo, ibanyos mo sa panakit sa imulawas, okay ka na, hindi ka papagkututo sa lamok. Kaya may NEM3 extract, ikatatlo, may balanyos ka na, may kolon ka pa, ang pambansang balanyos sa Mailongo. Wala na sang iban, mga karadyo man, magnans, lenemento oil, nakita. RMN News
0: Entertainment. Natala na nga mag-release ang panibago nga kanta si Maki subong nga bulan. Sa iya social media, ginpakigbayin sang OPM hitmaker nga pagwaon niya ang iya kanta nga Habang Buhay Pansamantala upod ang music video sini sa Mayo 24. Dugang padiri magapatigayon man siya sang Pink Fest sa Mayo 29 at fan meet sa June 5. Doon ginadunganan yung schedule mo. Sa Pebrero, ginpagwa sa singer ang live version sa iya Color Coaster, ara naman siya, iyang album Boss Idol sa digital streaming platforms. Gina-feature diri ang pulo tanan ka mga kanta, pulo lang, sa original Color Coaster album at gin-release sa September. Nalakip diri ang dilaw, Namumula, Bughaw, Kahel na Langit, Turning Green, Indigo With You, Nangungulila, Itim na Ulap, Abeliana, kag Roy G. Biv.
1: Amo lang na?
0: Amo na?
1: Pulo?
0: Pulo lang?
1: Amo lang ang masarangan mo, pulo? Dayon ang imong ngalan sang album mo, Color Coaster?
0: Nagpatuga-tuga kay mo yung Maki.
1: Ay, naku, amo na, kay wala nyo na yung ginatunan. Nabala yung ginsugid lang si imo, pati-pati ka.
0: Mugid.
1: Kasi ano nga lang sang ang gin-release? Ano nga original? Ano nga original nga Color Coaster? Natural! Why naman sa mailog sina sa imo kay Color Coaster?
0: Natawa pala, natawa pala ang iyang nga lang sang kanta, ang pagwaon niya, Habang Buhay Pansamantala.
1: Ano Habang Buhay ano Pansamantala? Ano na? Meanwhile? Ano? Something? Ano na? Habang Buhay? Habang Buhay Pansamantala?
0: Hingga ano palibog si Boss Idol?
1: Eh, kalawig-lawig sang imo title!
0: Paigad na lang naguruan yung kay Maki, ah.
1: Abi mo, kung wala lang ko nasakuan, Mags, no? Kung wala lang ko biga pa ubra.
0: Pagka masako, gidabi subong, eh.
1: Kapag ubra ko bitay sa balay mo.
0: Kapin pa may crisis pa.
1: Sa darapugan bala namon. Ti, medyo...
0: Dubligal yung crisis mo.
1: Do, ang akon bala nga focus, ang focus ko bala, Mags,
2: daw tunga ang focus ko daw. Siyempre damo kita na ano mo, subong to, may panday ko to, tatlo kabilog panday to. Di ang kanta ko hindi ko mafokusan. Ang aton album wai pa ma-release, ubos na. So sa ara imo sa mga
0: pre-orders.
2: Oo, ara imo sa pre-orders nga susga inula lang. Te planuhan ta maayo kay para nga ma-release ginaton kay ang kwanabi ang excitement sang tawo. Gusto na gid nila mabatian mags ang bilog nga unod sang album.
0: 27 plus 3 nga daan
2: equals
0: 30.
2: Amoning album nga wala pa ma-release ubos na nga may tigulo nga
0: papang
2: do duha na ni kaadlaw ikatatlo na nga adlaw subong kantahon kantahon ta na gid ni Rajuman Mags.
0: Sige.
2: Aryo pamati kamo sang tigulo ano one word
0: striking intriguing with mystery.
2: Amo na kun singer ka mati ka di. Kung mga bago bilang singer, mati ka muna yung mga daan, mga veterano, kabalo ko sa inyo, nga hindi naman ka mo malubag, pero ti sala ng style nyo.
0: Panilag lang ka mo.
2: Panilag! Singer-singer ka mo.
0: Hindi, padayunong tanagurong imo. Kaya pala
2: ko panilag ka mo! Ako na nung mga styles ang bago, subong henerasyon. Aring title na ito, Rajuman Mags, pamati. Ahay.
0: Duwa ni Kadlaw ko na-cancel, ha?
2: Intro, eh.
0: Ladies and gentlemen, Boss Idol sa iya ang bahanon, Ahay.
2: Lumabay labay nga daw aso, aso pa lamang ang tanan-tanan nga butang

0: Sagi hapon ahay umalagi lamang.
1: Ay, grabe. Nagsinaka na naman ang
2: right.
1: Tawo di sa St. building. Grabe, kung kuha mo gito ha. Nami to, nami.
0: Hindi man ko magpati, mags nga. Totoo dya. Sa dalayon mo nga practice gali. Ganami. Totoo. Okay, isa ko na kulang be, galakat-lakat ko. Gakurukanta ko ni.
1: Oo.
0: Ang mga matam is ahay. Nagabait man ahay. Sagi hapon ahay. Umagi lamang
1: ahay.
0: Rajuman Mags, kanta ko na. Unti ka walking ko, ginakanta ko na.
1: Oo.
0: Dumatumba ko no, bulpi ng hihingi ng ulo.
1: Ahay.
0: Gulpi ko mato.
1: Kasi kung ginano ka, ginimposess ka bala.
0: Do gin-on ko gid bala ang kanta. Gin-on ko gid ginong naga...
1: Ginatag
0: mo piyang tanganoy. Ang tagsa ka tinaga, ang tagsa ka mga tinaga. Do naga dulot gid yung mga snore.
1: Kung sa Tagalog pa, ninanamnam.
0: Ninanamnam do. Ang mga matam is ahay. Nagapait man ahay. Do, kada magambal ko na.
1: Do ka feel na feel no?
0: Sino ko ano man? Do may espiritu. Ayun, dala ta guru kutob. Mga rajuan mas tabi mo ano imo mga kasimanwa.
1: Mayod ay gaaga. So mga kasimanwa ko ri diyan sa Premier Distrito, inday magi dia ang inyo kasimanwa. Nagapalangga kay nagaulikid kay ninyo tanan para kay ninyo dia anans liniment oil pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal nans liniment oil maayos arthritis rayuma varicose palamoy poy naipit ka na paralisar nga mga kagatan kag para nga hindi padapuan kag makagas sa lamo kag malikawan nga magka dengue magpait sa nans liniment oil kay misangkap ini nga neem tree extract nga epektibo gid nga mosquito repellent ang nans liniment oil produkto sa Herbs Med Pharma Corporation kag aprobado sang FDA.
0: Magkarajuman kun kape ang ginapangitan ninyo aring kape nga simpre healthy. Magkarajuman ang kape nga may sang rishi mushroom extract, bangus and fruit extract, ang kape nga may vitamin D3. Amo ini ang kape nga may 200 ayo nga puro kadikalidad nga vitamin D3 gani manamit mahumot kag saburoso. Tandaan nyo, bisang gabi pwede ka kakape. Ang iban gabugtaw gani kay makapigid. Gani sa mga tab para matinaton, ari na ang Vita D Plus Coffee Mix. Pamakal ini sa mga butika and grocery store sa bidog ng Western Visayas.
3: Tatak on
0: and of course, magkarajuman sa mga gamit pangumagad to na sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Ara dira ang mga dikalidad nga magamit panguma siyempre kubuta. And kung nakabakal ka sa kamakubuta products worth minimum 3,000 pesos, may ara ikaw sang coupon. Ining coupon natin mga kiradyuman, ibutang natin Istanbulo by December 5, mabunot kita sa aton grand prize winner. Abin nyo ko na nung grand prize ta. Isa ka naga-inaw-inaw nga kubuta tractor ang bilisin na lapit sa kamilyo. Tax-free. Bisan piso, suway ka sa bayaran. Gani mga karadyuman, bakal na sa magamit pangumakad to na sa Iloilo New Agri. Pangitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio o kung si Sir John Erland Pundadera. May tamyawan ka para, Juan Mags.
1: Good morning mga suki kay Jawal Sikogala, Kimi Mijares, Ma'am, ano, Gigil de Benagrasa. Nakita niya kami sa Quali Megaphone. Oh, ma'am, may ginapang balanse lang, ah. Good morning kay Ma'am Elenita La Pastora, kay Sir Stephen Panega, belated happy birthday kay Nay Dolores Espino, dra sa may miyagaw kahapon ni Boss Idol. Belated happy birthday man kahapon kay Theo Mike Dakilanya. Binoy, happy birthday kahapon. Kag sa iban pa Boss Idol.
0: Salamat kid sa pag-upo ninyo diri sa atong pagpangalagad. Ang way kumatamyo, ginatamyo ko kumusta maayong aga. Si Attorney Von Superior kapamation. Siling niya, sanon ang concert mo Boss Idol, mabakal kami VIP tickets. Siling ko invite ta ka sir, hindi magkablakada. Sa tanan nga wala na ito, matamyo, ginatamyo ko kamo sa maayong aga. Standby na sa programa Straight to the Point. Ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
1: Radyoman Magi Maleriado.
3: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City.
2: Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Ohoy! Kidney care time!
6: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, Sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritso na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa kidney care.
7: You care? We care! Kidney care!
8: Available sa mga butika at Mercury Drugstores nationwide.
9: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa
10: Nakikiraan.
11: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
10: Salamat, iho.
12: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
15: Protection?
16: Yaku!
15: With 8 billion live LCS?
16: Yaku!
15: That may reach the intestines alive!
16: Yaku!
15: Helps improve digestion and boost immunity!
16: Yaku!
15: With proper diet and exercise?
16: Yaku!
15: Kaya panalo ka dyan!
17: Wala si Mom!
18: Don't worry, Dad's got this!
19: Wow! Fries with dip!
20: Egg sandwich! And mac salad!
21: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
22: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish may amazing with Ladies' Choice.
23: Constipation? Tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium sinusoids, Senocot. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Calcium.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
4: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
4: pwede. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Driver ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang gabi?
9: Budlay na gilang akon mata kung gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
10: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
11: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
9: Sang gintry ko ini, mas naglaro na ang akon pananaw. Bisan gabi, kag nagnubo ang silaw sang suga.
12: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
13: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.
14: Mga ka-Beefy, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next one this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Close doors at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood by live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus App. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
15: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag kolesterol. Updini sa Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
16: Unilab quality yan.
15: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng Vanular.
18: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
19: Ito ang DYRI 7.
20: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok kag salambingan. With proper diet and exercise.
21: Kargado.
22: MaxFit kargado.
23: Unilab quality yan.
24: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
26: Bye.

0: Gihapon.
1: Muna sitan at 6 a.m. kay adlaw-adlaw siya nagainom sang Nescafe Classic na pamatud-an 100% puro kag natural.
2: Mayo kidan.
1: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw, pinakamanamit nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Mag Nescafe Classic araw-araw, 100% puro at natural, pinakamasarap na black coffee.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
5: Mga garadyo man, alas 8:24 na ang takna sa aga.
4: Sumasaludo.
6: Your attention, please.
4: Buong buo.
6: May I have your attention, please?
4: Diretsong diretso. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
6: May I have your attention, please?
4: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. Tata, RMN. Straight to the point. Ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI. Tatak RMN.
5: Mayong aga mga karadyo man. Welcome ini ang Straight to the Point. Ari kita sa adlaw na nga Miyerkules, Mayo 13, 2026. Sa pangalan ni Radyo Man, Novi Malion Guazo. Ako naman si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
4: Tatak RMN.
5: Standby sa mga tapalamati natin. Medyo na delay kita gamay sa pagsulod kay nag-contact kita sa isa sa mga nag-top sa ginhiwat nga licensure examination for teachers kang nagwa ang resulta kagapon. Kag siyempre, proud kita nga magambal sa inyo nga ara sa top 10 ang akon kasi Marie.
4: Tatak RMN.
5: Lain gid man niya. Bali siya lang pang antawgan mo pero ihatag na sa utod niya. Oo, nga si Gerald Loyola. Si Ma'am Zara lang tawgan mo pero ang utod niya lang ang ibutang muda nga picture. Standby ha sa mga tao para matin natin kay main kupod natin mabiyan ang rank 10 nga si Gerald Loyola sa Northern Iloilo State University Concepcion Campus. Maestro na sa subong. Sinanay kag si tatay niya, gabaligya lang utan. Pero subong, mga karadyuman, may ara kami sa top notcher. Nagikan mismo sa isa ka isla, malayo sa kabihasnan, pigado, pero kay nagtuon, malayo pa ang malabot sini, mga karadyuman.
4: Tatak RMN.
5: Sabi ang gabahin, istoryanta, ang mga balita naton subong aga. Standby sa aton saliban pa ang mga tagpalamati. Kuhaon man naton in a while, si Radyuman Flo Navarrete. May ara sa duha ka estado sa drug bust operation sang RPDEO sa Banwa sang Pavia Iloilo, duha naman ka milyon sang balor sang illegal drugs ang na-recover.
4: Tatak RMN.
5: Istoryahan taman mga karadyuman. May kupod ba natin si Radyuman Marjorie Herbomiani. Ginhambal ni General Ligan nga siling niya ang tanan kuno nga mga pulis nga naga-engage sa illegal activities labi na gid ang kuwari no pang-iguon niya. Patup-a general, patup-a kay daw laban ka malang sa sugid.
4: Tatak RMN.
5: Abo pa na? Din ko sa i-accept. Paano? Okay. Okay, dahil lang gina. I-message ko sa anay. Why abi to signal sa pulo? Ang ila lang to may piso wifi pero signal sa telepono wala. Sakay Ma'am Zara Loyola Aris, ma'am kung kapamati ka, nag-message ang amon nga account ang Mess RMN sa imo, paki-accept lang ma'am para makatawag kami. Lihog lang naga-message subong dira ang RMN, lihog lang ma'am accept no para nga matawagan namon. Pasensya kaysa isla subong why abis ang signal sa telepono. Amo na nga kun magpuli ako dito Radyuman Jason, wala dito sa nagasabang. Kung magpa-signal ka makadto ka tuanay sa may piso wifi lapit, para nga makapasignal ka to. At least mo may ara na. No? Sang una, wala pa. So standby ha, kay itry naton nga ma-incopod in a while ang ato si Limabian, isa sa mga top-notchers sang let nga nag-guha ng rating o nag-guha ng ESN nga resulta kahapon. Balikan ko ha si Radyoman Marjorie Miani, party ini sa Quarry, and at the same time, balikan naman ma-incopod taman si Major or si Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang bago siling spokesman sang IPPO regarding man sa ginambaling General Ligan. Mamangkot kita, may mga pulis gidman nga nag-acquire. Kung gakwari sila, kag-legal inang quarry, kag-indi man sa lugar nga ginadyutihan nila, siguro medyo hindi kita makakwestiyon. Pero kung dira mismo sila nag-acquire, kag-dira sila na-assign, ay, may conflict of interest ina.
4: Tatak, RMN.
5: Nakasabat na siya, Radyoman Jason, sa imo. Standby, ha? Kag maingkupod naton karon sa Inigila Mamadugay. Kung nag-monitor si Ma'am Sarah, kag si Ma'am, si Sir John Lo, si Sir Gerald, base pwede nyo ma-accept ang iyasang RMN nga mensahe para nga dira kami manawag, hindi kami makatawag sa inyo. O sa standby lang sa mga tamparamatina.
4: Tatak RMN.
5: Sa piyagkabahin mga karadyuman, istoryahan taman karon ang ining impormasyon nga ang mga preso sa BGMP nagagamit sang cellphone kag sila man ang nagatransaksyon sang baligyaan na isang droga outside sang jail facility. Hindi bala kung mapriso ka, nautod ang freedom mo. Hindi ka gani pwede dali-dali bisitahan sang imo pamilya. Ang imo pagkaon to tinuktok nga tangkong. Diba? Ang imo bugas-bugas nga NGA. Kaya amo ina ang pina sa imo, part ina sang pina mo. Alangan man nga priso ka, patagaan ka to iya sang hamburger. Pakanon ka dito sang steak. No? Tulahan ka sa mga pisugo. Ano ka, bali? Isubong, ang ambal diri, may ara sa mga transaksyon nga nagasulod. No? May mga transaksyones nga nagasulod, na-accept na, nga nagasulod mga karadyuman, because ang mga tao mismo sa sulod sang jail facility, amo ang nagabaligya, gatawag dito sa cellphone sa gwa, ka nagatransaksyon nga ang droga, diri mo kwaon, ang droga, diri mo ibaligya, ang droga, amo ni ang mga transaksyon. Di sa sulod ka na sa BGMP, di paano makasulod ina? Abi? Kay ginabantayan man sa Muntin Lupa, gani. Sa Munte, may mga kilala kita dito na priso. Gatawag man sa mga kilala nila. Kay may cellphone man dito sa sulod. Eh, paano ka aging cellphone? Kung wala ina sang hindi otorisado, kaginabantayan maayo sang guard, hindi ko yung mapati nga makasulod na. No? Paano makasulod ina kung wala mag-agi sa entrance? Ang cellphone nga ina, unless ginaboy mo to sa ibabaw, ginsalo sang priso, hindi man pwede. Kagangambal nila sa sulod sang BGMP, may ara kuno dira mga karadyuman, sang device for signal jamming. Tindi nyo man gali ma-jam ang signal. Pilak nyo ng inyo na ang device.
4: Tatak RMN.
5: Diba? Do ka awkward sa ato, hindi ba lang mag napriso ng tao pero ang transaksyon sa illegal na droga ara na gyapon? Do hindi natin ina maintindihan. Ginpriso mo na para makuhaan ang access, mautod ang pakpak niya. Pero sige gyapon ang transaksyon. Millions of pesos ang balor sa illegal na droga, mga karadyuman.
4: Tatak RMN.
5: Standby sa mga top palamati naton, maingkupod na inawal ang aton si Limabian nga top notcher sang let diri sa aton sini nga pagpangalaga. Istoryahan taman ang kuno pagtaas ang tingog ni Senador Kiko Pangilinan sa sesyon sa Senado kahapon. And ang information ta nga si Senador Robin Padilla mareklamo sa sunod kuno sa Ethics Committee sang Senado. Kay siling niya, daw diin sa rules nga ang isa ka senador, taasa niya sang tingog ang isa man ka senador. Ti ang akon nga nakita, ipabati nato na karon kung nagtaas gid man ang tingog ni Senador Kiko Pangilinan. No? Pero kung nagintaasan ka man sang tingog, ano ginabi ang imo sining rason nga ireklamo mo gid kay ikaw mismo amo ka mana? Kalaryas man lang kamo, di ba? Tiambal niya gintaasan sa kurusang tingog ni Senador Kiko Pangilinan sa kulihi mapaparapi si Kiko, mga musta siya, wala, hindi niya pabatunon ang palad ni Senador Kiko Pangilinan. Very bad. Sa aton si Rimabian Galinia, mahingkupod naton ang top 10 sa ginhiwat nga licensure examination for teachers. And bugal nato ini nga nagalin ini sa Barangay Tambalisa, Concepcion, Iloilo. Saludo kita sa una. Doon dumanta nga makaeskwela kami di sa Iloilo. Ginaubra gini sang tanan sa maginikanan naton nga mapaeskwela kita di sa sudad. Kaysang time nga na hindi pa man amuna ang eskwelahan dito sa Concepcion. No? Pero subong nagtaas na ang standard sa mga bulutuan naton. Eh bangod ba nina sa mga propesor nga ara dira? So, saludo kita sa mga profesor. And gusto natin, mabiyan, may kupod natin subong si Sir J. Lord Loyola sa Northern Iloilo State University Concepcion Campus. Sa atong silingalin niya, nag-rank 10 sa licensure examination for teachers elementary. Sir Gerald, upod mo si Radyo Manregan sa Army Iloilo. Good morning, sir.
0: Hello, sir. Good morning, sir. Good morning, sir.
5: Okay. Medyo gasagrak ang aton signal. Sa hangin, guro? Mahangin dira, Sir G-Lord? Medyo hangin sinyo?
0: Wait lang, sir.
5: Ara na. Okay na. Okay na ang audio mo. Okay na ang audio mo.
0: Kasi sa electric fan.
5: Okay. Ara ka subong sa isla. Ara ka sa isla.
0: Yes, sir.
5: Okay. Sir G-Lord, kagapon. Din ikaw...
0: Gerald, sir.
5: Okay na? Sir Gerald, kagapon, din ikaw sang nabalaan mo nga ara ang pangalan mo sa top 10?
0: Ari man din, sir, sa Pulo, sa Tambalisa.
5: Okay. Ginlauman mo nga magsunod ikaw sa top 10, nangamuyo ka todo, nagtuon ikaw, nag-review ka sa maayo, gin-goal mo, gin-target mo gid nga magsulod sa top 10 or gusto mo lang nga makapasar sa examination?
0: Bilang isa ka estudyante, isa man na sa mga dream natin nga mangin na isa ka top notcher, especially if magkuha ka licensure exam. So, dream ko gid nga mangin top notcher man, pero gipangamuyo ko gid sa kaya sa Ginoo nga kung ano gid ang ihatag, kung ano lang will niya batunan ko gid kag thankful man ako nga sobra gid ang ginhatag ya, sobra ang ginhatag ya, sir.
5: Kalabanan gin mapamangkot namon ini sa mga na-interview namon. Ako abi Sir Gerald, duay ko kaagi top notcher mo. So hindi ko mabatsagan ang nabatsagan mo subong. Gusto ko gid mabalaan sa imo kung ano ang balatyagon sang top notcher. Anong nabatsyag mo? Sa nakita mo ditong imo sini nga pangalan in top notcher ka? Anong una mo gid nga ginhimo Sir Gerald?
0: Grabe sir nga kalipay, arang naghibli ka bala sa kalipay sir. Ang himo mo na lang kundi hakso ng imo pamilya nga tanan bala nga hard work nimo, tanan nga sakripisyo. Pag ang mga bulig nila kag sakripisyo man sa imo, sa akon pag-eskwela, daw natagaan ko bala sang natagaan ko sang maayong resulta. So grabe gid ang pagka-proud ko man sa kagalingon ko kag sa pamilya ko sir, pag sa tanan nga nag-support pa sa akon.
5: Ginpamangkot ko ni ang mga taga-dira sa aton. Kay hindi ta na ikaw ya, why ko ikaw gawa makita mo? Siguro ti bataon ka, why naman ko nagawa gapuli, hindi ko familiar. Pero sa nabalaan ko kung sino si nanay kay si tatay mo, natouch ako. Anong kabudlay sang imo nga pag-eskwela nga ti ang imo nga ginikanan, si nanay nimo naga burubaligya lang, ano-anong mga nakita ni mo nga kabudlayan pero amo ina nagpapag-un sa imo para nga magtuon ka sa maayo, Sir Gerald?
0: Yes, sir. So, bilang isa ka estudyante or isa ka bata, isa ka ordinaryo nga bata diri sa pulo, siyempre hindi man mahamba naton, hindi man gid kwan gid diri ang opportunity kag super pigado gid diri ang pangabuhi. Diri kami nag-start medyo sa takas-takas kag panguma gid bala sir ang kwan ang pangabuhian. Pangtanom kung anong maharvest amo man ang ibaligya. Kag gapanggarag gagbay pa lang kami sir kabala na nakabalo na kami mag-arab para man makabulig sa amon niya ginikanan. Sa tuod gani, hasta pa kami kapanggarab man sa talab na ni tatay mo, sir.
5: Nanduman ko gani. Nanduman ko si tatay mo. Pagambal nga bakong ko, Loyola, sino bata ni? Pero sa ulihi ginambal kita, may managatsat sa aton nga, kilala kong imo ginikanan. So sa ulihi, nagtuon ka mo. Pila ka mo ka mag-utod, Sir Gerald?
0: Lima kami, sir. Kada ko ang agot.
5: Sa tansan sa inyong lima, nakatapos kamutanan. Si Ma'am Sara, utol mo ni, di ba? Teacher man si Ma'am Sara.
0: Ha, sir.
5: So, initanan...
0: High school, sir.
5: Lima ka mo, profesional na kamutanan.
0: Hindi man, sir. Isa man lang ang professional diri sa amon, si Ma'am Sara, munang katudlo subong. Okay. Iban, may pamilya naman ko, wala man sang panggit niya, pang obra.
5: So naghimakas gid sang nabalaan na ni nanay mo ang nga ikaw ang top notch sir subong anong reaksyon ni nanay mo?
0: Grabe man niya kalipay sir ginhakos niya ako nga araw ba lang syempre is bilang isa ka ilo is super proud man siya tanan niya sakripisyo niya mahatagan man sang maayong abunga sir.
5: Okay. Sir Gerald, pwede kami kaayo nga magatubang ka sa kamera para mapakita namon. Okay na, Mark, no? Na, sir, no? Para nga makita ka namon sa kamera, kaga makita ka sa mga listeners natin, subong, no? Kaya gakuan sila, eh. Sa picture ka lang namon makita, eh. Pila ng edad mo, subong, Sir Gerald?
0: 23, sir.
5: May mga iban ka nga. Ano na delay ka sa pagkuha sa board? Kaya may mga classmate ka nga nag-una nga nakuha sa board. Anong natabo, Sir Gerald?
0: Yes sir, una nagplan man ako nga mag-take last September. September nga licensure 2025. So pero may mga circumstances bala sir like health reason man, financial, so gin-stop lang anay sir. Gin-wait lang anay nga pahuway-huway lang anay kag why not sa March na lang ang gin-kwan. Grabe man ang Ginoo kag para gid sa ako nang March then hambalog nga it's a right time gid if si God ang magagiya sa in.
5: Sa pag-review mo, anong ginobra mo nga pag-review? Tudo-tudo gid why ka nagawag ga dayan sige lang dang review mo basa ano-ano mga practice nga ginobra nimo anong mga tips nga ginobra nimo para nga ang review mo makuha mo gid ang mga natunaan mo sa college ka mga stored knowledge nimo na nagamit mo gid sa examination na Sir Gerald.
0: Sa pag review hindi man kinahanglan gid nga todo-todo gid bala sir kinahanglan mo ana hibaloon bala kung ano ang imong learning style sir kung in ka bala effective nga ga-learn hindi tanan nga pagtuon gasulod sa ulo man sir mo may ara nga paagi sa video, paagi sa pagbasa, may ara kita different nga classes ang learning style. So dapat kilalanan mo anay sa akon mas naga learn ako paagi sa paglantaw sa mga videos bala sir, sa mga lecture man about okay. Palette.
5: Hindi ko sure sir na ikaw ang pinakauna nga top notch sir from Niso Concepcion since hindi pa Niso do ano pa na sang una do Nipsey. Nipsey, ikaw ang pinakauna sa history sa let Sir Gerald.
0: Kung pinakaunang student from Niso sa education course na nag-top sa licensure examination for teacher.
5: History na hindi na madula and i-carry mo ina nga responsibilidad. Siguro tanan sa imo proud daw sa ano bala nga sa bilog ng Pilipinas ara kadang listahan mo sa pangalan and in fact malayo ya kung kaysa mambal ka din kag eskwela. Diri lang kami sa Concepcion ah. Ah, okay. Do medyo may dating bala. Ah, dito gisaya sa Iloilo. Kami ya diri lang ka sa Concepcion. So India muna. Nga bisan diin ka lang kun magabakas ka maayong pagtudlo sa imo, then gabakas ikaw. Sige yang imo nga pag pursige nga makatuon ka kag ara sa imo ang tanan nga para nga mag-alam napamatud-an mo subong, sir. So proud kami sa imo, Sir Gerald. After sini, anong plano mo?
0: Thank you, good sir. Subong gina-way pa man ang mga next steps. If may mga mag-open ng mga opportunities, maybe if better opportunities, i-grab good. May isa man ka review center, like ang saka review center diri, ang CBRC, nag-propose man nga mga lecturer. So isa, dako man ng opportunity. Pero isa gid sa aton nga ginahandom nga ano gid naton magamit naton ang aton nga profession kag makatudlo gid sa ulihi sa mga bata.
5: Mm. Ti karon kay ara ka na siguro ti dugay-dugay makatudlo ka na. May ara ka gusto naton mabalaan nga sinanay kay si tata, sinanay mo subong sige pa baligya sang utan or maipastop mo na sinanay mo baligya utan kay subong professional na ikaw, Sir Gerald?
0: Subong kasi sige pa man siya, hay bisan na hambalon muna siya nga ma-stop. Duha na gid na balaya sir sa iya nga kwan nga arang gusto niya mahulag ba lang iya nga lawas. So mahilig na siya abi sir mag-garden sir kag maglibod-libod sa mga ginapang harvest na sa garden niya.
5: In a way sa fiesta mapuli ko da ara ka man naguro basi magkita ay kita, no? Sa mga estudyante kay sa imo nga mga paryente, sa mga personnel sa NISO Concepcion Campus, gapamati sila subong ang mga pumuluyo sa bilog nga Concepcion, proud kami sa imo. Ano mensahe mo sa aton nga mga kasimanwa?
0: Yes sir, so gapasalamat din ako sa tanan-tanan sir nga nagsuporta sa tanan nga sa akon family, sa akon nga mga kaabyanan man aga sa school, sa pagmaging halinan commandery sa Fernando E. Arlos Memorial School, sa pag-high school naman sa Jugurasha D. Arlos National High School. Hasta nag-college ako nga, support bala ka mga mentors, maayog bala ang quality sa education diri sa Concepcion, even malayo sa city or malayo sa mga dagko nga university, pero ang quality sa education ari diri sa Concepcion. Kag sa mga sa NISO Concepcion na super thankful man ako sa mga mentors ko nga nag-guide git nga mahambalugid yan ang NISO Concepcion, hindi lang isa ka school but isa ka family man sa akong tungod malapit man ang buot ko sa mga teachers thereafter.
5: Ginapananaw namon nga sa pinakadlaw magdason nga mag-interview ko, principal ka na or hindi ganit district supervisor. May mga nag-message diri sa aton online nga wala mo gid ginpaslaw ang imo mga ginikana, no? By the way, nga maestro gin, nga gusto mo maging teacher sa kaduro sang kurso nga pwede mo nga kwaon nga nang gusto mo nga maging maestro.
0: Halin sa una nagapatigid ako nga ang teacher bala sir isa ka noble nga profession. Ang balga nila ang teacher ang ginhalinan or ang nagatudlo sang tanan nga profession ka dako gid sa ako nga bugal nga maging isa ka teacher kag syempre mag-impart man bala sang knowledge sa mga younger generation, sir.
5: Sir Gerald, saliwat, congratulations. Kag subong ikuan mo ni. Pahuway ka gid, tulog maayo. Siguro tanan nga ang tanan guro kada sugata sa imo nagakongratulate sa imo. Kabay pa nga mangin maayo kag mangin matayog pag gid ang imo sa ningahandom. Para sa imo pamilya kag maging proud ang mga taga Pandi Asukar Island para sa imo. Sir, salamat gid, good morning and God bless you.
0: Yes sir, thank you so much sir, God bless sir.
4: Tatak RMN.
5: Magkaradyuman si Mr. Gerald Loyola, ang number 10 or top 10 sa licensure examination for teachers nga nagikan sa my Northern Iloilo State University Concepcion Campus. So history ini, first time nga ang NISO may top notcher sa education. Basi sa laman ko, hambalan nyo lang ko, pero doon mo ng pagkabalo ko eh. Kaya dira ako, Abira Juman Mark, nag-high school. Kita mo, ako ang nag-interview sa iya. Some time namon, kung inangalan is Concepcion Polytechnic College. Dira ako nag-graduate high school. Ako nang pinakabaskog sa una. Juta yan lang way ka-graduate. Hindi nyo kuya pag ilugas ang style ko. Ang ilugon yung style amuning kay Gerald. Kay Gatoon, ginbugayan sang maayo sa nga rating. Kung maayong imo sa nga rating, ang buot silingon sina dasig ka katrabaho. Di ko mag-apply ko karon. Example awi, may hiring na subong sa Fernando E. Arlos Memorial School. Abi? Di hindi mo pag-i-hire, automatic na iya top 10 na mo. Di na iya mag-top 10 for nothing ah. Langan man na malagpatan lang. Di na ako yung magpatis na. Di maalam ginang bata. Pero ang istorya nila, amo pagid ni ang nagapabaskog sa mga kabataan nga ini nga magtutom sa maayo. Mati ka mo ah. Kay ining mga gina-feature naton nga mga istorya, naghalin ni sila mga karadyuman sa pagbakas. Nangin achiever sila, kay nagbakas sila kay hindi nila gusto kung ano nagyan sa maginikanan nila. Di sinabi gusto marados talamnan man sa tutuod lang. Kami sa pulo kami, siling ni tatay, siling niya. Huwag niya sa manubli sa akon nga trabaho, kaya ti, marado kayo mo. Mag-arab ka. Ti sinanay kay si tatay nagbaligya utan. Gapanggarab, pigado, bala nyo naman sa isla. Pero nagbakas niya, subong tapnat sir. So, ano nga bugal na? Ako gani, proud gani ko. Kamu pa? Ti, kay tapnat sir ini, damo ni sila sa mga bago nga mga ideya ka mga kabataan ini, amo ni tagaan ta sila sang chance. Ako yung gapati nga mga kabataan subong nga mga graduates, amo na sila iya ang may mga bago naman iya nga mga ideya. Way matagambal nga kung dugay ka na da, wala ka na ginman ideya ang nga ihatag. Pero normally, kung gadugay ka, duway ka naman lang, ang imo naman lang na, maswildo ka. Ina mga bata, subong iya, nagabuso-buso na mga ideya nila, nang tawa nyo blak magtudlo. Lain ang style. Ikumpara sa mga old school na, mga bitirano na. Uy, matagambal nga ni nami inyo. Nami man na. Pero, ang mga bago nga mga ideya, subong, sa makabagong panahon, nga mga estilo, basi amo naman ang effective. Tikun, nag-graduate ka man, or sa mga hindi ka man nag-tapnat, sir, pero kapasar ka, bakas pag ito. Hindi ka kasulod sa pagka-maistra kung why ka dayon, wala ka sang experience, kita ka mo experience, anong tanakay mo ng amunang requirements eh. Then, eskwela, kag-eskwela. Hindi ta gusto nga makita ka mo nga pag-retire ninyo, teacher one ka mo gyapon.
7: Tatak RMN.
5: Di ba? Gusto ta ang mga maistra nag-eskwela para nga nagasaka ang ila sini nga posisyon, gasaka man ang inyo nga sweldo. Kaya hindi ko gusto nga mabatian. Pasinsahin niyo ako kaya mo ning kabatian ko gid pirmi. Nga ang mga maestra amo ni sila ang dodamo gid galon. Miso medyo masupog-supog sa loan. Kag sila ni pirmi ang ginapalon kay gabayad ni sila yan. Way ka mahimo kay pag-abot sang payday mo. Sang payday ang payslip mo na kuwaan ka na. Wala ka mahimo. Ti mga maestra ginakabus ini sang ila sa nga sweldo. Gamay sweldo eh. Magswildo ka 30 mil, may lima ka kakabataan, ay, so, gabayad ka balay, bayad ka kuryente, tuition sa kabataan mo, adlaw-adlaw ni mo nga pang, nga pang-grocery ni mo, hindi ka trespasser. Manang maestra iya, pagkanto niya to sa iya sila nga bulutuan, matik na iya. Hindi sada kahalin. Sa una, dumduman ko, elementary ko, ang mga maestra, gabaligya pa to, Avon. May ara sang hairway. May ara sang tupperware. Ano pa yung baligya ko, maestra? May maestra ko sa una nga may tsanggi sa sulod sang eskulahan. Sa kwarto mismo. Wadi ara ng iyang lamisa. Daw grade 1 ako mo. Sang grade 1 ako, section 2 ako, mark mo. Ara daw sa kilid sang lamisa yaw. May baligya sa mga coconut bar, coconut bowl. Doon duman ko na sa una. Subungin na pwede. Kung maestra ka lang, tuto ka daw. Pero kung na maestra ka, ngang imo ya style, why ka pa katapos ang imo nga ginatudloan da pag recess, ato ka to ga binaligya ka to sa guwa, no, hindi ba naman namin. Or hindi gani, may klase ka pa, ginpasulat mo lang ang imo nga mga leksyon sa blackboard, ginpakopya, dayon si ma'am ya, ato to sa guwa, oh, ga buro baligya man niya sa niguso niya. Hindi abiyan mo ng maestra, full-time abing trabaho sa maestra mo. Unlike sa ibang mga profesyon nga, sa LGU, sa local government unit, pag time in na iya, may mga inuras na iya nga, why ginman gawa trabaho? Di kundi ka, guwa-guwa ka. Sa maestra iya, hindi pwede na. Amo na nga, ang mga maestra, saludogin kita sa inyo. Ako nga, sa tanan nga profesyon, saludogin kita iya sa pagka-maestra. Pikapoy trabaho mo. Napamangkot ko siling nila. Hindi ko nga ang nag-maestra kagid, kapoy na. May mga hinablos ko, mga maestro, kapoy na. Proti ano na iya kay amo na iyang gusto nila. No? May tagsa-tagsa kita ka-purpose sa kalibutan. Ti amo na ang purpose ni mo. So kung ano man ang gingusto mo, nag-maestra ka man, bisan amo ni subong ang sitwasyon, gamay-gamay gawang sweldo, no? Napuno ka pa sang loan, ang hambal nila, ang ilas ang iyas ang iban, loan mawer na lang, way malunan. Ang magulang ko sa una, hindi, speaking sa experience ko, ang magulang ko sa una, kuwaon kong sweldo niya sa division. Ay, ang bilin sa sweldo niya, 2.5. Ako, gidyan nagkuwa mo. Ti, may kabataan ka, 5 kabilog bata mo. Mag 2.5 ang imo kinsina, sanon mo na. Sabi, ti ginaubra nila, maloan sa di sa Bus Idol Bank, maloan naman di siya sa may Maleriado Bank, maloan pag ina di siya sa FIA Bank, tanan na lang ang bangko, then libot-libuto na. Balaan ko na kay magulang ko na mo. Muna nga ginahambal ko na sa inyo. May ideya ako kung anong nagkakatabo nga ginakulang ang aton mga maestra. Muna nga kung mangkuto nyo kami, gusto gina naton, sakain nyo sweldo. Dugagi, either 5,000 or 10,000 ang sweldo nila every month. Labi na gini ni mga teacher one gani. Ini mga teacher one gani, ang iban sa ila nag-teacher one lang da, kay wala na sila yan nag-ano, why na sila nag-schooling. Ti, dira na lang sila, pero may nagkakahulugan nga pigaw sila. Mga nagmi na sila nga mga maestra, galing hindi sila ka-schooling, ay kulang kwarta. Kulang ang ila finances. Wala tsimpo damo kabataan. Tiya muna, nga, ginahambal ginaton, ang pagka-maestra, ang pagka-teacher, hindi lang niya basta, ah, maestro lang ko ah. Maestra ko, dunduman ko sa unay, batian ko gid. Sila niya sinunoy, ginapamangkot ko na sila niya, ano ka? Hindi ko masiman ko. Sa kuli, sila ko makuan ko, ma-broadcaster ko. Sila niya sinunoy, ah? Pamaestrohon ko na. Sila niya kay dumahina-hinang utok yan. Sabi. Ang bata niya kuno, pamaestrohon niya, kay mahina-hinang utok. My goodness. Sa tanan mo nga bata, ang tanan nga mga brilliant mo nga bata, amo nang pamaestrohon mo ka pamaestrahon. Kaya nung gwa sa estudyante na karon, kung ang imo, ang ila maestra ka maestro, hindi kabalo. Kung di man kabalo, eh, guruturuluan gamay.
7: Tatak, RMN.
5: Kaya mo nang istorya ko na blangas ang college kami, nagreklamo kami sa amon nga dean. Sang College of Arts and Sciences. Tuntuon gina yan. Sabi nyo, joke na ginambal ko sinyo. Tuntuon na, ginreklamo namon ang amon maestra sa dean. Kay nga, why sa gawag, English? Te, hindi kami man nga daan, kami nga daan, hindi man kami mayo man mag-English, te gusto namon nga kung may ga-English da, kundi daw marurulatnan ka man, Mark. Diba, ang bata, bla English, bla permis, balay. Kaya automatic ng bata, ka-doktor na, ti gusto man namon, eh, or English ka man da, bimang? Eh, ti, siyempre, major subjects man ang ginatuduan. Ah, kanto kami ito sa din, ah. reklamo na mo. Pitik sintas gali, utod ni din. gindrap ko na lang. Last 8:59, antak na sa aga ini ang Philippine Standard Time.
8: Tatak, RMN.
5: Standby ha, sa mga tagpalamati naton mga karadyuman, kay dugangan nato ng aton silinga mga balita sa aton silinga pag pangalagad diri sa RMN Iloilo. Standby, check naton si Radyoman Flo Navarrete, standby siya.
8: Tatak, RMN.
5: Himaloon ta ang ining nadakpan sang RPDEO. Sabahin sang Pavia Iloilo, 2 million pesos ha, nga balol sa illegal nga droga. Kita nyo? Mabalik bang kita gyapon sa problema sa barangay kag problema sa aton susudan? Abi nyo, kung may mga estudyante kita nga nagnami, tani ang inyong pagtuon, gapamati kamo sa mga maestra, ginakabuhi ninyo ang lecture, ang pagmold sa inyo sa mga ginikanan ninyo ka mga maestra sa sulod sa bulutuan. Why tani guro adik? Why tani guro durugista? Kaling kay ang utok sang tao, hindi mo ginmensin diyan eh. Standby ha, main kubo nato si Radyo Man Flo Navarrete.
8: Tatak, RMN.
5: Ini nga bahin mga Radyo Man sa mga tagpalamati naton, ari-anay nga aton sa health news, upo naton si Radyo Man Joel Franco.
9: Ang inigabahin nyo dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. Nakaibalo ba na kamo ang isa katasa sang Santon Plus Coffee Mix makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber nga kinanglanon sang aton lawas? Inabagod nga kada timpla sang

0: meals. Samtang ang magkakao naman sa manabong autan kag prutas mas nagalawig man ang ila kabuhi. Bangus ni ginapanugyan sa mga eksperto nga matamato na ang pagkambyo sa aton nga diet sa mas mataas na content sang utan kag prutas.
1: Para sa health news kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
3: May kape kita nga may collagen, may kape kita nga may glutathione. Amo ining kape nga nagapabakod sa ato nga tulaan, kag amo man ining kape nga nagapanami sa ato siringa panit. Abi nyo kun anong pangalan sang kape nga ini, Santon Gold Coffee Mix. Gani tandaan ninyo, kung gusto nyo nga magnami ang panit ninyo, kung gusto nyo nga mag bakod ang ato siringa tulaan, magaradyo man bakal ikaw sang ato siringa kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa mga tampalamati naton may kape ka na. Guwapo ka pa.
2: Tatak RMN.
3: Kag ining parte sa baisay ni Robin Padilla. Kag subong man ni Kiko Panghilinan. Nga kigya si Robin. Sila ni Kiko, I have the floor. Mawa mo na si Kiko. Si Kiko ka English, si Robin ka Tagalog. Okay man na. Kahit ti sa mga Korean gani, Japanese gani, si mga nasunoy, manas lang English. Local dialect Manila nang ginagamit. Pero kung mag-taas ka abisan tingog, guway man sa rules, matuod, no? Nga taasan mo tingog ang imo kapwa nga senador. Pero guway man sa rules, nga hindi ka kasinggita. Pero ang pinaka-the best, hindi ko yung partida sa kay Robin, kay Kiko. Magkaradyo man, si Bato de la Rosa, grabe ka na interview sa iya, di hibi-hibi siya. Kagapon sa sesyon nagaistorya sila ni Bunggo. Tulo-tulo ya mantika ya. Tido sa ano bala nga ginapangita ka, may warrant to arrest ka mo. Hindi ka kasure sang imo nga freedom. Basi automatic lang i-turn over ka sang Philippine government dito sa ICC. Mapriso ka. Bisan pang hambala nun sa iban nga dapat may local court kita, maagi ni sa local court, dapat ang local court mapagwa sa warrant of arrest, dapat amuri, etc., etc. Puti di takasuri. Kaya may mga interpretation ng aton sining mga legal luminaries, may mga lawyers, ang interpretation nila hindi naman kinanglan eh. Pero ti, depende ini kung ano ang pagwaon sa Korte Suprema. The moment nga si Bato de la Rosa dalon sa The Hague, kagangambar subong ni Trillanes nga sila niya, next nga may aras ang warrant of arrest si Bunggo. Tapos na. Duha ang makulang sa Senado. Bugto ng liog sampatos ni. Kurulbahan ni na sa bahin mga karadyuman sang kampo ni Vice Presidenta Sara Duterte. The moment niya madakpan abi si Bato, no? Kag subong man makuan sa abi, makuha pagi si Bunggo. Sus! Ano na lang ining Pilipinas nga ni?
2: Tatak RMN.
3: Galantaw ko sa balita. Siling ko sa radyo ako gapamati, pero nung nagaka-overwhelm bala kita sa balita nga binaisay nilang, inaway na lang, halak, pakalain sa piha, kalapakalain man sa piha. Why na niwi aputan? May impeachment kita. Ang mga senador, tasubong mga congressman, ni nakaubra mayo. Kaya ara na sa inaway, politika niya. Ginapreparahan man sang kampo ni Duterte 2028. Si Bongbong, ginapreparahan niya man ang 2028. The moment nga si Duterte ang maging presidente, si Bongbong Marcos mga karadyo. Bow. Basi mapriso man ina. Galaom ka mo, nga mo ni natabo kay Vice President Sara Duterte. Kung ara na sa posisyon, hindi niya pagbalusan si BBM. Diin man nga, Jisman. Balos balaya nga paagyo niya to sa mga, well, may mga akusasyon naman. Eh, basi, may mga kaso, korupsyon naman, etc. Bantayan na to.
2: Tatak RMN.
3: Sa bahin mga karadyuman sang Pavia Iloilo, nagka-standby na si Radyuman Flo Navarrete. May ara sang malapit 2 ka milyon ka pesos nga balor sang illegal nga droga ang na-recover sang aton mga kapulisan upod ni Radyuman Flo live nagikan sa may pandak sa banwa sang Pavia, Iloilo.

0: Kilo magrajuman upod naton si Rajuman Flo Navarrete sa line number 1.
1: DYRI Rajuman report.
2: Rajuman na Reagan, may ginpatigayon kagabing bypass operation no sa may barangay Pandak Pabia Iloilo. Sa din ang subject area mo ni si Alliance Boards temporaryo nga nag-i-star sa may bahinsang Ungkados Pabia Iloilo kag pero residente siya sang Banua sa San Dionisio Iloilo. Ang upod niya nga nadakpan amo ni si Alias Agi taga barangay Bangkal Tigbawan Iloilo no. Nadakpan
0: sino
2: ni
0: mga
2: sila.
0: Sino ngalan nila Ladjuman Flo nga mga alias gapon ang ila pangalan sini. By the way dira sila ga star sa Pandak gid temporarily.
2: Hindi no kay ang ila sini nga transaksyon
0: dira lang iya sa Pandak ang transaksyon.
2: Oh diri na di no. Okay. Na-recover diri sa ila ang 13,000 pesos nga market value nga sang illegal nga droga kag na-recover pagid ang dugang worth 2 million pesos no nga bypass money Rajuman Reagan. According diri kay punong barangay Pinky Siason sang barangay Pandak Pabia Iloilo nga ang iya barangay pirmi na di ginahiwatan sang bypass operation no kag pirmi nagakahigkuan ng iya sini nga barangay kay hindi man actually hindi taga diri no hindi taga Pandak Pabia Iloilo ang mga subject sa bypass operation. Rajuman Reagan, upod naton subong sa aton nga linya si punong barangay Pinky Siason sang barangay Pandak Pabia Iloilo. Morning, upod ta si Rajuman Reagan Arlos sa Straight to the Point program.
3: Hello sir, ang Rajuman Arlos Reagan. So good morning. Good morning. Manong sir nagat. Tagpalamati ka RNN.
0: Reagan na lang ma'am para hindi ka budayan. Okay. Reagan na lang oh. Ma'am, Kapitan Pinky, naambal ni Rajuman Flo bagulang ang nagakatabo dira do ikaw lang ido barangay mo ya pirmi ginhiwatan sang drug bypass pero wala man ya sang pumuluyo mo nga gin bypass dira sa area Kapitan.
3: So actually ang amo ni siya nga subong bypass ang involved ini sang duha ka tawo nga indicate namon residency.
0: Okay.
3: Pero actually may ara man isa lang gid no ka case to nga gin bypass daw previous man nga months nga amon man pumuluyo. So under watch list nagid man namon to siya. Yeah.
0: Okay.
3: Pero sa subong niya indicate niya namon kag usually indicate namon mga residency ang involved sa bypass.
0: Tay gusto na nato ma'am klarohon kay ti karon ang ginakalaginalawag bala naton Pandak. And ang mga nangatungdan nga ina hindi man na mga taga Pandak gali. So klaruho naton ini nga ang bypass diragin ubra sa Pandak hindi naman sala sang pulis naton nga diragi dia sa imo pero guro natabuan nga ara gid sila Kapitan. Pero klaruho naton ining mga subjects sang bypass operation hindi imo pumuluyo.
3: Hindi naman pumuluyo. Oo. Naka-coordinate na ko with the Pavia Police. Nagpamangko kasi actually wala missing ano eh. Wala ni sing kay usual nga bypass operation kung naga-involve ni sang mga amon pumuluyo. May coordination from Pavia Police to the barangay officials.
0: Okay.
3: But ang amon ni siyang operation is wala sang wala kami bali ma-inform.
0: Okay.
3: Oo. So
0: kay ini ma'am ang nagpatigayon sina diri region ini no. Mga pulis naton sa region. Siguro ti nagdiretso sila dira kung ang iban usually gina-inform gid man ang mga barangay the moment ka mag-raid sila kay ti part ina sa mga ma-witness sa raid or sa ila sa nang operation Kapitan.
3: Oo, yes, oo.
0: Kap kadako gid daw. Ining balay nga naistara nila dira sinong tagiya sina?
3: Wala na diri siya ga istar
0: as okay,
3: ang ila kung mga operation is along the road
0: lang.
3: Operation.
0: Okay.
3: Amo na ang sa pagkabalok ko kay ti wala man hindi ko gidabi ma-confirm man kung ano ang nangin natabo during the operation. Pero amo lang gid na ang makuanan ko lang gid is hindi na sila diri residente wala na sila diri sang balay sa barangay Pandak.
0: Sa imo monitoring Kapitan ang Pandak kadako nga barangay mo mainuswagon nga barangay ini ang tawo dira ti international hindi mo naman na ma-monitor kap mo sa kaduros ang tao dira ang iban dira halin pa sa iban nga diri sa sulod naga-obra pero ga-istar na dira damo na sa nag-istar nga mga bago sa imo monitoring ano may ara pagid man sa nabilin nga nagabaligya sa droga sa imo barangay mga pumuluyo nimo Kapitan if may ara pagid man.
3: So sa amon, may mga actually may reporting gid kami kag monitoring man sa barangay. Ang sa akon pagkabalo kay ti ang amon nga tanod, actually nagaruving gid na eh. Pati siwa na ginaruving namon. So ang hambal mo ba lang kadako gid kag ang mga tao international. So tama gid no ka budlay man para sa barangay officials nga magmonitor gid sang tanan nga mga illegal activity. So pero kung may mga makit-an kami kag may report sa amon, so ginamonitor gid man namon man.
0: Okay. So kami kap mabulig kami para nga ma-clear nato ang barangay nimo, insindihan ko ang gusto namon nimo subong ipabalo sa Pumuluyo. Ang raid dira lang sa barangay ninyo. Pero ang Pumuluyo natabuan na nga dira sa barangay ninyo. Pero hindi ninimo Pumuluyo. Meaning to say, hindi gin man sila magambal nga damo da droga sa Pandak kay hindi man ya taga Pandak ang gin-raid kapitan.
3: Yes, so amo gid na ang matuod no. Dili lang ang transaksyon.
0: Yeah.
3: Kaduha ka tawo nga hindi man resident ticket sa barangay Pandak. So barangay Pandak lang ang natabuan nga area nga ilang nga nagka-transaksyon ang droga. So hindi na namon gid ya mga residency.
0: Kagkadako balakab sang nakuha nga recoveries worth 2 million. Grabe na nga sa una don duman ko lang magsasaysay lang daw galalain na kami na mag-report galalaway na kami ka report nga may duwa ka sasay nga na recover subong 2 million kap kadako gid. May mensahe ka sa imo nga mga Pumuluyo dira kapitan nga base kamo way kamo kabalo pro base balaga engage sa illegal nga drogang untatan na nila kap.
3: So ako gid no nag-appeal gid man no so para sa kalinungan ang aton nga barangay, hindi lang kita akon barangay no sa bilog man na komunidad naton. So naga ayo man ako ka ilang kooperasyon. Kay kami no open ang barangay nga magbaton sa confidential nga report kung may ara gid man sila nga mga nakit-an pag na satuman nga mga hindi maayo nga mga activity sa ila ingot balay. So open ang barangay para nga magbaton kag mangin confidential ni sa hindi mag-involve no sang nga i-divulge namon ang inyo nga mga persona para nga maangot kamo sa amon ni siyang issue sa droga. So para lang gid nga ma-monitor naton kag mapatawhay man ang aton nga barangay.
0: Kapitan, salamat gid sa pag-atubang dira sa kay Radyuman Flow. Salamat sa sining interview. Kanami sa imo barangay kap ang imo gym kanami no progresibong imo barangay. Kapitan, salamat gid sa sining tion nga ginatag mo diri sa Army ni Luilo. Good morning kap.
3: Oh sige, thank you man ang Radyuman Arlos Rigan, kagay, thank you man na kay Sir Flo.
0: Okay. Radyuman Flo.
2: Okay. Si Kapitan Pinky Shason. Kap, thank you again.
0: Radyuman Flo, din to dapit ang raid kagabi.
2: Sa may kwan? Sa may C1 Road.
0: C1 no? Road. Malayo na yan, no? Din ang C1 Road nga na... Ano ka dako man sa C1 Road? Din dapit na sa C1 Road man. Sa kilid ng sandalan lang, in Patigayon.
2: Mali... ano man... Ang C1 Road, pakadto dito kap, no? Pakadto Manduriaw, Ngayriya. No?
0: Okay.
2: Dari ka maagi ka po sa may may access road lang sa may Pandak Pabiya, nga gamay lang gid nga makalapos ka sa may Manduriaw or Uton. Hindi gani man Uton, no? Uton gid lapos sa Vista Mall. Oh, Vista Mall. Vista Mall lang lapos
0: mo ra. Gina-picture out ko lang. Ha?
2: Oh. Alright, Juma Regan. No, kaga pwede ka man kalapos diri sa may flyover sang Ungka.
0: Okay.
2: Kon makadto ka.
0: Ano nga bal sang taga RPDO?
2: Arada may gisa nako kay Radyoman Mark, no. Suno sa iya kay Police Captain na Marvin Villanueva sang Regional Police Drug Enforcement Unit, no nga ti makabig nila nga Budigiro, no. Ining subject nila nga si alias Joel, no? Radyo Marigan. Pamatian tabla ang interview ko kay ano.
0: Galuding pa. Radyoman Flo, sige, go ahead lang.
2: Oo. Pagati ginpayan sini nga ti siling niya na anom nakabulan kuno no nga naga-engage sa legal nga droga kag sulod na sang isa ka bulan ang ila sini nga monitoring tubtob nga nadakpan no ining mga subjects sa drug buybas operation kag mag amiguhay man sila no ang duha sini nga nadakpan sa drug bypass operation na Radyo Maregan nga si alias Agi nga taga Bangkal Tigbawan kag si alias Borges or alias Joel nga taga San Dionisio Iloilo Radyo Maregan no.
0: May matian naton si Police Captain Marvin Villanueva.
4: Kag si alias Borges or alias Joel nga taga Sandia
5: Iloilo. Okay. Pero sino ning mga subject, sir?
6: Ang subject na nino, si alias Jewel, tsaka si alias Agi. Kuring kapo nun, bibasan ba sila? Baylo sa isa ka sachet sa 13 pesos, sa isa ka sachet na Stupid Shabu. Kaya nakuhaanta ni sila sa masasari ng mga illegal na illegal nga droga. At the same time, nabukat ini nga 320 grams, no? Na may standard drug price na
5: 2,176,000. 2 million, sir? To be exact, 2 million?
6: Oo, 2 million.
5: Sir, ang subjecta mo ni si alias, ano ka ni sir?
6: Alias Joel.
5: Joel, no? Kagang upod niya si alias Agi. Ano mag-anonis mga duwa?
6: Magkakilalahay ni sila, sir, no? Upuntugtan na sila sa pagbarigya sa illegal na droga.
5: Okay. Di ni nagkakuha sang ano, ang subject na si Joel, di ni nagkakuha sang supply sang droga.
6: Regarding sa sister, no, hindi lang muna nang pag-disclose. Pero may pangalan naman lang kami.
5: Oo.
6: So, di ano? Ayos na kami ang hinatag niya.
5: Okay. Bali, taga Pabia ni siya, Uncados Pabia. Ano na, sir, nag-aboard to siya sa area?
6: Based sa information naman, sir, no, temporary residing na siya to. Pero residente, hindi naman siya sa... Pero ang residente na siya sa San Dionisio, ganyan siya nga ang si alias Joel.
5: Si Agi, taga Bangkal Tigbawan. Okay. Sir, abangod si Nino, kahit more than 2 million pesos ang na-recover ninyo nga shabu, anong impact si Nino sa pagkatakop sa ila?
6: Dako yung impact, no? Especially, based on information naman, no? Isa ni makadiktig din sa mga butigero base sa nakuha natin ng illegal na droga no may mga ano nga sila may mga i-deliveran sa may mga deliveran sa tani bago sila makuha so nauntak na yung mga deliveran nga.
5: So ano yung classification nila ng duwa sir?
6: Considered din sila na hardball individual no base sa nakuha natin sa natransaksyon natin sila.
2: Okay. Radyo Maraygan, si Police Captain Marvin Villanueva, no, sang RPDU. Amotong iya sini nga pagtayag, nati
0: din kuno galin ang droga to, nabangkot mo.
2: Na monitor na nila kun din nagahalin pero hindi nila malawag sa kaninan kay posible may follow-up operation, no? Regarding sa operation nila, Radyo Maraygan.
0: Okay. In a way, salamat kid Radyo Man Flo sa sharing information. Yeah. Yes, go ahead.
2: So pala mo ni madulong naton si Nong, ano gani? Mapatamyaw gali Radyo Maraygan?
0: Tamyawa na.
2: Aryo, si...
0: Ikaw na tamyaw.
2: Gagawad to ni
7: Italia.
2: Ano okay. Makibot tayo doon?
7: Magpakaruan na sila ni Kwan ni Melody. Milo.
0: Pamilya ko, pamilya.
7: Si gagawad to ni Nunaya.
2: Nunoy Regan? Nunoy Regan?
0: Good morning.
2: Morning. Thank you again.
0: Kagawad kadagali, ha?
2: Kagawad din sa subong. Si Nunoy Regan, kung nung tawag yasin mo?
0: Si, bala mo naman yung mga big time. Ginanunoy na yan. Araw-araw ka pa yun mo. Nanunoy na yung mga big time. Salamat, Rajuan Flo.
2: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, live ikandri sa may barangay Pandak, Pabia. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
0: Ang ambal ni Kapitan, sila nga hindi man to akong pumuluyo. May punto man si Kapitan. Dra lang na tigayon ang rate. Kaya ang barangay ni Kapitan, kadako eh. Diyan talaga gila binag-aral ang C1 mo. Siguro mga transaksyon na nai-aral ang kilidala. Pero ang importante din nga aton mga barangay officials effective ang mga barangay officials naton gabantay mayo why nila ginatolerate ang ining mga illegal nga droga labi na gid ang mga nagabaligya sang illegal sa ila sa mga barangay.
1: Tatak RMN.
0: Pagbalik naton mga Radyo Man. May kaupod naton si Radyo Man Marge sa Marjorie Herbomiani kag may kaupod man naton si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Gusto ko klaruhon sa bagong spokesman sa PNP sa IPPO. may pulis ka mo na nag-engage sa illegal quarry. Balaan ko ang sabat ni Colonel Colonel Solis, ginaimbestiga rin na nila. Kay kami, may nabaton kami during information nga may ara kuno sang isa ka major, may isa ka lieutenant colonel. Abi, timang kuton takaroon ang IPPO. Kay naghambal diri si General Legal. Sili niya kumadakpan. Tapos na ang maliligayang araw sang pulis. Man kontragi na ni Governor Tuto Defensor. Muna gani nga nagapabulig kita sa quarry iso natun. Subungga pabulig kita sa inyo. No? Nga sugid bla ka mo. Tiangambal nila nahadlok sila kay ginapahog sila. Sugid bala kamo ang iban di man magsugid kay tisli nila sang una ga sugid man kami o hindi man gani matugaan gid sang igtalupangod sang Penro. Sige lang. Kun sang una why sila naghatag sang attention. Sige lang, sugid lang. Kami kamo bala sugid di sa amo ni palabot namo sa ila. Kay ti why man namo ni agina devolve sa mga pangalan diri sa mga nagasugid, highly confidential ina. Like 2 days ago. Monday. May nagpalabot sa mensahe diri sa amon nga may isa kuno ka ospital nga ginareklamo sa probinsya sang Iloilo kay ang sweldo nila delayed kay ang hospital director naglagaw kuno sa abroad. Amo nang info ha. Text diri kay Radyo Manovi. Karon, ang message nga ni, gin-forward ko sa aton kilala. Hindi ko ba si mapacheck? Siling ko ma'am ba si mapacheck ko matiun-tiun, nagambal. Sila niya, hindi man, naraman ang sweldo. Siguro sa regular employee, ara. Pero ti sa mga job hire or sa mga contract of service, basi bala, may mga papeles nga kulang. Kagang iba, di man kainsindi, pero sabi, kami di si Maggie, ako, si Mark, si Fia, isa kami ka-payroll. Kung isa ka ka-payroll, ang isa ka ngalan mo dira, ang isa lang dang kulang, ako abi, may kulang ako, yung isa ka papilis, hindi na ma-release man ang ila, man isa lang ka mo ka-payroll. Ti, kung hindi ma-release ang ila, ang imo, hindi ka kahatag sang requirements, so dalahig sila. Muna nga gaka-delay. Sa uli, isang hapon, kay Waita naman gani gin-on-air, may nag-message na sa akon. Sila niya, sinukuno ang nanugid sa amon, party sa isu nga na. Init ulo ko na yun, Rajuman Mark. Nga abala, mahiligid ka mo mamangkot kung sino nagsugid! Ang istorya diri ya kung hindi ya kung sinong nanugid. Ang isyo, kung sino ang wala makapasweldo kasi sinong wala baklabaton sa sweldo. Hindi ta na ipag-ibalik kung sino nanugid. Kung mapirming aton, sino nanugid daw? Pamangko, tuod hindi. Kung hindi tuod, tapos. Kung tuod ina, asikasuhon. Na ano? Mamamba, sila nga, nagpalabot sa aton. Yan man eh, ang sino kuno ang nanugid. Dito di mo. Pero hindi taman paglawagon kung sino. Siyempre. Amo man ang confidential man. Pero ginapabalo ko lang bala sa inyo nga ang gagwa blaya sa aton pirmi. Kung sino bala yang nanugi, do amo na yang issue ta. No. Why naton iya ginatutukan kung may ang veracity sang reklamo kung tuod na kung hindi. Ari ang misis sa ako no. Gapamangkot sila kung sino kuno ang nag-chat or nag-message sa inyo sa delay sa sweldo. Dire sa amuni. Di, nga nga manugid ako ya kung sino nanugid sa amun. Pariyo man na subong sa quarry. Napasiguro namon sa inyo nga kung may basihan ka mo, may ebidensya, may video, may picture, sugid nyo di sa amun, highly confidential, sugid namon to sa Penro. Kung why ka mo salig sa Penro, diretso ko sa gobernador o kung kay Dr. Banyas. pati lang una. Tatak RMN. Pabalik na ito mga karadyo mandugangan tanga itong mga balita. Last 9:26 ang tanga sa agad.
8: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. This Time Check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This Time Check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
9: This Time Check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
10: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi. Healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
11: United Home. Unilab yan.
12: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Gigan sa

0: pati ni Beto at ni Glenn. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sabitero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa bubbly town.
2: Magnolia, feeling good, set up.
3: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
5: Herbal Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libad?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
11: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
13: ACS.
14: Ahoy! Kidney care time!
15: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi. Kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
16: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
17: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
3: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga, pwede.
3: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Estudyante ka ba lang nga sige lang, laptop o kon cellphone?
7: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
8: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
6: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
7: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
8: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
6: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
9: Tatak RMN.
10: Mga karadyo manas, 9:34 ang tanan sa aga. Kung kinala nyo sa vitamin C, Mighty C, alkaline, dekalidad, ineffective nga vitamin C, marami ni para sa inyong asipon, ubo, hilan at trangkaso, pneumonia, kaiban pang abalatiya. Take note ha, hindi tapapabayaan ang aton sining mga kulukataro, ang aton ng mga surusipon. Ang nami sa vitamin C nga Mighty C kay affordable, and mabulig sa pare bisan ang mga pilas naton nga dugay bala magayo mga allergies naton man nagakirap-kirap ang aton sa mga mata makabulig ini ang aton sa mga vitamin C ini magsulab ang sulok-sulok mo kay man alkaline siya gani sa mga tampanamati naton mag Mighty C
9: Tatak RMN.
11: By the way, grabe na gid ang init subong. Ang heat index yan aton diri sa Iliwilo. Gadala kita sa top 10 nationwide. Kita mo may mga cooling rooms na kita. Ngayon butang ang city government sa mga importante nga kabahin sang syudad sang Iliwilo. Ti grabe ang epekto sina sa aton. Kapin pa kung halin ka sa ubra, kapoy ka na, initan ka pa, grabe pala nakit sang lawas mo. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato, dira. Kaya ang Alaksan sang una, extra galing na. Ang bago nga Alaksan Extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Basko, di bala? Ganin para sa sakit sang inyo lawas, naibulaan nyo na ang imuon nyo. Diri na kamo sa mas madasig kag mas mabaskog, works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para sa palanakit sang lawas, kag para wala absent sa ubra, mag-Alaksan Extra.
9: Tatak RMN.
10: Last 9:36, santang na sa aga sa mga suki naton kung gusto nyo maglabing-labing. Migaman. Hindi ko na pagdugangan, hindi ko naman pagbuhinan. Magkaradyuman, basta ang hambal ko, labi na sa nag-edad na blain, ablang utok na lang ang nagpaminsar. Siling sang kilala ko, siling niya, maayo pa ang ubo kay matiga. May ibanda nga sugid na malanga. Matiga pa gani ang ubo sang sa ila. Migaman ka, Choy! Hindi ko na yung pagdugangan ng ibanda yung gambalgin nga muni-muni. Hindi na. Uy, na kuya, kamuy, kukuan sina, kamuy na lang i-explore sina. Basta, kung gusto mong mas tigas siya kumpara sa ubo. Migaman ka. Last 9:37 sa Radyo Man Mars. Radyo Man Mars, may ginhatag, may ginpagwa nga statement ang aton sining PRO si Chief. Nga siling niya, goodbye sa karir sang aton nga mga pulis nga involved, nga madakpan involved sa pag-protect, pag-facilitate, or direkta nga nag-participate sa illegal quarry sa probinsya sa Iloilo. Ano ang ginhambal sa aton sa ring PRO 6 sa Rajuman Marjorie? Good morning.
4: Ginawarningan, Rajuman Daigani, Police Regional Office 6 Director, Police Brigadier General Josefino Ligan, ang tanan nga police nga nag-engage sa illegal quarry nga hindi magpadayon sa nasamit ng helikoton, ginatumod din nag-engage, no? Sino kay Ligan nga nagmando na ini sang investigation sa Regional Intelligence Division o kon RID sa Police Regional Office 6 agud matumod kami mga police gidman nga involved sa illegal quarry operation sa probinsya sang Iloilo. Pahayag ni Ligan nga mga pulis dapat aray ni kitiari ini sila sa gobyerno, dagdag panuman sang layi kag hindi dapat nga sila ang isa sa mga nagabayolar diri. Dugang pa sini nga pag nadakpan ng isa ka pulis kag mapamatud-an kitay mo na gani may investigation may due process. Nga nag-engage sa illegal quarry, goodbye sila sa ila career, goodbye sa ila obra, kag goodbye man sa ila nga buwas damlag bangod magat mga tubang ini sila sang nagakaigo nga kaso. Ari ang pahayag ni PRO 6 Director, Police Brigadier General Josefino Ligan.
12: Public office is a public trust. You are mandated to perform your duty with utmost integrity. Therefore, those things are very bawal. Hindi po pwede yan. Nasa gobyerno kayo, tagapagpatupad kayo ng batas. Pag kayo napatunayan at nahuli dyan, goodbye kayo sa karir nyo. Goodbye kayo sa pagtatrabaho nyo. Goodbye ang kinabukasan nyo. Goodbye kayo sa pamilya nyo. So, maliwanag yun.
10: Mm.
4: Si Police Regional Office 6 Director, Police Brigadier General Josefino Ligan.
10: Grabe ni statement ni General Ligan, ha? Goodbye kayo. Pag kayo napatunayan, goodbye kayo sa karir niyo, goodbye kayo sa trabaho niyo, goodbye ang kinabukasan niyo, goodbye kayo sa pamilya niyo. Maliwanag yun. Patupon niya na, Marge?
4: Depende kung may madakpan. May investigation. Iba si Mayara magkisahambal.
10: Ang nami malang ni Katie, at least leader, malang gambal. Do, para sa balay niyo, di ba si tatay mo yung isog na sa balay niyo? Magluwas nga na.
4: Depende ah.
10: Depende man, may aram na isa ka nanay ang isog.
4: May iloy pa.
10: Ah, sorry, gali, Marge, oh. Sa amon, abi, sa panimalay, abi namon, das isog, abing bayi.
4: Oh, ay, abi ko isog ka, o gaya, ginatabog mo.
10: Tingnan, dulugo ganin ang tuhod ni misis. Ah. Eh, pero basta, kung kaisa, hindi man tanangin nga pamilya ang laking isog. Ah. Isog ang bayi. Oh. Oh. Pero ang bali ni General Ligan, sila niya kumadakpan, amon ni patupo niya.
4: Oo, kung madakpat. Oh. Kaya may investigation siya nga ginmando mo.
10: Okay.
4: Ang Regional Intelligence Division ang nagahulag sa karon. So, ginapang-monitor initanan. Kagatisok doon ta naman siya. Isa, masunod yan naman yung press con. Kung may ara naman nadakpan o kung wala man, radyo man na aray. Importante, nag-warning siya. Kaya parang malantaw man sa kapulisan. Halina na director mismo ang gahambal.
10: Lain gin man, abi, kung ang regional director ang gahambal. Kagpatupon sa atun sa ring regional director. Basi pa man lang. Pero dito sa inyo, abi, inang mga mulumarites lang, doon na istoryahan dito within sa Camp Delgado nga may mga police gidman nga involved, Rajuman Mars?
4: Nag-mention ina, diba, sa PGN Raw, pero wala sa ngalan.
10: Wala abing ngalan eh.
4: Wala ngalan. Eh, general statement.
10: Mayari, abi, sa nag-istorya sa amon, may mga ngalan nga ginambal. Pero ti, siyempre, huwag magkita ebidensya, abi, alangan taman
4: ni Hanbal. Wala kalabot sa, namin natani ko ni palabot nila sa PRO6.
10: Sa PRO6, guro. I think ang ining party sa pulis nga nag-acquire, kung may permit man lang ina, kag naghusto, nag-agi sa husto nga procedure, base huwag man question, galing ang ibang diri, wala man quarry, pero ang protection bala sa illegal quarry, Rajuman Mars, sa munang ila?
4: Basa iman, pero tingin na pa-imbestigaran pa ini mo na nga hulat-hulato na naton para nga ma-plastar man nato na dyan mo na ganyan. Tagaan naman chance nga maka-imbestigar ang Pro 6.
10: Di, may deadline ko no si RD kung saan matapos ang ano ganing ma-investigar?
4: Ang pagpausisa, ya, ang Regional Intelligence Division.
10: Oh, may deadline siya.
4: Wala mo sa maging humble. Pero basing kung
10: basing usisay niya, basing sa mag-retire siya?
4: Hindi ah. Suktun mo nag-iapon sa sunod niya nga ito bang sa media.
10: Mangkutabi next week, basing kung maka-istorya ka muli. At natunti, sir, may update na kita. Salamat, Rajuman Mar. Sa'yo, hindi ko padugay sa'yo mo. Thank you, kid.
4: Oo, muna madulong natin ng update na gikan sa Campo Delgado. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Mana, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
9: Tatak, RMN.
10: Gusto lang natin maklaruhan kay ti statement in isang RD mo. May komunikasyon ni sila sa aton gobernador. Ang gusto sang gobernador ta unta ton ang tanan nga illegal. Ti amo nang gina implement ugaling. Mabudlay abi kay ang mga banwa subong may mga mayor man nga ila. Although nga ang permit is from the province of Iloilo, pero ang may mga mayor gid nga naga-engage kaga mo ni mga mayors, no? May mga hindi man mayors, may mga politiko. Medyo damol gid man ang nawong. Inabalang hindi ka ni gusto kun hindi mag-illegal. Ti subong kay nagwa na ini base bala kun may maklaruhan kita sini sa mga naga negosyo dira. Kun ang negosyo mo iya legal man lang, why kita di question ha? No. Kun ang negosyo nimo why sang conflict of interest abi. Do ay man gin kita guro problema. For example suliton ko. Ako abi si Lieutenant Colonel Regan Arlos. Assign ako sa Concepcion. Then, may quarry business ako sa Concepcion. Matsag ko may, nga ako sa ako nakapangalan, matsag ko may conflict of interest din. Pero ara ako sa Concepcion, pero nga ako niya nga quarry, atumanto iya sa Ruhas, or sa Antique, or atumantito iya sa San Joaquin, or malayo man sa akong area, kasi justified man. Pero ang protection abi diri ang ginalagas naton. Anyway, hindi ko na papadugayon kay masako-sako maning aton si Limabian nga spokesman. Upod naton ang aton si bagong nga spokesman sang IPPO si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Colonel, si Rajuman Reagan sa Army Iloilo. Good morning, sir.
13: Rajuman Reagan, may mga aga sa imo kag may mga aga sa tagpalamati kag tumalan ang imo programa.
10: Sir, may ara sang order ang aton sining PRO 6 si General Ligan nga magapangatubang sang dismissal ang isa ka PNP member the moment kang papamatud-an sa investigation nga sila ang naga-protect, naga-facilitate or direkta nga naga-participate sa illegal quarrying activities sa province of Iloilo. Ano ang mahambal sinisang IPPO, Colonel Solis?
13: Rajuman Reagan, no? Ginasuportahan gid naton ang direktiba sa aton nga Regional Director, and of course, amumani na ang direksyon sa aton nga Provincial Director, Police Colonel Bayani Razalan, nga kung sino man ang naga-involve sa any illegal activities. For example, quarry sa aton yung mga kapulisan, kagko na mapamatudan, of course, magamit sila sa nagakaigo nga pinalidad. No? And kita, sa leadership sa aton nga Provincial Director, always gina-remind gid ang aton nga mga kapulisan nga dapat hindi sila ma-involve sa any forms of illegal activity.
10: May mga information abisar nga like diri sa quarry may ara kunosang mga politiko, may businessmen, ka mga negosyante, may ara kunosang PNP member. Ang ini nga statement nakalinis sa kuan sa Penro. Pero wala diri ma-mention kung anong ranggo, kung ano na sa din assign. Pero ti subong may nagagawa nga pangalan sang PNP member from the province of Iloilo nga naga-engage sang illegal quarrying. Sa inyo dira na siguro base kung mapamangkot yung inyo sini nga mga hepe, kundi na may quarry operation sa nga ti kung may ara sila sang ginaobra, untatan na nila or else base kung mapahalin sila sa serbisyo, Colonel.
13: Rajuman Reagan, no? Nibaloan naman naton nga bilang isa ka unit commander, dapat ginahimo gid nila ang insakto sa ilang areas of responsibility. And ara gani sa aton nga mandate, no? Dapat ang isa ka police or ang isa ka public servant makakalikasan, no? So dala na sa aton mandate nga dapat hindi lang kita protector of lives and properties but also protector kita sa aton nga environment. That is why nga ang mandato sa aton nga provincial director sa aton nga mga unit commanders is to enforce ang aton nga mga ordinances when it comes to environment and of course pati ining sa illegal quarry naton.
10: I don't know sir kung nabala mo na ni nga sa amon din mga raw information man lang ini no for basic kung pwede nyo man ini ma-develop ini mga raw information. May mga happy kita ko no nga mga nagapanag-iya sa mga truck na ginakargahan sa mga quarry materials. May idea kasi ni Colonel?
13: For now no, wala kita idea kung sino ina mga individual nga gina-allege nga may mga involvement. Pero ang aton lang reminder sa ila, kag-reminders man sa aton nga provincial director nga kung miyara gid man sila business with regards to quarrying, dapat ensure nila nga in accordance ang ilang mga documents or in short, may ara nga necessary permit kag nakasunod sa aton nga mga pulisya.
10: Actually, ang iban din sir, wala gid man mga, why gid man sila gakwari. Pero protection, sila nag-protect sang quarry nga nagakatabo kung mag-enforce ng aton nga mga enforcer sang ordinansa. Una pa to, hindi na nila malabot ang mga nag-aquari, no? Just like sa natabot to sa Maribong ko sa Kabudyan, na pag-abot nila, nahimos na. So, may mall, no? Wait, takabalo kung sa PNP nagalin or kung sa diin man. Pero at least, subong kay kamo na mismo, ang PRO6, kagang IPPO na gid, ang nag-paningwa sini. Kita, hindi kita against Colonel sa pulis nga naganigusyo, ha? Wait, kita nagambal nga kung pulis ka, hindi ka manigusyo. Negusyo ka. Pero siguraduhon na naton nga ang negosyo naton legal, ang negosyo naton why sang conflict of interest, why kita yung pakalain sa miyembro sa PNP nga magnegosyo. Mas namian gani kita nga ang PNP nga negosyo para nga mapalayo pagid sila sa mga temptasyon. Pero ibutang talang sa husto, Colonel, labi na gid sa quarrying sa probinsya sang Iloilo, Colonel Solis.
13: Nag-agree kita dira si Mo Radyo Manrega, no? Nga kung may ara gid man sila negosyo, dapat legal and wala sang conflict of interest. Kaga ginaremind gid nato ng aton nga mga unit commanders on the ground to include ang aton nga mga PNP personnel nga dapat panumdumon gid nila, no, ang aton mandato bilang isa ka pulis kung sa diin ang aton nga primary nga trabaho is to serve God, to serve our country, no. And kung may mga offer dira nga mga illegal, dapat hindi gid na nila pag-i-entertain it because nibaluan naman nila kung ano ang consequence once nga ma-involve sila sa any illegal activity.
10: Colonel, salamat gid, at least ikaw na dira subong sa nagbulos kay Colonel Aranyo. I know mas mahapos pagig kanamon nga malabot anytime the moment nga may mga concern ang katapos sa media, hindi lang RMN kundi ang mga katapos sa media dire sa Iloilo. Colonel, salamat sa sering oras. Good morning.
13: Maraming salamat, Radyo Man Reagan, and mayong aga sa inyo.
9: Tatak, RMN.
10: Si Pulis Lieutenant Colonel Arnel Solens, ang atong saling spokesman sa IPPO, and siya man ang hepe sa Uton PNP. Dosang sanulang ni, updanay kami sa kolehiyo, subong iya, Colonel na siya. Ako yari ho, tso, gyapon. Di kung sino man da, nga nag-acquarry or ga-protect sa quarry operator nga illegal. Te unta tinyo na. Hindi worth sang inyo sining training sa pagkapulis ninyo nga ang inyo sa ang inyo nga mga ranggo tagas na. Millions na ang inyo makuha kung mag-retire ka mo. Mapadala-dala lang kamo sa hawo nga 20 mil pesos nga ginahatag sang quarry operator. Pila gid ya ang ginahatag sang inyo sang quarry operator for protection now? 10 mil? Hindi umpati. Taas na guro 20 mil. Paas na guro 10 mil. Oo. Mas damo iya kwarta sa STL eh. Ngaya bukis. Ba? Ni mang guro gid amo na. So unta tanyo na ang inyo sa mga illegal activities. Salamat gid sa pag-upod ninyo sa mga tampalamati nato, ang iba nato sa mga topiko karusood to sa iba sa mga public affairs program sa RMN Iloilo. Sa pangalan ni Radyo Manovi, o naman si Radyo Man Reagan, mayong aga sa inyo tanan.
9: Tatak, RMN.
14: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
15: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
16: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
17: This newscast is brought to you by Herba Strong, Ginhimo, Sang Unilab.
18: Ang HDL cholesterol friendly scavenger nga nagapanglugayawan sa bloodstream, agud panguhaon ang mga makahalalit nga LDL cholesterol. Ang bad cholesterol nagatapik sa kaugatan nga kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas nga level sang LDL nagapasaka tiyansa nga ikaw atakihon sa korason tungod sang blood clotting nga nagaforma sa kaugatan.
19: Dr. Pinoy
18: Squalene Capsule may omega 3 fatty acids nga nagabulig pasaka sang HDL level para matapna ang pagdamo sang bad cholesterol.
19: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Masaliga, sagto pa.
20: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Update ni isang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
21: Unilab quality yan.
20: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
23: Top, top, top! Lechong manok! Promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok! Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sang 1.5 liter na soft drink kag Lechong Manok! Tok, tok, tok! Lechong Manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag Lechong Manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
24: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister, kagmamangko.
25: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na. Kagmasaligan ko, kaya basta Right Med.
26: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
27: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med, dahil gusto namin na gumaling kayo.
28: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
21: Unilab quality yan.
28: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
17: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: CDOI Idol. Cheesiest. Our best Idol cheese dog ever.
1: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang Idol ko.
3: Ini si Governor Maria Lucille Nava nag-iimbitar sa inyo sa Guimaras para sa ulugo ng pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Tilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest kaupod ang inyo paborito nga OPM artists and bands. Pamatuod nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Gani kita ay kita tanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.
1: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
2: Charm, Fab, Con, pamong pumaka bloom, tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pamong pumaka bloom. Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
5: Your bill, sir.
6: What? 40,000 pesos for dinner?
5: 1,400 only, sir.
7: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
5: Your bill, sir.
6: Order for more. Dessert?
7: EO. Love your eyes.
8: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
9: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by DSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Oras, tatak, impunto alas 10.
8: That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar. Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: Community. Health alarm. Kaupudi. Papa G.
12: Noance! Urban Capsule! Ano sa rin mo, partner? Nagatunga ang ihik mo kung mangihi ka? Uy, base na tamang pisga, partner! May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihik mo. Bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O base, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring? Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man lang na partner kag wala ka man may nabatsagan niya sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naganormal man lang, harmless man ina, partner. Para siguro partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice kag iya sang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nakatumar ka sang NANS Herbal Capsule.
2: NANS Herbal Capsule!
12: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure, bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag ini amo ang
2: NANS Herbal Capsule!
12: Yara lang sa mga butika.
2: Megamon Herbal Capsule!
12: Tutuy! Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala, diba? Partner, kung doon nag-iiraw na gin, hindi na magulat na nga mapunder na gina-tob-tob sa no. Dapat hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
2: Megaman. Herbal Capsule.
12: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistensya, kag imahinasyon mo, partner. Kaya ang Megaman may ara maka. Kornigot weed, bungkat ali. Kag ginseng nga amo ang boost sang imo libido, naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function, paagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag naga-panubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sambay lo, abo ini ang imo natural remedies agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
2: Megaman Herbal Capsule.
12: 30 minutos lang, partner.
2: Yara la ang palating. Megaman Herbal Capsule.
12: Mabakal sa mabutika.
2: Nance Lemon Oil.
12: Hala, kariski. Sige pa. Kiski sa

0: Tito Repellent.
1: Nuns Lemon Oil.
0: Instant relief sa tanan nga pala nakit sa lawa. Sila na, trangkaso, kinadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
1: Nuns Lemon Oil.
0: Mabakal sa mga butika.
1: Nuns Corn Coffee.
0: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone now. Sinudang ginatiid mo. Ah, hindi ka makikita masyado ka letra. Gani ginapaayunan mo. Pati basit taas na grado sang mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mga mata, partner. Kay permi ka nakatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? Nuns Corn Coffee, partner.
1: Nuns Corn Coffee.
0: Oo, partner. Kay ang Nuns Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner, ang Nuns Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kag sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula sini ang pagka-nervyoso mo.
1: Nuns Corn Coffee.
0: Ang nami pagid sang Nuns Corn Coffee, partner, kay ginapanubo ya sini ang imo nga cholesterol. Ang manang mataas nga blood pressure kag na-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
1: Nuns Corn Coffee
0: acid neutralizer, mabukal sa mga butika.
1: Mega Man Cold Coffee Mix.
0: Partner, pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic, gani para may energy pa kamo sa kama, mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
1: Mega Man Cold Coffee Mix
0: power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
1: Mega Man Cold Coffee Mix. Coffee Mix,
0: alerto ka na,
1: power up ka ba?
0: Gara lang sa mga butika.
2: Kitay naman kita, madamo kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
3: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. GTX 500.
4: Imo pangalan na, partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
4: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani?
5: 470.
4: Sang sano ka nagsugod inom na GTX 500?
5: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga, bali 2 times at least.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
5: 160.
4: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom pa mo sang GTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang GTX 500 para sa
3: GTX 500.
6: Atong talakayan subong is all about allergy. Mm-hmm. Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances. Mm-hmm. Normally, hindi man harmful sa lawas. Ah. Mm-hmm. Tulod bidang yabok, mga balahibo,
7: asimento.
6: Actually, isa ni sa gitawag nga overreaction sa imong ano, abnormal immune system response. Mm-hmm. Kung katokar yung allergy, mangoy mo immune system eh. Mm-hmm. Pero kung healthy man lang yung immune system, kag alam, hindi ka na mag-allergy ah.
7: Oh, correct, Dr. Ramil, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon. Mm. May mga tao nga hindi allergy sa seafood. Mm. Pero later on, nakadevelop sang allergy sa mga pagkaon nga wala man siya allergy before. Mm. No?
6: Ang iba niya, makakaon niya pasayan, kasag, shellfish. Gakuan niya, panghabal niya ang panit. Hindi pa kaginawa, ginhapo na yun. Damo lang ginabatag. Ang asthma, isa na sa forma sang allergic reaction. Mm. Kag ang worst nga forms na nga allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit kay, siyempre, pantal-pantal, tapos kaluton mo lang eh. Kung kabalo ka, kalot eh, mampawa naman. Pero ako nang di ka kaginawa, delikado na yan.
7: Gusto. Delikado kung ikamatay isang tao, ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon, ay musin nga lungs. Kaya isang hardjack pa na.
6: May ginatawag sa GP nga status asthmaticus. Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation, kundi mayara sang hypoxemia.
7: Buhay ka oxygen.
6: Hypercapnia. Sobra ka damo carbon dioxide.
7: Gusto.
6: Sa imong dugo, bangod sang hypoventilation. Or hindi ka kaginawa sa gusto eh. So, ang sunod si nati, secondary respiratory refillery atay.
3: GTX 500.
8: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod nang nag-inom ka
8: GTX 500.
4: Ilan ka bulan ka ginom GTX 500?
8: Almost 3 months na.
4: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
8: 3 times a day.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na.
3: GTX 500.
6: So simple man lang, management sa DP, inom ka sang food supplement, termina mo na ginabalik-balik para sa imong healthy nga immune system, GTX 500, or pili lang sa MITC or PureC. Amo man na ang gabulig sa imo. Take note, imo lawas wala ka produce ang kuan vitamin C.
7: Gusto.
6: So you need supplementation kay indi makumpleto sa imo ginakaon. Nga gakaon ka pulo ka bayabas kadadlaw. Gakaon ka pulo ka orange kadadlaw. Gakaon ka guyaba no? Yawan ka na ya. Amo ra ka importante nga adadlaw mainom gigaya DTX 500.
7: Correct.
6: Isas pa matuod na Sir JP ang sige na ko inom sa MITC. Imo lagi ko ya allergy. Bisan ano pang higop ko kaya buok, no? Mga pagkaon, mga bulong na luyan sa Ginoo ay man. Kaya ang sikreto dais palakaong kagulay. Palainom ka DTX 500, palainom ka MITC, may allergy ka pa ba? Sige-sige ha lang, no? Kung halimbawa may history ka allergy, it takes, hindi na madalas 1 month ka inom sa DTX 500 kung MITC. It takes years para matadlong ang imo immune system, para mag-healthy, para mag-alam. Amo na importante. Kag kabalo ka mag-into. Terminator na ginatindomot. Intoon mo imo immune system. Paano mo intoon imo immune system? Di, gutom ang immune system, magaga. Inom na yung ka MITC kag DTX para

0: amo na pagkaon din sa imong immune system. Kay kung unahan mo nakatamis, sigurado hindi na pagkaonon sa imong immune system ang DTX. Nga pero may kahabalon sa imong tatay nanay, kaon prutas, kaon gulay.
1: Tuod no?
0: Because of antioxidant. Correct. Of course. Because of antioxidant. Inahatag na sa Ginoo para magdepensa sa tanom batok sa adlaw. So, ang sikreto kaonon naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanom, ma-transfer sa
1: i-transfer sa imo.
0: So, gasto pa ka? Kapoy kaon niya. Hindi ka kapoy magsigaw na ng mga bark. That's why DTX 500 lang ang may siya. Aura ng pinaka super antioxidant sa kapsula yung ina.
1: Correct. DTX 500.
2: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Tilang imo blood sugar sa una?
2: Sobra 300.
3: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo inig na inom?
2: Nagainom ako aga 2, sang sa gabi 2.
3: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
2: Oo.
3: Ano nakadugay ka na kinom?
2: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
2: Oo.
3: Anong resulta? Pila na?
2: Sobra na lang 100.
4: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
6: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas pinagaling pa?
6: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
6: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: bula.
1: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kag mamangko.
2: Basta right med, dito ko sa kilala po na, kag masaligan ko. Kaya, basta right med.
3: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Anong ginapangamba niyo kay Marlon, Mang?
8: Nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
7: Mang, ano man? Hindi na kamuya bala mag-intra sa pangabuhi namon?
9: Ga-intra kami, haw! Man, butigon ang bana mo! Suling negosyante siya!
8: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang nga galibot siya, agogo?
7: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang ka mo maghikar palihog kay Marlon! Wala na ka mo sang mahimo, bana ko na siya!
9: Natuntuhan ka! Naintuan ka! Nakaintyende ka! Ha?
7: Mang!
10: Ay, kaya mo kinayalin ang gugmayaling. Makamakin ang lahat, masunod ka lamang.
11: Aba ka na?
10: Diba? Oo, sometimes.
11: Love conquers all.
10: Oo.
11: Amo na galing once.
10: Pero galing kati, siyempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
11: Gani man.
10: Tanugon.
11: Ang mga ginikanan, gusto nila yung ang ilang bata, mangin good balang future.
7: Kun ako, paham balon. Kun kamuman may kasaysayan nga katulad sini, kag gusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala didto, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kun ako, paham balon. RMN DYHB, 710 Lacson Street, Bacolod City. Sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kun ako, paham balon.
6: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
13: ACS. Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
15: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
16: Life extension, vitamin D3.
17: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
16: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
19: Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga manalakag makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
20: Vita D Plus Coffee Mix.
21: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
22: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may kada.
20: Vita D Plus Coffee Mix.
16: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
23: And Dr.
24: Ito po si Dr. Bernie Ong.
17: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
25: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
26: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
27: Life Extension Vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3.
0: Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Oxygen gida ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan itong ininom ko kada gabi, 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang na natula ang midod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiling. Wala na dahil.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Alas Jess, this is Ais.
14: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
23: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
24: Hello, Washi!
27: Hello, Mommy!
24: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
27: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
24: Mula noon hanggang ngayon.
28: All you need is Pride. All you need is Pride.
29: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. AC-

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 750 ra ang SRP kada baso. Burst 345 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: D3 Bio. Ako si Jomer. Kato-market ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Pumakal sa mga butika.
2: D3 Bio. TTX 500.
4: Lilibet Ipanto, 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko. TTX 500. Buntag na o gabi eh.
5: Parang pila na may mo sugar?
4: 136 na lang. Naaminid yung kaya kong tulog sa TTX 500.
2: TTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaon. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
2: Mighty C,
3: babaka sa mga butika.
2: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio TTX 500
8: Juicevin Lot.
5: Ano ginabatsyag mo sa
8: high blood gid ko?
5: Ano sa una ang imo
9: blood pressure?
8: 180 over 100.
5: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
8: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
2: TTX 500.
10: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na!
11: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
12: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: kayong adlaw. Dugi na gutom ko. Ano, umaw, no? Mami, gudya pa mo. Ano, no, mami, bako. Huwag ka muna. Mama, na gusto ko niya nanimitan ko yung lumpia. Subong hapon. Yan, mami, gudya pa ng hinako. No? Na, pero kung ga-diet ka, control mo ganyan temptation eh. Para sa mga katapagbalay mga temptation eh. Aba! Ay, ari na, hindi na ako mapadugay. Ah, ari naman ang sulat. Nagipasakop sa ato ni Jade. Jade, go!
1: Ako si Jade, 57 anyos ang edad. Tagpalamati, gibala ninyo ako. Isa ka private employee, ah. Nangin masako ako sa pila katuig sa akong pamilya, kagtrabaho. Apang sa makagraduate ng akong tatlo ka mga bata sa college, nagahatag ako sang time sa akong nga long lost friend. Lakip na diring ako mga batchmate during high school. Kay gusto ko man tani makareunion sa ila mo. May nag-birthday ako nga classmate. Kabalo ka mo. Halin ini siya sa abroad. Agud mahang panalang ninyo suguran ko sa pagsaysay ang tanan. Amo na ni sigurong Vinyos ang iwatan sa birthday ni Cha.
2: Hi ma'am, excuse me. May ginapangita ta?
1: Ay, may celebrant bala diri nga ang name.
3: Hi, Jade!
1: Ay, sino ba? Ay! Ay! Sino ba ang... Ay! Di nang kay Charisse!
3: Di nang sa tuba mo!
4: Ay, pagsalod na! Minanol pa ka mo din sa gwa!
1: Ay, ano to? Kag sino to?
3: Wala ka na to kakilala sa iya. Amo na kay wala ka ginabi nag-attend sa aton mga events, ano pa, hindi ka na makakilala sang classmate ta.
1: Ay nga, asin o tungaw. Gapada siya sa katambok, no?
3: Shh! Uy, never ka magpabati sina sa iya, ha? Kiber bala sang lugar, dahin. So palpalo niya ka na karun. Kay bisan pa sa atubang sa mga tao, so palpalo niya ka na.
1: Ato na gani, bag-ulang. Bastos.
3: Hambala pa. Tasulod ta, ah. Maisa tayo katibol. Masinadya tayo, ah. Ato na to si Charisse sa sulod, nagkakulat sa aton!

0: you, giday. Bumayo ka na kadto ka. Hidlaw gina ko sa imo. Kadugay lang kaayo kung makakita kay kita ba?
1: Gani, no? Wala akong gidgani. Ipalampas ang nagambal ka nga gin-invite mo ako. Ay, bisan gabi na ako mapuli. Gani ka gin-gambol ko gini para kakita ay lang kita. Bisan ka react si Banahon. Dawala lang kuya kabate. Oh, aari ka lang gift ko sa imo. Oh.
0: Ay, thank you, giday. Ay, pasensyahe.
1: Pasensyahe lang na ano, lang nakabasto.
2: Hala, di witness ka pa dahil kinag-attend ka.
3: Ay, wala siya karan imported chocolate kung wala siya.
1: Nara naman siya, ho. Abias ako, wala katilaw imported nga chocolate. Ano na makita sa itsura ko, ha?
0: Oh, hala.
1: Ang kulang lang nga babae sa pansin. Amo na, ginapakita iya sa akon. Then, ikaw nagtudlo sa akon nga, ende ka rin papansinin. Oh, ano ka na?

0: Ay, thank you so much for coming, guys. Hope nag-enjoy gig ka mo, ha? Nung sa pagpauli.
1: Ay, hindi naman ko magdugay.
2: Hoy, anong sakyan mo, Jay?
1: Ay, kumute lang,
2: Sa gason, bakal ka, car, para di ka mabudlayan magpauli.
3: Ano yung problema?
2: Ay, para nagaling sugat ko, ho? Oh, see? Nag-inaw-inaw ako niya sa lakyan, Jay. Bye, everyone!
1: Oh, bye! Kabay ka pang madasmaan na.
4: Ay, te. Ay, wala mo ko nahisa ako na nung kabago sa salakyan niya. Kinanglan, gilma pa dayaw-dayaw. Ayaw ko na yung salakyan sa kabago. Ay, asig ang.
1: Sinapak mo mani mo ya si Annie. Tikalo na ya. Doon siya lang abi na yung may car. Namanulgur sa iya ko nung a car.
4: Uy, aliba, mabalas na nagligad niya si Mana ng istorya sa car nga ni Annie. Ay, mauna na ako sa inyo ah. Matakse na lang ko gani.
0: Ay, thank you so much, Giday ha. Basta next time naman ko makapauli ko di sa aton ah. Kita ay taliwa.
1: Ay, oh, Giday. Babay sa inyo.
0: Ay, oh, galing. Next Friday. Basta may time ka. Makado kita sa haya sa isa na ka-batchmate.
1: Basta dala ka, car.
0: Oo, ah.
1: Ay, nga, as in, oh.
0: Si Renato.
1: Hala. Napatay si Renato? Hindi ba nga classmate siya?
0: Oo, bu. Ang kabalaga kadlaw ka pa.
1: Wala ko kakadlaw, Daya.
0: Ay, oh, sa inyo. Kinahanglan makaduta. Agod nga. Kung kita naman ang mapatay, kaduan ang tas ang ibang tanga classmates o kung batchmates, hindi ba lang?
1: Ay, correct ka, Giday.

0: kayo.
1: Ako si Richard, isa ka tripple driver. Ang galing mong loko, naibaluan kong taas ang gali akong blood pressure. Kainom ko ni Mrs. Hindi Tribayo, tatlo kami si Sisa Kadda. One month lang, kuha ng lingin sa mong loko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Magabot
2: ka! Kung mainom ka ordinary nga D3 kumpara sa D3 Bio, ang D3 Bio, gapadamo sang?
3: Probiotics.
2: Probiotics. Ang D3 nga ordinary lang nga play.
3: Ay, wala. Wala na siya. Extra. Check si D3 Bio X ang ordinary nga vitamin
2: so, D. So, dinapadamo niya ang imo nga probiotics. Di ka balo naman ta? Kapila na ito i-discuss kung ano ang mga bintaha.
3: Sa probiotics. Ano pa kayo? Kung D3 Bio kadamo ka medium chain triglycerides.
2: Amo gina ang pinaka-superstar.
3: Ano superstar?
2: Medium chain triglycerides. Isa sa mga pinaka-superstar is the monolaurin.
3: Monolaurin.
2: Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin. Amo tumagwardya sa imo nga selula against bacteria and virus.
0: D3 Bio.
3: Di ka mo kita gwardya nga gabantay sa imo selula. Gatag pa kuryente sa imo, no?
2: Grabe, no? Gwardya na siya, siniko pa siya.
3: Siniko pa siya.
2: Kung so, sa panay pa, gwardya na siya, more power pa siya.
3: More power pa siya. Amo na ang D3 Bio.
2: Sana all. Ang imo nga pindig 3 may amo na. Wala sir boy. Imagine na, halin sa mahimo, makapahinihimo siya probiotics. Ganda mo ang probiotics. Tapusan, may MCT siya. Like monolaurin. Nga ang padidion mo imong bata, ikaw nanay, padidion mo. The reason why, para mag-strong ang iyakuan.
3: Immune system.
2: Kamlo ka anong ara sa gata sa bata? It's the lauric acid nga ara man sa D3 Bio. The question is, may lauric acid ba ang imong plain D3?
3: Wala.
2: May monolaurin ba imong plain D3? Wala. D3 Bio lang na. So meaning pa, kung gainom ka D3 Bio sa boy, napareho man ka nga gadidi sa imong nanay.
3: Correct.
2: Wala untat nga didi sa imong nanay tungod kay naka D3 Bio ka.
0: D3 Bio.
4: Kagina-enhance ang aton nga alpha lipoic acid.
3: Ay napagit.
4: O, may kwan sa may capric acid sa no, kanga sing discuss ni Sir Kevin. Antioxidants na eh.
3: Ang nasuluyatan ng pan, may lauric acid. May caprylic acid. May caproic. May capric.
0: D3 Bio with physio.
5: Ako si Darlene, sa ka full-time law student. Mas haposig, mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulungan. Tumad sa D3 Bio. Ang ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Kag na may ara siya dami nga antioxidant nga makita mo sa BCO sir boy nga kaya mo makombine sa DTX 500. The question is, may bastante ka bang antioxidant ang imo nga plain D3 kumpara mo sa D3 Bio?
3: Wala.
2: Kaya ang imo nga plain D3 wala sang BCO. So if I were you, kung gusto ka makatipid nga ginapaaman lang ang vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
3: Ano pag it? Lipid oxidation. Ang lipid oxidation is a kind of oxidative stress, no? Free radicals niya. Ang D3 Bio tungod ni sa iya glutathione magpapadamo sa glutathione ginabatuan ang ginatawag nga lipid oxidation o ang pag-usa sang imo fast to energy kayang-kaya na iakwaon ni D3 Bio ang iyalatak kayang-kaya ni D3 Bio pag ano pagid si D3 Bio nga paalam sa aton utak tungod sa ketones kun na may ketones ang imo lawas ang imo brain nami ang energy sa imo brain 2 to 3 times better compared to glucose
2: ang ketones sir boy the best gina nga pagkaon sa imong brain especially wala na glucose
3: may na glucose
2: hindi pagot me ang imo nga brain labi na kung lawig na sir boy travel ka sobra na 8 hours wala kakaon kinahanglan may ara ika D3 Bio
3: okay.
2: Kaya ang purpose ato ang ketones nga ara sa D3 Bio amo na itong ma-feed kaunon sa imo nga utok
4: food for the brain no?
3: Food for the brain
2: food for the brain amo na ganay permina mo ginasuggest sa amon nga programa if you do the fasting tapos nalanganin ka kinahanglan may balon ka mga nuts pero subungay may D3 Bio na, may D3 Bio ka. Because of the ketones, ang ketones, amo nang pinaka the best nga fuel. Kung fuel lang pangamalan sa salakyan, fuel na sa ano, sa aeroplano, sir.
3: Correct.
2: High octane.
3: High octane, no?
2: Less ang aso, less ang biro, less ang usok. The question is, ang imo nga vitamin D3 may ketones? Wala. D3 Bio lang ang may ketones, D3 Bio lang ang bukas. Klaro ka tama. Bisan ka mo mag-research. How BCO and vitamin D3 sa imo lawas kaysa ordinary lang ang plain D3. Time to upgrade.
3: In life, amo man gina.
0: D3 Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanag gid ka maripaton. Gitry na amon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangot ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Patakas, magabot ka. D3 Bio! Health News!
7: Para sa dugang impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
8: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap, 45 pesos lang.
9: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Kargado! Sa mga Ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFeed, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
11: Kargado!
12: MaxFeed, kargado!
13: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFeed. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mag-MaxFeed. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
16: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
13: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
17: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab. Bango.

0: gihapon.
1: Muna sita at 6 a.m. kay adlaw-adlaw siya nagainom sa Nescafe Classic na pamatunan 100% puro kag natural.
2: Mayo kidan.
1: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw. Pinakamanamit ng black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Mag Nescafe Classic araw-araw, 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Sa isang ginadaw-adlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
4: Sample Plus Gold. Tanakal sa mga butika.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
8: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
4: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna, arana sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
10: Ako galis si Bal, pirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bow may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
4: Santon Plus Gold. Mamakan sa mga butika.
11: Gigan sa no-

0: Heavy duty katin lo sa kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Oras tatak alas 10:35.
2: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
3: Ini si Governor Maria Lucille Nava nag-imbitar sa inyo sa Guimaras para sa ulugo ng pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Tilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can, kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest kaupod ang inyo paborito nga OPM artists and bands. Pamatuod nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Gani, kita ay kita tanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.
4: Hi, ako si Angeline, 26 years old, call center agent. Kag sa ubra ko, hindi malikawan ang pulaw, kag sa tuod lang pati stress. Namutikan gani sa mga abyan ko nga tsura ko daw stress bisan naka-makeup ko. Kun kaisaga kadulaan ko focus, kahuluya. Pero subong, bisan ano ka-stress sa adlaw ko, fresh na fresh gihapon ko tulukon. I feel nga alert man ko. Bangod ini sa bulig sang stress tap, insakto nga diet kag exercise. May ara ini sang vitamin C, E, iron kag niacinamide na nakabulig sakon para fresh kag focus ako sa work. Okay, gindi sakon.
5: Multivitamins with iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
8: Charm, Fab, Con, pangong tumaka-bloom, tanggal amoy ko lo, sa bango ng Charm.
9: Charm Babcon with BloomFresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangdong kumakablog sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
10: Life extension, vitamin D3.
11: Okay, si Dr. Bernie Ong, maraming vitamin D3. Pero bakit life extension vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, life extension has its research and development center in the United States. So we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
10: Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kunang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom ang low-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
10: Life extension, vitamin D3.
13: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
10: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.
14: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
15: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
16: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
17: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
18: Number one!
19: Dili lang tamapong ko ako ah. Mayroon kay Baskog ang hangin halin sa electric fan. Kainit nga daan kaayo.
20: Gani man.
19: Mm-hmm. Eh, ano? Ay, kamay nali lang na ginoot tao. Gusto sa pagkadamo sa pulong kuwan. Dirigin niya siya sa tupad ko ng pungko, man. Katambok pa ni nga daan sa iya, ho?
15: Ang yet?
19: Ginsagang sang lawas yung hangin nga tani para sa akon.
15: Diri lang ko, ah, kay nami, di ang hangin.
19: Oo, basi bala magsulod sa ulo mo, ha? Kag ako naman yung maantos sa init. Kay ginharangan, mo yung hangin.
15: Lawat ko.
19: Ngayte.
15: Tanan bala, may right, kundi in siya mapungko.
19: Ay, ang pagusto ka daan, pungko. Daon din ka gusto mo mapungko. Sa pagkainit.
15: Ay, ang alahas ko, galiang ako. Nakulinta sa iyo lang.
19: Ang natabo sa iya, ma'am? Ginahumod bala niya inipakita-kita sa akong mga alahas siya? Ay, ano man, hindi ko bala kainsindi kung bala suyan siya sa akong. Kung ano, nga daw kulang na lamang sinisiyo sa akong nga. Wala ka niya, ho? Hindi ka nika-afford magbakal? Ay, ang bot na lang, car. Karoon ko namin.

0: Okay, I'm finished singing. Who's next?
1: Jade E.
0: Ay, sorry, wala ko kakanta. Oh, ako lang naluyang sa kanta, pero ang kanta wala giluyang sa dila ko. Ah.
1: Wala ka eh. Te, ako makanta ah, inang danceable bala. Ay, ikaw ang nasaot.
0: Ay, labi lang yun nga, hindi ko kabalo magsaot. Kamu na bala, ah, malantaw lang ko ah.
1: Hay nako, abi ko bala nga itong barkada, bisadiin ng ibutang. Maso mo nga ibandi eh. Wala talent.
0: Ay,
1: sa kaon, nagali ka gastong mapuslan, sine. Mm-hmm. Ah, patukad na lang na music ah, madisco to tanan. Tudloan na ka, Jade. Okay, sunata. Okay, dance! Dance! Oh, Jade, come on! Let's dance!
0: No, hindi ko kabalo.
1: Ay, kabalo ka na. Follow me, step. Sige na! Dance! Woo! Dance!
0: Ani, let's sit down, okay?
1: Woo! Killjoy!
0: Ang bala ka dahil sa buhay mo. Bira ka na. Hindi, kubalaya kang chindis ang gusto pagwaon ni sa babae na
1: ini
0: mo.
1: Ay, come on!
0: Suya ni siya sa akon? So, ganun ka suyaan niya sa akon? Ako, wala kuya Bilbil na nagatabyo kung nagsaot ang lawas ko. Ay, ano siya yaman? O, hindi.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
1: Oh, si Arlene, may aralin ko problema sa kidney. Makakudason sa budikas ang Santo Plus Gold na pamatunan ko na epektibo gin ang Santo Plus Gold. Dani, disingan nyo ang Santo Plus Gold.
0: Santo Plus Gold. Mamakan sa mga butika. Santo Plus Gold. Santo Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santo Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maliwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Santo Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Welcome na naman sa The Secret of Health. Ako si Doc Erwin Lapos.
4: Ako naman si Doc Nelson Cadena.
3: Doc Nelson, istoryahan ta ang mga kautura naton nga may mga problema sa ilang atay. Ano ang manami himuon, no? Kaga siyempre, ano nga mga alternatibo nga mga aton gamiton agod nga maging effective nga pang bulong sa aton nga atay, kag siyempre ma-prevent man nga hindi maglala ang problema sa atay.
4: Yes, Doc Erwin, sa atong kautura, no, labi na gid sa may mga problema sa ilang atay. Nagasugod din ang problema sa pagtubo sang tambok sa aton atay o ginatawag naton yung fatty liver, Dr. Erwin. Once gani ang tao pala inom sang mga makahulubog nga ilimnon, o mga alcoholic drinks, I mean, nagamat-amat ina ang alcohol guba sang aton nga mga atay, ang selula sang atay naton ginaguba ina. Once maguba ato, gakaislan, gakascar ato, maislan ato siya sang ano, sang tambok or taba. Oh, kag ina siya ang taba dira nga ginailis, nagapaano na ga problema ina sa aton nga atay, kay nga ang selula didto nga naguba, wala na nabalikan, nagajutay na ang selula nga ga function, nagadamo ang tambok sa aton nga atay. So importante gid nga aton halungan, aton atipigan ang aton nga atay. Suno sa mga pagtuon, Dok Erwin, ang aton lawas dapat naton tinluan. I-cleansing naton, tinluan naton aton nga lawas, kay nga ang aton nga atay suno sa mga pagtuon kaangay inis ang isa kasalaan. Isa kasalaan. Ang tanan nga atong ginkaon, tanan natong nga ginom, pagsulod sa aton nga tiyan, makadto na sa aton atay, kaya nga, in-neutralize ang aton nga atay, ang tanan nga mga higko or mga toxin nga ginsulod naton sa aton lawas. Isa siya kasalaan sa aton lawas para hindi makaupod sa aton nga dugo, atong mga higko, atong mga makaguba sa selula sang aton nga lawas. Iyan ang salaon, iyan ang punggan nga hindi makaupod. Ang problema lang kay bombarded sang toxin ang aton nga atay, kay nga pasulod nga sulod lang ta sang basura, wala iya sang gapang tinlod.
0: Supple Plus Gold.
5: Ako si JB, paborito ko ginabala ang mga matambok nga pagkaon, dugangan pa sang bisyo, batya gid ang lawas ko. Inrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold, gitestingan ko man inom adlaw-adlaw nang magaan gid ang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong dugang.
0: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika.
4: Dok Erwin,
3: yes, dapat kabalo man ta man nilo. Amo na ang aton atay, dapat kabalo ta mag neutralize. Paano bala, Doc Nelson, i-neutralize ang mga alcoholic nga aton na inom, mga taba, mga tambok sa ginakaon aton, pati na mga preservatives, mga chemicals nga yara sa pagkaon nga aton na intake, paano naton tinluan si atay?
4: Yes, sa mga sunod sa pagtuon, Dr. Erwin, ang chlorophyll na yara sa spirulina is the best cleanser sa aton nga liver. Amo ni siya ang magbulig sa aton nga atay nga tinluan ang tanan nga mga higko ang impasulod naton sa aton nga lawas pinaagi sa pag-inom sang spirulina. Kaya nga, ang spirulina may ara sang chlorophyll. Kag inang spirulina, Dr. Erwin, yara ina sa Santon Plus Gold. Inuman ninyo Santon Plus Gold, hindi pagpabayi ang isa kaadlaw, hindi pagpatapusa ang isa kaadlaw without taking sang Santon Plus Gold. Kaya nga, amo inisya ang proteksyon sa aton nga lawas.
3: Kag, hindi lang ang aton atay matinlo, Doc Nelson, kung tinlo ang aton atay, dako man tindinsiya nga ang aton nga kidney matinlo man. Kaya nag-connect lang sila nga duha, no? Isa sila ka, daw twin na sila nga duha. So kung higo imo atay, higo man imo kidney. Kung mabugatan imo atay, mabugatan man imo kidney. Muna sa aton mga kauturan, inom gid ka mo sang Santon Plus Gold gamay spirulina. Ina, ang spirulina, sana siling na nato makabuligid papatinlo sa aton nga atay. Para sa manami nga kombinasyon, mag-inom Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na tarayan sa The Secret of Health.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at kalsada.
10: Mula noon hanggang ngayon.
7: All you need is pride. All you need is pride.
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
12: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
7: Nanay, tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila. Apple, Pia, Lyle, Tita Chona at ni Gwen. At ni B-Boy, ni Jik-Jik, pati ni Beto at ni Glenn.
12: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
7: Yung sobetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
12: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
13: Magnolia, feeling good, set up.
14: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Yun nilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
15: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ng D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
17: TGX 500.
18: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
19: Imo nga blood sugar test.
18: Ilan tong score gani?
19: 470.
18: Ate ko duwa sa gabi, duwa sa agad.
19: Ilan na lang imo nga blood sugar?
18: 160. Inom ka mo sang TGX 500. Tested and proven, the best get ang TGX 500.
17: TGX 500.
15: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Kung galing si Arjen, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisaki, kidya katama, yung basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa akong tugon na alamat sa Mighty C.
15: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
21: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika.
22: TGX 500. Juice 7 lot.
23: Ano ginabatsyag mo sa
22: high blood gid ko?
23: Ano sa una ang
22: blood pressure? 180 over 100.
23: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
22: 3 times a day ginako na. TGX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TGX 500.
15: TGX 500.
24: Oras, tatak, alas 10:50.
25: This time check is brought to you by Nescafe Classic.
24: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro kag natural, pinakamanamit nga black coffee.
25: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: You need toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
10: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
7: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
10: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
26: Kargado! Sa mga ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
14: Kargado!
27: MaxFit, kargado!
28: Unilab quality yan.
29: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
30: Mag-MaxFit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
31: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sang paginawa. Problema kid ang balandian sa kidney.
32: Nag-check up ko, may kidney stone ko gabi. Kang napatian ko ang pasayod sa radyo about sa kidney care. Dentistingan ko, napatikan ko gid ang epekto. Hindi na mabudday ang pagpangili ko kag wala na sakit ang ako likod. Nagpasalamat gid ko sa kidney care kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat kidney care.
29: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide. Mahalang
10: paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga uwi ng sakit.
33: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
0: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: MX3, tunay, natural at original.
2: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
3: Char, Fab, Con, pangungkong makabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Char.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, noamoy kulob.
3: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
5: Sampung Plus Gold.
6: Ako si Jovin, subragid kataasan ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sampung Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
5: Sampung Plus Gold. Sa mga butika. Sampung Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ansang Sumag. Isa ka si Jante. Kadaga payopod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Sampung Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
5: Sampung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
9: Kapag doble, okay. Kaya dito na tayo sa Supplemento in One.
5: Sampung Plus
9: Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Sampung Plus Herbal Capsule, ang Supplemento in One na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay. Kaya dito na tayo sa Supplemento in One.
5: Sampung Plus
9: Herbal Capsule, may mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Sampung Plus Herbal Capsule, ang Supplemento in One na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Sampung Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.
5: Bye!

0: top-up, Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako galing si Sherry.
5: Pemigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
4: Nagambal sa akon na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Kasunod siyang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
3: Sample Plus Gold.
6: Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
3: Sample Plus Gold.
7: Sa mga butika.
8: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahi bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
9: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
8: Wow! Mas pinagaling pa?
9: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
9: quick. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
14: Number 1!
15: Ay, hasta subong, hindi ko kaintindi ko nga akabugat isang buot kay ani nga classmate ko o kon batchmate namon sad to. Eh, hindi ko kasaw sa panghandol niya sa amon nga grupo. Sa ano na man? Nga may arag niya tao nga bisan ginapilit mo na nga makigayo sa iya, pero hindi mo mahimo, no? Kabugat, sa inyo bi ko kamupahambalon, Jade. Si Jade. O, may arag bang ginakong kaisa mo nga daw kabugat? Do kabugat sa imo? Sa iya? Ano man? Nga daw, bisan ano mo ginapilit mo ng kaugalingon mo nga makigayos sa iya, daw ka, do, hindi mo gigkaya, ano? Sa imo, Bileng?
16: Ay, sorry. Ako nga nag-inestorya mo. Sorry. Gabi kita replyan ko, diba? Sorry lang, ha?
15: Bala nyo mga diba?
16: Hindi ka panukot, Bideli.
15: Diba, kay kung kaisa, nang may ara niya nga, daw friend ka mo, pero do, hindi, dali. Daw ka bugat sa ngimo nga, ano sa iya, may kilala ko na.
16: Nga?
15: Abisan anon yang yakaw galingon sa isa katawo, daw kabudlay, gida. Batunon, or daw kabudlay, i-accept nga friend mo siya.
16: Doka bugat sa buot mo sa iya.
15: Oo, doon mo na.
16: May iba niya nga, first niya pa nga encounter, pero doon ka mag-ano, doon ka okay, doon ka jive ka mo dahil. May iba niya nga,
15: bisan ano?
16: May amo mo ko na, kilala ka lang.
15: May ara ka man.
16: Na kung...
15: Magkita mo sa daw, matiyag mo daw.
16: Buka init ulo ko.
15: Wala sa sala sa imo, pero dumay sala na siya.
16: Oo. Tapos na, ano, gikong bisaya na plastikan, gadya bala ka, hindi, gadya, insincere, gadya bala ka, ang ano, mabala, makita mo, gadya bala siya nga.
15: Doon ka indifferent.
16: Wow, dali na gaya, hindi ka pag indifferent din eh.
15: Diba? Doon ka indifferent sa iya,
16: don't English me, I'm poor.
15: O do ka mo. Inabi lang, hindi lang ikaw ang duga init ang ulo sa iya. Do ka damo sa iya.
16: Flag sa iya.
15: Oo, do. Ina makita pa lang siya daw. Gatalaas sa mula din mga kilay mula. Hindi man siya, ano, do okay man siya migawon sa iban. Pero nga ikaw, do hindi mo siya mabato.
16: Ano nga, muna siya galing term na pet peeve.
15: Pet peeve
16: mo siya. Nga do, makita ko sa dugayit ulo mo. Ay, ka nga ara sa...
15: Pero amambal ka nga, gumaba naman ang adlaw ko. Kaya rin na naman sa...
16: Gumaba ka malang kalakat.
15: Pasampot siya. Inabalang...
16: Pero kinalahay ka mo.
15: Oo. Ang circle of friends mo, circle of friends siya man.
16: Oo, alam
15: mo na.
16: Pero kung magkamong mo, danay nga, ibigay ka mo sa isang kwarto, hindi ko kuya, ma-walk out kuya ako. Bahala nga, hindi. Ay, ang bot.
15: Oo, may harap
16: na yan. May mga tao nga mo sina. Pero wala mo, ako, why ka masaging ano ya? Nagalikaw ko kung ara siya. Because hindi ko gusto nga mag...
15: Ako yun, hindi ko maglikaw, ah.
16: Hindi ko gusto nga mag-clash kami nga duwa.
15: Ay, hindi ko yung maglikaw, ah. Nga malikaw, kuya man.
16: Kuya, naglikaw kaya kahit tungkol hindi ko kaya ka makita niyo.
15: Do mo ginan... Do, I mean, ang term nila nga daw ginadimunyo ka.
16: Oo, oh, baka ilinit, balahaw. Tapos, ang iya pag inasta, mga duwa ka feeling close sa bala sa imo.
15: Basta daw, ito kalain, ah. Basta.
16: Basta may ko na. Ko na siya. Tag-uunta lang siya sa pangalan kasi. Hindi na. Te, ano na problema to?
15: Te, amo na gani. Nga daw ka, ano, sa iya, nga, may ara gid ko nung friend niya nga daw daw kabugat gid sa buot siya bala magbaton sa friend niya na. Nga friend ba na nila circle of friends gani nila di pero siya ya daw ka kahit siyempre daw hulag mo lang ang ginabantayan ano man do hindi bang guro feeling mo lang guro nga daw ginabantayan ka kahit tungod nga hindi kamayo sa iya mo. Pero siya,
16: pwede
15: ka lang bugi.
16: Sa pamatsyaga mo, doon tanang agihoy ah. Gamater, gisim doon
15: natakaan ka. Oo, doon natakaan ka. Doon wala.
16: Siguro doon ka paranoid ka lang sa iya.
15: Doon ka nami, huyapan ano. Doon ka lang. Kanami na huyapan.
16: Pero wala na kanami doon huyapan.
15: Doon sa tikal-tikal sa bala, doon ka na, ay, doon ka nami, bala mong goon da yun.
16: Doon ka pet peeve mo siya gani. Muna wala. Ako kung kuwara sa sitwasyon niya, malikaw na lang kuya.
15: Ako hindi ko maglikaw nga malikaw kuya man.
16: Hindi ko kayo maglikaw.
15: Sa huton.
16: Kaya ikaw ka pala.
15: Sa huton ko pag inasaya gani. Ano ako
16: malikaw ko kaya hindi ko gusto nga.
15: Matapungulan mo sa?
16: Ako bala makauna. Kagbas hindi ko bala mabatas. Kung may mabatian ko bala nga do something. Hindi amo nga do.
15: Ako goro. Hindi ilang ko paghinabtan ling. Nga inangin daw turisoko niya gika or pabati-batian niya ka or ano niya. Pareho sang ginimo to kay ni Ani sa kay ano niyo. Sa sender ta nang duka nung do kadahulag bala do dugatikal gid sa duga pabalo gid sa nga nga ay damo kuya kwarta ay may sarakyan kuya do
16: ka mo poder man
15: do damo kuya kwarta ay makaon kay ako na nung gusto ko ka in this
16: pero
15: do amo na bala do ka nami huyala
16: ko amo man na
15: do ka nami bala huyapan
16: mo na pag kitang kilala mo bala nga pet peeve mo na sa kadaan. Ijok-jok yung pakabalahaw.
15: Dumaintra, nag-ano.
16: Yung mga tunyak, ijok mo niya ka. Na hindi man kamuya, kajokanay nga duwad. Hindi man kamuya, ano yun. Huwag ka namin, wala mo na. Dali lang yun ha. Kasi kung marampos. Ay, hindi man. Kamuya, pero doon kayo, ano.
15: Irritating. Mag-amuna.
16: Hindi ako malikaw na lang kung mag-amo sa'yo.
15: Hindi ako niyo sa logon ko. Pagkina niya.
16: Malikaw kung mag-amo sa'yo. Okay, at least bala, not for him but for myself na gusto ko yang may peace of mind ko nga ibi idot-dot ko yang self ko sa ako sa tao yabi nga mairitar man lang ko yang
15: hindi kay kanami an ko na magsunlog sa amo na ling nga inang do kanami sa iya kun magtikal sa do kanami supuhon do ka pagambal yang atika inugay na inutang mo gid lang na doon. Tikal sa bala sa amo ni. Ay, sud, anto na amo ni kalapan. O, sinto gani, kay amo ni amo, sud, ani man. Mahal to bala akong baka. Ay, ti,

0: Center. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
1: Driver ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang gabi?
2: Budlay na gidang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
3: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
1: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
2: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw. Bisan gabi, kag nagnubo ang silaw sang suga.
3: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
1: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury, kag mga suking butika.
4: Top, top, top! Lechong manok, promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok! Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sang 1.5 liter na soft drink kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tataak! RMN!
5: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag kolesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
6: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng Vanular.
8: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
6: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: You are the child of the universe. No less than the trees and the stars. You have a right to be here. And whatever or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God. Whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. With all its charm, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world.
12: Binalaybay nga nagapukaw sa tawo, nga anuman nga pangabuhi ang imo maangkon, handuma sa imo tagipusoon ang mga butang nga makapaayo, agud makita mo ang katahum sang kabuhi, katulad sang tabo-tabo nga maburon sa atubang, nga pagkatapos sina, may kasanag ka nga makitaan. Dabo-dabo! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: bronchitis. Amo ang pagpalamanog sa bronchial tubes o kunang parte sa respiratory system nga nagadalakag nagapagwasang hangin sa baga. Ang sakit nga ini pwede mabatsyagan sa madali o kun madugay nga tinion. Kung kaisa, nagapabalik-balik man nining nga kondisyon. Madamos ang lain-lain nga rason kung nga ang isa ka tao nagkakabronchitis. Ang isa sa mga pinaka-common nga bronchitis causes amo ang bacterial infections nga nagadulot sa sipon, ubo o kontrangkaso. Isa man kadako nga rason amo ang pagpanigarilyo kag bisan ang paghaklo lamang sang second hand smoke. Malain man sa aton respiratory system ang mga nahaklo naton nga mga aso halin sa mga pabrika nga nagagamit sang maisog nga kemikal kag may indi manami nga baho. Bisan gani ang simple nga aso nga halin sa salakyan to kita mag-commute, posible man nga maging rason sang bronchitis. Posible man nga magka-bronchitis tungod sa gastroesophageal reflux disease o GERD nga nagadulot sang heartburn. Ang vitamin D nagapanubo sang respiratory infections. Base sa pagtuon sang University of Colorado Anschutz Medical Campus nga gin-publish online sang November 16, 2016, napamatudan sa mga scientists nga ang vitamin D nagapanubo sang respiratory infections. Matapos ang pagtuon sa mga pasyente sa sulod sa isa ka tuig, nakita nila ang 40% reduction sa acute respiratory illness sa mga pasyente nga nag-take sang higher doses of vitamin D. Napabatud-an yang vitamin D makapa-improve sang immune system's ability to fight infections. Kinahanglan naton sang enough nga vitamin D sa aton dugo. Magpili na sang vitamin D3 nga pinakamaayo. Mag life extension vitamin D3 de kalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, gag stand alone nga vitamin D3. Life extension vitamin D3 for longer life. Importante nga pakanumdom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang life extension vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
1: Life extension vitamin D3.
2: Si Kabiton, sitio bachelor man e Pasig City. Ang edad ko is 68. May kidney stones, may high blood sugar, prostate subong,
3: why na.
2: Nakabuli ka muna. Life extension, D3, ara, gihapon. Ang hambal ko sila, lantawan nyo kung magbakal ka mo, kaya kung wala siyang tatakail hindi na original.
1: Life extension, vitamin D3.
0: At para naman sa aton mga kabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na nga ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kagda una ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air-conditioned ang aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kaglaban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatihan. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kan exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon yung main branch located sa De Leon Way sa Robinson's Place, Iloilo, SM City branch, ara sa ground floor near food court, Tagbakaro branch, yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton Branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church. Kaysa Santa Barbara, yara lang sa Banca Dama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pagkanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara na kita sa E. Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag ko kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
5: That portion was brought to you by United Home Persulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
6: Goodbye to me.
3: Star Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumitman siya, pero di masakit sa kabila.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Life extension, vitamin D3.
2: Isa sa apat na rason sa kamatayon ng mong diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly maginom sa life extension vitamin D3 supplement.
1: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
4: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom at lawadlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape.
6: Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
5: Vita D Plus Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
8: Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan niya brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health, sigurado.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree 45 Twin Pack. 750 ra ang SRP kada baso. Burstree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Alas 11:18.
2: This time check is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa salap, bangi sa sulit.
3: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
4: Good morning, my dear plants!
5: Didiligan ko kayo, parang di kayo matuyuan!
4: Kati! Sorry, di kita nakita! Nadiligan ka tuloy!
6: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
7: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
8: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister, kagmamangko.
9: Basta Right Med, dibdo ko sa kilala ko na. Kagmasaligan ko, kaya basta Right Med.
10: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
13: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
15: D3Bio.
16: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
15: D3Bio. Ang D3Bio.
16: Yung may VCO.
15: Ang VCO.
16: Yung may D3.
15: Makakas mga butika.
16: May
15: DC. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Kuti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alito gid ko sa banikaturas. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabas kog sa lawas.
15: Mighty C.
16: Mabaka nga butika.
15: Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
15: Para sa healthy gatay.
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas ga antioxidant.
15: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
15: Mas tatino ang atay.
16: Happy kanunay.
15: DTX 500.
16: Masaligang.
15: Epektibo.
16: DTX 500.
15: D3Bio.
18: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, nag-indik man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3Bio, kang nag-ining akon buhok, kang nag-inis ang akon kutis.
15: D3Bio.
16: Ang D3, gamay VCO.
15: Ang VCO,
16: gamay D3.
15: Pabakal, sumang muti ka.
16: Nuns Liniment Oil.
19: Partner, masakit ang lawas? May lanad ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nuns Liniment Oil partner ang solusyon para sa imo.
16: Nuns Liniment Oil.
19: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
16: Nuns Liniment Oil.
19: Feel better, live better.
20: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
21: Number 1.

Kamusta na kamo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayuno nato ng kasugpon sa kasaysayan ni Jem sang banwa sang binalbagan Negros Occidental nga aton gintiguduhan. Hidden tears, silent struggles. Diri sa aton para tuntunan. Dubu-dubu!

0: tungod kay mga mabuta mo, mga matutong ka mo sa inyo pa eskwela, may surprise ako sa inyo.
1: Oh, surprise?
2: Surprise?
3: Ano na pa?
0: Gusto kong suportahan ka mo sa inyong mga andom. Patapuson sa kuleyo. Kagbangon dira, agotong nga, hindi kita makulabos sa budget. Ma-abroad ako.
1: Ano?
3: Ano pa?
1: Ano? Mapa-abroad
3: ka?
0: Oo, mga anak. Naka-decide ako nga magpasiparat sa ruwas tungod ginakulang kita sa itong kinanglanon sa tang nagatubo ka mo kagaanagan ako. Gusto ko mangin maayo ang basta malag ninyo. Magkatapos sa pag-eskwela kaga makakita sa disente ng obra. Hindi ninyo ina makuha kung hindi ka mo maka-eskwela, kung hindi ka mo makakuha sa maayong ang kurso.
3: Pa, hindi lang maglakad pa. Wala kami maanad nga wala ka, nga malayo ka sa amon. Pangitaon kagid sa mga utod ko sa tiyon sang ila pagtulog tungod naanad sila nga ara ka.
0: Umanang desisyon ko anak. Para ini sa inyo pag-eskwela.
4: Mama, pungki si Papa. Mamingawan kita kung wala na di si Papa.
3: Matuod, Ma.
0: Matawag-tawag ako. Binaw ka mo sa cellphone ang itong kanaadlaw. Pwede kita magkataw ka na eh. Basta, hindi na magbago ang pensya ko. Mapasimpalad ako.
3: Papa!
4: Papa!

0: katulugan ng kabataan. Maistoryahan ni kita.
1: Ano naman? Pungkan mo ko sa plano ko?
0: Nga kay nalis ng desisyon mo. Wala akong makahibalang may plano. Kagaling niya mag-abroad.
1: Dapat ko ipalay ko pa'y balon sa tanahan ko ng desisyon.
0: Natural tungod asawa mo ako.
1: Asawa nga aling nga.
0: Brody! Nga nga malakat kagid. Nga nga mapalayo kagid sa kabataan.
1: Kung ako lang pasuktan, hindi ko sila bayan. Hindi ko gusto ng malayo ang buti na sakon. Amugani, nga mapakala ko sa cellphone, agad nga magkapalaw ko sa inyo. Agad hindi man magsunggod ang kabataan sa akon.
0: Hindi ako magpatinga ginakabos kita sa atong kinahanglanon. Kadakosang sweldo mo tungod pribado ng kumpanyang ginaobrahan mo. Naton luyag mo na nga magpalayo agad kung makapagusto ka.
1: Luyag mo man ayahan nga maopiran ka sa kanser mo? Luyag mo man ayahan nga makaupo sa malawig ang kabataan mo? Pwes, maabroad ako. Agad magsweldo sa dakot ako. Agad maigastos sa inyo, mga pamilya ko.
0: Naton, agad nga maigastos ka sa mga
1: Nietzsche! Babae mo. Baba mo ha! Mapatil ka sa kabata! Tunutuwa kita sa mat mo!
0: Sa din ka makato?
1: Din pa! Dito matulog sa kreda ko eh. Malumlum ko hasta mag-aga. Uy, hindi mo ko mapunggan sa bisyo ko. Tungod hindi ka man makapaumpaw sa kauhaw ko. Nang buwisit ka!
0: Rudy!

0: mga anak, babay na kamo kay Papa ninyo. Pasunod na siya sa departure area.
1: Papa! Mamiss ka ginamon. Tawag ka permi pa.
2: Bisan ako hinawon man sa inyo, anak. Matawag permi si Papa.
3: Pa, halong kagid dito, ha?
2: Rusto?
3: Kaon kagid sa mayo, kagid magpatamas ang kakapoy dito, ha? Wala na ko to daan nga mamasahe sa imo. Papa?
2: Yes, anak. Mahalong si Papa para sa mga palangga ko.
4: Papa, ang pasalubong namon magpauli ka.
2: Lenon?
4: Baklan mo kami ang panganan. Damo-damo kita.
2: Oo, Lenon. Hindi ginapakalipatan ni Papa. Ma, ikis Papa, be. May loob ko sa inyo.
0: Pagkaalong ka dito. Balunang pagpalangga naman sa kabataan.
2: Yes, ma. Managkat ako ng malipayon tungkol sa inyo pagpalangga.

0: Papa! Kamusta ka, Dira? Nakabakal ka na damo nga toys?
1: Yes, Lenon, anak! Madamo sa nga napanganan nga nabakal si Papa, Dira. Pabay lang, ha? Kay sana sumbulan, ipadala ko ini.
0: Yay! Thank you, Papa!
2: Papa, nakakaon ka na sang maayo? Basi bala magutman ka na, ha? Kay pirmi kaya kapoy. Hindi ka magpatama din drive sang bako, Papa, ha?
1: Oh, siyempre, nagahalongin si Papa tungkol sa mga mabut, ka-cute-cute ka mga palaga ni Papa. Kakaungin si Papa sa husto nga tiyon.
3: Papa, top 3 gihapon ako sa klase.
1: Uy!
3: Hindi ko gid malapawan ang duha, pero wala man ko nagakadagdag pa.
1: Okay lang, ina. Very good sa mga baby ni Papa ang ni Mama. Doon na nakatuwig. Mag-graduate ka na sa high school, no? Bay, makamarcha naman kami sinin ni Mama gali kaya makasaka sa stage. Wow, thank you, mga anak ko! Proud it's Papa sa inyo! Ay, yeah, tagtugan kay Mama ang cellphone. May istorya ako.
4: Ari ako pa.
1: Mapadala ko doon ang boss sa kwarta. Lago, kamusta ang pataan sa Banua? Pamakli sila sa bagong abiste ka mga kinanglano nila. Pati na ikaw.
5: Yay!
3: Malaga na kayo!
4: Oh, okay pa.

0: talaga enjoy din ang kabataan sa lagaw ng Mondri sa mall. Malipayan ako nga makita sila nga malipayan man.
1: Hi!
0: Oh. Ah. Hi!
1: Pilagit pa dala sa imo ni Rudy?
0: Oh. Ha? Ah, kwan, sino ka palihog?
1: Isa ako sa mga babae niya. Kagusuno sa among ginkasugtan. Mangayo ako sa kwarta sa tion nga magpadala siya.
0: Oh. Ano?

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack, pangdalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 750 lang SRP per baso, bili na!
1: Ohoy! Kidney care time!
2: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Sabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabikon magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa kidney care.
3: You care? We care! Kidney care!
4: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide.
5: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uyang sakit.
6: Protection?
7: Yaku!
6: With 8 billion live LCS?
7: Yaku!
6: That may reach the intestines alive!
7: Yaku!
6: Helps improve digestion and boost immunity!
7: Yaku!
6: With proper diet and exercise?
7: Yaku!
6: Kaya panalo ka chan!
8: Uy, concerned lang ko. Kung di pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang chan kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Supple Plus Gold.
10: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, kitang ipikto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
9: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
11: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na worm.
9: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nataka. At gaganda ka pa. Samsung Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Samsung Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Samsung Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Samsung Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Samsung Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Samsung Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
12: Mahalagang paalala, ang Samsung Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
13: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
14: Untati na! Tusiran Forte! Hulig mag-untat! Untat! Untat! Wala untat na dry cough, kagkatul na butunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo! Magtusiran! Tusiran!
15: Tusiran Forte!
16: Unilab quality yan.
17: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ubong makulit? Just stop it.
9: Supple Plus Gold.
19: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko Santon Plus Gold kay okay gid kuno niya sa arthritis. Mutungagin na luwadlaw ko man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
9: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
5: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena, na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of sino...
6: Oras tatak, alas 11.35.
2: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.

0: Swakto Pack, Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
4: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
4: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol and ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Estudyante ka ba lang sige lang, laptop o kon cellphone?
8: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
9: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
7: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
8: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
9: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
7: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
10: Life extension, vitamin D3.
11: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
10: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayong balita, may ara sa super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumad daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3.
12: Ano ba lang colorectal cancer? Ining a klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba nining a colon cancer? Ang may mabaskog na bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka dekalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
13: Life Extension Vitamin D3. The science of the health. Your life.
2: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
14: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
5: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
15: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
16: Number

0: sino ka? Wala ako sa kinalungo sa kinapanghakal mo. Kung luyag mo nga maggamo sa amon pamilya, dulugi na. Basi iya ako sa rakwito, kag ipalupot sa prisuhan.
1: Wala ina ginahamba lang. Himua! Ang agod mahuyaan ka mo sa kadaman. O kung gusto mo subong pa lang, mawaldati na ako dire. Agod mahibalan sa kabataan mo nga may kiridang ila amay. Nga sala ganing ila pagpati nga perfect ang pamilya ninyo. Ano? Mahatag ka hindi?
0: Pila ang kinahanglan mo?
1: Anika, wala ba laging sugisi mo sang gwapo mo nga ba na? 30% sa ginapadala niya. Amuin ang bahin ko kada bulan, Loida!

0: Congratulations, anak! Proud gid kami ni Papa mo sa imo dedikasyon kag pagka matutom sa pag-eskwela.
1: Congratulations, Jem! Bugalon ako nga nagamartsa ka, nagsaka kay na sa stage sa kutong nga magtakot sa medal. Wala man nato makuha ang valedictorian, pero nakapangatlo naman. Di ba?
0: Madamang salamat sa inyo suporta, Papa, Mama. Inapabugal ko kamo nga mga ginikanan ko.
1: Padayon sa pagkabatuto, Ma. Okay, padayon ako ang mag-suporta sa inyo pagtuon. Gastuhan ta kamo hasta nga magkatapos sa kolehiyo. Inangandom naman ni Mama ninyo sa inyo.

0: kuwi tidak usai mulara. Nelong tidak
1: usai. Nali aman ni. Kinakapoy ko. Nagawalat pang kabataan ko sa akong sa balay.
0: Papay, ano siya na? Ah, tunang tiyo Kuya ko, payawan mo ako sa magaga.
1: Eh, Rudy, hindi pwede. Tapusan na tayo, ah. Wala ako sa kondisyon sa bong.
0: Ano? Piste. Pilaktoy ka ko sa bong. Ginakalagagad ko nga mahulid ka. Ano ka ron? Wala ka sa gana. Magamon sini. Ilis. Mabuli. Luwan anong gana sa pisyong. Hindi ka na maayos sa kuwarta, ha? Piste ba? Ka. Pariyo lang ka masasawa ko. Wala sa plus. Ulito kay bangita ko mag-o.
1: Oh, Rudy! Rudy!

0: Oti, nakita mo na? Sa dila mo mismo naghalin nga ginapangwartahan ka lang sa babae mo. Hindi ka pa mag-untat? Wala ka pa madudla?
1: Kagaan marudla ako, ha? Dira ako nalipay. Kagaan ang untatan ko kung makahatag ba ng sakon sa kabuluskan, ha?
0: Inaala ba lang importante sa imo, Rudy? Kung mukha may sakit ako, kaya hindi ko makahatag ang gusto mo, mangita ka sa ng iba.
1: Lalaki ako, Luita! Natural mangita ko sa na! Bisan wala ka sa sakit, mangita ka na ako sa iban para hindi ako masumuran. Hindi mo kumpungkot sa luya ko. Akong nagpakita sa kinawala ta. Ganit pa gusto ako sa bisyo ko.
2: Nag-aaway ba lang ako, Mama? Papa?
0: Jem?
1: Jem?
2: Ano ang ginaawayan ninyo? Nga nga nag-ataasay ka mo sa tingog ito, ha? Hama? Pa?
0: Jem? Jem?
3: This newscast is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This newscast is brought to you by MagMaxVit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
4: Ay hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket na masalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
5: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kag mamangko.
6: Basta right med, dito ko sa kilala ko na, kag masaligan ko. Kaya, basta right med.
7: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
9: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas, abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
10: Kargado!
11: MaxFit, kargado!
12: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mag-MaxFit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
14: D3 Bio.
15: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
16: Pumakal sa mga butika.
14: D3 Bio. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang may DC. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may DC. Efektibo.
14: May DC.
16: Mabakal sa mga butika.
14: TTX 500.
18: Rosel, ako yan. Nag-aakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod yung gamit sang DTX 500. Kaya natapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
14: DTX 500! D3 Bio!
19: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
14: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
8: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
12: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
5: Alas 11:49.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Beat the heat with Summit Water. The right hydration with the right minerals.

Pagkibanay ni Jem, ang ginatago sang mag-asawa nga wala sang pag-intindihanay? Ano ang mga reaksyon sang kabataan pananglit ila mahibaluan ang baho sang ila amay? Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, sundan ninyo ang kasugpon sang kasaysayan ni Jem sang banwa sang Binalbagan, Negros Occidental nga aton gintiguluhan. Hidden tears, silent struggles. Diri sa aton para tuntunan. Dubu-dubu, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3. Bye!

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako kasi si Capsule, isang batwasang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa buli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
2: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Nuts! Herbal Capsule!
5: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka ng inom alkohol eh. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas, nga makatap na cirrhosis, kag kun ano pang balitian.
4: Nuts Herbal Capsule!
5: May kombinasyon sang 13 ka vitamins, kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika!
6: Cali Apple, Pineapple at Light! Bubbly fun na walang alcohol, kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town! Bili na!

0: Samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jovin, sobragit kataas ng ako ni uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi kung kapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
1: Sample Plus Gold.
3: Kala sa mga butika.
1: Gigan.

0: Bingo Plus app. Huwag palang pasin ang pinakaing grande. Bingo Plus Night 2026.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajaman Ronel Sorbito at Rajaman Don Dolito sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapangapi. Pare Koy, Ronel Sorbito at Master Don Dolito.
3: Welcome sa isa namang edisyon gabag mga lagad sa palatuntunan. Target Anay sa Udto karong adlaw-adlaw kita subong a Miyerkules. Kaya kita sa petsa 13 sa bulan naman sa Mayo 2026. Kumusta na ito ka mga suki sa kanginang tabok sa karagatan kaumahan kagabukiran. Welcome Iloilo. Welcome sa Visayas, welcome Philippines. Bilog ang kalibutan, basta may mga internet nakatutok na diri sa RMN Iloilo.
4: Of course, kita na gabi-abi man sa tanan naton sini mga sukyo malin sa aton sini nga mga mapisan nga maunguma sa aton kabukiran pakadto sa mga pinalangga naton nga maingisda sa aton karagatan. Halin sa mga karinderiya pakadto sa tagsa-tagsa ka mga puluyan. Diretso na sa aton mga drivers nga tikaroon nagatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo palatuntunan.
3: Inyo kami mabatian sa City Series 4 sa lilisuan sa inyo nga mga radyo.
4: Inyo man makita ng amon mga pretty faces sa DYRI RMN Iloilo Facebook page.
3: Sa kinandan, upo na ginyo mga biyan, mga amigo sa kanginan na Master Kilab of the Great of the Whole Universe, Masalaon, Balo, Kabinayan, ang pagkabanan, Master Radyo Man Don, Mr. Green Boy, Dolido.
4: And of course, ang kilabot sa mga kulyala at iba pa basta may palda tapos kagid iha, Mr. Hatin Spicy, Mr. Singapore, Radyo Man Ronel, Sir Bito.
3: Kaginiang Target Anay sa Udto. Salamat gid Mr. Thailand. Tanan nga natapakan mo blaw no. Eh, kamusta na ba kasi kalang
4: grabing init.
3: Grabing init. Oh. Liyo ko na bitong pag-asa Iloilo to. Kung pila subo nga aton nga heat index to. Kay ini Master Don ha. Ang heat index aral na sa mga 40 pa saka panaog no mga muna pero ang grabe diri kay humidity daw taas. No, kapilit kalagkit sa panit. Gado nagpadugang inisang nabatyagan aton nga kainit mga kabiyanan sa matag adlaw nga tanan. So i-check tani dugay mga drag ko naton nga mga impormasyon man nga mga balita kay kun ano kainit ang silak sa karing adlaw amo man kainit. Ang mga balita nga aton pagadalon sa diri madugay. Una kita Master Don may duwa ka arestado sa isa ka drug by bust operation ang RPDEO sa Pabia Iloilo. Abi mo pilang balor sang droga?
4: Pila.
3: 2 milyones malanga ang balor sang droga nga na-recover sang aton diri nga mga otoridad.
4: Grabe no. Tay kalagko ni Parikoy mga 2 milyones no. Anyway, check ta na karon ari nang pag-asa ta. Oi, check ta ton Parikoy.
1: RMN News panahon.
3: Check ta nga tong pag-asa Iloilo po naton si Ma'am Engineer Leonor Silvestre. Ma'am Leonor, si Rajaman Ronel ka Rajaman Don, mayong udto ma'am.
4: Mayong udto.
5: Hi, hello, mayong udto. Muna ang atong latest weather update para sa tukaroon ni Adlaw sang Miyerkules, May 13, 2026. So as of 8 a.m. pag ganang agang, ganang monitor natin nga LPA, ngayara sa sulod sa ating Philippine Area of Responsibility, ay gina-estimate natin basis sa mga available nga data nga ang iya lokasyon ay may kalayoon 485 kilometers east of Virac, Catanduanes. Ang ini nga LPA ay unlikely naman nga mag-redevelop or mangin isa ka bagyo. Then there is sa Western Visayas, generally fair weather kita, pero wala man natong ginadula ang mga posibilidad sa mga isolated ng mga pag-ulan, pangalat, panagoob, duga sa mga localized thunderstorms. Mahina tub-tub makasarangan naman ang hangin natin yung maghahalin sa direksyon northwest to north na magadala sang makanay tub-tub makasarangan ng pagbalot sa aton kadagatan. Forecast temperature natin generally na sa 25 to 36 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kaginang alas 5.28 kaginang aga kag magatunod ini alas 6.4 karon sa hapon. Kag muni ang ating forecasted maximum heat index para sa dakaron nga adlaw posible magalapot.
4: Ma'am Leonor, engineer. Oo. Pila subong ang heat index naton?
5: Well, ang pinakamataas nga na-record natin, sir, sa diri sa station ay 44 degrees Celsius.
3: 44 degrees
4: Celsius. That was on, saan o na ma'am? Subong or Kapon?
5: Subong, sir, ka sa sinila nga alas 12, sir.
4: Okay. Wow, grabe.
3: How about 44. Ang humidity, ma'am Leonor, ang humidity?
5: Ang humidity natin, sir, 54, sir.
3: Abaw! Aragay. Kung dikumpara, kung mag-sharing ka 54, blagkit na ni ma'am, taas na ni siya.
5: Yes, sir. Medyo mataas-taas.
3: Mm. Oo. Ano mabatsyagan mo kung mag-taas ang humidity?
5: Kung mataas ang humidity, sir, kung mataas pag-adya temperature, sir, so mapaang niya pamatsyagan.
3: Amuning mabatsyagan ato nga dumapilit nga malagkit sa panit, no, ma'am?
5: Yes, sir. Maragkat, sir.
3: Oo.
4: Pila ganun humidity ito, ma'am? 55 or 48?
5: 54, sir.
4: 54 humidity, okay.
3: 54, titaas mas
4: tatlo. So, masiling mo 54, ano na ni ma'am, moderate or? Moderate siya, ma'am Leonor, or?
3: Classification niya? Yeah?
4: Classification no, sang 54?
5: Well, dira, sir.
4: Sa moderate?
5: Yes, sir, sa humidity, sir.
4: Ah, humidity, okay. Sige.
5: Na heat index, sir, nasa danger category.
3: Danger category na, mag-44. Sakit-sakit na.
4: Extremely hot.
3: Kaya makon mo, Ma'am Leonor, no? Humid siya, plus init siya, 44 degrees Celsius. Ti mas nadugangan, pag inaon na batyagan, ta nga lain sa pamatyagtas ni, no?
4: Grabe.
5: Yes, sir, ho. Sir, So, mag-ano lang kita, magsuksok lang kita sa mga presko nga bayo, sir, kag inom ka madamo ka tubig.
3: Oo. Ang iba nga ni, ma'am, do, ay nagasuksok sa mga bayo, subong eh. Oo. Eh, kunara mo lang sa sulod, balay, blaho.
4: Ako, ako buwas, masando na lang ko.
3: Masamayan ka nga wala.
4: Oo.
3: Anyway, Ma'am Leonor, salamat kin sa siring information, ma'am.
5: Welcome, sir, kag maayong odto sa inyo. Salamat. RMN News,
4: panahon. Grabe ang init. 44. Subong mga kabelas, 12-15. So, mabatsagan mo gima, magwa ka. Grabe ang init. Wala hangin, no? Siguro dapat mag-istorya ta sa mga mahangin.
3: Si dapat sini Master Don nalong alonggid, pahandonggid, hindi magtiner sa dalom sa silak sa haring adlaw.
4: Inong tubig.
3: Inong tubig per me. Inong tubig. Hydration. Among liabe. Anyway, diretso kita sa mga talalapang doon naton ng mga balita, mga kabyanan, diretso aton nga palatuntunan ang utod nga naglabo sa mag-asawa, utod niya kag sa bayaw, ya. Padayon nga ginapangita subong sa aton nga mga otoridad.
4: Grabe, ini parikoy at large man sila, pareho sila sa barangay kagawad sa Santa Filomena, Arribaloto nga at large man subong, no? Kag ginapangita, ginaayam sa aton sining nga mga kapulisan. Kag sumuman, mag-file ko no sang ethics complaint si Baby Boy Robin Padilla.
3: Baby Boy. Nga, Baby Boy tawag mo.
4: Tiki do bata-bata nga. Mami.
3: Pwede
4: ba lang singgitan niyo, Kuya Mami? Tiki si Lorin Legarda to nag-preside mo.
3: Tiki Mami-Mami agad.
4: O, Mami.
3: Baguya nga Mami-Mami. Sabong.
4: Mami.
3: Singgitan mo
4: ni Tito Kiko.
6: Robin Hood. Nabatian ko nga nagsingke gimana ang tingog ni Tito Ma Tito Sen. Ha. Di basi kay broadcaster lang siya sang una. Basi agnad siya sa modulation sang tingog.
4: Tigin replay tagid ang una nila nga sumpakilay parikoy.
3: Si ano gitu?
4: Kay gambal si Senator Kiko Pangilinan, bla istoryahan ta na lang na inang ginahambal nyo subong. Parte sa resolusyon sang sang mga minority sa aton sining committee hearing kay damo pa ta sa mga dapat.
3: Tiga sabat-sabat na ti paano istoryahan na.
4: And mambal maga masugpon ba si Kiko? Di, anong tanakaroon? Kaya muna, I have the floor! Gambal na si Kiko. Gambal pa kuga sa ligbat ka na. Kagtapos pa rin di na mo mabalaan ang kamango ni Robin Padilla.
3: May?
4: Dapat i-direct mo ina sa Senate President. Mr. Chairman, Senate President. May I speak? Muna. Di kung i-ambalon ka sa Senate President, dili lang git gambal pa si Kiko. No? Ulat ka. Hindi siling gambal ang isa. Ito over mo siya, salutan mo siya.
3: Malisin siya kagin na iya.
4: Hindi pwede nga, may Senate President, may presiding officer. Gadirekta ko yung istorya si mo.
3: Hindi na, kay nagapakita, ina nga daw wala ka sang disiplina, kag wala ka respeto.
4: Kag wala ka kay balo sang rules.
3: Yes.
4: Kita mo gani, magsabat ang mga resource person. Wala nila ginadirekta sabat
3: sa ang nagapamangkot.
4: Gambal sila, Madam Chair or Mr. Chairman, dira sila gadirekta sang sabat nila. Kaya muna ang prosedimento.
3: Para bi mo ang kwans na, para hindi magdirekta sinabtanay.
4: Oo.
3: Muna mo. Anyway, ara na ina.
4: Balat si Buyas, siyambal ni Kiko Panglinan. Wala na yung mga balat si Buyas na. Kamila, hindi ako pala away.
6: Ah, pero, oh, excuse me, nabatian ko ha, nagsingke. Gawang tingog ni Tito Sen, ha?
4: Ano, mami, ano niya?
6: Ano to? Ano to nga?
4: Mapile ko ya ethics complaint, mami.
6: Sige, alam tawon ta, kaya nabatian ko ginban, gano'n nagsingke ang tingog ni Tito Sen.
4: Tito Kiko.
6: Tito Kiko, gali. Tito Sen, manakon
4: man. Ano ka man, mami, man?
6: Sige lang, kita lang niya sa kontra ko, subong.
4: Oo, wala ka man ng lisensya kay Tito Sen. Ano ko siya?
6: Ha?
4: Masaylo ka na sa piyak.
6: O te, ano ko siya, Habana? Pwede hindi ko ginisensya sa bana ko.
4: Di na bulagay na mga muna priso.
6: Ako na gani, bulagay kami gani sa bana ko siya. Pangindi ko man siya. Ano-ano?
4: Mami, hindi ko bang singgiti?
6: Ah, wala ka kan dyan dyan singgit, kanima!
4: Mami!
6: Ay, karay atakan, normal lang dyan.
4: Mami?
6: Ha? Robin?
4: Dusa na. Mami?
6: Robin!
3: Ini ba'y balikan na rin yung Sir Don?
4: Siya na nagambal nga mga bata ko nung subong, daw medyo mga weak. Tiginsinggitan ka lang gamay.
3: Tapos nag...
4: Nagsunggod ka.
3: Nag-ingos kay mo da yun.
4: Gira mo makita, maturity. Mm. After nga nag-suspend sila for a few minutes, nag-approach si Kiko, panginan, ka nag-tanay sang kamotya. Mm. Nung ma-resolve na, kamusta anay na blati?
3: Hindi ba mga mustang tunto?
4: Di ba mga musta? Bata-bata kaya tuto, Robin?
3: Kulang sa Kuan Master.
4: Mami, no? Oh, mga musta. Siya, mami.
6: Ay, ay, huwag mo sa kika musta.
4: Wala, sunggot ko yung mami mo.
6: Ay, bata, gid, ah.
4: Mami, singgiti man siya, mami.
6: Ay, hindi, kuya, bata, pare sa imo. Pero, Kiko.
7: Ano to?
6: Intindihan na lang kay bata, pasi.
3: Anyway, Master Don, amo gina. May mga drama gina sa Kuan Subong. Kay balo ka Subong ti kun ikaw sa kuan naman sa mga pabor kag mga amigo ni Bato de la Rosa. Basi mag-amo man na bala.
4: Galing ba no? Pareko
3: kay,
4: mabu-
3: si Bato do tagilid na eh, no?
4: Wala na kalaw. Tagilid eh. Kabudlay parikoy nga pangapinan mo Subong ang isa sini ka persona nga may warrant of arrest. Against crime against humanity parikoy
3: kag international court ning galaga si mo.
4: Oh, international court kag kalaw ay nakuha na ini sa mga national international media ang Reuters, ang Al Jazeera,
3: Agoy.
4: Ang New York Times parikoy.
3: Ay abaw.
4: Gimpaki, kalaw ay sa mga headline sila Philippine senator flee na authorities who have warrant of arrest for him, no, for crime against kalawilaw ay isang tapos ginapinan no Senate on lockdown trying to protect a senator with warrant of arrest from ICC. Si abak mo sinado parikoy asa na institusyon nagaproteher nagakadol kalawilaw ay sa mga headline kagrabe ang mga epekto sa mga Pilipino parikoy ara sa mga muna nga mga pungsod.
3: Sisilingan niya isang iban protective kadling.
4: Oo.
3: Hindi iya protective custody.
4: Because no? There's no such thing as protective custody. Mm. Kabudlay parikoy nga i-anon mo sa wala legal basis. No, ang tradisyon is not a law. Hindi na yalahi. Nga bala, wala kami nagapadakop diri sa mga senador during time of session sa Senate. Tisang 2018, gindakop man si Senator Trillanes dira. No, sa premises in session man to si Dilima sang 2017 no si Senator Dilima gani nagambal ang bala hindi lang ko di pagdakpa sa sulod I will go out and I will come with you no maupod ako sa inyo dito lang ta sa sagwa hindi diri sa premises sang Senado because Senate is an institution to so, nagserbi si Dilima pito ka tuig antes nga nakagwa antes nga nakita nato nga fabricated ginobra-obra sang din ni Rodrigo Duterte.
3: Uy, manangali sala. Tinagrikant man to tanan nga man nag-kwan saya, nag-testify din saya.
4: Ang Department of Justice Secretary to, si Batiliano Aguirre.
3: Hmm. No? True man to.
4: O, si Trillanes, Amuman.
3: Mga no? Buhi lang to si Madam Miriam. Singgita naman to liwat si Aguirre. Anyway, balikan ta rin nga mga dalagkong balita. Check ta rin mga balita nasunang at international. Lupo ng RMN Network News. Magabalik ang
8: Targitanay sa Uto.
9: RMN Network News. 100 respondents kung ngayong araw ang 2028 elections at ang mga sumusunod ay ang mga tambalan para sa pagka-presidente at vice-presidente, aling tambalan ang inyong iboboto. 44% ng mga Pinoy ang suportado sakaling magtambal sina Robredo at Tulfo sa presidential elections.
7: 40% naman ang sumagot sa posibleng tambalan ni na Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos. 16% ng mga respondent ang undecided, kung saan itinuturing ng OCTA na hindi gusto ang tambalan ng mga ito. Ang survey ay isinagawa noong March 19 hanggang March 25 ngayong taon sa pamamagitan ng face-to-face interviews at may positive-negative 3% na margin of error at may 95% confidence level. Balitang dapat pang abangan, Visayas Grid muling isa sa ilalim sa yellow alert status mamayang hapon dahil sa manipis na supply ng kuryente.
10: Bundag Pilipinas sa Idupos.
11: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Right.
10: Commission on Elections. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
12: Ako po si Drew San Fernando at magbabalik ang RMN Network News.
13: Noong July 12, 2016, isang ruling ang lumabas na nagsasabing Pilipinas ang may exclusive sovereign rights sa West Philippine Sea base sa Permanent Court of Arbitration na nakabase sa The Hague sa Netherlands. At ayon pa rito, walang visa ang tinatawag na 9-dash line ng China. Wala ring legal na batayan para ang kininila ang mga parte ng dagat na sakop ng ating karapatan. Ibig sabihin, may karapatan tayong mangisda, maghanap, makinabang sa likas na yaman gaya ng langis at natural gas sa loob ng ating 200 nautical mile Exclusive Economic Zone o EEZ. Pero sa kabila ng desisyon, patuloy pa rin ang aktibidad ng China sa ating teritoryo. Patuloy nating inilalaban ang sovereign rights sa West Philippine Sea. Sa ikasyam na taon ng ating arbitral victory sa West Philippine Sea, mag-isa at tumindig para sa karagatan ang ating buhay, kabuhayan at kasarinlan. RMN Network News.
7: Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, triplets mula Ilagan City, Isabela, pasado sa 2026 Licensure Examination for Professional Teachers. Kasama mo mula sa IFM Kawayan si Idol Zaira Kuntapay.
14: Umani ng papuri ang magkakapatid na triplets mula Ilagan City, Isabela matapos sabay-sabay na pumasa sa March 2026 Licensure Examination for Professional Teachers. Kinilala ang triplets na sina Carl Dominic Alejandro, Bart Dominic Alejandro at Ace Dominic Alejandro. Nagtapos si Carl ng Bachelor of Secondary Education Major in English, habang Bachelor of Secondary Education Major in Science naman sina Bart at Ace. Ayon sa pamunuan ng Isabela State University Ilagan Campus, ito ang kauna-unahang pagkakataon na may triplets na nagtapos at matagumpay na nakapasa sa pagsusulit sa iisang taon. Ipinakita ng tatlo na higit pa sa numero at pagkakapareho ang kanilang tagumpay, kundi bunga ng matinding determinasyon, pagsisikap at dedikasyon sa kanilang pangarap na maging ganap na guro. Umaasa ang nasabing pamantasan na magsisilbing inspirasyon ang kanilang kwento sa iba pang mga estudyanteng nais maabot ang kanilang mga pangarap sa larangan ng edukasyon. Kasama niyo sa 98.5 IFM Kawayan Idol Zaira Kuntapay, Totok RMN.
7: Samantala, triplets naman mula sa Calawag, Quezon, sabay-sabay ding pumasa sa 2026 Licensure Examination for Professional Teachers. Kasama mo mula sa IFM Lucena si Idol Edgardo Maceda. RMN
15: Live Reports. Tatlong magkakapatid mula sa Calawag, Quezon ang pumasa sa nakaraang licensure examination for professional teachers. Tinagurian ni Carl Balita ang tatlo na sina Ira, Alia at Aloha Mostoles na The Triplets of Excellence. Sa nakamit nilang tagumpay sa nakaraang hamon sa lahat ng kanilang mga natutunan. Ayon sa kanilang naging guro naman na si MAPE Grade 10 Teacher Rodelio Lisboa sa Calawag National High School, na walang iwanan talaga ang mga magkakapatid at napaka-talented pa ang mga ito. Marunong sa musical instruments at mahilig mag-drawing. Para naman kay former principal ng Calawag National High School na si Mr. Bernardo Altamira, ay magaling may talent, masipag at matyaga sa pag-aaral. Ang tatlo ay galing umano sa simpleng pamilya. Sa ngayon ay hindi pa napag-uusapan sa group chat nila ang selebrasyon para sa triplets. Samantalang ipinagmamalaki naman ng buong Southern Luzon State University Lukban ang pagiging top 4 performing school sa buong bansa sa pagkakapasarang nasa 355 na kumuha ng LEPT nitong nakaraan. Sa elementary level ay nag-top 3 si Michelle Velasco. Top 5 naman si Ayla Marie Prialde ng SLSU Chaong Campus. Habang top 6 si Jana Marie Agarin. Top 8 si Maria Cecilia Chokson at J. Russell Cueto ay nasa top 9 sa secondary level. Proud ang lahat ng Quezonians sa mga bagong professional teachers. Kasama mo sa Araman Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgar Dumaseda, Tatak Araman.
7: Isa pang good news mga kasama, dahil tatlong magkakapatid mula sa Bangsamoro Kulia for Islamic Studies sa Buluan, Maguindanao del Sur, sabay-sabay na pumasa sa LET. Kasama mo mula sa Aramen Cotabato si Radyo Man Jul de Mapalaw. RNN
16: Live Reports. Bumubuhos ngayon ang paghanga at pagbati sa tatlong magkakapatid na sabay-sabay na pumasa sa katatapos lang na licensure examination for professional teacher nito lamang March 2026 batay sa inilabas ng Professional Regulation Commission o PRC kahapon. Ito ay sina Tutukan Ana Rea Usman na nagtapos ng Bachelor of Elementary Education, Tutukan Kamsali Usman at si Tutukan Sofia Usman na parehong nagtapos ng BS Secondary Education Major in Mathematics. Mga LET passers na pawang graduates ng Bangsamoro Kulia for Islamic Studies o BKIS na dating Regional Madrasa Graduate Academy o REM Academy sa Buluan, Maguindanao del Sur. Sa panayam ng DXMY sa magkakapatid, mismong nagpasalamat ang mga ito sa kanilang mga magulang, kaibigan at sa lahat ng mga sumusuporta at nagbigay ng pagbati sa kanila, pati na rin si Pandag Municipal Mayor O.G. Balayman sa kanyang programang Free Let Review na na-avail ng mga ito. Anila, ang kanilang tagumpay sa kabila ng hirap sa buhay ay bunga ng panalangin at hindi natitinag na dedikasyon para sa kani-kanilang mga pangarap. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Man Jul de Mapalaw, Tatak RMN. RMN
7: Weather Report. Mga kasama, patuloy na binabantayan ang low pressure sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, huli itong namataan sa layong 485 kilometers silangan ng Virac Catanduanes, pero malabo ang tsansa na mabuo bilang isang bagyo. Wala itong magiging direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa at inaasahang mananatili lang sa Philippine Sea bago tuluyang malusaw sa Biyernes o Sabado. Samantala, magpapatuloy naman ang maaliwalas na panahon sa malaking bahagi ng bansa, pero may tarang isolated rain showers at localized thunderstorms sa ilang lugar sa bansa, kabilang narito sa Metro Manila. RMN Weather Report. Mahigit 40 lugar sa bansa ang inaasahang makakaranas ng mapanganib na heat index ngayong araw. Sa heat index forecast ng PAGASA, pinakamainit na damang init ang mararanasan sa Etiague, Isabela, Tau, Camiling, Tarlac at Butuan City, Agusan del Norte na posibleng pumalo sa 45 degrees Celsius. Aabot naman sa 44 degrees Celsius ang inaasahang heat index sa Tuguegarao City, Cagayan, Iba, Zambales, Sangli Point, Cavite City, Cavite, Ambulong, Tarawan, Batangas, Alabat, Quezon, San Jose, Occidental, Mindoro, Duwangas, Iloilo at Panglao International Airport sa Bohol. Nasa 14 na lugar naman ang makakaranas ng 43 degrees Celsius na heat index, habang 42 degrees Celsius na damang init naman ang mararamdaman sa 21 lugar sa bansa, kabilang nasa Pasay City, Metro Manila. RMN Network News. Samantala, muling isa sa ilalim sa yellow alert status ang Visayas grid mula alas 5 hanggang alas 9 ng gabi ngayong araw. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, bunsod ito ng manipis na supply ng kuryente sa Visayas region kasabay ng mataas na demand sa kuryente at forced power outage. 11 planta kasi ang pansamantalang tumigil ng operasyon, habang 12 planta ang may derated capacity o kulang sa kapasidad, kung saan 857.2 megawatts ang nawala sa grid. Ito na ang ikalawang sunod na araw na nagdeklara ng yellow alert status sa Visayas grid. Samantala, batang nalunod sa ilog sa San Leonardo, Nueva Ecija, natagpuan na matapos ang 2 na search and retrieval operation. Kasama mo mula sa RMN Nueva Ecija si Radyoman Ace Blanca. RMN Live Reports.
17: Natagpuan na ang mga 11 batang iniulat na nalunod sa ilog matapos ang 2 araw na isinagawang search and retrieval operation sa otoridad dito sa barangay Tambo sa Adorable sa bayan ng San Leonardo, San Nueva Ecija. Sa report ng otoridad ay 2 araw na nga daw hinahanap ang bata matapos maligo sa nasabing ilog, kung kaya't agad na nagsagawa ng operation ng mga rescuers at mga tauhan ng iba't ibang ahensya upang mahanap ang biktima matapos itong tangi ng malakas na agos ng tubig habang umano'y naliligo. Sa kabila ng hirap ng paghahanap dulot ng malalim at malakas na agos ng tubig, hindi tumigil ang mga rescuers hanggang sa matagpuan nga ang katawan ng bata. Nakirami naman ang lokal na pamahalaan at mga residente sa pamilya ng biktima sa sinapit na trahedya ng bata. Samantala, muling nagpaalala ang PDRIMO sa mga magulang at guardian na maging mapagmatyag sa kanilang mga anak, lalo na ngayon nararanasan ang matinding init ng panahon kung saan marami ang nahihikayat na magtungo sa mga ilog at iba pang anyong tubig upang maligo at magpalamig. Binigyan din ng PDRIMO na hindi dapat hayaang maligo o maglaro ang mga bata sa ilog na walang sapat na gabay at pagbabantay na nakatatanda upang maiwasan ang kaparehong insidente. Kasama mo sa RMN Drive ICR, Radyo Man Ace Blanca. Tatak RMN!
7: Sa Sarangani Province naman, mag-ama patay matapos anurin ang tubig baha sa ilog. Kasama mo mula sa RMN General Santos si Radyo Man Brian Oñate.
18: RMN Live Report.
19: Patay ang mag-ama matapos silang anurin ng rumaragasang tubig baha sa ilog sa may barangay Daan Suyan, Malapatan, Sarangani Province. Ang mga biktima ang isang 33 taong gulang na ama na kinilalang si Johano Balando at 3 taong gulang na anak nitong si Hana. Ayon sa MDRRMO Malapatan, na pauwi sa kanilang lugar ang mag-anak kasama ang asawa nito mula sa bayan para mamili ng kanilang pangangailangan. Dahil sa lakas ng agos ng tubig baha sa ilog na tanging pamamaraan para makauwi, nang itinawid ng biktimang ama ang kanilang gabayo at sinunod nito ang kanyang mag-ina na naiwan sa kalagitnaan ng ilog. Dahil sa hindi na mapigilan ang rumaragasang tubig baha, natangay ang mag-ama at ligtas naman ang asawa nito. Kinabukasan, natagpuan ang bangkay ng 2 biktima sa karatig na barangay ng nasabing munisipyo. Kasama mo sa RMN General Santos, Radyo Man Brian Oñate, Tatak RMN.
7: Samantala, lasing na nag-amok sa isang pamamahay sa Bukidnon, patay matapos tagain ng may-ari ng bahay. Kasama mo mula sa RMN Malay Balay si Radyo Man Mark Micaballo.
18: RMN Live Reports.
19: Patay ang isang sinasabing lasing na nag-amok sa isang pamamahay matapos tagain ng may-ari, partikular sa Prok 5, Sitio Layungon, Barangay Punggol, sa bayan ng Libuna dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang biktima ay isang 38 taong gulang na lalaki, residente ng naturang lugar, at ang suspect ay ang kapitbahay nito na isang 42 taong gulang na lalaki. Ayon sa report, bigla di umanong pumunta sa bahay ng suspect ang biktima at doon nag-amok na sinira ang bubong ng pamamahay ng suspect at ang kaniyang solar bluetooth speaker. Pagdating sa bahay ng suspect, nalaman ito ang nangyari at doon na kinumprunta ang biktima sa kanyang ginawa. Sinubukan pang pigilan ng ama ng biktima ang mainit na kumprontasyon ng dalawa, bagamat huli na ang lahat dahil nataganan ng suspect ang kanyang anak. Nagtamo ng sugat ng pananaga sa kaliwang balikat, kaliwang bahagi ng ulo at sa dibdib ang biktima na siyang naging dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Matapos ang krimen, voluntaryo namang sumuko sa punong barangay. Ang suspect dala ang itak na kanyang ginamit sa pananaga. Nasa kustudiya na ngayon ng Libuna Municipal Police Station ang suspect na mahaharap sa kaukulang kaso. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Radyo Man Mark Micaballo. Tata, RMN.
7: Samantala, 5 kilo ng hinihinalang shabu na sabat sa Zamboanga City, 3 arestado. Kasama mo mula sa RMN Zamboanga si Radyo Man Mirasol Montesa.
20: Tinatayang nagkakahalaga ng 34 na milyong piso na hinihinala ang shabu ang nasabat ng mga tauhan ng Regional Drug Enforcement Unit 9, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency, sa ikinasang operasyon sa Zamboanga City kung saan 3 tulak naman ang naaresto. Kinilala ang mga naaresto na sina Kasmir Haydini, 32 anyos, Adong Ibang Ibanez, 32 anyos, residente ng Bongao, Tawi-Tawi, at si Ardison Palahuddin Salim, 40 anyos, residente ng Tulay, Hulosulu. Isinagawa nagawa ang operasyon sa basement parking ng isang mall kung saan sakay ang mga suspect sa isang pickup ni San Navarra, habang ang itinuturong amo naman ay nakatakas umano sakay din sa ibang sasakyan. 5 kilo ng sabu ang nasamsam mula sa mga suspect na may markang 666 ang mga pakete nito. Napag-alamang matagal nang minamanmanan ng mga otoridad ang mga suspect hanggang sa pumayag na makipagtransaksyon sa operatiba na nagpanggap na buyer. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaharapin ng mga naarestong suspect. Kasama mo mula rito sa DXRZ RMN Sambuanga, Radyoman Mirasol Montesa, Tatak, RMN.
7: Samantala, ang AFP sinabing hindi ko konsentihin ang paggamit ng dehumanizing language kaugnay ng mga nasawi sa nangyaring inkwentro sa Toboso Negros Occidental. Kasama mo sa balita si Radyoman Marjo Domingo.
18: RMN Live Reports.
0: Kahit na Armed Forces of the Philippines na hindi nila kukonsintihin ang paggamit ng dehumanizing language kaugnay ng mga nasawi sa inkwentro ng militar at NPA sa Toboso Negros Occidental, ito ang pahayag ng AFP matapos umani ng reaction online ng paggamit ng salitang corned beef upang tukuyin ang mga nasawi sa inkwentro. Ang AFP spokesperson, Colonel Francel Margaret Padilla, hindi kukonsintihin ng AFP anumang uri ng hindi magalang o dehumanizing na pananalita laban sa sinumang individual at kung anuman ang kanyang kinabibilangan. Aniya, patuloy na pinalahanan nito ang publiko na ang bawat pagkawala ng buhay ay hindi lamang numero, kundi isang seryosong usapin na dapat ratuhin na may dignidad at pagalang. Dagdag pa niya, nainindigan ng AFP na ang mga talakayan tungkol sa mga armadong tunggalian ay dapat na manatiling nakabatay sa katotohanan, responsable at may malasakit sa dignidad ng tao. Samantala, may ilan din umanong nagbibigay ng ibang kahulugan sa terminong corned beef na ang ibig sabihin ay kabataang organisado, recruited at nanginlang ng baluktot, ideolohiya at pananaw ng NPA. Kayo pa man, binigyan din ng salatahang lakas na anuman interpretasyon sa naturong salita ay dapat pa rin irespeto ang bawat buhay na nawala. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Marjo Domingo, Tatak RMN.
7: Balita sa ibayong dagat, bubuksan ni US President Donald Trump ang usapin ng giyera sa Iran sa pakikipagkita kay Chinese President Xi Jinping ngayong Linggo. Kaugnay ito ng state visit ni Trump sa China na unang pagkakataon sa US leader matapos ang halos isang dekada. Gayunman, nilinaw ni Trump na hindi naman siya hihingi ng tulong sa nasabing bansa dahil kaya naman anya ng Amerika ang military operation sa Iran. Nilinaw naman ang White House na matagal nang nakaplano ang pagtungo ng US President sa China, bagamat na delay lang dahil sa giyera sa Iran. Pangunahing pag-uusapan ng lider ng dalawang bansa ang pagpapalakas ng kalakalan at plano ng Amerika na magbenta ng armas sa Taiwan. Kasama sa delegasyon ni Trump ang ilang business leaders sa pangunguna ni Elon Musk ng Tesla at Tim Cook ng Apple. Naasahan din na mareresolba na ang isyo ng mga sanksyon na ipinataw ng Amerika sa China at manunumbalik ang magandang ugnayan ng dalawang bansa. Sa atin namang balitang sports, makikipagsabayan ng UP Fighting Maroon sa ilan sa pinakamalalakas na collegiate team sa Asia matapos italagang kinatawan ng Pilipinas ang 2026 Asian University Basketball League na gaganapin sa Hangzhou, China ngayong Agosto. Sasali ang Fighting Maroon sa 12-team tournament kung saan makakaharap nila mga koponan mula China, Japan, South Korea, Chinese Taipei, Mongolia, Hong Kong at Australia bilang bahagi ng kanilang paghahanda para sa UAAP Season 89. Kabilang sa asahang magbibigay lakas sa UP sina Ray Remogat, Jacob Baila, Gani Stevens at dating UAAP Rookie of the Year na si VJ Pre. Ang AUBL ay isang pan-regional collegiate basketball tournament na suportado ng Asian University Sports Federation at layuning palawakin ang kompetisyon ng university basketball sa buong Asia. At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita sa ngalan po ni Angel Garcia. Ako po si Radyoman Drew San Fernando. Wala po rito sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila. Maganda pong hapon at marami pong salamat.
21: RMN Network News. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
22: This newscast is brought to you by Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta, Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
1: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Iniin si Governor Maria Lucille Nava nag-imbitar sa inyo sa Guimaras para sa ulugo ng pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Tilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest kaupod ang inyo paborito nga OPM artists and bands. Pamatuod nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Gani, kita'y kitatanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa magcha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
1: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS! High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ang manubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ng stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
8: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
9: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayo nga balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkat ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated Vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
10: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Time. Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi ka pahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
13: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
14: Talk, talk, talk! Lechong manok! Promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok!
15: Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Tag, gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag, Lechong Manok! Tok, tok, tok! Lechong Manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag, Lechong Manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air, kag online, tatak! RMN!
16: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
16: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Salada. Max Protectado pa, unique.
16: Max Salada. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
18: ECS. Mega Man Gold Coffee Mix.
19: Partner.
18: Gusto mo ba ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy. Mega Man Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca, kag so palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Mega Man Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.
20: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
21: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
22: TTX 500. Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inom TTX 500. In 2 times ko. So buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar.
21: TTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako gali si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit ko dyan katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day. 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tugon na. Salamat sa Mighty C.
21: Mighty C, mabaka sa mga butika.
24: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, kag Rajuman, Don Dolido sa targetanay sa Udto.
25: Mga Rajuman, balik sa itong pagpangalagad diri sa RMN, targetanay sa Udto, ang oras na itong Philippine Standard Time. Tataklas sa 12:50 sang Udto. Standby kay Dugadugay, Master Don, kung akong taring update kay Rajuman Flo Navarrete. Angot sa sining balita nga duwa diri ang mga naristar sa isa ka drug by bus operation diri ni sa Banwa sa Pabia, Iloilo. Ang RPD iyo gini nagpatigayo, nagpanguna sini kagabi mo pilang nakuha 2 million 2 million pesos nga balor sang illegal nga droga, mga kabiyanan. Ti grabe na naman ti ano ning background sang sini mga arestado. Ibaloon ta nga ginsaligan ni sa balor nga 2 million ni kasi nagligad to bisan tricycle driver. Sikyo o kung ano man nga trabaho kong kaisa, minilyon ang nagkaka-recover mo, no? Amo na subong ang salig sila daw. Daw mas ginasaligan pa sila sa droga kumpara sa pagbaligya sa mga baranakyo. Si Manang gani ni kaisa daw. Hindi gani kung kaisa makakuhaan kay ginaalsada, yan lang. Da? De, inyo? Ini daw na ano man, ginapaalsada na lang ni subong. Doon kay posible man. Kaya muni ka dako sang balor sang droga, palsada mo kung daw hindi mayong background sa isa ka tao, no? Tibot silingon, free-flowing na kag ang kapisan sa mga pulis. Tado, halos ginasunod na nila ng kadamuon sa droga sa bungo. Check tani kag ang latest ng update sa sining mag-utod nga nag-ilinaway dira sa Labunaw, Iloilo, ang mag-asawa, ang isa di utod niya, isa bayaw niya, linabo niya. Inubog malang istorya, tiyas sa bungo. Nagligad pa sa numpawan sa paghubog sa subong way pasiga po nagsurendero.
26: And of course parikoy suryahan taman sa aton diri kapag pangalagad ining madata subong nga mga illegal quarry sa aton sini mga kaprovinsyanan, no, sa aton mga kabanuanan subong, no. Mayara dira sa may banwa sang Kalinog, no. Mayara man karon nga gin pa-verify ta na sa PGN row naton dira sa may Barautak Viejo, Parikoy. No? Hindi ko lang pagyambal, ano yung detalye. No? Pero according sa kay Atty. Boyko, wala sang permiti sa amo yadto nga barangay. No? Pero nag-acquire sila. No? Kag suno sa report, inang nag-acquire, no? Isa ka-opisyal, kag nakalisensya ko no kay mayor kag kay congressman.
0: Hoy.
26: No? Ti karon na bati ko, wala ya kabalo ning mayor kag congressman.
0: Hoy.
26: So amo ni karon ang gusto naton makonfirmar. Kay di naton gusto nga mapinagusto sila da Parikoy. Kay ti very destructive na karon kay hindi sila ma-regulate.
0: Mm.
26: No? Kay ti wala man sila permit mo. So kutkot nang sila nga kutkot da, nga nga pa ginapabaya, pabayaan lang karon da, no? Kundi maguba nilang natural flows ang tubig.
25: Yes, Master Don, kapin pa subong diri mo ma dapat ma-appreciate ang nature bala.
26: Oo.
25: No, subong at tigilinit. Ti paano na karon kay kon halitan tag doon ang manggad ta ga-contribute ini sa pag
26: yes.
25: Kwan man suffer.
26: Correct, ang correct.
25: Ang mga pumuluyo. Ti Master, good din ha, kay Attorney Boyko nga mapisan siya, Master Don.
26: Mm-mm.
25: Kag street, no?
26: Yes.
25: Yung nga klase isang opisya sa Pedro. Congratulations, sir, kag ukas kalo kami sa imo. Kag subong, oh.
26: Oo.
25: Ang mga pulis nga into illegal quarry trade man. Ginapandaman na subong sa aton nga regional director.
26: Mm.
25: Sili niya makapangatubang ka mo dismissal. Goodbye na lang sa mga karer ninyo.
26: Mm.
25: Kung matabo nga mapapatudaan ka mo, nga makamusa mo na nga negosyo.
26: Yes, gindala na ito ni Nagligad Parikoy, no? Ining mga quarry, nga naga, kung sa diin, may mga gapanag-iyas ang quarry, no? Sa mga operator gali, either ila asawa, ila parente, ang naga-front, no? Nga, negosyante o kung operator sa quarry. Pero actually, sila ang nagapanag-iyas ang quarry. Kaya manti, it will be a conflict of interest kay manti regulated ang ininga klase sa negosyo. Halos tanan mga negosyo pero iniya strictly regulated ni kay dunang manggad tani ang ginaano nila da ginakuha nila da. So dapat regulated ina. Ti ba si man conflict of interest kung dakpon mo na karon? Nati overloaded. No, hindi insakto kay manti daw 10 cubic meter lang I think ang allowed sang aton sini nga probinsya nga maload sa isa sini ka truck. So iban ka pa sobra para awat pang bayad eh no sang nagapakwari sila da no baligya nilang balas ka batuda so in a way check nato na dugi dugay diri sa ato nga pagpangalagad kay ato niningi muon nga kausa no nga mapapas ini sila hindi sila dapat magpinagusto de sang pagkotkot sang aton duta sang aton sini nga mga bato sa aton sini mga kasubaan because it will endanger the natural flow of water kag basi makapekto sa mga malapit nga kabalayan sa sila mga karong masuba.
25: Hindi ito na pagulaton nga magpariyasta sa areas ng Cebu, dumduman mo. Namo-damo mga baha dito. Ti mabinasulay kita after sina. Pero ti okay na. Ang binasulay, ara, pwede. Pero mapabalik mo pa ang kabuhi kung may malagas ang kabuhi na. Hindi na. Ang muna ka-importante, diin pa tayo ma... Diin saan o pa tayo ma-hinulsol. Sabagay, pag-hinulsol sa punta, kiman. Pero saan o pa tayo maka-learn? Kayo dapat mo na ta learning sa ibang nga lugar.
26: Mm-mm.
25: Nga subong pataya nga kanang lang gidi ang pagtuon sa aton gigko galingon nga experience. Ang pwede man nga gamiton ang experience sa iban para makatuon kita kan.
26: Ang pagmina, ang pagkwari ginaalaw sang aton sini nga gobyerno sang aton nga lahi. Pero may regulasyon nga dapat sundon.
25: Correct.
26: Ti ko masunod mo malang ina, wala man ginabawal. Sang aton nga gobyerno, sang aton sini nga lahi.
25: Gary Plinis malang naturally
26: mo. Amo ni mga yaman na bumabalik no na kustgalog pa. So ma-replenish ini pero ti katulad bala sang isda no may off season kita di. Diri sa aton sa Iloilo River wala na isang pamunit sa nag-resume lang ni sa Marso eh.
25: Sa Bisayan City no?
26: Mo na. Amo man no kay kabuhi inaabi kung mapinagusto kita karong panguwa sa isda dati wala mabilin
25: mawadaan man ang uling tubo no hindi kita magpakasasa nga daw mga dalok-dalok kita subong nga daw hindi ito napagbinlan ng iban nga way pakakaon daw mo nabla kanto ka na sa pagkainan kanto ka sa kalanan tapos mga utod mo na kag iban mga pamilya way pakakaon pinangda-da mo na tanang sudaan da ka pagkaon
26: tapos iano nyo man bla sa laon nyo man ang ginakuha nyo ng isda kung ang isda nyo gamay pa kag hindi insakto ang kalabaon ibalik nyo stupid.
25: Correct.
26: No, tapos may naman nakita pa ko gani Parikoy, no ginapambog pa sa manong baligyaw, oh, grabe oh. Nang tablang ako ng lobster, damo itlog yaw.
25: Oh, no? Ti itlog ma buto pa na.
26: Ti ang usually na Parikoy, under the law, ibalik mo na yas dagat.
25: Mm.
26: No, kay gapang itlog niya mo. Ti may iban niya nga bigya ta papatin ng itlog do nami panigidi
25: kan. May sabor ni masabor.
26: May sabor ni.
25: Saboroso kagang itlog mismo may presyo na. Anyway, balikan naton ini i-check ta si Radyo Man Flo na Barete. Standby Radyo Man Flo ah. Sa report angot sa sining follow-up. Mga kabiyanan, sa duwa ka mga nagkaladakpan, 2 million pesos ning balor sa drogan, di ba sa basta ni? Duda ko ba si Kagin man ba prison niyo?
26: Basi nakaskwila ni, kag master's degree na ni sa mataas na paralan ng muntin lupa, bla?
25: Ang ligad nga daan, may ara nga nadakpan na, na-operate na, ga-video call pa sa sulod mo?
26: Oo. Oh.
25: Sa BGMP mo?
26: Grabe,
25: no?
26: Grabe.
25: Hindi mo kita sana. Dakpan ng tao tapos gabi video call pa yang sa BGMP. Di ba lang bawal da mga cellphone?
26: Oo, ti gina. Ay sus Maria kagosip. Ti gin warningan sila.
25: Ah.
26: Warningan sila sa BGMP.
25: Mm.
26: Ay may warning pa nagali, sir?
25: Eh, we. Ay ang warningan nyo da yang nag-provide sa iya da.
26: Oo.
25: Kay kadako sina.
26: Di ako nya parikoy dapat may disciplinary action dio.
25: Master Don Ario, sino makapasulod sang cellphone daman? Amo na gani nga droga, ginapasimutan na gani, mga secret packet, gani, pocket, gani, sa mga babae, ginapakuot, tapanak isa kung...
26: Kung baga parikoy, kontrabando, ina. Mga baga kontrabando, illegal, ina. No, nga pasudlon mo da, kahit hindi dapat na mga priso, parikoy, hindi gina'y dapat, luwas ang visitation.
25: Oh.
26: No? Hindi niya dapat may communication outside. Tiging priso mo pa kung freely, malanggali, makalantaw sa mga video to, Netflix to, whatsoever.
25: Kung baga, subong daw na-defeat ang purpose nga nagpriso sila da, kaya ang napriso sila da, may libre na sila ng balay, may libre pa sila ng security.
26: Mm.
25: No? Gimpada, da, tapos sila sa kwarta, sa tawo. Tigigigastuhan kita, tapos ma-operate man lang sila da sa sulod, ga-contact man lang sila sa mga illegalista man
26: yes.
25: Sa
26: gawa.
25: Anong purpose sila? Para manago sila, nag-dra na lang sila may star?
26: Na. So, ang mga parikoy nga dapat istriktuhan sa BGMP na to na kay dira na gasulod ang transaksyon sa legal nga droga. So dapat mauntat naton na kay manti sila ara sila to, di naman ko nila madakop kay manti. Ari na ko sulod this one.
25: Dakpano so, pang priso.
26: Mga minions ko ario, no? May sa no day may maabot na shipment, no? Kamo na da bala, distribute nyo na kay Juan, kay siya na bala nang budigiro ta, siya na bala mag-distribute sa aton mga downline, no? So dira galing ang instruction sa mga mastermind nila o quote in quote mga drug lords.
25: Standby Radyo Man Flo ah, duwa ni Kabilog na kiladakpan diri kag 2 million man ang balor. Tingano ginang mahimo sang droga nyo sa mahimo sang evergreen ah. Oh. Evergreen gani iya. Bisa pila pa ka karton ihampas mo pa sa likod sang
26: pulis
25: ni salon ni kag pagpasalamat sa simo nga ah. Madugang resistensya yan eh. Why man silang ginampas? Kuan lang ginampak. Oh, sir, pak. Imo ni. Yes.
26: Kung baka pwede mo yung isinggit. Pwede yan. Kay Bergren.
25: Oo, tibisan sa tubang kapulis na sino madakop si mo. Pangayoon niyo pa ganina. O try nyo droga karon da. No? Ano ginamahimo sa droga nyo? Illegal nga droga nyo? Sa food supplement, tanga evergreen now? Ariyo, nagalimpyo niya, nagpabakod niya, nagbalansi sa sistema sa lawas ta? Kuan pa? Nang legal pa? No? Ang sobra, buhin na niya. Sobra sugar mo, bisang isin mo gani guro yatag ning sobra nga sugar, wa igini may masalo. Sobra nga cholesterol, sobra nga uric acid, asin, fats, creatinine. Inormalize na sang evergreen herbal capsule. Pero kung kulang kraman sa minerals, kag vitamins, dugangan niya naman ini. Nga ah, anong sikreto niya? May turmeric, may saluyot, may malunggay, may ampalaya, may wheatgrass, may barley grass, kag may vitamin C. Amo na ginasiling tanga basta produkto ni Doc Kiko. Sigurado nga,
26: epektibo! Evergreen herbal capsule, mga kabinan, the great, great, great equalizer, no? Kay manti kung kulang ikaw sa vitamina kag mineral, sure bull na ya, no? Nga ikaw magamasakit because ang vitamins and mineral deficiency will result to diseases. Para malikawan na ito din na, 2 to 3 capsule lang, mga parikoy, sang evergreen herbal capsule, ayos na ang buto-buto.
25: Ari bilang isa sa mga users sa itong pamatian kung ano kay epektibo ang evergreen herbal capsule.
0: Asagod ang nakatake ako sang evergreen herbal capsule since December, ang nagami na ako namatsyag kay dako ko sang una mo. So, nagamatamat ba nung ano do lang boyon ko tagway nak ginahapo nanay ka mo mga utod ina ano ko gyud gina ginaduso og gina sa inyong evergreen herbal capsule na malami kini sa aton kayong laba
1: pero sa una sa way ka pakainom sang evergreen herbal capsule anong pamatsyag mo
0: do damo ka ano sa akon ano dugay og lingon ulo ko do matumba ko lang ngayon hindi maintindihan pero pag tubod sa nag-take na ko sang evergreen do nagsulhay nang tanan-tanan sa akon.
25: Yes, evergreen herbal capsule mga kabiyan maginom 2 to 3 capsules kada adlaw. Evergreen herbal capsule basta produkto ni Doc Kiko, sigurado nga epektibo.
26: naka-standby na aton A4 reporter, A4. Radyo Man Flo. Flo Navarrete.
2: DYRI, Radyo Man Report.
3: Radyo Man Ronel, Radyo Man Don, nakahunong na karon sa karsel sa Pabia Municipal Police Station ang duhang nadakpan, no? Sa kasunod sa gintatigayon nga bypass or drug bypass operation sa Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDU, no? Kagabing iningin ka sa ang ining operation sa din nakuhaan sa valor 2 million pesos, no, na suspected shabu ang ining mga arestado. Ini sila din kilala ang nakuha sa landi alias KT gin payag ni Captain Marvin Berneba at si Lito Rights Manila gin tagana ta nila sang alias, no, si alias Joel ang uning subject, no, subjected sa

0: alias Joel, kinakabing ni siya nga bodigiro, no? Sang illegal nga droga. Pinipamangkot ko si Police Captain Marvin Villanueva, kung sinong source, hindi pa nila mapalayag sa kanginan, kahit parang hindi nga na, hindi mahampira nila sining nga operation, Radyo Manronel, pero ti, may ginakuhaan nila siya sang stocks, no? Ginadagdag niya sa panuwasang pamilya, and at the same time sa mga kaiping ng mga kabanuhanan, Radyo Manronel, no? Kagamo man si alias Agi, no, na iyang runner, no, kung maggamit abi kung magbaligya, no, sa illegal nga droga, Radyo Manronel, no, kagti sunod pa diri sa RPDO kay Captain Villanueva nga kapin anong kabula na nga nagumpisa nga nagsulod sa illegal nga droga, no, ining si alias Joel kag si alias Agi, no, kag mga isa ka bulan anong labig man isa ka bulan ang ila sini nga monitoring tubtob nga ini ila nga nadakpan ang ining mga arestado, Radyo Manronel, Radyo Mandon. Yari si Police Captain Marvin Villanueva ang tagpamabasa ng RPDO sa akon sini nga ma-interview.
1: Yes po, no? May iba-iba aspiration tayo kahapon sa iba-iba sa Eres ng Kanda, Pabia, Iloilo po.
2: Okay. Pero sino ning mga subject, sir?
1: Ang subject na no? Si alias Jewel, tsaka si alias Agi. Ruin kahapon no, na baybasan na sila. Baylo sa isa ka sa she, sa 13 pesos, sa isa ka sa she na Spiti Chabu. Kaya nakuhaan na sila sa masasari ng mga illegal na illegal nga droga at the same time nabukat ining 320 grams no na may standard drug price na 2,176,000.
2: Mm-hmm. 2 million sir, to be exact 2 million.
1: Oo, 2 million.
2: Sir, ang subject ta mo ni si alias ano gani sir?
1: Alias Joel.
2: Joel no, kagang upod niya si alias Agi. Ano mag-anonis nga duwa?
1: Makakilalahin ni sila sir no. Tugtugtan na sila sa pagbaligya sa illegal na droga.
2: Okay. Di na nagkakuha sang ano, ang subject na si Joel, di na nagkakuha sang supply sang droga.
1: Regarding sa soster, no, hindi lang muna nang pag-disclose. Pero may pangalan naman lang kami.
2: Oo. So,
1: di
2: ano?
1: Di kami ang hinatan niya.
2: Okay. Bali, taga Pabia ni siya, Uncados Pabia. Ano na, sir, nag-aboard to siya sa area?
1: Based sa information naman, sir, no, at temporary residing na siya to. Pero residente gid man siya sa, pero ang residente na siya sa San Dionisio gid siya nga ta ang si alias Joel.
2: Mm-hmm. Si Agi taga Bangkal Tigbawan.
1: Oo.
2: Okay. Sir, abangod sini no kay ti more than 2 million pesos ang na-recover ninyo nga shabu. Anong impact sini sa pagkadakop sa ila?
1: Dako ini impact no, especially based information namo no. Isa ni makadikto gini sa mga butigero base sa nakuha natin na illegal na droga no. May mga ano nga sila, may mga i-deliveran mo sa may mga deliveran mo sa tani bago sila makuha. So nauntak na yung mga deliveran nila.
2: Mhm. So ano yung classification nila nga duwa sir?
1: Ma-consider din sila na high value individual no base sa nakuha natin sa na-transaction natin sila.
2: Okay, dugay na sila kuno kay engage sa drug sir.
1: Based information nato no, matugay-dugay naman sila more or less mga 6 months na rin na engagement nila sa illegal ng drug.
2: Oo. Pila na kabulan ang monitoring ninyo sa tantes ninyo nga natakpan?
1: No, nakalambot mo ta more or less mga isa kabulan to bago to sila na monitor. Kaya medyo ano sila no, medyo ingat maggalaw.
2: Mm-hmm. Naasar sa ano sir, sa may pandak Pabia ang transaction sir?
1: Dito sila nag-ano no, dito ang nagsunduan kung pagtransakto siya yeah, no, dito yun ang balnga meet up, that's why dito yung area.
2: Mm. So Subong sir, din sila Subong?
1: Subong no sir, no? Dito sa Subong sa Pabia MPS, naka-detain.
2: Ano nga kaso sir, nga ipahal sa ila?
1: Makasuhan to sila no, sa pagbaligya, possession sa illegal na droga.
2: Mm. Okay.
0: Radyo Manronel, Radyo Mandon, no, si Police Captain Villanueva, no, sang RPDO. So 320 grams ang recovery.

0: Di ba mo magbudigiro ka, dako dako ng rolyo mo, ikaw ginakwaan sa tananda mo?
1: Oo, so kumbaga, ikaw ginabagsakan, ikaw ma-hold anay na, until nga ma-distribute mo amat-amat sa downline.
0: Mm.
2: Hmm. Si Budigiro, 2,100,000 pa sa to, 100,000 plus, no?
0: Mm.
2: 2.1 million. Mm.
1: No? Eh, ano, Biplo, makantuan mo ang pabiya PNP, kaga ma-interview mo ning duwa kung
0: basi pa mala nga magatag statement ah.
1: Oo. Huh? Ay in fairness to them kung ano gid kay kadako eh 2 million ang balor parikoy.
0: Mm, kaga ang allegation na ti Budigiro kay muda.
1: Oo.
0: No? Kun sa mga MLM pa na mga multi-level na mga negosyo multi-level ano na bla?
1: Marketing,
0: no? Ti kun ikaw ang Budigiro, ti do stockist ka.
1: Mm-mm.
0: Do ikaw ginakwaan sa mga downlines mo da.
1: Na, correct.
0: Bugrobi.
1: Sakto na.
0: Big time, no? But silingon sa area ngani ha, ang Budigiro, amo ako. Kagtanan ng mga downlines, diri makwasa akon.
1: Na, amo na. Do.
0: Why sa may makalusot, diri nga under sa grupo naton. Kaya akon ini area.
1: Bawa akon. Na, amo na sa mga multi,
0: level marketing.
1: Level marketing MLM, mm. No? So, makwa ako sang product dito sa puno.
0: Mm-mm.
1: Tapos ako ding bagsakan.
0: Akong stockist.
1: Ako ang stockist dire kay mga stocks ari sa akon. Ti ang akon sini nga network, no? Makuha diri sa akon, no? Ang network nila, makuha man sila sa tao to, pero ako na di ang kuhaan nila.
0: Kumbaga ko kuhaan ni sa mga bulo big time sa barangay o sa isa ka lugar abi. Tapos ibaligay man to eh.
1: Baligay man to.
0: Pasakaan niya to nga. Kundi ma... Kuha gulo ganan siya na kung gamay, di ba?
1: Oo.
0: Tapos ganan siya man to nila eh.
1: Mm-mm.
0: No? Hasta makalabot sa end user. Wow, end user.
1: Wow, end user.
0: Oo.
1: Clarex Pro, basi makantuan mo ah. Makuha taman sila.
2: Sige. Pasakaan sa isang kaso subong na paglapas sa Republic Act May 165 o kung comprehensive yung Jurors Charge Act of 2002.
0: Kagi ni sila priso? Sa record?
2: Wala. Bali, newly identify ni sila, Radyo Maronel.
0: Oh, grabe. Di ba gulang ma-identify ang status sa Budigiro na? Grabe, no? Mm-hmm. Pero kuhan siya ng high value individual?
2: High value individual. Dua sila.
0: Mm-hmm. Uh-huh. I-check lang, ha? I-check lang, ha? Kay Tito, under ano pa man Japon ang ila background, basi ma-check ta kung kaagigi man priso kay kalabanan sini nga ginasaligan kaagi.
1: Oo, kati dito sila nakapangilala sa prisuan mo.
0: Mm, daw mo na bla.
1: Basi lang ah, i-check lang Radyo Manflo. Thank you again.
2: Sige, amo ni madulong naton nga information sa pagpangalaga sa programa.
1: Flo, ang isa mo to guro, ibalikan ka lang namon para hindi magsamo balita ta. Thank you again, Flo.
2: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo na Barete, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
1: Kadako pariko, it's 2 million eh.
0: Mm. Tikon bago sila na-identify mo, grabe yun, no? Mabuli ginapacheck ta lang.
1: Uh-oh.
0: Diba siya may mga background nga noon, kiti ginatag. Kaya usually kung police aliases pag yung mga ginatag mo.
1: Kung hindi drugs ang previous nga kaso nila, sigurado kita pariko, ang ila sila nga contact, ara sa sulod prisuan eh.
0: Mm.
1: No? So basi na priso sila sa lain balayang nga kaso.
0: Nan, pwede na.
1: Oo.
0: Pwede na.
1: Masisa mo na, no? Kay hindi pwedeng magtudlo lang kung ikaw ha. Ano ka nang Budigiro ta ka?
0: Tapos why ka pa na may napamatudan?
1: Why
0: ka man lang kagi nga nangin street level individual ka?
1: Oo. Nagaanta ka diyon sa kamo nakakadako nga kandidat.
0: Kumbaga, why ka pa kagi maestra o maestro mo ta ka principal?
1: Na.
0: Ano ka kill?
1: Budigiro mo?
0: Gani. Di ba? Ate, ang mga amo ni nga level master doon ginasaligan na ni Pro. Paano nga ginasaligan? Sa anong background niya gid?
1: Oo. So anyway, check ta na karon na kon sa pila ka public affairs program sang RMN Iloilo.
0: Mga pangayaw kay ti may taga San Dionisio, may taga Tigbawan, ti Dries Lagokmong sa Ungkao.
1: Mm-hmm.
0: O sa area sang Pabia. So anyway, check ta na, standby mga kabiyanan sa follow-up report. RMN. Ano ginaing mahimo sa ginapang paggamit sa inyo ng mga droga man? Oo.
1: Anong doon? Suggestion mo?
0: Suggestion ko ya, tumar na lang kamo kag aring produkto yan ni Tita Aileen kag Herbsmed Pharma Corporation. Ang Nans Super Plus. Kaya ang Nans Super Plus ya Master Don, abi mo ano? Amo ning bag-o kag new kag improved nga Nans Super Plus. Mas pinabisa, mas pinasigla. Gintingo bini nga Mangustin, Guyabano, Malunggay kag ini mga kabiyanan mabaskog nga naghatag sang resistensya sa lawas kag energy sa lawas. Nagapapagsik ini sa aton na adlaw. Nan Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, Manggaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluyas ng lawas. Available ini sa mga butika sa bilog nga isa sa Panay kag probinsya sa Guimaras. Proteksyonan ng lawas sa natural nga pamaagi. Pilia ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni kalidad ni Tita Aileen kag Herbsmed Pharma Corporation.
1: And of course, ang aton pambansang liniment ng Pilipinas, Nan's Liniment Oil. Pambansang liniment siya, kaya alos tanan ni mga Filipino na gagamit ginsin eh. Kaya may multi-purpose. Ang first purpose siya, for example, niyo, gaplamoy po'y lawas mo, bilong adlaw trabaho ka, no? Pag-abot mo sa blay, tsakto mo na yung pungko kagigda, no? Don't worry, haplosilang ang lawas ni nanay ka ni tatay. Ang palamoy po'y sa ilang lawas madula na. Sinunoy, sinday, may katol, may erikis, alap-up, iyo. Aplosiman, no, bonyosiman sang non-liniment oil kay madula ina. Excited man ako kay may neem tree extract ni. Gatabog sa lamok. Siyempre, kung hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka.
0: Hindi ka magka-dengue, kaya dengue, dala man lang sa kagat sa lamok, wala kagat lamok, wala dengue. Kaya mga kabyanan, ano pa ginahulat ninyo, magpamanyos na sang numero uno nga balanyo sa bilog ng Panay Island kag probinsya sa Gibanas, ang Nans Liniment Oil. Oh, dula pala nakit sa kalawasan, pasmo sa unod, ugat kag maskulo, dulang arikis, alapa, palipunga, an-an mga skin problems, mga kabyanan. Gani hindi magkabalaka, ginprovidean kita sa barato, pero epektibo gigatama, hindi pa mapilit sa panit. Ang Nan's Liniment Oil, isa lang ang ngalan sang balanyos nga dapat natun tandaan. Itapik sa una-una, hindi pagkalimtan ang maglimot sini, ang makalimot sini, buki mga kabyanan. Hindi gin maglipat, hindi gin magkalipat. Magpamanyos sang Nan's Liniment Oil.
1: Kag siyempre ang talisman sa mga boys, ang aton sini nga Mega Man Herbal Capsule. Hindi gin magwa sa balaya kung wala ka dala sa Mega Man Herbal Capsule. Kaya ang Mega Man Herbal Capsule, nagagarantiya sang double impact sa lawas mo. First impact kasi ni magatiso, magatiga ang imo, ikaw tao. Ang second impact naman sini, tagaan ikaw sang additional nga resistensya. Gani mga boys, diri nakita sa talisman na ton, Mega Man Herbal Capsule!
0: Mega Man, Mega Man, Mega Man!
1: Ay, kanamig!
0: Do binuno. Do binuno, sobra pa sa binuno. Mga kabiyanan, Mega Man Herba Capsule. The best ini, may tongkat ali, ginseng, maca, horny goat weed. Ini lunsay natural, hindi sa synthetic, so hindi magubang atay, hindi magubang kidney. Hindi magpalpitate ang heart, kagabato pa sa pulaw, kagakapoy. No? The best ini, mga kabiyanan. All natural, herbal ini, iya. Kapsula pang lalaki nga numero uno sa bilog ng Panay Island kag Guimaras, hindi na magpakuno-kuno sa mga lalaki kay ikaw wala resistensya kung kaisa hindi na magkabalaka. Ari nang solusyon sa imong problema, mag-inom subong alauna pasado, inom kaisa karon sa gabi, inom kapag isa, isa ka oras bago sang inyo sang buwa sang kinaalam. Sigurado ini kag mahuy ang kabisis mo kay bangod si misis mo, mabili bagani sa imo bisan ang inyo nga relasyon alang-alang na mabuhi paliwat kay bangod ang aton nga Mega Man, bisan wala ugat nagakabuhi ang patay na nga relasyon. Kay ang ginabuhi ya mo gi mismong mayor nga ugat. Mega Man Herbal Capsule. Bisan ano kalawig ang hambal mo, sigurado hindi kagid mahuyan. Kung ano kalawig ang akong paghambal, kag ano nga wala sang unta, kag wala sang prino, wala kama, wala period, etc., etc., hindi kagid mahuyan, mga kabiyan. Mega Man mo! Hindi na, tama na na. Siling sila nga nabatian ko na, kag na tilawan ko. Nang ato naman lang diring mga wala pabila katilaw. Ang mga wala katilaw, buke. Mega Man Herbal Capsule.
1: Ang wala katilaw,
0: buke.
1: And of course, ang kape, mga kabianan, sa mga guwapo, hindi sa mga buke. Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga guwapo. Nga guwapo, gidradyo man doon. Ay, siyempre, gagwapo yung performance mo sa trabaho man o kung sa labing-labing. No? Subong, tapos panyaga, pangapi na gilayon sa Mega Man Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga butika diri sa syudad ka probinsya sang Iloilo, Mega Man Gold Coffee Mix. Ang Mega kape Man sang mga
0: guwapo. Performance. Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabiyanan, kung gusto mo gold standard ang imong performance, magpangapi ka sang the best nga kape eh, para sa mga lalaki. Hindi lang para sa mga lalaki, hindi pag-idalok sa mga babae. Nah, sa mga babaeng feelings, sa mga lalaki feelings, hindi magabalaka, mag-inom na kay free-flowing ini para sang akong paghambal. Wala sang prino, wala sang period, wala sang kama, pero kung sa kama, pwede nyo ini magamit kay agimat naton ini. Mega Man Gold Coffee Mix, hindi ka mo magabalaka, wala ini gakawad ang kabisan ang mga ginabaligyaan dira, why na. Pero ang nagabakal, ara pa, ang manog deliver, ara man, nagahulat lang. Halin pa sang una sa subong ini. Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabiyanan, kung ano kalawig, ini mo magkalawig ang inyo siling resistensya sa kama, hindi ka ginmawian, bisan ang kama, why na, sa salong pwede pa. Dugangi pa. Pula-pula pa, dugangi pa, kay para nga magbanog ang ila itsura. No, Mega Man Gold Coffee Mix, kulang pa, lugangan ta, isa ka box. Lain gali kong dulong diritso, no? Do pwede ka speak, akwa na, do pwede ka spokesperson sa youth. Mga wala-wala pre, no?
1: Magambala mga spokesperson sa mga
0: alam
1: mga sa... cause-oriented group na to, na training na sila ngayon. Hindi pagtagai chansang ang kurman na magsalot.
0: Parang imo airtime lawig. Grabe ba? Anyway, Mega Man man lang, amo man na. In short, inom ka mo ah. Amo man lang nambot silingon da.
1: Amo man lang ito kulit ka. Amo man lang ito kulit kalipot.
0: Amo man lang ito kalipot. Bot silingon, inom ka mo. Amo man lang na kalipot. Galing kayong iban mga batinggilan, kayong iban abay buki. Ito mo ha.
1: O, tayo punta niyo. Yang baliwat na mo ito kalaba. Then, in short, sa punta. In short.
0: Gani ini gi kamo magalipat magalipat kamo sa Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix bisan sa kama uko kun sa wala bisan nga regres sa salog sa kisami. Iwala sa problema kay indi gi kamo yan kay misis mo kay bangod ang atong kape free flowing bisan wala na sa butika. Ara kamo sa guwa sa butika ang manog deliver ara man kay wala ini gakahuyan. Indi dapat mahuyan kay misis kay bangod ang atong Mega Man Gold Coffee Mix. The best ini halin sa gabi hasta mag-aga ang performance mo sige pa. Ang misis mo tulog na gahuragok na ikaw ya bugtaw pa pati si manoy mo. Indi magkabala ka mabakal ini sa mga butika malapit sa ini mga lugar. In short, bakal kamu.
1: In short.
0: Grabe guro, no?
1: Maglawag din. In short.
0: Hindi ka mayara in short ka lawag.
1: Problema pa sinsyala, nagkakinadlaw naman kami. Pag ako kayo, yung mga sa buong matang problema dito.
0: Siyempre, ginot ka dahil sa buong mister. Pero pagbalik ta, kung mabalik pa ta.
1: Okay. Yes. Mabalik ta parikoy kay si Chief Operating Officer sa Metro Pacific Iloilo Water. Mm. Nagpangayo sa clarification kag nagpangayo sa dispensa
0: okay.
1: Sa aton sining city government. Kaya itong na pag-meeting nila blaw with Councilor Duron nga nangayo sa sambuli kay Councilor Duron nga kung pwede nga mabuligan sila nga ma-fast track ang mga permits nila sa OBO sa Iloilo City Engineer's Office. No? Actually, nadalaman ganin naton nato. Pero malaging klaro yung misunderstanding no ang natabo
0: atong kuno daw gina-delay pro te daw wala man
1: Nagsabat man to diyo ng ubo kag ginpalabot man actually ni Councilor Duron kay Mayor Raisa Trenyas ang concern sa pagdistorya ni Mayor Raisa sa ubo there was no delay actually kay isang March 25 lang sila nagpasa sa ilang mga papeles pero misunderstanding ah ti ara na karon importante nga magbuligay na para mapaubra ta ng desalination plan
0: okay, para kay ti para ni sa tao mo ang tubig para ni makuan mo ang tubig ma-preserve mo subong ang tubig importante summer nga malampuak mo nga pangita ka tubig mo no kag subong kalabanan nga tumbang way pilas kay bangod nga way gat inom tubig
1: galapuyot na pareko yang imo sining dugo
0: kay mo na ka importante hindi pwede kay kun sa makina na nga mawadan tubig nga radiator
1: mo overheat
0: ka malagtok ang makina mo man lawas ta malagtok lawas ta delikado gid
1: 70% sa lawas sa tubig pareko
0: yes gani mga kabyanan
1: nagabalhas ikaw ti gagwan tubig dapat i-replenish mo na
0: no balikan ta ini pagaligan sa importante nga mga pahibalo ang oras ta kalauna na 22 magabalik ang Targetanay sa udto.
4: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
5: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement, Ginhimo sang Unilab.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
5: This newscast is brought to you by Herba Strong. Ginhimo sang Unilab.
6: D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina ni bulig sang D3 Bio. Tungod gina papagonya akon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa pareho sang pag-ehersisyo.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay physio.
8: Ang physio
7: gamay D3.
8: Mabakal, sumagod ka.
9: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural at orihinal.
8: Evergreen Herbal Capsule. Kag subong, aton pamatian si Doc Hiko.
11: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikayong lawas.
8: Mabakal sa mga butika.
12: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
13: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
12: Wow, mas pinagaling pa?
13: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
13: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: Life extension, vitamin D3.
18: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
17: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.
19: Vita D Plus Coffee Mix.
20: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
21: Hey, so Dr. Marpa, kag sa kanan, may adlaw.
19: Vita D Plus Coffee Mix.
22: Super Fiber.
23: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
19: Super Fibers ng Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
17: Life Extension, vitamin D3.
18: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
17: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
24: Uy, 150 over 100 dali.
25: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
24: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
25: Ay.
26: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
27: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
28: Kidney care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
29: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
13: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
12: Wow, mas pinagaling pa?
13: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
13: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: sa opisina. Pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
1: Grabe gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog. Sakit akon ulo. Kada sigid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw po yun sa screen.
2: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
0: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
1: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog. Tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
2: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
0: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Alaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
3: Sample Plus Gold.
4: Kusiyo, miss. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang ayo kid ang akon arthritis.
3: Sample Plus Gold.
5: Mas pinalakas.
3: Pinagaling.
5: Pinahusa.
3: Sample Plus Gold.
5: Sa mga butika.
6: Oras tatak ala una imedya.
7: This time, Jack, is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
9: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: This newscast is brought to you by Nescafe Classic.
30: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro kag natural. Pinakamanamit nga black coffee.
10: This newscast is brought to you by Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med, dahil gusto namin na gumaling kayo. This newscast is brought to you by Mag Max Vit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglong. Bango diara na sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
0: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santon Plus Herbal Capsule. May mangustine at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santon Plus Herbal Capsule. May mangustine at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
4: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
5: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bango kumaka-bloom sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
7: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatsyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
8: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko gagawin. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, dentistingan ko, nabatsyagan ko gid ang epekto, hindi na mabugday ang pagpangili ko kag wala na kasakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
9: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
10: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Bicarbonate Polycotton. Samantya, malupit, sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman yung mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
2: D3 Pio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. D3 Pio, tatlo kami sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Pio. Ang D3 Pio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas mga butika.
4: GTX 500.
5: Gina Cano. Ang ginibatya ko. Ang ako na UTI. Kasakit git sa ako niya. Bayuwang.
6: Sa kadlo ka pila ka mag-inom.
7: Sa GTX 500.
5: Sa primero katatlo. Sa subong kadwa na lang.
7: Subong kamusta?
5: Uy na. Halin sa nalik kami sa GTX 500. Ay nagyo ginibatya.
4: GTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit katam.
4: Mighty C, mabaka mga butika. D3 Bio, with physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon pamilsaro.
4: D3 Bio, ang D3, yung may physio. Ang physio, yung may D3. D3 Bio.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
5: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas pinagaling pa?
5: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
5: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Supple Plus Gold.
12: Ako galis si Ban, dirmi lang sakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
11: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malo,
14: isa ka teacher.
13: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento ng may mangustate at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento ng may mangustate at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
15: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkagamot sa lumang uri ng sakit.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
20: Patas nga komentaryo kang solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito.
21: Ronel Sorbito.
20: Kag Radyoman Don Dolido.
21: Don Dolido.
20: Targetanay sa Udto.
22: Mga Karadyoman, balik sa itong pagpangalaga diri sa RMN. Targetanay sa Udto ang oras na itong Philippine Standard Time. Tatakalauna 38. Standby kay i-check ta dugay-dugay mga kabyanan si Radyoman Joel Franco, Master Don, nagikan sa itong Iloilo City Hall. Kay nag-hatag na sang statement diri kag nagmayo sang dispensa
23: sa
22: MPAW. Bakit yun tinda may miscommunication sa nagligan?
23: Misunderstanding.
22: Misunderstanding, no?
23: Sa giningyo ni Mr. David Angelo Berba nga mabuligan sila nga ma-fast track ang mga papers nila. Kamanti, parikoy sa gusto man sang Metro Pacific Iloilo Water nga mapasanyo gilo magamit naton gilayo ng desalination plant, no? So dapat mapadasig blas ang ubo, no? Ang ilama siniba pag-process ang permit, pero ti nagdonagsala pa ang interpretasyon nga ginapabayan, no? Wala siya nagambal ang ginapabayan, no? Nga mapa-fast track nila, so both silingon constant meetings guro ang kinanglanon nila para mapadala gilayo nila kay ang highly technical parikoy nga mga projects nadala inibalaan sa nalipat lang ko kung anong code, pero gakinanglan ini sa mga expertise nga mo mag-sign off, mag-perma sa mga tanan-tanan nga mga plans, no? For example na sa desalination plant, kinanglanon mo da parikoy ang isa ka hydrologist, kinanglanon mo da isa ka master plumber, so on and so forth, no?
22: Expert gid din?
23: Expert gid, no? Uh-huh. So that's why nga highly technical in issue. And I believe ara na natanan, hindi man ni sila guro nga nagpaubra lang sa desalination plant. They don't know kung ano ang mga requirements nga mapapilis.
22: Si Master Don, billions of pesos.
23: Billion,
22: isa sa pinakadako nga projects nga iya ka MPW patigayon. Ginsuguran kag ti amo na ni subong lapit na niya.
23: Oo.
22: No nga ma-realize naton ini kag ti magamit na kay ti sa tion sang summer oh. May iban nga kita ko to gabagtik nang iban to nga creek pa lang kay gawas-awas dra para ga kadto sa creek ang iban nga tubig suba pero
23: oo.
22: Ang suba may ara pa pero critical ang level bisag ni mga dams naton diri sa
23: yes.
22: Iloilo
23: ligad to ang Santa Barbara ang Barotac Nuevo I think kagang subuman ng dira sa may area sa Muruburo no so ara na sa critical level ti I hope no ngati mag bisan magulan-ulan lang pila kaming minutos bala ma-replenish na lang ang mga tubig naton nga madula sa mga creeks naton Parikoy.
22: Yes, amo na mga kabiyanan ti subong grabe ka init nga dan sa panahon.
23: Ay grabe.
22: Ti ga evaporate ang aton nga tubig no? Gakadto sa babaw ti mailan ako ni balik man pagi sa ulan no
23: oo
22: galing kiti kun summer
23: amo ginaya
22: daw amo ginaya
23: mm-hmm.
22: No anyway standby ka mo i-check ta dugay ra jud ni Joel ini ang bahin sa ato kapag pangalagad ginadulong sa inyo sa kaluwan sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule the Oxygen Capsule. Ano pa ginaulat ninyo mga kabiyanan mag Dr. Pinoy na adlaw-adlaw ini nagahatag alibyo sa ginabatyag sa aton sining lawas. Quality nga tulog amo gidang kinang lanon naton isa ka bala sa rabudlayan magtulog bisan ano ka liso-liso sa posisyon ka lawas mo da. Daga piyong lang mata prong pinsar mo gamurarat, no? Pareho sa aton bala nga medyo nagaedad-edad na gimana ang problema kung kaisa dugangan pa nga damo ka problema no hindi kanagid ka tulog mga kabiyanan may sabat ng problema mo inom ka Dr. Pinoy's Squalene Capsule ang makuha mo diri nga benepisyo sa Dr. Pinoy's Squalene amo nga may omega 3 fatty acids ini nga may kapasidad nga makahatag sa aton sang quality nga tulog tungod nga nagbabas kog ini sang nagahatag ini sang dugang nga melatonin no ang melatonin isa na ka pamaagi isa na ka hormone mga kabiyanan para mapadasig niya nga magpatulog ang tawo no nga makahatag ini sa ginatawag nga circadian rhythms no nga nagabulig prepara sang lawas para nga makatulog kita pagi sa mga signal sa lawas nga oras na para nga magpahuway so ano pang ginahulat naton mag Dr. Pinoy Squalene Capsule na maginom duwa o tatlo ka kapsula kada adlaw.
23: So i-check tato kito guys si Radyo Man na Joel Franco Parikoy kang subong adlaw man ginapanagtag subong ang fuel subsidy no sa aton ng mga tricycle drivers and I think ang DSWD I think or Department of Transportation magapanagtag man sang 5,000 pesos nga ayuda sa aton mga jeepney drivers no so maayo ini apisar nga wala pa man nagbalik sa pre Iran US Israel war ang presyo sang krudo Parikoy
22: yeah.
23: Pero may nakita kita nga nagadubo subong gani nga adlaw no kukod kapon nga adlaw nagdubo by I think 9 pesos or 6 pesos ang aton sining krudo Parikoy. So that is why nga ti aton na ginalantaw nga may posibilidad halos, nga magbalik, yeah. No? Hindi lang pagpatasi. Kito baga matamat naman, ano?
22: Halos to nga na, Master Don, ang balik, no? Halin sang nagligad, mga kabiyan nga naghalos, naglabot kita sa 140 kada litro sang krudo. Si Subong, ara na lang sa mga 70 plus, no? Ang aton nga krudo, depende sa mga outlet o depende sa mga gasoline stations. Anyway, naka-standby si Radyoman Joel to. I-greet na nato. May lang ang pag-upo diri sa ito nga pagpangalaga ng ito nga RMN Iloilo Fans Club Singapore Chapter, RMN Iloilo Fans Club Hong Kong, kag RMN Iloilo Fans Club diri sa main chapter na ito. Kag ang RMN 774 Targitanay Taxi Club, mga Radyo Manibela nga subong nag-libot-libot sa bilog ng sulag ng probinsya sa Iloilo. Halang-halong lang sa pag-drive, mga Radyo Manibela na ito. Kag sa RMN 774 targetan ay OFW International.
23: All right, i-check na naton sa dili gilamo madugay si Radyo Man na Joel Franco ara na sa linya direkta sa Iloilo City Hall.
0: TYRI Radyo Man report.
1: Radyo Man noon nag-appear before sa session sa City Council si MPW Chief Operations Officer Angelo David Berba. Bangod man nga ging padalansa sa communication ni Councilor Romel Duron na i-clarify no ang issue nga ginambal niya ba lang na-delay ko no ang ilang permitting nga nag-result naman sa delay sa construction sa ilang power plant, no? desalination plant dira sa may Ingori La Paz. Sa tiyon sa session kay ina, nag-apologize si Berba. Nga so sa iya ko no, may sort lang of miscommunication sa iya sini nga statement, no? Although, ako ya Rajiman doon, personally, I will stand by my report. Kasi na-capture ko ina sa iya sini nga video, nga nangabal siya mismo nga delayed na by 8 months or by mm-hmm. months, no, ang ilang permitting sa ano sa city government of Iloilo. So sa kay na dito, siling niya, nag-apologize siya mismo sa kay OBO head Mavi Bustilo, at in-accept man ining apology. Pero what is good sini, kay ti, bangun sa itong issue, Regimen Don, Regimen Ronel, mamiting sila karon sa hapon. Isoryahan nila ang atong mga problema sa ila sing permitting, agad niya matagaan na sa win-win solution ang ila sa mga problema. Ari pa matianta pala ang statement ni Berba sa tiyon sa sesyon sa City Council.
2: During last week was, it's a miscommunication and we deeply apologize to Engineer Mavi and the whole of OBO office. In fact, Engineer Mavi has been gracious enough to organize a technical meeting this afternoon. No? And every week, she has been meeting our team to detail out all the requirements from our contractor. So we are working closely with the OBO office, with Engineer Mavi, and of course, our contractor's agents. I will be joining them this afternoon for the technical session for me to be apprised with all the details required by the OBO with regard to the permitting process.
3: So, for clarification, that was a miscommunication, but yes, statements were issued and interpreted differently. Are you withdrawing that statement?
2: Yes, sir, Councilor. Actually, in that meeting, we were asking for the Councilor's help, no, to expedite, because for us, these are very crucial projects. And again, there's no delay with the processing sa OBO office, and we would like to retract that statement.
3: It's noted.
1: Ang kabahin sang pagpahayag ni MPIW Chief Operations Officer Angelo David De Berba. Pero to quote Regiman Don, Regiman Ronel, sa yung statement during isang committee, isang consultative meeting, din pumangkot siya ni Councilor Manfred Malabor at ni Councilor Romel Duron kung anong problema sa ilang isang ilang delay, no, ang ilang construction sa desalination plant. Sa linya, nag-delay ini ang ilang target completion bangod sang delay sang ila nga permitting siya tani 2027 pero tin mabuti na sa 2028 bangod may delay sa ila sini nga permitting. So amo to nga dali nang pangayos sa bulig kon mahimo mabuligan padasig, no, pagproseso sa ila sini nga permit na sa Office of the Mayor, Regiman Don, Regiman Don.
4: At least na mapadasig na ini kag kuan na kay mga sanong sa timeline naton nga alimbawa giman maka-operate ini.
23: Supposedly ano ni siya 2027 ma-operate na ni pero because of the quote in quote delay mapustro sa Dibla Wells sa 2028
4: siya,
1: no? Dapat first quarter kuno of 2027.
23: Tani.
4: Okay.
1: Oh, tani, bangod nga may delay na siya nga daw 8 months.
4: Uh-huh.
1: Ma-push siya
4: 2028 na.
1: 2028.
4: Too early 2028,
1: no? Possibly, no? Dapat tani ni mabulig sang disal mo, imagine 65.5 million liters per day na mo ang
23: iya. Babaw ka dako dako.
4: Dako. Anong pwede pa masakop sini ko na muna kadamo outside Iloilo, pwede sa ka-supply pa na?
1: Focus ina isa pa no ang iyang water sa city proper area.
4: Okay.
1: Kag sa mga sa central business district, no. Kay ang explanation dira sa ato ni Berba, medyo mahal ya, no, ang water rates kun linta sa desalination, no. Uh-huh. So kaya bangod niya dirin siya matuon mostly sa mga business areas, madiliot siya. Ma-temper, no, ang epekto niya sa mga ordinary consumer sa presyo sang tubig.
4: Namo na mamangkot, Radyoman Joel. Tiyo, okay, ma-convert siya, no? Halin sa asin, master, kag Radyoman Joel, pakadto sa Tabang. Inaya do parehas na Tabang na sa mo, no? Ano, kung ikumparar mo siya sa Tabang na gidiyang daan, wala sa san difference, or kung may additional pagid siya, quote in quote, may mga nutrients pagid. Do mo na bala? Oh. Eh, ako niya, kuwana na iya, do, kumbaga, curiosity lang bala? Well,
1: I don't know lang, pero ginakaklaso mo lang na ang salt component siya mo kag other other impurities niya. Though wala man guro sang added.
23: Babala mo, ano gina-purified siya guro? Gina-purified siya. Wala siya gina-distilled. Di kung gina-distilled mo siya, sigurado na yan pare ko, wala na yan minerals bilinda.
1: No? So, bali ginakaklaso mo lang na ang asin, i-disal mo lang siya.
4: Okay. So more likely wala gid ya gali difference sa tabang.
1: Wala
4: add-on, wala ano, basta parehas lang gid siya nga tabang, parehas lang gina-consume nato ng tubig.
23: That is why nga do i-course through gini siya diri sa mga business district nato, Radyoman Joel King. Iban balan sa business district nato Parikoy, sagob-sagob pa bala ginatugungan basta ano, well, no, sa tanker.
1: Imagine kung magtangkering ka, that's 250 pesos per cubic meter.
23: Na, oo.
1: Kasi mahal siya.
4: So, mas makabarato ka pa, although medyo mahal ning ang sa disal ni. Pero,
23: bangod sa process.
1: Ala ko doon sa 60 pesos per cubic meter.
4: Okay. Pero te, kung ikumpara sa nagatugong-tugong ka, anong diferensya?
1: Mas mahal kasi ang katugong. Kaya mako, 260 per cubic meter.
23: Kay gabayad sa tanker mo?
4: Oh, gabayad pa. Tanker, may bayad, i-travel na pa mo?
1: Gatong mo.
4: Oh. Nagligal guro, well, pag taas guro sa presyo sa gatong guro, basta tumaas man to?
23: Oh, laban.
1: Actually, hindi man sila gidere, hindi makapataas. Ah. Kaya may control man mo.
23: Oh.
1: Kaya ang iniya ng mga
23: water utilities,
1: Radyoman Ronel, regulated din sila.
23: Okay.
1: Oo. So, imbued with public interest sila, like sa kuryente, regulated ang ilang
4: sa may lowa pa kita.
23: Pero sa nambal mo na ganit, well, ang good thing, kagang positive nagbangot sini sa isyo nga ini, amo nga may mga technical conferences na sila karon. Kaga, dira sa technical conference, mag-guidean sila sa ubo sa mga kinanglanon. Pagid kay, ang importante, malandiri, up to the standard mo, no, sa industry, ang ilang pag-ubrahon diri. Kaga, from then on, sige-sige na makatrabaho na sila sa insyakto.
4: Well, ang Cebu, well, why pa desalination plant, no?
1: Gin call off tong desalination plant sa Cebu, kaya hindi ko nung mag-subot. So, kaya medyo mahal ko.
4: Tiyan mo na nga, diri sila nagdiritso? Muna?
1: Daging call off siya. Pero ti ang Maynila, diya nga ilang sister company, may disal na niya dito sa
23: Metro Manila.
4: Puti. Isa na nakabagay ng Cebu. Wala, ari may ari kita diri.
23: Oo.
4: So,
23: labing una ni actually outside ng Metro Manila, well, no? Kag tapos may ginapang obra, well, ano na ginapang obra di man? Ano na tawag? Mobile desalination?
1: Modular desalination.
23: Okay, may nakita ko diri bala lapit sa may
1: Nabitasan.
23: Oh, Nabitasan diri bala. Oo, na may ginobra.
1: Modular na da, no? May extract ba sila sa ano, sa tubig
23: sa Iloilo River.
1: Oo, then amo nang ano nila, gamito nila nga i-desalinate nila.
23: Modular
1: lang siya. Gamay na siya actually.
23: Do pila lang gani ka millions of liter ang amot ko nakalambot millions?
1: Hindi ko gid so familiar sa niya nga output,
23: okay.
1: No? Pero ang ina na modular siya in the sense nga makaservice sa specific that area.
23: Oo.
1: Muna siya ang mag-generate ng tubig, ma-provide ng tubig sa specific area lang. Sa Arribalo, may aram na sila to modular. Though pila na doon lima, nila ka-modular mo ang ilang ginatukod.
23: Manduriaw may aram man, di ba?
1: Doon lima ni ka-modular ang ilang ginatukod.
23: Hibawaan, something. Sige.
1: Kay currently, tigahulat pa sila sang, possibly, sa statement ni Mr. Berba, daw positive man sila nga sila makakuha sa water rights sa ano sa Halaur ang ila partner ng MIWD.
23: Oh, di ba daw nagano sign sila sa Anton Tuwel memorandum
1: MOA, under MOA.
23: MOA gito yan, no?
1: Oo.
23: Memorandum of understanding.
1: Oo, once nga mahumana priority sila. Kasi daw amo nang subong istorya ang Banliberba nga in weeks time ma kuha na sang MIWD, no, ang water rights. But ang concern lang ay wala pa sang Highline Canal ang Halaur Dam. Kasi ang injection point nila is in Kabatuan. So malayo-layo pa. So basi ko noong mga 2029 pa. Yan, balas ng NWRB, gapangita sila sang mas madasig. na gusto nila by 2027 ara na ang water resource para sa siyudad sa Iloilo.
23: Hopefully, hopefully. Sige. Uh-huh. With this, at, ay, by the way, Rajuman Joel, ara naman subong, no? Gapragtang na sang fuel subsidy?
1: Hindi na siya fuel subsidy.
23: Ano siya?
1: Cost assistance ina.
23: Okay.
1: Halin ina sa DSWD, no? 1,500 plus na mga PUJ, no? Public
23: Okay.
1: Drivers, ang nakabatol ina, no? Ang natabo
23: ang mga tricycle.
1: Nagbulig na ng cities ang proseso sa ilang mga dokumento.
23: Okay.
1: Para nga ma-insure lang ang residential sa siyudad, certification, etc. Pero ang budget, ang validation sina, ginhimo sa DSWD Region 6.
23: Sige, sige.
1: No, kay cost assistance sina, DSWD ang nag-release. Pero kung fuel subsidy, ang marilis sina, iyas ang DOTR o kung yung LTFRB.
23: Sige. Thank you so much, Well.
1: Balita ang nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyo Man, Joel Franco, Tatak,
5: RMN. Tatak, RMN.
22: Salamat, Radyo Man, Joel Franco. Ito good side diri, Master Dong, na tabo ini kiti may mga miscommunication sa nasiling tinabat. Ang manami diri kay mga meeting, frequent na ni Guru meetings ni, para nga magyahan na lang para mas madasig.
23: Yes. Base man, Guru, nakuha bala sang city government ang lain nga gusto ni Mr. Berba, miscommunication na. Pero dulaon to na nakit, eh. Nagpangayo naman to pasinsya ganing isa.
22: Uh-huh.
23: No? Because of this miscommunication, misunderstanding sa statement, yung kapag pangayo sa bulig, daw katulad na blaparit ko, yung nag-process ko sa papeles, kubalan ko, ginatubang man ko, pero, pre, basi mapadasig-dasig pagid, no?
22: Alam mo kung mas ginagiyahan ka, mas mapadasig.
23: Yes, oo.
22: Guru, ti, sa sobraman ka, ano dati, isang statement mo, doon hindi mo masala, tanong
23: oo.
22: Nila.
23: Correct
22: na. Balo ka, kada statement mo, kisa malain man ang pag-ihangop, kag ma-misinterpretar o whatsoever, no? Kag matabo ang mga miscommunication. Anyway, ara na, no? Kag mas mapadasig-dasig ini. So, outside Metro Manila, first kita din nga muna, no?
23: Dako rin nga desalination plant.
22: Billions, pala lang ito? May 5 billion to?
23: May 5 or 6 billion bala.
22: Dako-dako.
23: Ang project nga ini. Dako-dako ini, no? Mm-hmm. Nga desalination plant kay, kumbaga, panagang ini parikoy sang MPIW, Metro Pacific Iloilo Water, kung ara na gid sa punto, nga kulang na gid ang tubig bala.
22: Oo.
23: No? Kay medyo mahal ni siya mo.
22: Mahal ni siya kay
23: because of the process.
22: Pero masarangan ini sa mga hotel da mga iba na establishment
23: yes.
22: Nga pahakot bala.
23: Oo.
22: Mas mahal pag ining hakot mo ti siyempre before magkadto si mong tubig while yung galabay tubo ginahakot pag idiya mo. Sang tanker. Ti but silingon may time na ya may gasto pag ini isang krudo, gasolina man kun anong ginagamit sang salakyan pagkadto dira. Pero more likely krudo gid abo nagligad
23: pero ginakayo nila pareko yung mga pipelines pagkadto dira para nga diretso na sa diesel. Tamo may mga rin sila
22: dito yes.
23: Sa ano sa may area sang nabitasan.
22: Are na, dali lagi ang oras naton. Mga karadyuman, Philippine Standard Time alauna 5:08.
23: Yari na
22: ang STL sa probinsya sang Iloilo, Radyuman Mon Kamin.
6: Yari na, Radyuman Don, Radyuman Don lang aton sining resulta sang STL subong hapon. First draw kay alas 2 sa hapon, direkta diri sa may STL draw court sa distrito sa La Paz. Mayo 13 Tuig 2026. Atan sining draw team head Mr. Glenn Hepunea. Atan sining operations assistant Mitchell Slorin. Kagang atong draw operations specialist Reynan Pipinyol. Nagkawalag kita karoon sa 20 seconds para sa atong pinakaunang numero sa subong hapon. First winning number. Direkta diri sa may STL draw court sa Pagkita Sangrit. Yari na. Numero 33, number 33. First the winning number na doon sa subong hapon. Biyara kita sa 20 seconds para sa ikaduhang winning number. Ang ating sining nga judgeser person, Mr. Ryan Melgar, kaupo din niya sining mga members, Ella Maligan, Alcid Flores of Mabel Gemeroy. Second winning number para sa SPL sa probinsya Sang Iloilo, subong hapon. Yari na. Numero 38. Number 38. Second winning number. 33. 38. Third winning number na itong. In 20 seconds. Sa itong sinya draw machine. May 38 pa ka mga bula. Karoon nga nagkakarang bula sa sulat sa draw machine. Ano yan? Ang katapusan ng numero. Yari na, ikatatlo nga numero.
7: The third and last winning number is number 11. Numero
6: numero 11 na kompleto na katong sing winning number combination sa mga pawn yari nga to resulta. Congratulations sa tonsiling ng mga hupod. Malaya na pong nga at ang sininga draw subong hapon. First draw kita ras 2 sa hapon. Kaysa wala papadayon na spantaya para makabulig kita sa kawang gawa. Direkta diri sa STL Draw Court, sa PCSO sa Distrito sa Labas, sa Eagle Roar Gaming Corporation. Radyuman, Mon, Yanis Kapalian, at Takarmen.
23: Thank you so much, Radyuman, Mon, Kapalian, Parikoy. Ang ininga porsyon na Parikoy, of course, ginadulong sa inyo sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Sila ang exclusive authorized dealer sang Kubota Philippines Incorporated sa Bilog nga Panay Island. Gani makasigurado kita nga hindi peke, hindi imitation nga mga Kubota products and spare parts ang inyo sininga makuha dira sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. May promo subong ha, Kubota kaagapay sa mangunguma para sa masana nga agrikultura. For every 3,000 pesos worth of purchase ninyo sa mga Kubota spare parts, services o contractors dira, may raffle coupon ka mo. Masika mo na mapalaron sininga winner nga makakuha mga kabenan, no? Sang Kubota L328 Agricultural Tractor with KRX166 Rotary Teller. Amo nang aton na grand prize sa Kubota kagapay sa mangunguma sa masama, masanag ng agrikultura raffle promo.
22: Yes, Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, makitang sa Barangay Balantang Haro, sudad sang Iloilo, malapit sa Ceres Terminal. Exclusive dealer sang genuine nga mga Kubota tractors and machinery spare parts sa Panay Island. Bokida ho gida, basi kung may nagabulubaligya at sa mga spare parts ng Kubota sa tupad nyo lang o malapit sa inyo da, pero hindi bala basi, bala hindi iya recognized sang Kubota Philippines. Ganing inyo kantuan, isa lang yun. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Barangay Balantang Haro, sudad sang Iloilo, malapit sa Ceres Terminal, nagabaligya sang Kubota Tractors, Kubota Rice Transplanter, Kubota Rice Harvester, Sugarcane Harvester, lakip na ang Kubota Cane Loader to Truck. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
23: In short,
22: bakal na kamo. Amog mo lang na nga ton. Ang gina-explain to mo lang na prong tuyo, tagad yan, mabakal man lang sila. Ado, hindi. Pagbalik ta, master.
23: Sa ato pagpanumbalik, bag-ulang takasunan ay parating si Euda, check to si Radyo Manmon.
22: Uy.
23: No? Kay iningkas assistance, parikoy, to 5,000 bala ni mo. Sa di-inblending opisina, DSWD bala, kundi UTR. I-check ta na karon sa ato pagpangalaga.
22: 3 minutos, nakaligad sa alas 2 ang hapon, magbalik ang
23: Targitanay sa Udo.
7: This time check is brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap, 45 pesos lang. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR.

0: ไว้คนละบางดามิ
1: ชาร์มแซบคอนปองมุกกูมักกับลูกตั้งกันเอาไว้คนโดนซับปะงอนันชาร์ม
2: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
1: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
3: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
4: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarren Capsule, kay ginayon niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarren Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatean.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule Protection sa mga balatian.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Evergreen Herbal Capsule. FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sang Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad na adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
4: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
5: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
2: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ano ba lang colorectal cancer? Ining a klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba nining a colon cancer? Ang may mabaskog na bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pag-develop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3. Himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
6: Life Extension Vitamin D3. The science of health. Your life.
8: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
9: Gikan

drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samta nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN! RMN!

0: polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalhin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
2: Ganda ng Pinoy!
3: Ang Pilipino, maghilim sa panauhi.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3, tunay, natural, at original.
6: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio!
8: Ang D3 Bio!
6: Yung may VCO!
8: Ang VCO!
6: Yung may D3!
8: Makakas, magabuti ka!
6: TTX 500!
9: Rosel, ako yan. Nag-akaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
6: DTX 500! Mighty C,
10: ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako galay sa Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akong paminsaron.
6: Mighty C,
8: mabaka sa mga butika.
6: D3 Bio with Vizio.
12: Ako si Ana, before problema ko gid ang akong irregular na regla. Isa, galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
6: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
6: Yung may VCO.
8: Ang VCO.
6: Yung may D3.
8: Mga buti ka.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Salaga. Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Salaga. Max Protectado pa. Unique.
13: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
15: ECS.
6: Kargado!
16: Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
17: Kargado!
18: MaxFit, kargado!
19: Unilab quality yan.
20: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
21: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
22: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
23: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggang amoy kulo sa bangon ng Charm.
24: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
22: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
23: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
24: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
16: Evergreen Herbal Capsule.
25: Ako gali si Chloe Dil Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
16: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
26: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
19: Unilab quality yan.
26: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa namag-uri ng sakit.
20: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
8: Supple Plus Gold.
27: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Ton Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Mutungagin na luwadlaw ko man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
8: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
28: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment
0: now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santol Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
1: Cellphone Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Cellphone Plus Gold.
3: Sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang hisog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
5: Tindoble, okay! Mounding hinata sa Supplemento in 1. Santon Plus Herbal Capsule. Andunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1. Masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Tindoble, okay! Mounding hinata sa Supplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Andunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1. Masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
7: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
9: Hi, ako si Angeline, 26 years old, call center agent. Kag sa ubra ko, hindi malikawan ang pulaw, kag sa tuod lang pati stress. Namutikan gani sa mga abyan ko nga tsura ko daw stress bisan naka-makeup ko. Kung kaisaga kadulaan ko focus, kahuluya. Pero subong, bisan ano ka-stress sa adlaw ko, fresh na fresh gihapon ko tulukon. I feel nga alert man ko. Bangod ini sa bulig sang stress tap, insakto nga diet kag exercise. May ara ini sang vitamin C, E, iron kag niacinamide na nakabulig sa akon para fresh kag focus ako sa work. Okay gid ni sa akon. Try nyo man bala.
17: Multivitamins with iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: Giga!

0: Gawin na kung smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing sebo, kag bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko ta. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste.
0: Heavy duty katino sa kada pahit. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Kilabot sa mga balo kag binayaan.
4: Yes!
3: Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko'y sa masa. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa Targetanay, sa Udto.
5: Mga ka-Rajuman, balik sa itong pangalaga diri sa RMN Targetanay sa Udto. Ang oras na takalas 2:18 sa hapon. Standby kay Dugidugay magkawa kita sang report upod kay Rajuman Mon Kapalihan. Master Dondo, good news naman to, no? Para sa itong mga utod kiti ini, kwa naman eh.
6: Oh.
5: Additional pila to? May 5 mil?
6: 5 mil bala mo? Do, yaka, eh, don't know ko, yaka disability ako na yaka dito, DOTR. Pero check to do guys si Rajuman Mon na Kapalihan. Kay good news niya.
5: Good news niya. Dito sa tagtaganay, anayo, ano? Kay... importante ning makasapin-sapin nanay kay kun ano kamalaso bong sang mga krik kag suba gamalaman ang bulsa sang pumuluyo
6: especially mga utod na tong drivers no? Sige balikan na dugay-dugay kay Rajuman Mon Kapalihan.
5: Ina-report na bahay, Master Don, siyempre ginadulong sa inyo sa Life Extension Vitamin
6: yes.
5: D3 for longer life, Life Extension Vitamin D3 halin sa Amerika. Gindala, diri sa Philippines para magatag-alibyo sa ginabatyag sa aton pumuluyo. Tion na! Para do adlaw naton ini hindi pwedeng may gap siya nga tag one week lang yang imo silip mo para i-save ka man abi save mo para ka save ko ay gamay man lang kag barato ina no pero ang health naton hinusulan tagig ko hindi ta pag atagan sang importansya kay bangod nga mas dako pang gastuhon mo sa ospital kon maglala ang balatian mo ini proteksyon nang sa lawas para hindi ka magbalatian hulaton mo pang magbalatian ka ah pati bulsa mo magbalatian gid importante ini mag life extension vitamin D3 kada adlaw 2 to 3 soft gels ha kada adlaw na nagabusong pwede gid damo gid pamangkot ang gabusong pwede gapadidi pwede mas healthy ka mo nga mga mami healthy man ang mga babies ninyo basta naka life extension vitamin D3 every day
6: life extension vitamin D3 the most effective most popular vitamin D3 brand in the market today nga popular siya kiti siyempre madamo sa mga customer sang Life Extension Vitamin D3 ang nakatilaw gidya sang alibyo. Gani kung kamo da wala pa kamo giinom sang Life Extension Vitamin D3, start na kamo mag-inom. 2 to 3 soft gels a day lang ayos nang buto-buto ninyo. Life Extension Vitamin D3 sarang mabakal sa mga butika kag tanan niya Life Extension Clinics and Pharmacy.
5: Yes, kag siyempre Master Don ang aton nga mga pumuluyo dapat mag tumargid sang super fiber. Ano adlaw na ha? Mga 10 to 15 minutes before magpanyapon kay super fiber, the fast acting colon cleansing product. Epektibo pagpagwa sang higo sa lawas. Kung nagtatlo, apat, lima, anong ba adlaw nga hindi magwa ang higo sa lawas. Basta ma-poison kita bala. Tio na, para magdagundagon sa butika, para healthy, mag super fiber na.
6: Ang super fiber in case of constipation, super fiber is the answer. Puno sa mga essential fiber para magwa gilayon ang hindi magwa sininimo nga higo sa lawas. Kay delikado, it will cause diseases or worse, magka-colon cancer ikaw. Gani in case of constipation, stuck na kita sa aton sini nga balay sang super fiber.
5: Super fiber. Kag siyempre mga kabiyanan ng aton nga kape
6: yes.
5: Ang nagabalik na Master Don sa aton nga market subong kag hindi magkalipat Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita gid kag ginakidlawan sa tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa aton ikayong lawas. Ang pinakabago nga kape nga sigurado mapapakapi ka bisan tunga gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
6: Ang Vita D Plus Coffee Mix ay may yara sang Reishi Mushroom Extract kag Mangosteen Fruit Extract nga clinically proven as cancer protective kag kilala nga may yara sa madamo nga immune boosting properties. Ang tag sa kasasyay sang Vita D Plus Coffee Mix ang may yara pag-inunod nga 200 ayo nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
5: Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape. Ini ang pinakauna, pinakanamit nga kape nga may vitamin D3.
6: Vita D Plus Coffee Mix, sarang na mabakal sa tanan ng mga butika kag sa mga grocery stores and supermarkets sa bilog ng Western Visayas.
5: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
6: Check na natin si Matino, Radyo Man Mon Kapalian.
3: TYRI, Radyo Man Report.
2: Radyo Man Ronel, nagkapatayon ang tagtaganay iya sa cash relief assistant no, sa Department of Social Welfare and Development Regional Office 6. Diri iya sa duwa ka site, no? Piyot venue, subong iyang adlaw. Dululungan ini, no? Simultaneous, umpisa alas 8, so kaina, sang aga, tugtog alas 5, subong hapon. Ang isa sa mga venue diri ang MH Del Pilar Gym, no? Sa may distrito sang Haro, kung sa diin may ara diri isang mga drivers nga nag- padulong mga 881 ka mga PUG drivers samtang dito sa may sa Mora Melieza sa cover gym nila sa city proper 698 so ka mga PUG drivers ang nakabaton sa tag 5,000 pesos sa Rajuman doon Rajuman na Ronel no part ini sa gyapon no sang padayon balang pagpanagtag sa gobyerno sa madumduman naton nagligad to nga two weeks ago no ang aton sining mga tricycle drivers mga tuda nato no natapos lang gid regiment adon regiment Ronel ginumpisahan sa tong hindi ko magsala mga April 15 no sa subong na roll out naman ini para sa mga drivers naton pagtigigin kalipay ini isang mga drivers kay nakabaton apisan nga ti para sa ina medyo gamay pero tigigin pasalamat sila kay nadumduman sila sang gobyerno sa siling panahon ng Kinanglanon, Manila, ining ayuda. Isa sa mga na-interview nato, diri si Mr. Chris Flores, nagabiyahe in isang SM City proper, Regiment Ronel, kag-aring atong siling interview sa kay Mr. Chris Flores.
4: Oh, dugay na yun. 1980s ka mo.
7: 80s pa. Oh.
4: Ako sa buhay ko yung bata. Eh, tiwa, oh, wala pa kang mga asawa, pero tiwa yung uyab-uyab lang ko.
7: Pero ako niya ang ilasok.
4: Ah, tiwa, okay, mga time na blues.
7: Ang ilasok na sa buhay. No.
4: Ha?
7: Kamusta ang kaya
4: yun? Asa subong, tito, okay, okay, malakot tayo, basta gabiyaya ka lang yun, okay, okay lang ang biyaya, maski gamay-gamay lang mag-anan siya mo. Mangyara ka ng dalaw sa iyo, balay. Basta gabiyaya ka lang. Bukod ako gito tama. May lang kali subong kay nag-ulog sa mga hindi lang bala kalabo titi subong.
7: Oo.
4: Ay sa primero ko 130 na sarap lang grabe na tanana mo kita dito. Kantos crudo. May lang subong ito may okay okay na gawa. Tabay pa tayo mabalik sa 56 tong nagbigat 56. Hmm. Subong ba medyo mabudugat pa pero okay naman gawa san sa nagbigat tong grabe dito.
7: Sa bullets. Diba?
4: Dito, dako yung tama. Eh, siyempre, naskito sa iba nilang tao, gamay na rin po sa amon. Dako na rin. Iti, nabudamo naman gawa ng mga bugas o nalag naman bakal naman sa, para sa mga pamilya. Dito, dako na gawa niya. Hindi na basta-basta na lang. Eh, pasalamat lang kami sa visible video, sa government, sa LT Party. Ang ati, may amon na may mga bulig-bulig gawa nga ginahatal sa amon.
7: Ang sa LT Party, last time, pila na batong niya?
4: Sa LT Parde, nakabaton ko 1.5 sa Naligad to, nakabaton ko 1.5 sa LT Parde.
7: So, balikan duwa na niya
4: yung... Oo. Oh, oh.
7: Ano kung ang bano sa
4: gobyerno? Ati, salamat yung mga gobyerno. Maski amula rin to, maski may mga problema ko na nung dapag salamat yung mga at least natigaram yun nila. Maski pa paano yan, may aragit. Eh, ito, sa gobyerno mo, siyempre dapat magkuhan mo sila sa ito na kung ano problema ta, mabulig-buligan mo ta nila gamay lang. Maski gamay lang tayo, salamat kami na.
2: Kabahin sa pagpayag ng Jumando ng Jumanonel ni Tatay Chris Flores no, sa nagpadayon iyang tagtaganay isang cash relief assistance sa nasilingta na duwa ka mga api outside sini no, sa may barangay MH Del Pilar Haro sa may cover gym no, kasi sa cover gym pan sang sa Mora Melieza sa city proper. Was nga adlaw sa probinsya naman sang Iloilo no, may nakita sa mga sala mga tatlo or apat ka mga sites no nga abutangan man para iya sa mga utod naton nga sa ano ni mga PUG drivers na nagaulat-ulat man no. Sa interview naton kay Tatay Chris
6: DSWD ni mo no DSWD
2: yes
6: Okay, yan, no? Sige.
2: Nag-5,000 niya ang DSWD.
6: Okay.
2: Ang sa LTMRB last time was 1,500, no? For POJ drivers sa either sa traditional kagyan, ang atong sining mga modernized jeep. Pati ining si Tatay Chris, where tinisang kay Kedwan sa Kabato, no? May iban pa balaan nga wala pa makakuha sa may LTFRB, no? Ang iban may second batch pa, probably, no? By next week, mag-release mo sa schedule ang LTFRB para sa second batch din naman ng ayuda para sa mga POJ drivers, Regiman Don, Regiman Runel. Amo ni madulo naton nga information para sa pagpanganagan sa programa targetan ay sa Udto. Kasama mo sa DYRI, Armel Ililo, Regiman Muniales Kapalihan, at Takarinen.
3: Tatak RMN.
5: Salamat. So, thank you very much sa Regiman Mon Kapalihan. So, good news.
6: Amo ni ginobras ang gobyerno natong Parikoy ngati sa mga anti Marcos gambal nga wala inobrahan, no, kag subuman importante ning krisis katulad sang iya sining utod nga si Amy Marcos nga unaon ta nay balang oil crisis tani, no, problema tani, no, nga i-postpone ta nay barangay kag iske election kay grabe ni ti mapuli sila di kamahal nga daan sang priti makadto sila ang mga mata ay sus ano nga utok ni. Ang ginobra ni Amy Marcos, sabi mo ko ano, Parikoy, naligad siya man ni nag-ano sa postponement, subong si Miss Postponement ni permiso ang barangay kag SK election.
5: No? Yeah, kaya ti Baloka, kung sino nagapungko, subong makabenepisyo sila mo.
6: Oo.
5: Kaya ti do, parehas na lang nga may utang nga kabalas lang nagapungko, subong para ma-extend sila. Pero kung mayo ka nga klase, barangay official, anong nakulbaan mo?
6: Wala, gini. Parikoy, ang Supreme Court mismo na nagambal, no, sa pag-uphold nila sa constitutionality sang sining November 2026 nga barangay SK election, hindi naton pagkuwaon ang kinamatarong sang tao sa isa ka regular nga election. Do ginakuwa naton ang kinamatarong sang tao nga magbuto sang ilang nga mga barangay kag mga SK officials. We should not never do that sa mga pumuluyo naton ang regular election, timely and regular election ang kinanglanon sang tao para sa isa ka demokratiko nga pungsod. Speaking of which, Parikoy, may i-report kita na iga pasumpauna bilang undersecretary sang DILG, si former Mayor Jed Patrick Mabilog. More information on that later on.
5: Congratulations kay former Mayor Jed Patrick Mabilog. Undersecretary, eh?
6: Undersecretary.
5: DILG.
6: DILG.
5: Congratulations. Kasi
6: siguro ang iyang pagiging former mayor, mas dako ang eksperyensya niya, no, sa interior and local government. Wala lang ko kabalo kung sa diin nga part sang DILG kung anong specialty part bala pa record.
5: Okay, damo ara na undersecretary.
6: Yes.
5: Pero anyway, bago pa malang ni mag-ulot nga balita, that's a breaking news mga kabiyanan.
3: DYRI breaking news.
5: Ang dugang nga detalye sa ibang nga mga public affairs programs sang RMN na Iloilo. Alas 2:31, master.
6: Yes, ang ining operasyon pareko, ginadulong sa inyo, of course, ang D3 Bio. D3 Bio, the 1-2 punch combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses nga mo nagatugas ang ubo si punilanat kag trangkaso. Binutangan pagidas ang vitamin D3 para magtaas ang aton immunity. Para iwas sakit, isa lang solusyon, mag D3 Bio everyday.
5: D3 Bio, kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil, madugay na nina pamatundaan nga makabuligid sa kayong lawas naton labi na gid sa pagsagang sa mga balitian nga makasulod diri sa ato di lawas. So ang ining virgin coconut oil plus pa may vitamin D3, the best ang epekto mga kabiyanan. So amo na nga ginahambal ta gid sa inyo adto mag-inom kamo duwa or tatlo ka soft gel sang D3 Bio. Adto adto may MCTs, medium chain triglycerides, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Amo na nga nagahunit ang aton iyang lawas kontra traidor nga balatian. Kag syempre Master Don, ang ato nga vitamin C, mighty C, vitamin C sa ngalan pa lang very mighty na. Nanacidic and alkaline, ini magising lining sa tinayo kon sa tiyan mo kay bangod safe gamiton adlaw adlaw. Ang aton nga vitamin C, isa lang, mighty C, vitamin C.
6: Mighty C Vitamin C, ang puro-puro nga vitamin C. Bangod nga puro-puro ini siya, may abilidad ini, no? Nga magpainat, magpa-elastic sa aton mga kaugatan, surat madula, dabala mga blockages, nga mo nagatugat sa hypertension sa lawas ta. Pero kung nagainom ka sa Mighty C Vitamin C, inom ka man sa partner niya, ang DTX 500, ang aton anti-diabetic food supplement. Kaya ginanormalize siya ni ang blood sugar level sa atong lawas para layo kita sa diabetes kag komplikasyon nga dalasang mataas nga klamay sa aton mga dugo. Mag-inom everyday 2 to 3 capsule DTX 500.
5: DTX 500 dalin sa D-sugar sugar cane ang kalamay gingkuan sang ang tubog gingkuan kalamay na bilin dira gipuga pagida. Ah, oh, grabe nga puga. I think extract sina amo nang the best antioxidant in town. Gagara niya sa DTX 500 mga kabiyanan. So ano pang ginahulat ninyo? Ini nagapahubin sa atay ka kidney. Kun hubi nang atay ka kidney layo ka sa balatian gani mag DTX 500 duha ka kapsul kada adlaw ayos na DTX 500 po na Mighty C Vitamin C ginatawag nga
6: Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawas. Yari naman ang aton sining health news with Radyoman Joel Franco.
8: Okay, nga ba, hindi na sa inyo sa kaluwan sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Kombinasyon din isang vitamin D3 para sa mabakod ng immune system, kag extra virgin coconut oil na nagaya sa monolaurin na inyo protector kontra sa mga viruses.
9: Ginakabig nga hindi pagkaon sang pamahaw sa aga, isa ka malain nga eating habit. Inibangod kung wala kinagkaon sang pamahaw, may epekto ini sa aton nga bugat, hormonal health, memory, kaalam kag mudo. Kung wala kina nakapamahaw, nagahinay ang aton metabolism nga nagresulta man sa pagdugang sang bugat, kagahinay sang paghulag. Padugyan sa eksperto, mag-skip lang kita sa iba natong nga mga meals, hindi lang atong nga pamahaw o kung breakfast.
10: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tatak RMN.
8: Hindi nga ba yung gidala sa inyo sa ang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpapabakod sa immune system, nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo, Medicina ni Dr. Meloy, pabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyong lugar.
5: Thank you very much, Radyoman Joel Franco. Yari naman ang atong turista. Upod ka, Radyoman Lineth Yulatris.
11: Ginpatpat sang Ilonga Tourism Advocate ni si Mrs. Irene Rita Manikan ang tatlo kasahi sang service recovery nga nagatumod sa proseso sa diin ginatinguhaan nga makabawi sa isa ka kapaslawan sang serbisyo ukon pagsabat sa pagkinahanglan sang customer. Una diri amo ang customer recovery sa diin customer gid ang nagareklamo kag dapat tinguhaan ini nga i-recover sang management. Ikaduha ang process recovery sa diin dapat nga maimprobar ang failed nga proseso kag ang ikatatlo amo ang employee recovery sa diin dapat nga lantawon kung sa tinawag gid ang problema kag maghimo sang tikang agud nga masolusyonan na. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Lineth Fernandez Silatriz, Tatak RMN.
5: Salamat Radyoman Lineth, ang oras sa alas 2:35 sang hapon.
6: Oy, kanday parikoy Stephen Panega, parikoy inday Margie Hindrala syempre, no? Pari Paul Aranda, ba pari Paul, no? Grab car wala gid ayuda do ara makamuto sa process. I don't know pang schedule ninyo parekoy no. Pamangkoton tala liwat si Radyo Manmon pero sa naligat pinamangkot na ni ara sila sa listahan parekoy nga tagaan. Pero ti ano bala do second batch na ini mo.
5: Sang para sila dala mga muna.
6: Madala sila pero ika second batch sa sampi public utility jeepney sila wala pa bisan kaysa. May ara na kamo
5: bisan man sila mo abi mo man. No. Why to nagsaka ganyang do amo magyapon ng panukot. Whether they like it or not implement nila ya mo ginay kun ano nag-appear sa APDA nga balay
6: kay kapila na ang mga POJs naton in fairness to them kinanglan man nila pero ang grab ang mga grab ni ang mga TNVS bisan kaysa wala pa no. So I hope nga mapadasig man ang ila dira kung san o ini no. Pari Paul don't worry ah no kay Buligan tani si Elenita La Pastora ma'am thank you. Mike Montaño sang Wow Chicks no. Greg Briones Dinosta kag Broadpet Madira Bistower. Ma'am Tessie Sardal, ma'am Mel Galgaran kag ma'am Nina Pinalbert. Thank you gida. And the rest of the gang naton dira thank you so much. Ano naman ang aton nga viral balita subong with Radyoman Mon Kapalihan.
12: Ang iningabahin ang ginadulong sa inyo sang Nans Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
13: Ang Nans Liniment Oil ang manami ngay banyo sa panit sa guwa manukon sa sulod sang balay para may proteksyon ka kontra dengue. Bago dini ang may NEMTI extract Nans Liniment Oil.

0: Viral, balita, subong, subong.
1: Mga kasama, viral subong sa social media ang video sang autonomous robot nga Ace nga nagpierde sa mga pinakamaayong human ping pong players sa Tokyo, Japan. Naka-record sang panibag-o nga kasaysayan sa bahin sang artificial intelligence o kon AI kag robotics ang isa ka autonomous robot ping pong player nga ginatawag nga si Ace matapos nga gin-inkwentro kag napierde sini ang pinakamaayong nga mga human player sa table tennis sa Tokyo, Japan. Ang nasambit nga robot na develop sang AI Research Division sang kompanya nga Sony nga ginakabig pinakauna nga robot nga naabot ang expert level performance sa isa ka competitive physical sport nga nagakinahanglan sang kadasigon sa pagdesisyon kag intsakto nga hulag. Nahimo ini sang robot nga si Ace paagi sa paggamit sang high speed perception, AI based control kag sang state of the art robotics system. Para sa viral balita subong, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
2: Hey DJ, kaluta anay one time.
3: Ang Nance Liniment Oil ang produkto sang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sang FDA kag mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Kaday Mama Ribic Sorcado, kaday Cleta Alfa Faras, Ma'am Melanie Harjulin kag Frankie Joy Galulan, thank you gid sa pag-upod diri sa ato, no, kaday Jeneline Werbas sa Pitong, kay sige ni kay ano ni no kay kaday Ma'am Nina Pinalver, thank you gid sa inyo sini nga pag-upod diri sa aton. Ari naman nakatapusan mga kabinaton nga segment aton sini nga trivia with Radyo Man Rezzy Bordon.
5: Nakahibalo ka bala nga mahimo nga mag-align o kung dugan ni mag-fluctuate ang heart rate sang tawo? Ang heart rate synchronization ang masami nga nagakatabo kon lapitanay ang duha ka tawo o kon pareho sila sang eksperyensya. Nagakatabo ini bisan pa nga wala sang physical touch o kon active communication. Ang ining trivia ang giladulong sa inyo sang Super Fiber. Tinloi ang inyo colon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines ni Mr. Jonathan Granada. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Rezzy Danioso Bordon. Tatak RMN.

0: ka, aray na sila. Labugay boys.
1: Oye, lakalang na kita sa Tiempo, alas 2:40 na, pero do may masubo nga balita, mano.
2: Pa-confirm ka na, Parikoy.
1: Pa-confirm ta. Pero ti, na-posting ni Sabigo na to, ni Parinerio, daw nagtaliwan si Mel Carrion.
2: Mm.
1: Mga kabiyanan, amigo naton kag ti mangimalawig sa ang political career niya sa pagpadalagan.
2: Oh, padalagan, no? Record holder na siya guro sa I think kung di ako masala, bilog ng Pilipinas.
1: Pinakadamo pierde. Pag pinakalawig nga nagapinadalagan sa sari-sari ng oposisyon.
2: Yes, yes.
1: No? Kay Mel Carrion kag sa pamilya niya. Rest in peace sa Parimel. Kag condolence sa pamilya Carrion.
2: Sige. Check nato na mga dugang information diri sa ato nga pagpakalagad lang. Alang na gid nga sining nga oras.
1: Opo, kay
2: happy, happy birthday kay Senyorito Rodel Fulion Agado.
1: Yes, happy birthday, Senyorito Rodel Fulion Agado.
2: Well, kanami, sa ipadala mo din pamahao ka gina. Thank you, gina.
1: Pagkaon, dito nagsalalakit ang busong ko. Anyway, upod kay Radyo Man Mark Daniel Sokal dito, kasama mo sa DYRI RMN Iluilo. Ako naman si Radyo Man Ronel Sorbito.
2: Radyo Man Don Dulido.
3: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Community Health Alarm. Kaupo di, Papa G.
6: Nods, Urban Capsule. Ano sa ring mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kon occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naga-normal man lang, harmless man ni na partner. Para makasiguro partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ni ihi. Kag natural partner, practice kagid ya sang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sa NANS Herbal Capsule.
7: NANS Herbal Capsule!
6: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar, kag blood pressure. Bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins, kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag ini amo ang
7: NANS Herbal Capsule.
6: Yara lang sa mga butika.
7: Mega Man Herbal Capsule.
6: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala gid ba? Partner, kondo naga-iraw na gid. Hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat hingagawon mo na nga malabayan ina sang nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang kamangkot, paano? Ang sabat, partner, Mega Man.
7: Mega Man. Herbal Capsule.
6: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Mega Man, may ara maka, horny goat weed, tungkat ali, kag ginseng, nga amo ang nag-boost sang imo libido, nag-enhance pa sang stamina, nag-improve sang erectile function, pagi sa pagpadamo sang testosterone, nag-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nag-panubo sang stress, kag wala gid side effects ang Mega Man. Sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies, agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
7: Mega Man, Herbal Capsule.
6: 30 minutos ang partner, yara na ang palating.
7: Mega Man, Herbal Capsule.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Nance Lemon Oil.
6: Hala, kariskis. Sige pa. Kiskis sa patudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gina sa infection. Kay nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon diin pa nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected nga tao, magamit naman, natural, malap na naman sina partner eh. Kaya ang Kabis, makalalaton.
7: Nance Liniment Oil.
6: Gani para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sang Nance Liniment Oil. Marilive kag niya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nance Liniment Oil, hindi nagikamumakagat sang lamok. Kay ini, mosquito repellent.
7: Nuns Liniment Oil.
6: Instant relief sa tanan nga pala nakit sa lawas. Hila na, trangkaso, ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
7: Nuns Liniment Oil.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Nuns Corn Coffee.
6: Partner, nga amo kasi napagbasa sa imong cellphone, ha? Sinudang ginatiid mo. Hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Pati basit taas na grado sa mata mo, eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imo mga mata, partner, kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo-kabala kung ano ang ginatumod ko? Nuns Corn Coffee, partner.
7: Nuns Corn Coffee!
6: Oo, partner. Kay ang Nuns Corn Coffee, may ara antioxidants pareho sang lutein, kag zeaxanthin, para ma-prevent ang AIDS-related eye diseases pareho sang cataracts, kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner, ang Nuns Corn Coffee, caffeine-free, kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux, kag panic attack, bangod ginadula isini ang kanerbiyoso mo.
7: Nuns Corn Coffee.
6: Ang nami pagid sang Nuns Corn Coffee, partner, kay ginapanubo niya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sang imo nga dugo para ikaw maging aktibo.
7: Nuns Corn Coffee.
6: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
7: Mega Man Cold Coffee Mix.
6: Partner, pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
7: Mega Man Cold Coffee Mix.
6: Power drink ni Mr. Kag Mrs. Para padayon ang bandi.
7: Mega Man Cold Coffee Mix.
6: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
8: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasiling, bye-bye and I love you.
3: That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Rise to the summit. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
10: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
11: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangdong kumakabloom sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
12: Supple Plus Gold.
13: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatya ginanglawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginanglawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
12: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
14: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pilion ng kape may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
12: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: Samphone Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Samphone Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Samphone Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Samphone Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Samphone Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Samphone Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
16: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
17: Oras, tatak, alas 2.50.
3: This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult, this time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
18: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
19: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
20: Hello, Washi!
21: Hello, Mommy!
20: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
21: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal
0: parang makapit, malikit, at malupit na dumit man siya. Easy-easy ang labada.
21: Mula noon hanggang ngayon.
22: All you need is pride. All you need is pride.
23: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
24: ACS. Sample Plus Gold.
25: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
24: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
26: Sa mga butika.
27: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
28: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
27: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
28: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
27: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
28: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
27: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
29: ACS.
30: Ahoy! Kidney care time!
31: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang Kabudlay, Mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, then nagapasalamat ko sa kidney care.
32: You care, we care, kidney care!
33: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide.
34: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
35: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
36: Be MX extraordinary with MX3. Bye.

0: Patak, Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
4: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
4: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Paano ka makahilway sa cancer ng balatian kung ang imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand ng vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: May problema ka ba sa imong pagpamuhin?
9: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pa gid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
12: Ikinan, nagigimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang uto ko, dugo. Nakubantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom taon, that extension, D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven, kugid niya.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Nice! Corn Coffee! May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga amamintay niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight. Nice! Corn Coffee! Mabakal sa mga butika.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
3: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinagaling pa?
3: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, wait.
3: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Driver ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang gabi?
8: Budlay na gidang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
9: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
10: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
8: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
11: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
12: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.

0: Tried Polycopper. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: E3 Bio. Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay na akong ngabuyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. Mighty C. Ang alkaline. Nga vitamin C.
3: Ako si Mimi.
4: Dali kasi napit akong tuhod.
3: Rightis na gali.
4: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibog, gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
2: Ikaw pala ang may diabetes.
5: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
2: Ganagapanupo.
5: Kagakontrolar.
2: Sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
2: Sa likas.
5: Epic.
2: DTX 500.
5: D3 Bio.
6: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO.
5: Ang VCO nga may D3.
2: Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Oras tatak impunto alas 3.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, nagkapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan, kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong ipinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigyan namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: Charm Babcon with Bluefresh technology. Kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, noamoy kulob.
2: Pangkong kumakabro sa Charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS. Supple Plus Gold.
4: Ako gali si Van, pirmi lang na sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga ulcer.
3: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw.
6: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
5: Maluwas sa manamit gid,
6: may free collagen.
5: Ang guta tayong
3: kapa. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustate at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustate at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
7: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.
8: Okay, kini-clear time!
9: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi kuyaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag hindi kapahuway. Kay magsakit man ang akon pus-on. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa pus-on. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
3: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide. Supple Plus Gold.
10: Ako si Angie.
11: May bukol ako sa breast ko.
10: Kamangkot ko dason kung ano maayo diri.
11: Namo ginaghambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas.
10: Gani amo man akon gintumar nga suplemento.
11: Salamat gid ko bala kay matamat na dula ang bukol.
3: Supple Plus Gold. Makat sa mga butika.
12: Tara na. Bukas na yan. Wala naman boss mo eh.
13: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
14: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
15: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
16: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslom, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by DSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Yun nilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Back!

0: Kolong Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika. Vita D Plus Coffee Mix. Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sang Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix Fortified with vitamin D3. Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract. Mabakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
1: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
2: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya Mr. ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
0: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updi ni sang Vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
4: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
6: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong herbal supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
4: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
7: Herbal Strong herbal supplement ginhimo sang Unilab. Bang.

0: Pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
4: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga ulo.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauhaw.
4: Masi may diabetes ka na.
5: Mag-DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3.
5: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
5: Yung may D3.
2: D3 Bio. Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
8: Evergreen Herbal Capsule.
9: Ako si May Nano.
10: Duha ka tuig na nag-bleeding ka?
9: Oh, tumar kong Ibirecreen. Wala na yan. Hampid ko ron. Wala na. Ibirecreen capsule kay Bigtimo kayo.
8: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
11: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
12: Charm Fab Con. Pangong kumakablum. Tanggal amoy ko lubang. Sa bango ng Charm.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Bangkong kumakabloom sa Charm!
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
14: ACS!
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
19: Kini Kel.
20: Uy, 150 over 100 jali.
21: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
20: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, kukon CKD.
21: Ay.
22: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
23: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
24: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
25: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
27: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
26: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
27: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
26: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
27: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay
26: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
2: Sample Plus Gold.
28: Ako si Jovin, subragit kataasan ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kong pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
2: Sample Plus Gold. Kal sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
29: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
2: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
30: Kapag doble, okay. Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
31: Samsung Plus
30: Herbal Capsule.
31: May mangustine at malunggay.
30: Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-air sisyo.
31: Samsung
30: Phantom Plus Herbal Capsule. Ang suplemento in one na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa suplemento in one. Phantom Plus Herbal Capsule. May mangustine at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Phantom Plus Herbal Capsule. Ang suplemento in one na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Phantom Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
0: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
1: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
3: Ganyan ang Pinoy.
4: Ang Pilipino, hindi corrupt.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3. Dito ako, believe.
7: Sample Plus Gold.
8: Ako gali si Van, pirmi lang nasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Sample Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
6: Sample Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
9: Oras tatak alas 3:20.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
19: ACS. This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab.
31: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.

0: sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Mahigro bala ang imo dugo?
2: DTX 500!
1: Masamig ka bala ang gina-allergy?
2: DTX 500!
1: Ang DTX 500!
2: Ang nagatidlo sa imo mahigro nga dugo?
1: Nga sa masamig,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
2: DTX 500!
1: Masaligan DTX 500!
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C,
5: mababaka sa mga butika.
6: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
3: Yung may VCO.
1: Ang VCO.
3: Yung may D3.
1: Mabaka sa mga butika.
8: Kung may ara ka problema sa kidney, makabansyag ka sa pagsukasuka. Kalain sa paginawa. Problema gin ang balatian sa kidney.
9: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko gagawin. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Dintistingan ko, nabatian ko gin ang epekto. Hindi na kapagdaya ang pagpangili ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care. Kaya nag-ayaw gin ang ako sakit. Salamat, kidney care.
10: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
11: Mahirap alala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
15: Uy, concerned lang ko, kung di pa matik ka. Kung kabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka, the best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Yun nilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Bye.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with easy patak cap. 45 pesos lang.
2: Supple Plus Gold.
3: Ko si Vibot, ako COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
2: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
4: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
5: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
6: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
7: Oras tatak alas 3:30.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS.
10: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
13: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning, kung namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
14: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na sa reliever, alagya po ng pain.
15: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
16: Tamo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
14: Hindi lang carrots.
16: Oo, hindi lang carrots, mga natural.
12: Informasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
14: Dok, asma ko, tani nga kung magkaon kumalot, galingin tayo ang akong ulo.
13: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
12: Informasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
13: Sali nga, mabalaan yung mga flowers na damo probiotic.
17: Mas na,
12: maedukar ka pa.
13: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ako B-complex, layo ka sa depression.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: Nagapananakit bala ang imo mga joints, especially sa tuhod? Nabudlayan magtindog, maglakat, magiho, basi may damage na ang imo nga cartilage. Istoryahan ta kon paano makabulig ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pagtapna sa imo penitensya. Ano bala ining ginatawag nga cartilage, Doc Ramil?
18: Ang aton lawas ang na-design to walk upright, Sir GP.
14: Gusto.
18: Ang elepante, Sir GP, bisan bugat, apat ka tiin ang nagakiri sa yung bilog nga bugat. Siyempre, design niyo apat, no? Siyempre, bugat-bugat ka, tama mo. No, na-design niyo ang aton locomotion sa duha lamang ka tiin kag ang aton nga gituag tulaan. Duha ka party kag ginasugpon sang tuhod. In between sa duha ka tulaan sa tuhod, di ba may ara na sa tunga? Amo na ang gitawag nila nga cartilage, no? Daw ka ngayon ni Sir GP, saan gitawag shock absorber or gitawag rubber bushing. Agad, hindi mag-idanay ang duha mo katulan sa tuhod. So, di ba? Kita mo na kayo kung wala ginaguro, siguro.
14: Uy, isang tikano, sakit-sakit.
18: Sigurado may intindihan sa mga ano? Mga...
14: may edad-edad na.
18: Hindi, mga mekaniko.
14: Ah, oo, siyempre.
18: Sa mga ball joints, may mga grasa gina.
14: Hosto. May mga...
18: Kung normal, ang imo timbang, hubin ka pa, wala man sang problema ang gitawag mo, cartilage. Posto. Apang once nga madamage ni ka nga isang injury, nagaedad ka na, palakaong katamis, dira na nagasugod ang pagbatyag sang sakit, stiffness, gitawag na inflammation o paghubag sini. Tiisa mo na nga kondisyon, mas kinahanglanon mo na gid nga mag-inom ka, DTX 500 kag Mighty C, agud nga mahagan-hagan ang pagpalanakit kag paghubag sa imo mga joints. Tuman kataas ang anti-inflammatory substance ang DTX 500, gani, sarang ini nga makabulig sa pag-alibyo sa paghubag sa joint.
12: DTX 500 ang sapat sa diabetes. Pangmood ini ang nagapanubo sang imo blood sugar, nagatilo sang imo dugo, kag nagapampakod sang imo mga ugat. Sa DTX 500 malikawan ang pagkabulag, pagkaputol sang imo tiin, pagkaguba sang kidneys, kag pagkubag sa imo atay. Kaysa DTX 500, sigurado na kontrolado ang imo blood sugar. sugar level. Gani sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. DTX 500. DTX 500.
14: Mayara sa tatlo ka klase ang cartilage. Elastic cartilage, amuning yellow cartilage ko ginatawag. Ini yung makitaan sa mga matakang ilong. Ining blang humo ka portion sa ilong mo. Fibrocartilage, ini man ang pinaka-pag-on nga cartilage nga kaya bisan paghakwat sa bugat. Ini makita sa imo spinal column kag mga tulaan sa pelvis. Ang hyaline cartilage, amo ni ang makitaan sa mga ribs kag joints o articular cartilage. Amo ni sa ginambali dok na masakit ang imong tuhod.
18: Kung ang hyaline o articular cartilage ang madamit sa GP, dira na gasugod ang pagsakit sang tuhod kag ini nga nagahubagi na siya.
14: Mm-hmm.
18: Now suno sa datos, 35% sa mga Pilipino nga nag-edad 45 pataas ang nagasuprehers ang sakit sa tuhod. Di DTX 500, uh-huh. Mighty C, or Pure C lang sa GP, ang pangbato dari ah. While hubin ka pa, inom ka na DTX 500 kag Mighty C. Nga, ini nga mga kasi nga suplemento, ga-build up ni siya sa imo nga mga na-worn out nga cartilage.
14: Mm-hmm.
18: Hindi na magulat pa nga magtigulang ka o nagasakit na ang tuhod mo kag amo pa ang pag-inom mo. Prevention is always better than cure.
14: Nga, Dok Dugay, mag-ayo ang sakit sa tuhod, how?
18: Kay wala kag-inom ni DTX 500 kag Mighty C. Seriously, Sir GP, ang cartilage sa abila, in sa ibang nga tissue, wala sang blood supply ang cartilage. Oh. Gani ini ang dugay mag-ayo kun ikumpara sa mga party sang lawas nga ginasuplayan sang dugo. Gani dasig ang gituag repairs. Sakit pangadaan nga tuhod, dugay pagid mag-ayo, mabudlayan pagid ka magiho, pero imni bala power combination sang DTX 500 sige habla, DTX 500 Mighty C or Pure C dasig lang maka-recover ang nagasakit nga mga joints mo.
14: Ilabi na ang mga pala-exercise sang hubin pa, ga-intra sa sports, no? Dayon kalit lang untat. Kay may pamilya na, nagatrabaho na, wala na chimpong mag-exercise, kay pungko na lang sa opisina ng obra, the more nga mag-DTX 500 kag Mighty C, kay soon, suktun kagid sang sakit sang tuhod, pagtugtong mo 50.
18: So, ang oxidative stress or GP o mataas na level sang free radicals o mga tuktok sa lawas, ang nagresulta man sa tissue damage kag ini ang nagatrigger sa gituag inflammatory response. Ari pa, Sir GP, suno sa mga pagton, ang cartilage tissue ang highly sensitive sa gituag oxidative stress. Ini ang mga resulta sa gituag cartilage senescence o ang pagtigulang sang imo nga cartilage. Gani, dapat inom DTX 500, Mighty C or Pure C. Agud hindi ka mag-antos pa sa sakit sang tuhod kag iban pang party sang inyo nga mga joints. Ang importante, limitahan na to ang pagkaon sa gituag matamis. Bawal gina, pero may gina na ginabalik-balik na mundi. Tapos ginaga-promote ni tungod kay naga-promote ni siya sa gituag inflammation o paghubag sa mga joints. Mag-exercise to improve elasticity kag flexibility. Inom gid adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
14: So sa mga nagasakit ng tuhod ha, imnigid DTX 500 kag Mighty C, agod dali ka maka-recover.
12: Impormasyon sa ikayong lawas.
14: Istoryanta ang iban pang mga benefits sa adlaw-adlaw ng pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes among pinakamataas nga incidence ang blindness sa hubin pangapangidaron. Ang diabetic retinopathy or pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels ang aton mga mata nga nagaresulta sa pagkabuslot sang ugat, pagdugo o kon retinal hemorrhage. Rason nga nagakadula man ang imong vision o pananawan. Kag kun malala nang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible ang natuga nga damage sa retina. Sigurado mabulag kagid. Mag-inom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, agud indi magtaas imo blood sugar, kag indi ka magkabadiabetes. Kag kun diabetic ka nagid man, mabalik sa normal ang imo blood sugar kun adlaw-adlaw ka nagainom DTX 500 kag Mighty C.
18: Ang masubo nga kamaturan, Sir GP, ang mga madamo sang mga tao ang wala na kahibalo nga may diabetes na sila. Okay, pa-check up nyo na inyo blood sugar. Kung sigihon pagidkaon sang tamis, mga carbohydrates sa pagkaon, kagsigi abusar sa lawas, mabot ang panahon nga wala na sang ma-produce nga insulin sa imo nga pankreas. Nabankrap na. Di, mahulat ka pa nga mabankrap na imo pankreas. Kontrolon ang pagkaon. Try man bala nga escape ka sang ano, isa ka kalanaan. Ang tawag sila is intermittent fasting. No? 8 lang ka oras ang feasting.
14: Uh-huh.
18: 16 ka oras ang fasting.
14: Uh-huh.
18: Tapos exercise, bisikan lakat-lakat lang, amo lang na. Tapos don't forget, inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pursy.
12: GTX 500! GTX 500! Makabulig sa pagtinlos ang imo atay. Pagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa atong ginagkaon kag ginaidong kada adlaw. GTX 500! Ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani, ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kabangdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa GTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver. Nga kung mapabayaan, amo naman ang kabangdanan sa cirrhosis of the liver. Upon cancer sa atay. Likawan ang pagkubak sa imo atay. Mag GTX 500, dada adlaw. GTX 500, GTX 500.
18: Ang GTX 500 ang may Charantin extract from Amarguso. Ini ang may ara sang anti-glycemic properties nga nagapanubo sang imo nga blood sugar levels, ini man ang nagamimik sang function sang insulin. Amo na nga nami gid maka DTX 500 kag maka MyTC or Pure C adlaw-adlaw.
9: Ang problema Sir JP sa diabetic retinopathy, amo nga hindi mahibaluan sang pasyente nga nagakadami sang gali ang iyang mga kugatan sang iyang mga mata bangod ini wala sang simptoma. So mahibaluan na lang nga mayara siya sang diabetic retinopathy kun nagasugod na diferensya ang iyang panulukan. But sila nga nagaburon na blood sa GP so good. Ina ang rason kun nga madamo ang nagakabulag sa diabetes, kakibot ka na lang no, gaburon na ang imo panulukan. So kun na kuya maniguro ka na lang ya, no? Mag DTX sa 500 kag MyTC ka kada adlaw kag hindi pagtagais ang tsansa nga mabulag ka bangus ang balatian nga diabetes.
17: Kung wala kaga DTX 500 kag MyTC prone ka sa diabetes, di guba ang mata mo tungod sa diabetes.
19: Over time, high blood glucose levels could also damage your organs. Long-term effects include damage of the macrovascular or your large blood vessels, mga aorta mo.
18: Mm-hmm.
19: It's not only that those tiny blood vessels ga suffer, also ang mga lagko mong ugat ga suffer, no? Tungod sa diabetes nga. Kung taas ang imo blood sugar, this causes inflammation. Inflammation damages the lining of your aorta. That's why kung taas ang imo blood sugar, most likely damage man mga aorta mo, prone ka sa aneurysm, no? Kung aneurysm na katabo, dugay-dugay, nipis na ang lining sa imo aorta, lumalupok ni because of pressure sa imo blood. That's why iwasan ang aneurysm, iwasan ang pagkabulag sa mata, kilayo ka sa diabetes, mag-DTX 500 kag mag-MyTC everyday.
18: Kada mo gid sang mabulig, Sir GP, Sir Boy, sang lawas mo kung adlaw-adlaw kag inom, DTX 500 kag MyTC. Di ka mabulag. Imagine da. No? Hindi ka magka-diabetes, hindi ka ma-stroke, ma-detox pa ang imong atay, imong kidney, matinloan pa, ginatinloan pa imong dugo, hindi ka dali magtigulang. Ha? Gahubin lang imong selula. No? Daw edad mo, 50 o 30 ka lang. Ano pang ginaulat mo? Mag-DTX 500, mag-MyTC na, or Pure C adlaw-adlaw.
12: Informasyon sa ikayong gawas.
14: Ang hambal ni Doc, kung may diabetes, mabulag mo. Pero wa po kita nga sa diabetes na dula ang primaho sa ilong mo, tanan nga baho mo sa kamgid, no? Bisa may diabetes ang tupan mo, paano nga likawan hindi magbaho?
18: Klinika di operas.
12: Informasyon sa ikayong gawas. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mundo Tawasas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati ako na arthritis wala na magbalik.
12: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix, ang paborito ni Sir Eljan. Hubin ka na, gapangapi ka pa, amunin kape, nga gatinlo sa imo silula habang gapadasig ka sa imo metabolismo kung aga by sipping your hot coffee. That's why epektibo gid ang DTX Coffee Mix.
18: Hello, Rinalyn Lamis Licaros. Dala-dala gid niya ang habon. Santon Plus Herbal Soap sa Saudi. Namunan niya ang habon.
14: Huwag ito sa salig sa mga habon to yan. Sa karabo, no? Huwag mo kung naghahabon ng karabo.
17: Uy, easy.
18: Kasi bumbahan tadi.
14: Dami ko, ya, arabuhok.
18: Arabuhok.
14: Anyway, kung ikaw ya, gusto ya may budget, kung ikaw ya medyo mag-usbildo, gaya ka doon, mag-DTX Premium Coffee ka. Ang DTX Premium Coffee, may ergo tayo nin, the herb of immortality, another kind of antioxidant that stays the longest in your body, ginduangan pa sa pinakabakod, the strongest antioxidant, ang DSE nga sa DTX 500, gin-combine na tanan, nga ara sa DTX Premium, so you have super antioxidants, duwa ka bilog, makita sa giyatawag nga DTX Premium Coffee, stevia pa ang sweetener.
18: So kung diabetic ka, degenerative stage ka, taposan may cancer ka, gusto ka mga pipili ang DTX Premium. Nga because DTX Premium, ang iya nga sugar, hindi iya common na sugar. it's tibia, zero calories.
9: Mm, puro natural.
18: Meaning pa, hindi makapakancer, hindi makapadiabetes.
19: Correct. Mm-hmm. Gusto mo, puruhon mo na ang protection sa lawas mo, mag-DTX Premium Coffee ka, pugaan mo sa duwa ka D3 Bio, amunin nga tawag nga bulletproof coffee. It does not only protect you from oxidative stress, tungkol sa ergotionin kag DSE, may monolaurin ka pangalin sa D3 Bio that protects you naman against virus, bacteria, and fungi, and parasites. That's why it's really healthy. Kag may tip ako sa inyo, ha? Huh? Kung gusto niyo magniwang, mag DTX Premium Coffee kamo pugaan niyo sa duwa ka D3 Bio, may keto coffee na kamo. Kung nami ang blood flow mo, kailan na mag-extend ka. Kaya ang extend, wala na ni kapatindog sa imo antenna, sa imo transmitter, no? Gapa nami panisang imo blood flow, nami ang pag-delivery sa mga oxygen and minerals essential for your health of your cells, nami man ang paghimo sa basura sa imo selula. That's why hubin ka tanawon, no? Kag you feel young kung ga-extend ka sa tanan nga bagay.
18: Awon din ra ba, gawa pa nago lang na siya.
9: Ha? Ang sikreto niya?
14: Milig siya taguay?
18: Wala siya pa nago siya sa Jabaw, gagamit na siya sang DTX Herbal Oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo? Pre-dad? Sir Boy?
14: Dising ako, no? Dising. 19, ang it, nag 19 ako nung kailis. Last year, 18 lang ito mo. Wala 19 na.
19: Kampiyon ni
18: McPeach. Kabalo ka ang beneficyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, jamay ni mga kugatan. Kung kapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mga muna nga si Valentin, kakanto, ginadikar, Merkulis, kay ang taga-radyo bandira kapamasaj, gamit ang DTX Herbal Oil.
14: Kung gusto kang malayo sa suya, nag-a-atake sa buhok sa ilok mo, anong imuon niya sa boy?
9: Maligo. Adlaw-adlaw, no?
14: Basic.
9: Maligo.
14: Basic.
18: Ang paligo is not enough.
9: Maligo ka, nai. Adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga sa papayang nagkapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nagkapaputi man sa imo panit, hindi pa kung tito si Duclamil, giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kulang imo hapon, DTX Beauty Soap.
14: Paano makabulig ang D3 Bio from head to toe? But sa lingon, bilog niya lawas mo. Halin niya sa imo pamuno sang imo nga hairs, pakatoya sa imo ingrown, putiktado ka sang D3 Bio. Paano si Boy Subeta sa Talk ni Doc with D3 Bio?
0: Talk ni Doc!
9: Ang balila, the miracle of the natural medicine is extra virgin coconut oil. Ang cold press, that is present sa D3 Bio. Subong nga adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magprotekta si imo from head to toe? Alin sa ulo mo, hasta sa imo tiil, no? Kasi D3 Bio, kailanan mo gidni. Gasulod pa lang ni sa baba mo, it already is task. Gasugod na nga obra, Doc Sam. Mm-hmm. Ha? Ano ang makitaan sa baba mo? 20 billion of bad bacterias. Subong adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magsugod sa obra niya sa baba pa lang? Panaog sa imo lawas, Doc Camille?
18: Nga wala sang may gasapak sa extra virgin coconut oil. Damo di way gasapak sa buong. Pero subong ginasapak na. Ano ang special sang extra virgin coconut oil compare mo sa iban? Nga makita mo sa D3 Bio. The answer is medium chain triglycerides. Sila ang nahimo nga, nangin special ang gituwag D3 Bio. Te, kung baka lang ka D3, sayang-sayang lang kwarta mo. Dapat D3 Bio, no, ang baklon mo. Kung kagton mo ang D3 Bio sa imo nga unto, kag malapta sa imo baba, ining medium chain triglycerides will automatically release because tawag nga lingual lipase, no? Tapos ang matabo sini ining MCT nga naglapta na lauric acid, capric acid, kag caprylic acid will immediately performs. Mahimo dayon siya, Sir Boys, nga antiviral, antibacterial activities sa imo nga oral activity.
14: Sa alingagag pala.
18: Alingagag pala. Amo na nga, malayo ka sa pagbaho, si mubaba, malayo nga magka-tutdiki ka, malayo nga magka-tonsillitis ka, ibagid kung adlaw-adlaw, gakagat, gakaon sang D3 Bio.
0: D3 Bio!
21: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kasang bilog ko nga pamilya para malikawan ng infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
22: Mamakal sa mga butika.
0: D3 Bio!
22: D3 Bio!
23: O si Karen, nadamo isang akon hair fall at hindi manami akon puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buho kang kinis ang akon puti.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
22: Mamakal sa mga butika.
0: D3 Bio with Visio!
24: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkamala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagdimo sang DTX 500, My TC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan, Public Market. Sa Bacolod City, Door Number 2, PJI Building at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisitaha ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalpas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion, Hinigaran. Mayara magitan sang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garland Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
18: So ang D3 Bio importante ni Sir Boys kasi kung ginakagata bala magtumarta sineg na usap naton kay ginapatay niya ni ang ginatawag Streptococcus mutans o kon bacteria Sir Boy nga mo nakabangdanan sa pagkadunot sa aton yang nga unto no balo pag produce sa sang acid para madunot ang aton yang unto ti ang D3 Bio miyara sa ginatawag lauric acid amo na ang tama kay epektibo nga magpatay sa ginatawag Streptococcus sa bacteria Sir Boy no.
14: Bio,
18: oo,
14: no?
18: So gina-prevent naman nga hindi kay hindi magbaho ang imong baba no. Kag kun ara na sa ginatawag stomach ang D3 Bio, ang lauric acid no, ginapatay niya man ang ginatawag kagaw labi na gid ini ginatawag E. coli bacteria no nga ara sa aton nga tinai, aton nga chan no. Kag hindi lang ina ang D3 Bio Sir Boy, mayra sang extra virgin coconut oil nga ginap panami niya ang production sa ginatawag hydrochloric acid sa aton niya nga chan. Basta yung hindi gid mabuhi ang mga bad bacteria nga magsulod sa aton niya nga chan. Kaya nilang yung nasurvey ko, may harap kagalas ang ginatawag acid reflux. Siyempre, madamage ang mga esophagus. No? So, kung tunlun ta na o kung usapun ta ang pag-inom sa ginatawag D3 Bio, pwede nga mabulong, maayo ang aton nga ginatawag esophagus caused by acid reflux, Sir Boy.
14: Gabi ang D3 Bio. How does D3 Bio manages your stomach acids? Ginapanormalize silang ang imo stomach acid. Sakto-sakto lang. Pero kung magsubra ini, ang extra virgin coconut oil found in D3 Bio also act as a chloride or it counteracts too much stomach acid in your gut. That's why layo kasi ginatawag nga GERD. Hindi na siya makasaka si mo. Ano pag ginoobra ni D3 Bio para protektahan ka sa stomach acid? Ginapatay si E. coli. Si E. coli, isa klase nga bacteria nga gapadamo sa imo stomach acid gapadipis pagin sa imo lining sa imo chan. That's why prone kasi ginatawag nga acidity sa D3 Bio. Pero hindi niya matawaran sa D3 Bio. It basically manages your 100 trillion bacteria in your gut. Sa 100 trillion ni dapat 80 trillionis ni good bacteria, dapat ang 20 lang ang bad bacteria. Para balance ang imo microbiome. How does D3 Bio do this? D3 Bio has lauric acid, no? Ang pinakadamo ng medium chain triglycerides na makita mo sa D3 Bio is lauric acid. Lauric acid
19: facilitates the enhancement of probiotics in your gut, ang good bacteria mo. Kung damo imo probiotics, nami ang production sa imo gut-derived vitamins like vitamin Bs, vitamin B1, B2, B12. Tantanan na padamuon ni probiotics. Ano pagid nami ang production sa imo good hormones, sa imo happy hormones, serotonin, dopamine, nami ang paghimo ang pag-convert sa tryptophan to ginatawag na serotonin kung damo probiotics kay D3 Bio ka everyday. So, hindi matawaran ang ubra ni D3 Bio sa imo tiyan. It helps metabolism, it helps absorption. That could only be done kung ga D3 Bio ka everyday.
18: Mm. So, kung pala inom ka D3 Bio, ang lauric acid nga halin sa D3 Bio, ginapadamo niya ang imo nga gitawag good bacteria. Mm-hmm. Ti kung damo na ang imo good bacteria, hindi lang protektahan ang imo nga gut from bad bacteria, ginapadamo pa niya ang production sang gitawag essential hormone, sir boy. Mm-hmm. Nga kinahanglanon sa imo nga cognitive and emotional intelligence.
19: Good and balance
18: na. Oh. Amo nang iba niya hindi wala anxiety. Mm-hmm. Hindi mm-hmm.
19: irritable.
18: Oh, mm-hmm. Nami ang mudo.
19: May mudo.
18: Oh, tungod kay nga man nakainom D3 Bio adlaw-adlaw. Mm-hmm. Kag aside sina kaya niya patyon ang gitawag candida, no? Isa ka yes na infection nga kaya patyon sa dira pa lang sa tiyan patay na, sir boy. Mm-hmm. Kag ganami gabulig sa imong nami nga digestion, malayo ka sa inflammation, kag syempre ang nakanami pagid ang MCT ni D3 Bio. Amo nang rason nga ang magamit gid ang tanan nga mga nutrients nga imo nga ginakaon. Mm-hmm. So once nga nami ang absorption sang imo nga nutrients, strong ang imo nga immune system, kag ang maintenance sa imo nga selula steady. Amo na nakanami kung palainom ka D3 Bio. Kaya halin pa lang sa baba, from head to toe, mabuligan gid ka sa D3 Bio.
19: Kampiyon, no? So, hindi na sa trangkaso o busipon, kagilanat ikaw, ginapaayos ang D3 Bio, pati ang imo bad breath, pati ang imo microbiome imbalance, ha? Pati ang imo pigaw nga tiyan, pamayuhon ni D3 Bio pa nami ang imo absorption sa imo pagkaon. Sir DP?
1: Informasyon sa ikaayong gawas.
14: Istoryanta ang dugang pagid ng mga binipisyo nga makuha niyo sa adlaw-adlaw ang pag-inom sa D3 Bio. Abi niyo, hito to lang. Ari pang dugang, Dr. Mil?
18: Ari ang dugang sa mga palainom D3 Bio, Sir GP. D3 Bio also promotes the absorption sa gitawag vitamin A, no, sa imong gut. Ti siyempre, masiling ka vitamin A, importante na sa pagtubo kag pagmature sa imong B cells. Ti membro na sa gitawag soldado sa imong lawas para makaproduce ang gitawag antibodies. So, vitamin A is also crucial in maintaining bone health by promoting osteoblast and osteoclast processes. Wow. Ibagid man kung pala inom ka D3 Bio, nami imo tul-an magamit ang vitamin A sa imo pagtubo kag pagmature sa imo nga B cells. So ano pang ginaulat mo, no? Islin na ang imo nga plane nga D3. Mm-hmm. Mag D3 Bio na.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakakagulaan na ito sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa na nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Physio. Labo na ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
4: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radio ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
9: Vitamin E, sir, ba importante man siya sa aton niya nga lawas, no? Tungod nga ginaprevent niya nga hindi kita magbalatian sa korason, magnaming aton nga immune system, ga-prevent man sa ginatawag inflammation, no? Kung pahubag, no? Sa aton niya nga lawas. Kag, ang vitamin E, no? Makabulig para magnaming aton nga mata, sir boy. Kag, hindi lang yun na, anti-cancer ang vitamin E, pero kung ang vitamin E nga ginatumar na ton, why natong gina-updan sa ginatawag D3 Bio? Hindi dyan po mapuslan. So, dapat vitamin E, obdan mo gid sa pagtumar sa D3 Bio para maabsorb sang maayo ang ina nga bitamina nga aton nga ginatumar, sir boy.
14: Ang mga bitamina, minerales nga imo makuha alin sa pagkaon kag food supplement, why napulos kun hindi imo lang maabsorb? Talking about absorption, isa sa pinakaimportante nga mineral nga makita naton is ang magnesium. Ginatawag dani ni nga hundreds of biochemical reaction in your body. That's why rockstar mineral ni siya. Magwala pulos ang magnesium, kung hindi mo maabsorb, di nga laki mo bata, sige mangkaon, grabe, pakaunon nga, ganiwang ng Japon. Kung ga D3 Bio ka, ang imo bata, ikaw, nanay, tatay, lolo, lola, kag ini ang maabsorb sa lawas, ang magnesium, kadako sa mabulig. Ang imo exercise kampyon, way ka ginakapoy. Pwerte imo performance, gapanubo sa blood pressure, gapadula sa mga hubag-hubag sa lawas, mga bukol-bukol, nagapromote sa manami nga tulog, nagapadula sa depresyon, hindi ka na palaakig, hindi ka na palaugtas, way ka na nagaka kulbaan, way ka ginanervyos na mi imo nga mudo. Ano pinulat nyo? Mag D3-bio na. Agod maabsorb nyo mayo ang magnesium sa lawas.
19: But there's more, pagidnong hapon. Ang D3-bio ga-promote man sa absorption sa another fat-soluble vitamin called vitamin K. Ang vitamin K is really good for your clotting factor. It normalizes, hindi ka mapatay sa bleeding, no? Pag kapilas ka, gatululo lang dugo mo, why ga-clot, kulang ka na sa vitamin K. Ang nami pagid sa vitamin K, it also help in maintaining good bones, no? Kaya ang vitamin K, may ginatawag niya prothrombin, a protein and clotting factor that is important not only for blood clotting, but also for bone metabolism. So, diin ka pa, sa kadamo-damo benepisyo ang makuha mo sa D3-bio, kambiyo hina na ang imo vitamin D3 ang supplement, mag D3-bio ka na.
5: D3-bio! Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3-bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
6: D3-bio! Ang D3-bio! Yung may physio! Ang physio! Yung may D3!
7: Matatas, magabot ka!
6: D3-bio with physio!
8: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3-bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3-bio! Ang D3! Yung may physio! Ang physio! Yung may D3! D3-bio!
7: Mabakal sa mga butika.
6: D3-bio! D3-bio with physio!
22: Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayong gid, so madamo ninyo nga balatian.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto ng mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Doc.
25: Oras tatak impunto alas 4.
11: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa siya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
26: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
27: United Home. Unilab yan.
26: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
29: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
30: Charm, Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
28: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
29: Pangdong kumakabloom sa Charm!
30: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
29: ACS.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Nance Corn Coffee.
2: Isang diin ka pa sa trabaho, kag mga ulubrahon sa balay.
1: Ang Nance Corn Coffee.
2: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas, kag mas mabaskog nga, panghuna-una. Magtimpra na sang Nance Corn Coffee para magpabiling ka nga healthy, focused, kag energized. Nance Corn Coffee.
3: Hi, ako si Angeline, 26 years old, call center agent. Kag sa ubra ko, hindi malikawan ang pulaw, kag sa tuod lang pati stress. Namutikan gani sa mga abyan ko nga tsura ko daw stress bisan naka-makeup ko. Kung kaisaga kadulaan ko focus, kahuluya. Pero subong, bisan ano ka-stress sa adlaw ko, fresh na fresh gihapon ko tulukon. I feel nga alert man ko. Bangod ini sa bulig sang stress tap, insakto nga diet kag exercise. May ara ini sang vitamin C, E, iron, kag niacinamide na nakabulig sakon para fresh kag focus ako sa work. Okay, gindi sakon. Try nyo man bala.
4: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. These symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath free.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 kwenta. 750 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ohoy! Kidney care time!
2: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, San Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay

0: Coffin, Samantyak, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ahoy! Kidney Care Time!
2: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
3: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
4: Protection
5: Yaku
4: with 8 billion live LCS
5: Yaku
4: that may reach the intestines alive.
5: Yaku
4: helps improve digestion and boost immunity.
5: Yaku
4: with proper diet and exercise.
5: Yaku
4: kaya panalo ka chan.
6: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Aptik nga utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
7: Kargado.
8: MaxFit, kargado.
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
11: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
12: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
9: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab. Giga.

0: ka BP! Handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Pindoble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in-1. Santo Plus Herbal Capsule. Andun ay mangustinong kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumulan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in-1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Pindoble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in-1. Santo Plus Herbal Capsule. Andun ay mangustinong kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumulan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule ang Suplemento in-1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
10: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
12: ACS. TGX 500.
13: Si Edin Grace, paglimutan. Ako, may sakit nga diabetes.
14: Kailangan mo nga gininom na kapsula.
13: Duwa ka beses na sa aga kagsagap. Nag-100 ang akon nga sugar sugo.
14: Wow.
13: Mabakal na ka mo. Sa Detex 500. Inamigit ingi sa aron nga lawas.
12: TGX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ko si Ricky, isa ko ka guard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabis gid, pagpabaskog sa lawas.
12: Mighty C, mabaka nga butika. Kinikil!
16: Uy, 150 over 100 dali.
17: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
16: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, ukon CKD.
17: Ay.
18: Papa, hindi ka magkapala ka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
19: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo kagpaayo.
20: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
21: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you MX3 capsule, dito ako believe.
21: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Santon Gold Coffee Mix.
23: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
24: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong.
0: pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
1: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
0: Wow! Mas pinagaling pa?
1: Oo, hina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
0: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
1: quick. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
25: May family history ba na kamuusong diabetes?
26: Mag-TDX 500 ka!
25: Mataas ba na ang imo blood sugar?
26: Mag-TDX 500 ka na!
25: Mag-DTX 500!
26: Ang may powerful compounds!
25: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
26: TDX 500!
25: Garantisado!
26: Epektibo!
25: Aramis
26: TDX 500!
25: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
25: Mighty C,
28: mabaka sa mga butika.
25: This newscast is brought to you by Herba Strong, ginhimo sang Unilab.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Pre, si Gerald Anderson to. Mapangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama. Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na.
2: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
0: Life Extension, Vitamin D3.
3: Nerelito, Dayon, Senior. Sa kabanban ng uton, ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko ng astrosyon, ang kispot mo ko ng isa, Lextension, Vitamin D3. Bale, apat ka soft gel, everyday. Ano na batyagan ko nga, doon ako gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuin ako. Subong yan, nagawa. Sabto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon, pinamba ko nga, Life Extension, Vitamin D3. Sigurado, effective.
0: Life Extension, Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Oras tatak, alas 4.20.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
6: Busog-busog ikot ulit.
7: Ako man, bro, kalot.
6: Oh, ito yung bro, kusti.
7: Busog-busog, eh.
6: Buti lang ka, tata. Bayari na to, tulilot.
7: Oh, bro, kalot. Waiter! Bell na mong gani.
8: Yes, sir.
7: Ay!
6: Ano nga, ay?
7: Bro, kalot. Nadula ang kahit ako.
6: Amo na, matuon na. Ay, nahaslo ka ang aking dula mo.
7: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, kusti, may kwarta ka na.
9: Kita mo, nagid ka nagtabid lang anin ko sa inyo. Wala, eh.
6: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit ka man,
7: imo. Relax lang, bla, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
6: Ano nung puspro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
7: Abaw! Hindi, ah! Ari yung puspro. Kita mo ni ang unod?
6: Ba? Uy, hala.
9: Ba man, tanga? Hala, tanga masuot.
7: Shhh! Diskarte lang na iya.
6: Oh, no. Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
7: Hey. Nagpalapit na din, waiter, mga bro.
8: Sir?
7: Waiter! Nakita mo ni nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho?
8: Ay, tanga na, sir.
7: Nan! Kita mo? Ikaw na nagkakunga may tangang tinula ninyo? Hindi kami magbayad sa gidorder na munti. May tanga galita yung mga pagkaw ninyo!
8: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
7: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
8: Okay lang, sir, ah. Kinaghambal man ang cook namon nga kaina pagluto ya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid.
6: Kalot, hang, tulilot! Linyawon kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manugsukot. Kalot, nagtulilot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Len Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center!

Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo. Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ng epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 kwenta. 750 ra ang SRP kada baso. Burst 345 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Sample Plus Cold.
2: Ito si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akon arthritis.
1: Sample Plus Cold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Sample Plus Cold.
4: Sa mga butika.
1: Mighty C,
3: ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indigit ko makakaunt sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
1: Mighty C,
4: mabasa mga butika.
6: This portion is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa salap, bangi sa sulit. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Pepper, Samantha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. D3 Bio.
2: O si Karen, nadama mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mabakal, sumang butika.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
5: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bangon ng Charm.
6: Charm, Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
7: Kina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman.
8: Herbal Capsule.
7: Wala side effects.
8: Wala palpitation.
7: Kundi ginapabaskog pa ang imo kurason.
8: Yara lang.
7: Sa mga butika.
9: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
10: Santum Plus.
9: Herbal Capsule.
10: May mangustine at malunggay.
9: Dobling sangkap sa isang kapsula.
10: Inumin araw-araw.
9: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
10: Santum Plus. Herbal Capsule.
9: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
10: Suggested retail price, 13 pesos lang.
9: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
10: Santum Plus.
9: Herbal Capsule.
10: May mangustine at malunggay.
9: Dobling sangkap sa isang kapsula.
10: Inumin araw-araw.
9: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
10: Santum Plus Herbal Capsule.
9: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
10: Suggested retail price, 13 pesos lang.
9: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
11: Santum Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santum Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kaglutathione.
11: Santum Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lana ka, at gaganda ka pa.
13: Pag-ibig sa mga buta. Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
14: The right hydration matters.
15: To perform.
16: To win.
14: To rise above challenges.
17: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
14: Fuel your peak.
16: With the right hydration.
14: With the right minerals.
13: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit!
14: Summit Natural Drinking Water.
18: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
19: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balagdian sa kidney.
20: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatyan ko ang patayot sa radyo about sa kidney care, dentistingan ko, nabatyagan ko gid ang epekto, hindi na mabudday ang pagpangili ko kag wala na sakit ang ako likod. Nagpasalamat gid ko sa kidney care, kay nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
21: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide. Mahalaga
22: paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uwi ng sakit.
11: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
23: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, namigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C. Mabasa mga butika. DTX 500.
24: Ilay Lady La Crosse. Saas ang akong nga sugar? 375.
25: Saan nag-inom ka?
26: DTX 500.
25: Kailan nalang subong imo?
26: Sugar.
24: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120/80. DTX 500 na
11: DTX 500!

0: 3 Capsule! Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ang tao nga may madubong levels ng vitamin D sa lawas, daku ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung aagi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Wala si Mom!
6: Don't worry, Dad's got this.
5: Wow! Fries with dip!
7: Egg sandwich! And mac salad!
8: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
9: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish may amazing with Ladies' Choice.
10: Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
11: Mahalagang paalala, ang Sunthorn Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
12: Kamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
13: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
12: Wow! Mas pinagaling pa?
13: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
13: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: Sample Plus Gold.
18: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
17: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
19: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
21: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
22: O galing si Ariel, nagtantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama. Yan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C. 2 capsules, 3 times a day. 3 kaadlaw.
23: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
21: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
23: Mabaka sa mga butika.
24: Ay hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
21: D3 Bio.
25: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
21: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
23: Mga sa mga butika.
26: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
27: Number 1.
28: Karon sa masadya nga pagpasimpalad nanday kalot kag tulilo.

0: Mga sureball na ganyan pagkamanggarano ni Kalutya.
1: Uy, tuod!
0: Oo, kap!
1: Ara siya sa ilasubong?
0: Oo, pero galing, bisigid siya mo. Doon hindi na ito ka na may istorya eh.
1: Ano?
0: Nga, akapaw, anong kinanglan mo kay Kalot?
1: Opde ko, kay ipahulam ko sa iyang salakyan sang barangay kay Basi kung mahuldapan siya.
0: Kapitan! Weh, nugay na balakap! Ano naman ang plano mo, ha? Kay balogid ko bala nga, dogagiring balang itsura mo.
1: Ay, girl, hindi ko gani paghambalis ang amo sina, ha? Kay basi kong mahuya, panta ka! Sige, hagid bala ka, imbes ka gani ka sa akon? Bao, hindi, gid! Makitkit, gid ka mo ba to sa pamilya mo, pro?
0: Kapitan!
1: Opde ko! Kay mga man ako nga daan niya. Kay basi bala maperde ko sa eleksyon, kundi pahulmon ko ni Kalot pang negosyo ko. Kay tinagtanom ko sa iya sang maayo nga buot mo!
0: Ba? Ka!

0: Dalay ka po. Sunod ka po sa kwarto kay ni Sir Calot.
1: Hala! Katahom-tahom sa hotel ngayon, ni ba? Yan ni Bro Calot Hotel?
0: Ay, asa ka pa, hindi ah? Siyempre, ginbayran ko ini, pero buhin ini sa palanublion mo, Sir Calot, ha?
1: Dukay?
0: Samtang ginaproseso ang mga papeles, diri. Diri ka anay tulog, Sir Calot.
1: Duwa kami, Mambo Dukay! Nga siya lang iya isang!
2: Sipos! Mambo Dukay, kikrom. Opo, taka niya duha. Hipo sa bla. Mamati lang.
1: Ya, ate, mamati lang.
0: Matapos na ito, diri karon, dason, buwas, himos ka na. Kay mapauma na kita.
2: Hey, Toad! Ipakita mo na sa ako ng kadutahan niya panalubli on kao?
0: Oo, Sir Calot!
1: Wow! Amazing! Kung na mo, pwede na ko di ka order sa malahalon ng ilim nun, Ma'am Dukay? Gusto manin ni Bro Calot ya? Ibuhin lang sa panalubli on niya! Ay! Nagay mo!

0: Wow! Kana may ligidigid sa lumbog ka kama ka kulor puti pa nga mga bead dyes kag mga punda. Bro, kalot, daw mang garano nagikita, no?
1: Abaw! Tuliklot?
0: Oh, nano ka? Nga daw wala ka, malipay mo ya, bro.
1: Ay, doon niya ay han, tulilot?
0: Ba? Oh, bro, kalot. Abi ko, ako lang ang ungo patigali ikaw? Ungo-ungo kapag idya! Wala mo nakita? Gigastuan ka na ni Dukay. Kahit eh, may kuluwaon siya sa imo mo. Base gani, pila na kaprosyento ang saka niya eh. Mangkuta siya. Kaya base siya pabalalaban, makapulo sa manggad mo.
1: Tulilot?
0: Pero don't worry ah! Ari ko, ako ang mata kagba-ba mo.
1: Animal ka. Ano ko, bulag? Apa? Kaya ikaw yung mahambal kay Dukay, hindi ko makakita?
0: Makakita eh! Bot ko si Lingon Bro Kalot, ako ang tagpangapin mo! Okay? Sige na, matulog na ta. Kaya ako, excited ako buwas nga makita ko kung ano kalapad sa kadutaan mo!
1: Boom!

0: Oras tatak, alas 4:40.
1: 96, alkaline nga vitamin C.
2: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sabi ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadudlan sang balatian.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
3: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab Quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
4: Unilab Quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
1: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab. Bango.

0: gihapon.
1: Muna si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya nagainom sang Nescafe Classic na pamatunan 100% puro kag natural.
2: Mayo kid Dan.
1: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw. Pinakamanamit na black coffee.
3: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
4: Mag Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee.
5: Life Extension, Vitamin D3.
6: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So I choose suboptimal. Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Super Fiber.
8: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghawas ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
7: Super Fibers ng Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
9: Bisan kapoy, kayod gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
10: United Home. Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Mirbesha, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawon.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
13: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
12: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
14: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: This newscast is brought to you by Herba Strong, Ginhimo, sang Unilab.
16: Gig

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS Evergreen Herbal Capsule.
2: Pagaling si Yon Ray Katuyan.
3: May high blood ka ba sa una?
2: Oo, may harap. Umatumba ako lang ngayon doon. Sa doon sang nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule, doon ang sulhay ng tanantanan sa ako.
1: Mantumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: GTH 500.
5: Dennis Antonio, taga Kabakunga.
6: Imo nga blood sugar test.
5: Ila tong score gani?
6: 470.
5: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa
6: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
5: 160. Yeah. Inom kamo sang GTH 500. Tested and proven, the best get ang GTH 500.
1: GTH 500. D3 Bio.
7: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
8: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na Extra Strong Beer promo ba hanap po? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na!
9: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
10: Maulan man? No worries, naamoy ko lang ang damit.
11: Charm! Fabcon! Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lang sa bango ng Charm!
12: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, noamoy kulob.
11: Pangdong kumakabroof sa Charm!
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
13: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
14: Nabakal sa mga butika.
15: Hi, ako si Angeline, 26 years old, call center agent. Kag sa ubra ko, hindi malikawan ang pulaw kag sa tuod lang pati stress. Namutikan gani sa mga abyan ko nga tsura ko daw stress bisan naka-makeup ko. Kun kaisaga kadulaan ko focus, kahuluya. Pero bisan ano ka stress sa adlaw ko, fresh na fresh gihapon ko tulukon. I feel nga alert man ko. Bangod ini sa bulig sang stress tap, insakto nga diet kag exercise. May ara ini sang vitamin C, E, iron kag niacinamide nga nakabulig sa akon para fresh kag focused ako sa work. Okay gid ni sa akon. Try naman bala.
16: The vitamins with iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist, consult your doctor.
17: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
18: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
19: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
18: Wow! Mas pinagaling pa?
19: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
18: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, wait.
19: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
20: Unilab quality yan.
21: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
23: Kung doble, okay! Maldi hinata sa Suplemento in 1!
24: Santo Plus Herbal Capsule.
23: Adunay mangosteen o kamungay.
24: Dobling ingredients sa usanang kakapsula.
23: Inaadlaw-adlaw, umala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
24: Santo Plus Herbal Capsule.
23: Ang Suplemento in 1 na masaligan.
24: Suggested retail price, 13 pesos lang.
23: Kung doble, okay! Maldi hinata sa Suplemento in 1!
24: Santo Plus Herbal Capsule.
23: Adunay mangosteen o kamungay.
24: Dobling ingredients sa usanang kakapsula.
23: Inaadlaw-adlaw, umala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
24: Santo Plus Herbal Capsule.
23: Ang Suplemento in 1 na masaligan.
24: Suggested retail price, 13 pesos lang.
23: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
25: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
20: Unilab quality yan.
25: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
26: Herba Strong
2: Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab.
3: D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka atlet, dapogid na nibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sang pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3, nga may visio. Ang visio, nga may D3.
5: Mabakal, sumabuti ka.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako gali sa Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong nadulaan gana magtuon. Sakit na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
14: Kag subong kanami sa akong paminsara.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
26: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
27: The right hydration matters.
28: To perform.
29: To win.
27: To rise above challenges.
30: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
27: Fuel your peak.
29: With the right hydration.
27: With the right minerals.
26: Drink up, fuel up, rise up, rise to Summit!
27: Summit Natural Drinking Water.
31: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
32: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
33: Amo to ginarekomendar ko sa mga iba ng mga pasyente nga ginpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony again. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa nagsalut sa iya kay ang balya doko, amo nang ako nga ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbully gid sa akon kag nagnami ang akon nga pamatsyagan on that.
32: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
34: Southland Plus Gold.
35: Ako gali si Shirley.
36: Pemigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
35: Pinaghambal sa akon na imnan ko kuno sang Southland Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nakupos na ang mga hubag ko.
34: Southland Plus Gold.
32: Mas pinalakas,
34: pinagaling,
32: pinahusay.
34: Southland Plus Gold.
32: Sa mga butika.
34: Southland Plus Gold.
37: Oh, Charlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakagason sa butika sang Southland Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Southland Plus Gold. Gani, itisingan nyo ang Southland Plus Gold.
34: Southland Plus Gold.
32: Mabakal sa mga butika.
34: Southland Plus Gold.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
1: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
5: Life extension, vitamin D3.
6: Okay, si Dr. Bernie Ong, maraming vitamin D3. Pero bakit life extension vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, life extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
5: Life extension vitamin D3, the science of a health your life.
7: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
1: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
1: Ipin ay Max Salaga. Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
1: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Salaga. Max Protectado pa. Unique.
7: Max Salaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
5: Life extension vitamin D3.
8: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko nung solusyon, ang kispot mo ko nung isa, extension vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, everyday. Ano na ba tiyagaan ko nga? Buhay na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yung akakapuhay na ko. Subong yan, nag-aaba. Sabto ko to sa ilaw balay sa mata ko. Takladon. Ito yung bago nga life extension vitamin D3. Sigurado, epektive.
5: Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
10: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
11: Ganyan ang Pinoy.
12: Ang Pilipino may isang salita.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3. Dito ako, believe.
15: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
16: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa anumang uri ng sakit.
17: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, TAKAK RMN.
18: Number 1.

0: sa inyo, tanan?
1: Ay, Tulilot, kumusta na?
0: Okay lang kami ni Bro Kalot, ah.
1: Gali.
2: Ay, Kalot, I miss you.
3: Rosalyn?
0: Sa ako niya, Rosalyn, my love. Miss mo man ko.
2: Oh, top mo, Tulilot.
1: Ayan, nagkabalaan, nagkakalot. Nga, si Tulilot niyang sagad ka wave-wave, kag daw malipayo ni siya yan. Pero ikaw yan, nagayuhum-yuhum lang, haw?
2: Doon siya pa yaga niyang may palanublion, kag hindi si Kalot.
0: Ngayon!
3: Slyn?
0: Kung mahawas na kami sa kapigaduhon, Roslyn, my love, pagkaslan, tagalayon, bisantin, pagkasimbahan.
2: Asa ka pala eh? Buhi mo manggad ba? Ipusasungad mo, Tulilot, ha? Alot, bati ka? Wala ganin nagati ka lang may palanublion, ikaw pa?
1: Amo!
0: Ihi niyo nga doon!

0: kinansar mo man. Nga do kadalom, gadyas ang panghay-hay mo, haw.
1: Tade, kung gin seryoso ko si Kalot.
0: Ha?
1: Tade! Ako ang malipayon subong. Kag ako ang first lady niya sa mansion.
0: Ano, Kap? Ay, hala! Okay ka lang, Kap?
1: Gilip!
0: Kita mo? Hindi nga rin pagbatuno ni Kalot ang natanyag mga service sa iya. Batuno niya pa ka nga nobya iya.
1: Pa! Gilip!

0: Dalon yun si Gusting Lakat Buwa sa Kabukiran.
1: O, tiya Libertada. A Libertada, tiya Marieta. E, kwa nabi, laingit bi kong aras si tiyo Gustihin.
2: Correct! Mabantayan niya kag makita ang malain kag maayong aduta nga planubli o ni Bro Kalot.
0: Ano?
3: Yes.
1: Sting.
3: Mabalik ba kami pagkaaga?
0: Ay, hindi kuya magsugot siya ah.
2: Ah, oh.
0: Dapat kundiin ka dito man ko kahit mag-asawa ta mo.
2: Diya, Marieta!
1: Kaya mo nalang ni Tiyo Gusting, oh. Oh. Para wala ka mo, opdon ta nalang si Marieta kay basi bala kon makatugda man siya kung ano ang maayo nga buhaton sa palanubliyon mo nga duta.
0: Maayo pa!
2: Diya, Marieta!
0: Hindi gig ka mo yung maginulsol kung dalon nyo ko. Kay mahambal gig kuya kung anong ara sa ulo kuya. Kaga mo nakadlokan nyo? Kay base bala kun magwa naman ang damang-damang nyo. Kag kun si Dukay naman ang ibidibiran nyo.
2: Never no? Siya lang? Hindi ko na siya magpatulya.
0: Aba.
2: Tamo na kami ng kwarta ni Bro Kalot. Pagusto na kami pili sa babae nga para sa amon niya. Bisan pila pa kami lob. Bro Kalot no?
1: Never.

0: oras tatak in punto alas 5.
1: Sabad ka, ubo! Ubo! Ubo!
2: Unta tina. Tusiran forte. Bulig mag-unta. Unta. Unta. Wala untat na dry cough. Kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabad na ubo. Magtusiran. Tusiran.
3: Tusiran forte.
4: Unilab quality yan.
5: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ubong makulit? Just stop it.
7: Uy, concerned lang ko. Kundi pamatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: TTX 500. Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom TTX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
9: TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa ang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala, nagidabalik ang arthritis ko. Tibog, gikaayo ang Mighty C.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
12: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
11: Wow! Mas pinagaling pa?
12: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, wait.
12: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
4: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
9: Samsung Gold Coffee Mix.
14: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Ingidyang sabor sa Samsung Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
9: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samsung Plus Gold.
15: Ako gali si Van, pero may lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Samsung Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Samsung Plus Gold kay natin. Ulang akong nga polser.
9: Samsung Plus Gold. Mamakat sa mga butika.
16: Kargado!
17: Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
18: Kargado!
19: MaxFit, kargado!
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
20: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
21: Santum Plus
20: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay.
21: Dobling sangkap sa isang kapsula.
20: Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
21: Santum Plus Herbal Capsule.
20: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
21: Suggested retail price, 13 pesos lang.
20: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
21: Santum Plus
20: Herbal Capsule.
21: May mangosteen at malunggay.
20: Dobling sangkap sa isang kapsula.
21: Inumin araw-araw,
20: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
21: Santum Plus Herbal Capsule.
20: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
21: Suggested retail price, 13 pesos lang.
20: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
22: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
4: Unilab quality yan.
22: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
23: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo
3: sang Unilab.
16: D3 Bio.
18: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. D3 Bio, tatlo kami sa isa kadlaw. One month lang, ako ang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
23: Matatas mga butika.
16: May DC. Ang alkaline ng vitamin C.
24: Sa si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sa galang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang may DC. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa My DC.
16: My DC.
23: Mabaka mga butika.
25: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo. Gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
26: United Home. Unilab yan.
27: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Cellphone Plus Gold.
28: Uso Mercy. Harap ko ang almoranas. Nagpa-check up ko. Gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulgod sa duwa kabulan noong pawan.
16: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Cellphone Plus Gold. Pilihin sa mga butika.
29: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
30: Charm Fab Con. Pangong kumakablum. Tanggal amoy kulong. Sa bango ng Charm.
31: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
29: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
30: Pangdong kumakablog sa Charm.
31: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
30: ACS.

0: para sa matinong na dugo.
1: DTX 500.
0: Para sa healthy gatay.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas ga antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatindo sa imo atay.
0: Basta tinong atay.
1: Happy kanunay.
0: DTX 500.
1: Masaligan.
0: Epektibo.
1: DTX 500.
2: Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako si Trans, isa ka baker. Taka kon problema sa to kon atakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot ug sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
2: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: travel at light. Bubbly freshness na walang alcohol. Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista. Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town. Magnolia, feeling good, set up.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luadlo ko man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Supple Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
3: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nagpag-uri ng sakit.
5: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akong ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akong nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayong balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magdiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad na adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Ang mga tao nga may diabetes usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
13: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
16: Estudyante ka ba lang nga sige lang, laptop ukon cellphone?

0: ogin tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
1: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
2: Inde magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
0: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
1: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
2: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
3: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister, kagmamangko.
4: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na. Kagmasaligan ko, kaya basta Right Med.
5: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
8: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
9: Number 1.

mo nga mga tagpalamati, sunda pagin nyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Kag Tulinot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade Kag Flordilin Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz ginadulot sa inyo sang

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Rise to the summit. Drink up. Rise to the summit. Fuel up. Rise to the summit. Rise up.
3: The right hydration matters.
4: To perform.
5: To win.
3: To rise above challenges.
6: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
3: Fuel your peak.
5: With the right hydration.
3: With the right minerals.
2: Drink up, fuel up, rise to the summit!
3: Summit Natural Drinking Water.
7: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Oras RMN Iloilo, alas 5.19 sa hapon.
10: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
11: RMN News and Public Service.
10: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
11: RMN News and Public Service.
12: News and Public Service.
9: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, siyudad ka probinsya sa Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa RMN News and Public Service sa karunyang adlaw. Sang Miyerkules, petsa 13 na sa bulan sang Mayo, tuig 2026.
13: Live sa gihapon nga makitaan kag mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo kag sa inyo mga radyo sa 774 kHz.
9: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyo mga lagad. Ako si Radyo Man Mon Yales Kapalihan.
13: Kag Radyo Man Magi Eresuelo Maleriado.
9: Miyerkules kita subong adlaw Radyo Man Magi kag medyo masako-sako, no? Ang aton sining nga palibot kag ang bilog nga pungsod Pilipinas.
13: Pinakasako guro subong Rajuman Mon ara sa Senado. Grabe ang tensyon subong kay ti anytime based sa information mahimo na maaresto si Senator Bato de la Rosa. Ang International Criminal Court nagpagwa na sa listahan wanted persons, yara na ang ngalan ni Senator Bato de la Rosa Rajuman Mon. Kasunod sang pag-unseal sang arrest warrant para sa ginaaligar kang tanan sang senador sa crime against humanity of murder co-perpetrator ni former President Rodrigo Roa Duterte. Kag subong nga hapon, based sa makitaan naton Rajuman Mon sa dito sa social media sa Metro Manila, nagadamo na itong gideploy nga police sa guwa sa Senate building kay according to reports, posible nga subong nga hapon anytime pag-aarestuhon si Senator Bato de la Rosa. Gin-lockdown ma Rajuman Mon ang Senate building according sa acting Senate Sergeant at Arms nga si Mau Aplasca. Kag sa karon ginapamangkot sang press si Senator Bato de la Rosa kay nagwa na ini sa session hall sang nagsuspend ang Senate. Pagbalik nagwa sa session hall si Senator Bato de la Rosa kag ginadto ka sa Japan na siya kun pamangkoton siya sang press, pero subong nga hapon nagwa siya, naglikaw na siya nga magsabat kag daw siya abi obvious kina iyang firming facial expression, do may subtitles wala daw, nagapanghilaw-hilaw, hindi na muna ang yuhom niya pareho kay ina nga daw na hamuot gid siya sa paglantaw sang iya kaugalingon nga video Rajuman Mon. Kay kaina sa plenary ginkatuan siya sa iya mga abogado sang the attorney Israeli Totorion kag attorney Jimmy Bondok kag may ginistoryahan sila, pero wala na gin-divulge no sang senador kun ano ang ilang ginhambalan.
9: Di posible Rajuman Magi may mga information naman ni si Senator Bato de la Rosa, no? Ang pamangkot ng subong, kung subong adlaw, dalon gid siya sa Daheg, no? Kung may mga proseso pa. Amo ni guro nga daw nagpaminsar man siya. Tapos daw kagamusang iyang paminsaron no? When nagasabat sa media Rajuman Magi.
13: Dream come true na kay ang damguyan na daan sa unang upod sila ni former President Rodrigo Duterte. Anyway, sa iban, pag-monitor nyo ng update ha, kay nag-update kita from time to time sa atin nga Facebook page DYRI RMN Iloilo. Samtang Rajuman Mon, si former Mayor Jed Patrick Mabilog, nagsumpa na sa atubang ni DILG Secretary Junvic Remulla bilang undersecretary sang DILG. Pag-auyatan ni former Mayor Mabilog, now USEC Mabilog, ang public safety portfolio, lakip na ang disaster preparedness ka-community empowerment.
9: Ano kadako ay han sining sakop sang iyang pag-auyatan iya Rajuman Magi, no? Nga katungdanan sa idalom iya sang DILG inang hibaloon ta, no? Sa masunod iyang mga news and public affairs programan sang RMN Iloilo.
13: Sa local scene, Rajuman Mon, kay politika naman ang ato na ginaistoryahan, ti ano ni mapadalagan, for sure, kung sa nakalabot pa siya kontani sa 2028, mapadalagan naman ini, yes. Rajuman Mon, wala ni siya yagauntat mo, mm-hmm. Wala ni, never say die, no? Ang iyang pagpapili sa nagkalain-lain nga posisyon, pati national position, si Rajuman Mon, ang last iyang naging padalaganan, Congressman, sang May 2025 midterm elections, nagtaliwan na si Mr. Carmelo Mel Carrion, the congressman, the mayor, and the councilor we never had.
9: Yeah, so wala gid matuman ining mga ando. But then, nakilala natun siya, Rajuman Magi, sa klase sang pagpangampanya nga naging ilogiya sa Europa, no? Ako sa iban nga bahin sang pungsod, di pareho diri sa aton nga grabing kampanyahan ni kwarta, no? Iya, yung may mga placard di siya yung taga tindog dara sa tunga sang karsada, no? Amo niya ang pagkakilala natun kay the late Mel Carrion, no? Diri sa may siyudad niya sang Iloilo.
13: Ano ang rason, Rajuman Mon, sa iyang kamatayan? Anyway, ano na siya, damo na siya bonus sa iyang kabuhi kay 84 years old na siya, Rajuman Mon. Check naton sa report ni Rajuman Alain Kate Leda.
8: TYRI Rajuman Report.
1: Rajuman Mon, Rajuman Magi, ginkumpirmar mismo sang caretaker sang Ilonggo perennial political candidate nga si Mel Carrion ang iyan nga pagtaliwan sa edad niya 84 anyos sa sulod sang iya nga puluyan sa barangay Oñate de Leon Mandoriao hapon sang Mayo 13. Nalabot naton si Mr. Alexis Paris upod ni sa sang iyan nga asawa sila ni Bali nagaserbigid bilang caretaker, driver, bisan campaign manager kada eleksyon sila ning nagatatap kay Sir Mel Carrion. Kaginpayag sini nga sang April 20 pa lang gindala na ning natungdan sa ospital kag nagwa sa iya nga CT scan nga mayara ni siya sang tumor. Sa tuo nga bahin sang iya nga ulo mayara man siya complication sa iya kidney kag mayara siya dason na problema man sa iya nga liver. Actually mayara pa tani isang follow up check up pero wala gid na abutan bangod nga gimbawian na si Sir Mel sang iya kabuhi kainagan isang hapon around alauna to sang ginbisita bala nila kay from time to time kun magpamahaw magpanyaga kag magkaon man isang panyapon sila ni nagabisita kay nagaisahanon nang nidaan si Sir Mel kag wala ni siyang bata wala siya sang asawa kag ang iya mga utod ang iban nagtaliwan na kag ang isa nga nabilin ara patuya sa Manila. Sigin tawag manigay nila nga ang pagpadalaga niya ni Mel Carrion habi niya sa kada eleksyon. Kag mayara pa siya kunta ni isang plano nga magpadalagan bilang senador bala sa 2028 eleksyon. Tingpamangkot kung ano ay han ang gamito nila nga service kay magambal kita yadaan niya sa senatorial elections. Bilog na niya nga pungsod. Kisabat lang sila ni Mel Carrion nga wheelchair.
13: Gabi ba? Na-frustrate siguro Rajuman Alain sa sitwasyon sa Senate Subong.
1: Oh, laban-laban eh. Kaya hindi siya gani. Kasi namin, natuging katuan sa Tulia Balay, may mga signages. So sa bala, mga David and Goliath, mga daan niya nga campaign posters. Sige, dumduman ni Paris nga sa kada ni nga kampanya, motorsiklo, nagbubaon ang ilang nga gingamit sa paglibot sa syudad. Kag syempre, may teon man kung sa din, wala niya napunggan nga mangin emosyonal eh. Kay para sa iya, although buang iyang pagtulok sa iban niya tao, iya kay Mel Carrion, iya muning ginakabig, iya nga amay, Rajuman Mon, Rajuman Magi. Pamatiyan na ton, si Sir Alexis Paris ang nagasurvey bilang caretaker sang Ilonggo perennial political candidate na si Mel Carrion sa interview sa Armin Iloilo.
4: Naanugin naman siya, may nagtubo nga siya sa Oloya. Tamo ito nga eh, maray, tani kami isang unsin eh, galing siling isang iyang pinablos, hindi na lang sa pagpiyamaray, kaya magastuhan lang kami, kaya muna natin, siyempre magasto pa, kung ma-outpatient kami, magasto na mga 30 pa, 13,000, kamo tong bisan siya mismo hindi man sa gusto pero han kay base ma amo tay matapos naman siya.
14: But siya ganyan na bali, sir. Ano ba yan? Yung nasupre, yung kabalatian, sir. May diagnosis sa...
4: Amo na, yung kidney to, doon may bato. Tapos may liver, yung itong asay, doon may bato man. Kaya mo nung ang iya pagid niya sa ulo, amo na eh.
14: Sa kanya side niya, sir?
4: Sa right niya. Right, right side. Head niya, right side niya, head niya.
14: Buta mo, sir, katingala, sir, kung ano ang imong relasyon, sir, kay Mel Carrion, kaganoon yung sir ang pagkakilala mo sa iya.
4: Eh, siya, okay, akong panginanglan nun, ginatagaan niya man, puti, ang mga nabuligan niya po, nabuligan ko man siya, kung isa, atay sa akong nalangalang, nakulang-kulang man, amuman lang na.
14: Kinata mo sa sir?
4: Hindi.
14: Paano ka mo nakilalahay ba
4: niya? Balaan mo, nakilalahay kami na, kaso una dito po sa Sunyati, nagmasakit man uto niya, ako man nag-atender. Mm-hmm. Siguro na pa, hanya man niya, bisan niya ko pamilya, at least kinatratar mo, kinabuligan mo sila nga, ano, kaya mo ito nang pagpatay sa uto niya, ako lang isa nagkumpanyar. Mm-hmm. Kaya mo nang, amo sugod sa ito, ako na lang nasubo yan.
14: Balido caregiver yan ka, sir, or tanan-tanan na lang?
4: Tanan-tanan na lang eh. Alin sa caregiver, driver, tanan, sugo, akon. Kung hatagi sa akong mupila mo lang na, wala na.
14: Ano pagkakilala mo ni Sia, sir? Madabot nagtingala kung ano yan ang niya, apisar niya kapila na siya mapilig ka pa talaga, sige ako.
4: Ang iya na yan, hindi na sa siling ang gusto yun lang. Ang iya doon, habi-habi lang na mapadalagan niya. Hindi siling magdaugid siya. Ay, once hindi. Ang iya doon, habi-habi lang lang may ubrahon siya. Mm-hmm. Ang bisan ka masakit, yan isa, gusto niya pa, magwa ka maglagaw-lagaw. Isipo, grabe, lagaw yung yapon. Mm-hmm. Bisan ka masakit sa sinyo, oh, yawan ko pa, ano ah, ka-tinder, kaya timo, pabalik-balik ko niya, kung isa lang ka-strip drama lang, balik-balik man lang, dahil isipa, bla, kung mga hinahinala, pasensya mo siguro, makakig ka siya mo.
1: Mm-hmm. Galing rin. Nabatian si Mr. Alexis Paris, ang caretaker ni siya, ni Mel Carrion. Ang nanadutan man naton dito sa St. Peter's Chapel, amin yung funeral home, si Councilor Treñas. Oh, Councilor Miguel Treñas, kag nagpangsalig man siya, nga pangita nila sang paagi sa Iloilo City Government nga mabuligan ang pagpalubong o kanang pagpalubong kay Mel Carrion na diman bom na diman magi.
9: Sige.
1: Kasama mo sa DYRI or yung Iloilo Radyaman. Alingkit Arador, Leda, Tatak, Arimel.
15: Tatak! RMN.
13: Nabati ang report ni Rajuman Alain Kate Leda. Ang iningabahin kita doon sa inyo sa Santone Gold Coffee Mix, pampapino kag pampabata sa panit kay mayara sa collagen, natural nga nagkapaputi sa panit kay mayara sa glutathione, kag may protection pa kag nagadetox sa atay, kag kape nga nagapabaskog sa immune system. Ilakip sa inyo adlaw-adlaw nga routine ang Santone Gold Coffee Mix, kag Mighty C ang alkaline-based ka vitamin C, protektay ang imo kaugalingon, batok sa kunanuman nga sa isang balatian, kag updi pagid sa DTX 500, ang pangontra sa magkahalalit ka diabetes. Likawi man ang traidor kag makamamatay ng stroke at heart attack, mag-DTX 500.
9: Oras nata na 5:31 sa hapon. Subong manirang adlaw Rajuman Magi, no, nagsugod ang pagparagtag sang cash relief assistance para sa mga PUJ drivers na to, no, sa traditional kag sa modernized jeep. Mga 1,500 plus ini sila nakabaton. Dirila na for Iloilo City ang schedule subong iyang adlaw. Buwas, pagasunod naman ang tagtaganay sa probinsya iya sang Iloilo with the different ng mga payout sites buwas iyang adlaw, no. So preparar na buwas sa mga drivers naton, di pasahero nga salakyan, no, para magbaton sang inyo sininga ayuda, no, cash relief assistance nga tag 5,000 pesos.
13: Sige, standby na sa mga balita sa palibot sa pungso do po ng RMN Network News. Pero sa itong mga kauturan, mahimo paghihapon nga makaparehistro online kag on-site para sa itong RMN Freedom Run sa June 12, 2026. Kato lang sa second floor sa Mary Mart Mall sa Faforma Boutique o kundi sa third floor sa St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City para sa on-site registration. Kag para sa online registration, i-click lang, i-scan ang QR code nga na-publish dira sa itong nga Facebook page DYRI RMN Iloilo.
9: Ayun nga po lang da sa Libong Gugon Saraga, Pamilya Amido. Kay Kas dyan, pero sumagaysay, kas James Carpic kag Sir Stephen Panega, madamo gid nga salamat sa inyo. Yari na mga dalag ko nga balita, ginabantayan na ton yung mga update sa balita nasyonal sa RMN Network News. Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga alagad. Ako si Radyoman Mon Yales Kapalihan.
13: Kag Radyoman Magi Arasuelo Malaryado.
15: Tatak, RMN.
16: RMN Network News.
17: D3 Bio.
18: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
17: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
19: Pumakal sa mga butika.
17: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
20: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako nga allergy.
17: Mighty C.
19: Pumakal sa mga butika.
16: RMN Network News.
21: Lumiliit na ang huli, tumataas pa ang presyo. Dahil dito, naapektuhan ang kabuhayan ng mga mangingisda at lalong-lalo na ang food security ng bansa. Ang pangisdaan sa WPS ay kritikal para sa ating pagkain at kabuhayan ng mahigit 370,000 mga mangingisdang Pilipinong umaasa rito. Hindi lang basta karagatan ang West Philippine Sea, ito rin ay kabuhayan at pagkain ng bawat mamamayang Pilipino.
22: Mga kasama, sa detalye po ng ating mga balita, kapwa isinalalim na ngayon sa red alert status ang Luzon at Visayas grid dahilan pa rin sa kakulangan ng supply ng kuryente. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o kaya naman na NGCP, nagsimula ang red alert status kaninang alas 3 ng hapon at magtatagal ito hanggang mamayang alas 8 ng gabi. Itataas naman sa yellow alert ang Visayas grid mamayang alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, habang ilalagay ang Luzon grid sa yellow alert hanggang alas 10 ng gabi. Samantala, posible naman magpatupad ng rotational brownout sa Metro Manila at ilang pang lugar matapos isalalim naman sa red alert status ang buong Luzon grid.
13: Good news mga kasama, may bawas sinyo sa kuryente ang Meralco ngayong Mayo. Sa abiso ng Meralco, bumaba ng 15 centavos kada kilowatt hour ang household electricity rate para sa buwan ng Mayo. Katumbas ito ng higit 3 pisong bawas singil sa bahay na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan. Ayon sa Meralco, nakatulong sa pagbaba ng singil ang direktiba ng Energy Regulatory Commission o ERC, kabilang ang mga mas mataas na refund para sa residential customers. Pero paalala ng Meralco na maaari pa rin tumaas ang bill depende sa konsumo ng kuryente ngayong tag-init. Samantala, epektibo na ngayong araw ang 3 pisong bawas singil sa liquefied petroleum gas o LPG ng Petron o katumbas ng 33 pesos na kada o sa kada 11 kilogram na tangke.
22: Samantala muna mga kasama, dumako tayo sa Negros Island Region dahil sa yung tinatawag na Red Stripe Soft Scale Insect muling umatake naman sa mga tubuhan doon. Mula sa Ramin Bacolod, Meditali, Radyoman Albert Hiner.
15: RNN Live Report.
23: Tinatayang umabot na sa 1,080 hektaros ng tubuan ang apektado sa muling pag-atake ng Red Stripe Softscale Insect sa ilang lugar sa Negros, Capiz at Iloilo. Ayon sa Kaisugan Regulatory Board of Director Dave Sanson, mas mild ang naging epekto nito sa dahon ng tubo ikumpara na karang taon, pero kinukonsidera na alarming lalot na sa ngayong tagtuyot ang panahon kung saan mas mabilis ang pagdami ng piste.
24: So, amuna, mas earlier, the better na ma-quit na siya. So, report ko kapon sa ako, that's including Capiz, Iloilo, and Ba, is the 1,080 hectares na.
23: Isa sa plano ngayon ng SRA ay ang pamimigay ng fungus na makain ng RSSI po ang mamatay at mawala sa taniman. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner, Tatak RMN.
13: Supply ng tubig sa Bolinao, Pangasinan apektado dahil sa El Nino. Deep well kada barangay ilulunsad. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Jam Victorio ng IFM Dagupan.
15: RNN Live Report.
0: Nagpatupad ng agarang hakbang ang lokal na pamahalaan ng Buninaw, Pangasinan upang tugunan ang patuloy na nararanasang kakulangan sa supply ng tubig sa bayan kasunod ng epekto ng matinding tagtuyot na dulot ng El Nino. Sa inilabas ng opisyal na pahayag, humingi ng paumanhin ang lokal na pamahalaan sa mga residente dahil sa madalas na pagkaantala ng supply ng tubig sa ilang barangay. Ayon dito, ang pagbaba ng level ng mga pinagkukunan ng tubig ang pangunahing dahilan ng limitadong distribusyon. Bilang pangmatagalang solusyon, inilunsad ang programa ang isang deep well sa bawat barangay na layunin maglagay ng sariling water system sa bawat komunidad kabilang ang mga malalayong sityo upang matiyak ang sapat na supply lalo na tuwing tagtuyo. Nagsimula na rin magsilbing pilot area ang Barangay Diwe habang nakapag-acquire ng lokal na pamahalaan ng water well drilling rig upang mapabilis ang pagpapatayo ng mga pasilidad sa iba pang lugar. Aminado ang lokal na pamahalaan na mangangailangan pa ng panahon at maayos na plano ang buong implementasyon ng proyekto, ngunit tiniyak itong prioridad ang mapagresolba sa problema sa tubig. Nananawagan naman ang tanggapan ng pangunawa mula sa publiko habang isinasagawa ang mga hakbang para sa mas matatag at pangmatagalang solusyon sa krisis sa tubig sa bayan. Mula rito sa IFM Digupan, Idol Jam Victorio, Tatak RMN.
22: RMN Breaking News. Mga kasama, sa kapapasok lamang na balita doon po naman sa The Hague sa ICC, idinagdag po ngayon ng International Criminal Court o ICC si Senador Bato de la Rosa sa listahan ng kanilang mga wanted persons. Kasunod ito ng pagkakansila, okay naman ay pag-ansil, paglabas, pagbubukas sa arrest warrant ng ICC laban sa Senado, sa Senador na si de la Rosa para sa kasong Crimes Against Humanity of Murder, kaugnay ng War on Drugs.
2: Samantala mga kasama, Senator Bato de la Rosa kinumpirma ang impormasyon na arrestin siya pagkatapos ng sesyon. Detali ng balitang yan mula kay Rajumon Conde Bata. RMN
3: Flash Report. Rajuman Jenny, kinumpirma nga ni Senator Ronald Bato de la Rosa na may natanggap siyang impormasyon na pagkatapos ng sesyon ngayong hapon ay aarestuhin na siya ng mga otoridad. Sa Facebook Live ng Senador ngayong hapon, sinabi niya na may impormasyon na may mga pupunta ngayon sa Senado para siya ay arestuhin. Umapila na tulong ang Senador sa mga taga-suporta at hiniling na huwag pumayag na may panibagong Pilipinong aarestuhin na naman ang ICC. Hinimok din ang Senador ang mga supporters na magtungo dito sa Senado at magsagawa ng vigil para harangin ang nakaambang na pag-aresto sa kanya. Pakinggan natin itong pahayag sa nitong si Senator Ronald Bato de la Rosa.
5: Magandang hapon sa mga kababayan. Meron po tayong natanggap na impormasyon na pagkatapos sa aming sesyon itong araw na ito, meron na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para ako'y arestuhin. Ako po'y nanawagan sa inyo. Sana tulungan niyo ako. Huwag po tayong papayag na another Filipino ay dadalhin sa dahil. Pangalawa, kay Pangulong Duterte. Ako po'y nanawagan sa inyo na sana pumunta kayo dito, tulungan niyo kami, mag-vigil tayo dito sa harapan ng Senado. Ako po'y nakikiusap sa inyo kung kayo'y meron pang puso para sa ating bansa. Sana pumunta kayo dito. Ako na nanawagan sa inyo. Lahat ng mga Pilipino na may puso para sa ating bansa, para sa kinabukasan ng ating bansa, pumunta na po kayo dito sa harap ng Senado at para mapigil itong kanilang plano na tayo ay aarestuhin at dadalhin sa dahil. Hindi po katanggap-tanggap yan para sa ating Pilipino. So mga kaibigan ko, lahat ng Pilipino, ako na nawagan sa inyo. Pumunta po kayo dito sa harap ng Senado at mag-vigil tayo. Hindi tayo papayag na another Filipino will be brought to the Hague just because of politics. Ako po isang tapat na pulis, tapat sa serbisyo. Bakit nila ako ginaganito? Nanawagan po ko sa inyo mga kaibigan, kung kayo ay na-frustrated noon sa panahon ni Pangulong, pagdala nila kay Pangulong Duterte doon sa The Hague, sana hindi na itong masusundan pa. Maraming salamat mga kaibigan. Hindi po ako nanawagan ng violenting pag-aatlas. Ako po'y namanawagan ng isang peaceful na prayer rally dito sa harapan ng Senado. Kita-kita po tayo dito. Maraming salamat, mga kaibigan. Thank you po. Maraming salamat talaga.
3: Yan po yung naging pahayag ngayon ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa kanyang live streaming. At nilinaw naman kanina, ngayon lang ang tinghapon, Rajman Jenny, ito si Office of Sergeant at Arms Law of Alaska na walang impormasyon sa sila natatanggap at coordination sa mga law enforcement agencies. Anya ay nananatiling nasa elevated alert level ang Senado sa parehong simulation saan nagdagdag lamang sila security system na 3,100 ito sa security officers na nang nakakapakulungan habang 1,500 naman ang congregation ay mga dagdag kumatauhan mula sa PNP. Yan yun ang update kasama bukas sa DZFL RMN Manila, Hadjuman Juan de Batak Tatak, RMN.
22: Maraming salamat, Rajman Conde, dyan sa Senado. Sa kaugnay pa rin balita, mga kasama, kinanta naman ni Sir Ronald Bato de la Rosa ang Philippine Military Academy o PMHIM sa harap ng media ngayong araw. Buong pusong inamit ni de la Rosa ang bahagi ng PMHIM na niya isang mapayapang paraan ng paghingi niya ng suporta sa mga mista. Ito po yung mga classmates ano, dyan sa akademya. Sa gitna na rin ay nilabas ng warrant of arrest laban naman sa kanyang International Criminal Court o ICC. Ayon kay de la Rosa, hiling niya ang suporta ng bawat kabaro at mga kapwa sundalo na huwag payagan na ipagkanulo siya sa mga dayuhan sa baygit na sa mahabang panahon ay naging matapat naman siya sa pag-iservisyo sa bansa at sa mga Pilipino.
6: So great thy virtues to display, Academy, oh hail to thee.
7: Ako ay isang Pilipino na humihingi ng suporta galing sa inyo na dapat sana ay huwag niyo akong ipagkanulo sa mga dayuhan. Yan po ang aking apila sa aking mga kabaro, mga sundalo, mga kapulisan, who are placed in the same boat.
22: Ipinalala din ni de la Rosa na ang PMHIM ay ang pag-iit ng pagiging malaya o soberenya ng bansa hanggang sa mga susunod na henerasyon. Itinataguyo din na niya ng PMHIM ang values na pinahalagahan ng akademya, ang courage, integrity at loyalty. Si de la Rosa ang ibahagi ng Philippine Military Academy Sinagtala Class of 1986. RMN
2: Network News. PNP nirerespeto ang uri ng pagpapahayag ng saloobin ni Senator de la Rosa kaugnay ng panawagan niya na suportahan siya ng kapwa o mga kapwa PMAers. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Marjo Domingo. RMN
3: Live Report. Nirerespeto ng Philippine National Police ang uri ng pagpapahayag ng saloobin ni Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng panawagan nito na suportahan siya ng mga kasamahan niya sa Philippine Military Academy. Napatid na kinanta kanina ng Senator de la Rosa ang bahagi ng Philippine Military Academy him bilang mensahe ng courage, integrity and loyalty. Ang GPNB spokesperson, Vice Brigadier Gerald Rados Tuanyo, tinitingnan nila ito na kaibang paraan ng paglabas ng hinaing at hindi isang panawagan para sa rebelyon. Anya, wala namang nakikitang paglabag sa batas ang ginawa ng sabing senador, ngunit hahayaan pa rin na tingnan ito ng legal team ng PNP.
10: Sa ngayon po, tinitingnan ng Philippine National Police na ito ay isang kakaibang pagpapahayag ng kanyang hinaing o damdamin sa mga bagay na nangyayari sa kanya. Ang sinasabi nga po namin ay nire-respeto naman ng Philippine National Police yung uri ng kanyang pagpapahayag ng kanya sa loob. Sa ngayon po, wala kami nakikita na paglabag sa batas at hahayaan po natin na i-validate pa rin po ng ating legal team kung sakasakali man na mayroong paglabag.
3: At iyan ang sining ni PNP spokesperson, Police Brigadier Gerald Adolfo. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajaman Marjo Domingo, Tatak RMN.
22: Sa kaugnay pa rin balita, mga kasama, Senador Bato de la Rosa maaaring isuko sa ICC sa ilalim ng batas. Detalye mula kay Rajaman Jairo sa Piña, Florida. RMN
11: Live Report. Maaari pa rin isuko ng gobyerno ng Pilipinas sa International Criminal Court si Senador Bato de la Rosa. Ito ay batay sa posisyon na pinangahawakan ng Department of Justice kaugnay sa pakikipagtulungan ng gobyerno sa ICC. Ang DOJ spokesperson Attorney Paulo Martinez, sa ilalim ng RA 9151 ay may dalawang paraan ang gobyerno. Una ay ang pagsuko sa isang individual sa isang international tribunal at pangalawa naman ay ang extradition. Sa kabila nito, tumangging magbigay ng iba pang detalye si Martinez at kung ano na ang mga hakbang ng DOJ ngayong may warrant na laban sa senador. Una na sinabi ng Justice Department na hihintayin muna nila ang ruling ng Korte Suprema kaugnay sa mga petisyon na kumukwestiyon sa pakikipagtulungan ng gobyerno ng Pilipinas sa ICC. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Manjairo sa Peña, Florida, Tatak RMN.
13: Ilang Dabawenyo na awa sa kalagayan ni Senator Bato de la Rosa. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Abi Bibera ng RMN Davao.
1: RMN Live Report.
4: Nagpahayag ng awa at suporta ang ilang Dabawenyo sa sinapit ni Senator Ronald Bato de la Rosa matapos umanong tangkaing arestuhin ito ng NBI sa Senado. Sa panayam kay Elsa Bulanda ng Barangay 9-A, sinabi niyang bilang isang Pilipino at kapwa Dabawenyo ay naaawa siya sa kalagayan ng senador na umano'y hinabol at muntik ng arestuhin upang dalhin sa ICC. Samantala sa panayam naman kay Jose Efinidad ng Bago Galyera, ipinahayag niya ang pakikiisa kay Senador Bato at patuloy na pananawagan ng support mula sa mamamayan upang hindi ito maaresto ng International Criminal Court. Nagpaabot din ng suporta at panalangin ng ilang Dabawenyo sa social media para sa kaligtasan at kalagayan ng senador. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Rajuman Abi Bibera, Tatak RMN.
1: RMN Network News.
22: Samantala naman, nagsagawa ng programa sa harapan ng tanggapan ng Senado ang ilang mga anti-Duterte groups. Kabilang sa mga dumalo ang ilang militanteng grupo, pamilya ng extrajudicial killings at ilang complainants sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Panawagan nila ang pag-aresto na kay Senador Bato de la Rosa at ang pagpapatuloy ng impeachment trial ng pangalawang pangulo. Samantala, unti-unti na ring dumadagsa sa lugar ang mga Duterte supporters na natili namang sarado ang main gate ng Senado at northbound lane na JW Jokno Boulevard habang nakantabay din ang mga pulis sa lugar dyan po naman sa lungsod ng Pasay.
13: Palasyo sumagot sa pasasalamat ni Senator Bato de la Rosa. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Chanel Salazar.
1: RMN Live Report.
8: Iginit ng Malacanang na magiging batas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pakiusap ni Senator Ronald Bato de la Rosa na huwag siya ipadala sa Dahig. Tugon ito ng palasyo matapos magpasalamat ni de la Rosa sa pahayag ng gobyerno na igagalang ang kanyang mga karapatan bilang akusado. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang pinipiling kulay ang politika, ang pamahalaan sa pagbibigay ng legal na tulong at dapat unahin ang interes ng taong bayan. Nang kinumpirma ng ICC na naglabas ito ng arrest warrant laban kay de la Rosa kaunay ng mga pagpatay na iniugnay sa war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil dito humingi ng proteksyon si de la Rosa kay Pangulong Marcos. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajaman Chanel Salazar, Tatak RMN.
13: Diretsyahang binatikos ni Father Robert Reyes ang convener ng Clergy for Good Governance ang nangyaring rigodon sa liderato ng Senado. Matatandaang noong Lunes, kasabay ng batuhan ng Kamara sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ay napatalsik sa Senator Tito Soto bilang Senate President at pinalitan ni Senator Peter Alan Cayetano. Ayon sa paring aktivista, hindi na siya nagulat sa bansag na hudas at traidor sa ilang mambabatas dahil tila bumagsak na anya ang antas ng integridad sa nasabing institusyon. Gitpa ni Father Reyes, ang bagong mayorya sa Senado ay tila kontrolado ng mga Duterte bilang paghahanda sa nalalapit na eleksyon.
12: Masyado nang bumaba ang antas ng moralidad, ng integridad, ng katinuan ng ating mga institusyon. Kaya yung mga institusyon po, Senado, tinan nyo yung bagong majority, eh lahat po yun Duterte. Bakit yung timing kung kailan 257 votes in favor of impeachment na siyang naging puwersa sa pagtulak at paghahatid ng ating sumitispan sa Senado. Kung kailan nangyari yon, doon rin nag-kudeta si Alan Peter Cayetano na hindi inaasahan nila Tito Soto at mga kasama. Kaya sa akin, alam ko may mangyayari sa Senado kasi itong Kongreso hindi na mahawakan ng pamilya Duterte. Kaya yung Senado, laring dalawa lang ang kailangan nila para tumaob yung sitwasyon, bumaliktad yung sitwasyon at magkaroon ng bagong majority.
2: Naniniwala rin ang pari na kailangan ng matinding public pressure upang maibalik ang katinuan sa Senado. Sa huli na nawagan si Father Reyes sa mga mambabatas na pakinggan ang kanilang konsensya sa halip na ang silaw-silaw ng salapi at pangako ng kapangyarihan pagdating sa impeachment ni Vice President Sara.
9: Kapag mahina-hina ang mambabatas, isa lang ang paraan para yan bumaliktad. Tapala mo na malaking pera, malaking halaga. Kaya yan po, maraming yayaman na naman dito sa impeachment. Hanap buhay po yan eh. Kaya nakalulungkot, pwede ba nilang ibenta ang kinabukasan ng bansa na to? Sabihin natin sa halagang 200 million, 100 million, 200 million. Ewan ko, sa akin, mamamatay tayo. Wala tayo, hindi isang kusing na dadalin sa ating libingan. Kaya ako'y nananala. Pagdasal natin sila. May konsyensya po silang lahat. Po silang, ang pakinggan po nila, konsyensya nila, Panginoong Diyos, wag po ang taginting ng pera, wag po yung pangako ng ni Sara Duterte.
2: Si Father Robert Reyes, convener ng Clergy for Good Governance, sa interview ng GSXL RMN, Manila.
14: RMN Live Report.
22: Ang Kamara naman, mga kasama, patuloy na sinisikap na maipadala sa Senado sa lalong madaling panahon ang Articles of Impeachment. Kasama mo sa balita, Radyoman Grace Mariano. Grace?
17: Ginagalang nga ni House Committee on Public Accounts sa Chairman at Nicole Saro Party List, Representative Perry Ridon, ang sinabi ni Senator Aimee Marcos ukol sa pagkadelay ng transmittal ng Articles of Impeachment sa Senado. Ni Ridon, patuloy na sinisikap ng Kamara na maipadala sa Senado sa lalong madaling panahon ang Articles of Impeachment, pero sadyang mas maraming dokumento at ebidensya ang kailangang iproduce. Gate ni Ridon, iba ang sitwasyon ngayon kumpara noong nakaraang taon na agad na ipadala sa Senado ang Articles of Impeachment sa kaparehong araw na ito. Sa kaparehong araw na ito ay inaprubahan ng 215 mga kongresista sa plenaryo ng Kamara. Paliwanag na rito ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte ay dumaan ngayon sa House Committee on Justice na nagsagawa ng impeachment hearings kung saan lumabas ang mas maraming mga dokumento at ebidensya.
18: Ginagalang po natin yung pagtingin ni Senator Aimee Marcos sa usapin po ng transmittal ng Articles of Impeachment. Pero kailangan ho nating linawin na magkaiba po ang sitwasyon po noong nagdaang taon dito po sa panibagong impeachment laban sa pangalawang pangulo. Sa ilalim po ng impeachment sa taon pong ito, dumaan po ito sa House Committee on Justice kung saan masaklaw po yung naging pagdinig at mga pagkalap ng dokumento at ebidensya. So rightfully so, mas makapal at mas mahaba po yung mga dokumento at ebidensya ang pinag-uusapan po natin.
17: Katwiran pa ni Ridon, walang nakasaad sa batas, gayon din sa konstitusyon at sa mga rules ng impeachment ng Kongreso at Senado na kailangang maisagawa ang transmittal sa Senado ng Articles of Impeachment sa kaparehong araw na isinagawa ang botohan hinggil dito. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Marian. Patak, RMN.
2: Senator Kiko Pangilinan at Senator Robin Padilla nagkagirian sa sesyon ngayong hapon. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman con Debata.
14: RMN Live Report.
20: Nagkagirian muli sa sesyon sa Senado si Senator Kiko Pangilinan at Senator Robin Padilla. Matatandaan kahapon ay nagkatensyon sa pagitan ng dalawang senador matapos na umalma si Padilla na sinigawan siya ni Pangilinan at nagbanta rin si Padilla na sasampahan ng ethics complaint itong si Pangilinan. Habang may tinatalakay kanina sa plenaryo, bigla na lamang nagsuspende ng sesyon si Senate President Pro Tempore Loren Legarda at mahagip bago mag-cut ang video streaming na biglang nagtayuan at tila nagmamadali ang mga nasa sesyon. Ayon kay Acting Office of the Sergeant at Arms, Mau Apnasca, kanina ay nag-break ang sesyon at nagtungo sa VIP lounge ang dalawang mapapatas na posibleng nagkatabi at dito'y nagkainitan. Paglilinaw ni Apnasca, wala namang sigawang nangyari sa pagitan ng Padilla at Pangilinan, pero nagkaroon ng sagutan sa pagitan ng dalawang mapapatas. Sa kabila nito, ay nagawa namang maawat ang dalawa bago pa ito lumala. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conte Patak, Tatak RMN.
14: RMN
22: Sa ibang balita, mga kasama, itinalaga po ni Pangulong Bongbong Marcos si dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Babilog bilang Undersecretary for Public Safety ng Department of Interior and Local Government o DILG. Sa kanyang bagong posisyon sa DILG, kabilang si Babilog sa pangasiwa sa public safety at mga lokal na pamahalaan sa bansa. Matatandang napilitang umalis ng bansa ang dating mayor ng Iloilo na si Babilog ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos siyang iugnay sa ilegal na droga, bagay na marin niyang itinanggi. Bumalik si Babilog sa Pilipinas noong September 2024 matapos ang ilang taong self-exile.
2: Aabot sa 383 na hektarya ng Palayan sa Albay ang nanganganib na maapektuhan ng ashfall mula sa Mayon Volcano. Ayon sa Philippine Rice Information System o PRISEM, patuloy nilang binabantayan ang epekto ng ashfall sa mga pananim, partikular sa Kamalig at Ginubatan. Tinatayang nasa 2.6 na milyong piso ang posibleng pinsala sa mga sakahan. Sa kabuuang apektadong lugar, 19 na hektarya ang nasa reproductive stage habang 364 na hektarya naman ang malapit ng anihin. Samantala, nasa 308 na hektarya ang naitanim ng palay ang naani na at hindi na apektado ng ashfall.
16: Network News. Ayon sa National Fisheries Research and Development Institute, 70% ng galunggong sa Metro Manila ay mula sa WPS, kasama ang napakaraming uri ng lamang dagat na pagkain ng bawat Pilipino. Ngunit, unti-unti itong nauubos dahil sa illegal fishing at panghihimasok ng ibang bansa. Lumiliit na ang huli, tumataas pa ang presyo. Dahil dito, naapektuhan ang kabuhayan ng mga mangingisda at lalong-lalo na ang food security ng bansa. Ang pangisdaan sa WPS ay kritikal para sa ating pagkain at kabuhayan ng mahigit 370,000 mga mangingisdang Pilipinong umaasa rito. Hindi lang basta karagatan ang West Philippine Sea, ito rin ay kabuhayan at pagkain ng bawat mamamayang Pilipino.

0: SB19, kauna-unahang Pinoy Act na magtatanghal sa Lollapalooza 2026 sa Chicago. Alamin natin ang balita mula kay Rajuman Alex Furake.
1: SB19 is ready to rock the international stage.
2: Naghahanda na ang pipa powerhouse group na SB19 na binubuo ni na Pablo, Josh, Tel, Kenneth, Justin para sa kanilang historic debut sa Lollapalooza sa Chicago. Magtatanghal ang grupo sa loob ng isang oras sa Alliance Stage, pangatlo sa pinakamalaking stage ng music festival. Inanunsyo ng Lollapalooza ang upcoming set ng SB19 kasabay ng iba pang performers kagabi, kung saan ang P-Pop Kings ay magpe-perform simula 3:30 p.m. hanggang 4:30 p.m. sa July 30, alas 4:30 ng umaga hanggang alas 5:30 ng umaga naman sa July 31 oras sa Pilipinas. Liban sa opening VCR introduction at talking parts ng grupo, nasa 12 hanggang 18 kanta ang kanilang ipe-perform sa loob ng binigay na time frame. Una nang nag-perform sa Lakeshore Stage o Alliance Stage, sina Olivia Dean at Chapel Rowan noong 2024 at Sabrina Carpenter noong 2023. Ngayong taon, liban sa SB19, ang iba pang artist na magtatanghal sa kaparehong stage ay sina Sky Newman, Suki Waterhouse, Pacey Jane, Jade at Espa.
1: Yan ang ating entertainment news. Alex Furake, The Talk of the Man.
3: Mga kasama, sumayin niyo po ang unang mga balita. Ito po si Rajuman El Marajol.
0: At Rajuman Jenny Pahilanga.
3: Mula po sa Ramen Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Diyan sa mga Pangasinense, Masantos Yalabi.
4: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
0: Ang oras 6:03.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
5: That time check was brought to you by EO Executive Optical for
7: RMN Network News.
8: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
9: Charm, Fabcon, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
10: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangong kumakabloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
6: ACS.
11: Nuns Liniment Oil.
12: Kaspan?
11: Wala problema.
12: Nuns Liniment Oil partner.
11: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspa. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
12: Nuns Liniment Oil.
13: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ipin ay Max Alaga.
13: Help stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
14: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
13: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
15: Makikiraan.
16: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
15: Salamat, iho.
17: Ganyan ang Pinoy.
18: Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
19: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
20: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
21: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
22: Unta tina. Tusiran forte. Bulig mag-untat. Untat. Untat. Wala untat na dry cough. Kagdatol na patunlan due to post-nasal drip. Sabag na ubo. Magtusiran. Tusiran.
23: Tusiran forte.
24: Unilab quality yan.
25: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ubong makulit?
1: Just stop it.
2: Uy, concerned lang ko. Kundi pa maatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena, na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go-go-go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of Sinocot. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
23: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas pinagaling pa?
23: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
23: wait. Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
24: Unilab quality yan.
25: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster.

Mayong gabi sa aton mga karadyoman, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News. Adlaw kita subong sang Miyerkules, Mayo 13 to 2026. Sa aton mga karadyoman, kami inyo live nga makitaan kag mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo kag sa inyo mga radyo sa 774 kHz. Subong agabi ako ang inyong mangin kaupod sa pagbalita. Ako si Radyo Ma Lenneth Fernandez Yulatriz. Headlines. Sa mga balantayan nga balita subong adlaw. Balita lokal, Anay Mayor Jed Patrick Mabilog nagsumpa na bilang Undersecretary sang DILG. Ilonggo perennial political candidate nga si Mel Carrion nagtaliwa na. Balita sa luwasang pungsod, Amerika plano nga dugangan ang military base sa Greenland. Kag sa showbiz, Alexa Ilacad ginkompermar ang katapusan sang ila love team ni KD Estrada. Oras sa aton mga karadyoman, Philippine Standard Time, tatakla sa East 8 na sa gabi. Kagkaroon, diretso na kita sa detalye sa aton mga balita. Una kita sa balita lokal. Nagsumpa na si Anay Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog bilang Undersecretary sa Department of Interior and Local Government o kung DILG. Ginadminister ni Executive Secretary Ralph Rectos sa DILG Secretary June Vic Rimulya ang pagsumpa ni Mabilog. Pag-auyata ni Mabilog ang public safety portfolio, lakip na ang disaster preparedness kag community empowerment. Una na nga nagwa ang balita ang Undersecretary for Peace and Order ang mangin posisyon ni Mabilog sa DILG. Antisini matunog man ang balita nga mangin kabahin siya sa National Police Commission o kon NAPOLCOM apang mas gin pakamaayo sa Malacanang nga i-appoint siya sa DILG portfolio. Sa iban pang balita lokal, napatay na ang Ilonggo perennial political candidate nga si Carmelo Mel Carrion. Sa sulod sa masobra 3 kadekada, makapila ka beses siya nga nagpasimpalad sa nagkalain-laing posisyon sa gobyerno, lakip na ang pagka-city councilor, mayor, kagbisan pa, senator. Uli siya nga nagpadalagan bilang congressman sa siyudad sang Iloilo sa May 2025 midterm elections. Sa interview sa RMN Iloilo kay Alexis Paris ang caretaker ni Carrion, ginpahayag sini nga Abril 20 gindala nila ang natungdan sa ospital kag nagagwas uko nagwa sa iya CT scan nga mayara ini sang tumor sa tuo nga bahin sang iya ulo kag may kidney stones. Sa kaangot nga balita, nagpasalig si Councilor Miguel Treñas sang bulig sa pagpabulo o kon pagpalubong kay Ilonggo perennial political candidate Mel Carrion. Nagabot ang konsehal sa St. Peter Chapels sa Barangay Oñate de Leon, Mandurriao. Personal ngayon istorya ni Councilor Treñas ang caretaker ni Carrion nga si Alex Paris kag ginpasalig sini nga pangitaan nila sang paagi sa Iloilo City Government ang bill sang natungdan. Aminado si Treñas nga hindi sini malimtan ang mga nagkalain-lain nga electoral signage ni Carrion. Nagtaliwan si Carrion sa edad nga 84 anyos sa sulod sang iya puloy-ana. Sa pihak nga bahin, mayara na sang bago nga officer in charge ang Kalinog Municipal Police Station. Sa interview sa RMN Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang tagpamaba sang Iloilo Police Provincial Office o kung IPPO, ginpahayag sini nga ginbuslan siya ni Police Captain Melvin Mercado matapos nga nalabot niya ang duha ka tuig nga tenure sa pagka-Chief of Police sa Amoa Banwa. Nagpasalig naman ang tagpamaba nga hindi sini maapektuhan ang case filing batok sa termite gang kagang ila pagpangransak sa Bayati Pawn Shop sa Poblasyon Sentro, Kalinog. Magluwas kay Police Major Jeron, ginbuslan man ang hepe sa Anilaw bangod sa amuman nga rason.

0: Sa dugang pa nga balita lokal, ginsuportahan sang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO ang ginpagwa nga direktiba ni Police Brigadier General Josefino Ligan, ang Director sa Police Regional Office 6 o kon PRO 6 angot sa pagpahanumdom sa mga pulis nga hindi magpartisipar o kon maghatag sa proteksyon sa illegal nga quarry operations. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis ang tagpamaba sang IPPO nga iniman ang ginapanindugan sang IPPO sa diin mahimo nga magapangatubang sang penalidad ang bisan sino nga mapamatud-an sa hanay sang pulisya nga nagaintra sa illegal nga buluhaton.
1: Ginasuportahan gid naton ang direktiba sang aton nga regional director and of course amo man ina ang direksyon sang aton nga provincial director Police Colonel Bayani Razalan nga kung sino man ang naga-involve sa any illegal activities, for example quarry sa aton nga mga kapulisan kag kun mapamatud-an, of course magamit sila sang nagakaigo nga penalidad. And kita sa leadership sang aton nga provincial director always gina-remind gid ang aton nga mga kapulisan nga dapat hindi sila ma-involve sa any forms of illegal activity.
0: Ginsiling man niya nga bilang pulis, hindi lang kabuhi kag propiedad ang dapat nila nga protektahan, apang ginsumpaan man nila ang mangin makakalikasan o kun mangin matinatapon sa palibot.
1: Ara gani sa aton nga mandate, no, dapat ang isa ka police or ang isa ka public servant makakalikasan, no, so dala na sa aton mandate nga dapat hindi lang kita protector of lives and properties but also protector kita sa aton nga environment. That is why nga ang mandato sa aton nga provincial director sa aton nga mga unit commander is to enforce ang aton nga mga ordinances when it comes environment and of course pati ining sa illegal quarry naton.
0: Ang kabahin sang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis ang tagpamaba sang IPPO. May kaangtanan diri hindi pa makumpirmar ni Solis ang mga impormasyon nga may mga pulis nga nagapanag-iya sang trucking services nga ginakargahan sa mga quarry materials. Ging dugang sini nga kun may ara gid man dapat ipasiguro sa mga ini nga kompleto ang ila dokumento sa pagpatigayon sang amo nga aktibidad. Sa katapusan na nga balita lokal, ginmando ni Mayor Raisa Treñas ang pagbutang sang water dispensers sa pito ka manalagan sang Iloilo City Hall para sa mga nagatransak nga pumuluyo sa nagkalain-lain nga talatapan sa Iloilo City Government. Kabahin man ini sang mga inisyatibo sang syudad para masiguro nga hydrated kag safe ang mga pumuluyo sa tunga sang mainit nga panahon. Ginapangabais ang mga clients nga magdala sang ila kaugalingon nga water bottles agud makakuha sang limpyo kag safe nga ilimnon nga tubig. Samtang may ginbutang man nga cooling hub sa tatlo ka lugar sa syudad sa Diversion Road sa Manduriaw, General Luna Street kag sa Plaza Tagaya para sa mga yara sa gwa nga may libre man nga ilimnon nga tubig. Oras Philippine Standard Time tatak lasa isa 15 na sang gabi.
2: Balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
0: Naganegosyar ang US at Denmark nga na uko na hanungod sa ila plano nga palaparon ng ila mga base military sa Greenland. Ginapahayag nga targets ng US ang pagtukod sang tatlo ka bag-o nga base militar sa western part sang Greenland bilang preparasyon sa posibleng aktibidad sang Russia kag China sa rehiyon sang North Atlantic. Madumduman nga mayara sang pag-inaway sa tunga sang Denmark kag Amerika sang ginanunsyo ni US President Donald Trump nga sakupon ang isla kasunod sang kahadlok nga kuhaon ni sang Russia kag China. Apang mabaskog nga nagpamatok ang Denmark kag Greenland sa bisan anuman nga ideya nga sa kupon ng ila teritoryo. Sa piyak sini nagapadayon ang diplomatic talks sa tunga sa duha ka pungsod sa diin ginkompirmar sang Denmark nga ginhabalan nila sang US ang nahanungod sa posibleng pagdugang sang military presence sa Greenland apang nagpamalibad sila sa paghatag sang dugang nga mga detalye na hanungod sini. Sa subong, isa lang ang base militar sang US sa Greenland kung ikumpara sa panahon sang Cold War nga may 17 ka pasilidad ang US.
2: Showbiz.
0: Ginako sa actress nga si Alexa Ilacad nga nabungkag na ang ila love team sa aktor nga si Katie Estrada. Sa iya ex account, ginpasalamatan ni Alexa ang fans sa pagsakdag sang ila love team kadungan sa pag-repost niya sa statement gikan sa ila fandom nga Cade Lex International Sweethearts. Sino kay Alexa nga padayon man siya nga magapalangga kag mag-apresyar sa ila fans samtang ginapabilin ang respeto sa kung sino man ang mapili sa mga ini nga suportahan. Sa natumod naman nga pahayag sa Cade Lex International Sweethearts na saad nga nag-separar na sanday Alexa kag KD bilang love team bangod sa mga sirkomstansya, external factors, kag sang mga tao nga nagapalibot sa ila. Wala naman gindetalya sang duha ka mga artista sa ila fandom kon nga ukon kon ano ang natumod nga mga sirkomstansya nga nanginason sang ila pagbulaganay bilang on-screen partners. Ang balita sa showbiz ang ginadulong sa inyo sang Mega Man Gold Coffee Mix. Para hindi mahuyan kay partner o kon kay misis at unsang labing-labing, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Tested and proven ang iyong mga ingrediente, ginseng, tongkat ali, makag supalmeto, nga kilalang nag-aamlig sa prostate sang mga lalaki. Tandaan nga kung mapabayaan nyo magdako o kung maghubag ang prostate, posibleng mahulog ni sa cancer. Good news pagida, bangod din lang na para kay mister, kundi pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyohon o kung pagkapuyong trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Quality products ng Herbs Med Pharma Corporation ang tagimuman sa Mega Man Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika. Oras, Philippine Standard Time, tatakla sa East 18 na sang gabi.

0: Andes kita nga magtakop, tamyaw natin anay ang mga nagaupod sa aton nga Facebook. Mayong gabi lang kay Ma'am Mel Gargaran, kay Ma'am Marivic Cercado, Sir Andy C., Ma'am Laura Sumagaysay, Magdalena Ginizera, kay Sir Brad Pet Madera Bisuer, kay Gaba Richard, Eunice Kimba, Nunoy Silubrico, kay Sir Stephen Fanega and family, kay Ma'am Sabina Goras Sukaldito, Florencia Sukaldito Kalimpay, Ma'am Nenecel Blancada, Jasmine Fakuldat, tag sa iban pa natin ng mga tagpalamati, kay Tuto Hector, sang Tatoy's Manukan ng Seafoods, kag kay Tita Maricho, maayong gabi. Mga karazuman, inyo nabatian ang pagbalita diri sa RMN Evening News. Sa liwat, adlaw kita subong sang Merkules, Mayo 13-2026. Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan sang aton technical partner, kay Razuman John Hartwell Tuwala. Ako ang inyo nangin kaupod sa pagbalita. Ako si Razuman Lineth Fernandez Silatriz.
1: Tatak, RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
3: Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlo nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apang nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Místico, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: 40 na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol. Updinase ang Vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
3: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
5: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
6: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag kag makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pa gid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
7: Ini si Governor Maria Lucille Nava nag-imbitar sa inyo sa Guimaras para sa ulugo ng pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Tilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest kaupod ang inyo paborito nga OPM artists and bands. Pamatuod nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Gani kita ay kita tanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.
8: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister kag mamangko.
9: Basta Right Med, dibdo ko sa kilala ko na kag masaligan ko. Kaya basta Right Med.
10: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
0: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
11: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
12: Kargado!
13: MaxFit, kargado!
1: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
2: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
15: Tok, tok, tok! Lechong manok! Promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok! Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air, kag online, tatak! RMN!
16: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
16: D3 Bio, ang D3 nga may Physio, ang Physio nga may D3. D3 Bio.
18: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
1: Unilab quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mga uri ng sakit.
19: Herbal Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab.
20: Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price 13 pesos lang. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. ka. Suggested retail price, 13 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
12: Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
12: Santon
21: Mix.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
22: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
23: Number

0: kagkaron sa kasumpunsang aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Eh, manakat aliwat niya ba?
2: Oh, guy! Pwede eh! Tinudasan lang ah. Oh? Do mga bata lang tatono. Ay, ingagawan ko ana yung kahoy. Kay dugay-dugay mandigamon na si nanay panyaga, wala kahoy sa balay.
1: Ate, sige, buligan, taka!
2: Bo! Tuot!
3: Una!
1: Uy! Oh, Ano ka, Mig? Ano ka?
2: May babae akong nakita, Mig.
1: Weh, tudiin! Lagpat, babae
2: eh! Naglabay sa unhan. Sa unhan, naglabay siya. Di na suman. Malaba ang buhok niya, nga kulong. Kagputi nga babae, nakabistida.
1: Ano? Maano man bing babae sa lasang?
2: Ato na sa Mig, oh! Mig, nakita mo?
1: Ha?
2: Katahom siya nga pagkababae, Mig!
1: Ha? Inano? Maano man bing babae sa lasang? Ha, Mig?
2: Ba? Migo, ato siya, oh! Nakita mo? Katahom sa iya. Ba? Nagihom siya sa akon? Sino tuman?
1: Ano? Sa din man?
2: Ato siya, oh!
1: Ay, nano. Wala ko yung may nakita nga babae di sa lasang, Mig. Kita ano? Man lang doang ari diri.
2: Wala ba makita?
1: Ay, nano nga.
2: Sa pagkatahong ba lang ang babae, Mig?
1: Kanay ka pala. Pasibla kung ginmata-mata ka lang. Abi, anuhan ang mata mo, be?
2: Kusoon?
1: Kusoon ang mata mo! Eh. Ano? Wala ay. Wala babae di sa lasang, Mig. Kita lang nga doang ang ari di sa lasang.
2: Migubuhit! Migubuhit!

0: Te! Matulog ka lang da! Wala ka nagdigamo sa palanya pununta?
1: Ay, si Jamie, giman. Tumatagbal, matay espiritu sa imo,
0: man. Ang espiritu ko yung daw mabulag na sa lawas ko sa paugtas mo sa akon.
1: Nga nga magtas, kigid. Hindi kayo po, hindi ka tulog, haw.
0: Berna, kita lang diri nga duha. Ako may negosyo ako. Tani ba lamang matumato ka na lang kayo, ho? Alasays na? Bisan tigang, wala ka pa katigang? Tiyan ang palanya pununta.
1: Dasi ba lang namang tigang, Choy, ah? Maugtas kigit sa akon.
0: Katamaran, gidya sa imo, Berna, ah. Ang maayo pa, idulong ka na lang ka sa inyo. Okay na lang, abisan ako lang diri isa sa panimalay ko. Eh, hindi pa ko magugtas.
1: Choy?
0: Himos na, ah! Kay idulong, taka sa balay ninyo.
1: Matuod, Choy! Ay, salamat! Makapaulin na gimala ko sa amon balay. Salamat, kit, Choy!
0: Ba? Berna? Berna?

0: Kadamos na nakuha namon ng santol ba? Nadumduman ko pa sa una. Makay home gig ko sang ginapanghimo na mo ni Migubuyet. Kasadya sa amon. Uy. Sa din nagkali siya man? Damo na diyos ang tinumpo ko ng kahoy. Oh, saya, wala pa ho? Sino bla... Ang mata ko nga babae. Nagapungko siya sa dako nga gamot sa dako nga kahoy. Palapitan ko siya. Mayungod to. Pwede ko bala ikaw maistorbo?
1: Pwede kid, lalaki.
0: Ako si Anselmo. Ikaw? Anong ngalan mo?
1: Anselmo? Ako si... Si Ikay.
0: Ikay? Ba?
1: Ginatawag na ako. Sige ha, amo na ako.
0: Madali lang, Ikay. Ikay! Ikay! Ba? Sali na siya? Kadasik siya nga nadula. Sali na siya? Sadiin?

0: Chat malupit sa kamay mo mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag TDX 500 ka na!
1: Mag TDX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: TDX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis mo!
2: TDX 500!
3: D3 Bio. Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio nga may D3.
6: Pamakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Megaman, Herbal Capsule.
8: Ginamaintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
7: Megaman, Herbal Capsule.
8: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
7: Megaman,
8: mabukal sa mga butika.
9: Ang

0: Plus Cold.
1: To see you, Miss. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santo Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayukit ang akon arthritis.
0: Santo Plus Cold.
2: Mas pinalakas.
0: Pinagaling.
2: Pinahusay.
0: Santo Plus Cold.
2: Sa mga butika.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
4: Charm Fab Con. Pangong tumakabloom. Tanggal amoy ko lubang. Sa pangon ng Charm.
5: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangdong kumakabloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
6: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
7: Santum Plus
6: Herbal Capsule. May mangustin at malunggay.
7: Dobling sangkap sa isang kapsula.
6: Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
7: Santum Plus Herbal Capsule.
6: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
7: Suggested retail price, 13 pesos lang.
6: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
7: Santum Plus
6: Herbal Capsule.
7: May mangustin at malunggay.
6: Dobling sangkap sa isang kapsula.
7: Inumin araw-araw,
6: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
7: Santum Plus Herbal Capsule.
6: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
7: Suggested retail price, 13 pesos lang.
6: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. DTX 500.
2: Ilay Lady La Crosse, taas ang akon nga sugar, 375.
3: Saan nag-inom ka? DTX 500. Dina nalang subong imo sugar.
2: Pagpigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500.
4: Red, si Gerald Anderson to. Mapangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer, 7% ABV. Bangis sa sulit! Bili ka ng tatlong 330 ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon! Bili na!
5: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
6: Santhol Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
7: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
8: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
9: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
12: Supple Plus Gold.
13: Ako si GB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugan.
12: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
14: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: ¿Y qué hay? ¿Y qué hay? ¿Y qué hay?
1: ¿Y qué es el mo?
0: Oh.
1: ¿Si no me estaba conmigo? ¿Acabó?
0: Hindi. Si ¿y qué hay?
1: ¿Ah? ¿Y qué man?
0: Oh. Ang matao mga babae nga saling ko sa imo nga nakilala ko diri sa Lasang.
1: Migo? Ito yung sagin siya, ho?
0: Ha? Ari lang siya diri bagulang. Pero gulpi naman siya na dula.
1: Ano?
0: Oh, Meg. Ardering matao mga babae nga pution kagbalabas ang buhok. Hmm. Ikay ang ngalan niya.
1: Ikay?
0: Oh.
1: Ate ko namuti. Sige, buligat na ka pangita sa iyo, Meg.
0: Sige, sige. Oh, Meg, oh, Meg. Buligi ko, be. Kibasi ba kung nagtalang siya diri sa Lasang? Kagbasi ko na anong matabo sa iya, Meg?
1: Hmm. May gonsil mo?

0: apatahong nga babae nga nakilala ni Anselmo sa sulod sang lasang?
1: Oo. Amo na nga nahapunan kami pa uli. Tapos migo Anselmo ya. At pa sa lasang, nagpabilin dito siya.
0: Ano?
1: Oo, ginagad ko siya pa uli pero hindi man siya magupod.
0: Anika, sino nga babae? Taga diri sa lugar ta, ha?
1: Ambot! Wala akong gani kakita sa babae nga ginasiling niya. Pero ano kabla? Sino to ganing hambal niya kaina sa akon man?
0: May babae sa lasang, haw? Sino da makadto sa lasang nga babae nga nagaisahanon? Haler! Ako gani na hadlo ko da magkadto nga tumandok na ko di isang lugar nga ine.
1: Gani, talagsa mo ko da kakadto? Labi na ginsang wala na diri si Migo Anselmo sa uma. Ah, wala na ko da kadto-kadto. Sang sindi man lang ko nagbalik da, sang ari na di sa?
0: Sino ayan ang babae nga to man? Kung nga ara siya sa lasang? Kinahanglan mahibalan ko. Agud mahambalan ko siya nga ako nang si Anselmo. Kag hindi siya magtinguha nga agawon sa akon kay makatilaw git siya. Tistingan niya eh!

0: Ano? Alasyete na? Wala pa nakapauli si Anselmo, Mada?
1: Wala pa gani. Nangahoy sila sa Migoy o sa Lasang.
0: Tinga dito, gid sila nangahoy. Kadelikado dito. May mga manog pa da, kagun ano nga mga sapat, kadelikado.
1: Nabalaka na gani ako eh.
0: Boh, palariho gid ang mga kabataan mo, no? Ka mga ulugtasan? Labi na gid inang saberna mo? Ay, abaw!
1: Nang, pasensya ka na nang ha.
0: Ay, okay lang niya si Anselmo. Pero inang saberna mo, nagabukol perbing dugo ko sa iya. Mantamaran, palatulog pa, baw, palakaon pa.
1: Nang?
0: Ay, susmada. Panghambali na ganing mga kabataan mo, ha? Amo na nga iuli ko ng bata mo. Kay bahala, wala ko upod kag tulotimbang sa balay. Ano, abi kay, okay-okay ka lang mo? Halin sang una, delikado inang lasang mada. Ginpasugtan mo pa nga dito, mga hoy. Bunano man nga ulong imo man.
1: Nang?

0: Ikay, sa din ka!
1: Nakadulom na. Kinanglan ko na nga maghaling dari sa lasang. Pero paano si Ikay? Basta ko na nung matabo sa iya dari. Nagadali-dali ko siya kay na kay gintawag ko na siya. Hindi ayan maupod siya. Pero wala ko man makita.
2: Magpaulik ka, lalaki. Delikado dari.
1: Ba? Sinubla? Balik doon ko. Oh. Ikay? Ikaw, Blaina? Sadin ka, hindi ko ikaw makita.
2: Tungod dulum na. Maglakat ka na, lalaki. Samtang wala pa sa mimalain yung matabo sa imo, Teresa, sulod sang lasang.
1: Ano?

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
1: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani.
2: 470.
1: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
2: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali, two times at it.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
2: 160.
1: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
2: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
0: ako. DTX 500.
3: Atong talakayan subong is all about allergy. Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances. Normally, hindi man harmful sa lawas. Sulod bidang yabok, mga balahibo, or aso.
4: Siminto.
3: Actually, isa ni sa gitawag nga overreaction sa imong ano, abnormal immune system response. Kung gato ka rin allergy, mangoy mo immune system eh. Pero kung healthy man lang imo immune system, kag alam, hindi ka na mag-allergy ah.
4: Oh. Correct, Dr. Ramil, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon. May mga tao nga hindi allergy sa seafood. Pero later on, nakadevelop sang allergy sa mga pagkaon nga wala naman siya allergy before. No?
3: Ang iba niya, mga kaon niya, pasayan, kasag, shellfish. Gakuan na yung panghabal na yung panit. Hindi baka ginawa, ginhapo na yun. Damo lang ginabatsyaga. Ang asthma, isa na sa forma sang allergic reaction. Kag ang worst nga form siya ng allergy is ang respiratory attack. May pagani ang panit. Net kay siyempre gapantal-pantal tapos paruton mo lang eh. Kung kabalo ka, kalot, eh, mampawa naman. Pero ako nandika ka ginawa, ito delikado na yan.
4: Gusto. Delikado kung ikamatay isang tao, ang worst form of allergy, ilabi na kung iguon, ay musin nga lungs, kaya isang hardjack pa na.
3: May ginatawag sa GP nga status asthmaticus. Ining medical emergency nga sahi sang asthma exacerbation, kundi mayara sang hypoxemia.
4: Huwag ka oxygen.
3: Hypercapnia. Sobra ka damo carbon dioxide.
4: Gusto.
3: Sa imudugo, bangod sang hypoventilation. Or hindi kaginhawa sa gusto eh. So, ang sunod si nati, secondary respiratory failure eh, patay.
0: TTX 500!
5: Ato si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko, amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
1: Sugod lang nag-inom ka
5: DTX 500.
1: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
5: Almost 3 months na.
1: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
5: 3 times hindi.
1: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na.
0: TTX 500!
3: So, simple man lang, management sir GP, inom ka sang food supplement, termina mo na ginabalik-balik para sa imong healthy nga immune system, DTX 500, or pili lang sa Mighty C or Pure C. Amo man na ang gabulig sa imo. Take note, imo lawas, wala ka produce ang kuhan, vitamin C.
4: Gusto.
3: So you need supplementation. Kaya hindi makumplito sa imo ginakaon. Nga, gakaon ka pulo ka bayabas ka dadlaw. Gakaon ka pulo ka orange ka dadlaw. Gakaon ka guyabano. Yawan ka na niya. Amo na ka importante nga, adlaw-adlaw, mainom gigaya DTX 500.
4: Correct.
3: Isas pamatuo na Sir GP ang sige na ko inom sa Mighty C. Wala lagi ko yung allergy. Bisan ano pa nga higop ko kaya buok. No? Mga pagkaon, mga bulong na, luyan sa ginaway man. Kaya ang sikrito dahi, palakaong kagulay. Si palainom ka DTX 500, palainom ka Mighty C. May allergy ka pa ba? Sige-sigiha lang. No, kung halimbawa may history ka allergy, it takes, hindi na madalas one month ka inom sa DTX 500 kang Mighty C. It takes years para matadlong ang imo immune system, para mag-healthy, para mag-alam. Amo na importante. Kagkabalo ka, mag-into. Permanent na ginatidlo mo, intoon mo imo immune system. Paano mo intoon imo immune system? Di, gutom ang immune system pagaga. Inom na yung kamaitis si kag-DTX para amo na pagkaon din sa imo nga immune system. Kaya kung unahan mo nakatamis, sigurado, hindi na pagkaonon sa imong immune system ang DTX. Nga, permi kahabalon sa imong tatay nanay. Kaon prutas, kaon gulay.
4: Autood, no?
3: Because of antioxidants.
4: Correct.
3: Of course. Because of antioxidants. Inhatag na sa Ginoo para magdepensa sa tanong batok sa adlaw. So, ang sikrito, kaonon naton siya para inang antioxidant nga ara sa tanong, matransfer sa
4: ato. I-transfer sa imo.
3: So, gasto pa ka? Kakapoy kaon niya. Hindi ka kapoy magsisig kaon na ng mga bark.
1: That's why the DTX 500 lang ang may tisiya.
3: Arada ang pinaka super antioxidant sa kapsula nga ina.
4: Correct.
0: DTX 500.
6: Ako si Herminia Titong, 53.
1: Tilang imo blood sugar sang una?
6: Sobra 300.
1: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
6: Nagainom ako aga 2, sang sa gabi 2.
1: So apat ka kapsula sa isa ka adlaw.
6: Oo.
1: Ano nakadugay ka na ginom?
6: Mga sobra na isa ka bulan.
1: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
6: Oo.
1: Anong resulta? Pila na?
6: Sobra na lang 100.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagda pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Life extension. Vitamin D3.
9: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
10: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena, na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of sino...
11: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
12: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
11: Wow! Mas pinagaling pa?
12: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
12: extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol and ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
16: Santhol Gold Coffee Mix.
17: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na work.
16: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa. Santhol Plus Gold.
18: Ako gali si Maya.
19: May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali.
18: Try ko gid inom ang Santhol Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
16: Santhol Plus Gold. Mas pinamakas, pinagaling, pinahusay. Santhol Plus Gold. Gold sa mga butika.
20: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
13: Unilab quality yan.
20: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
21: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kag mamangkot.
22: Basta right med, dito ko sa kilala ko na. Kag masaligan ko, kaya basta right med.
23: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
16: D3 Bio.
24: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mamakal sa mga butika.
25: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
26: Kargado!
27: MaxFit, kargado!
13: Unilab quality yan.
28: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
16: TGX 500.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: Imo nga blood sugar test.
2: Ila tong score gani?
1: 470.
2: Nagteko 2
1: sa gabi, 2 sa
2: agad. Ila na lang imo nga blood sugar?
1: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
16: TGX 500.
29: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
13: Unilab quality yan.
29: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
16: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.

0: kahapon.
1: Muna si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya nagainom sang Nescafe Classic na pamatunan 100% puro kag natural.
2: Mayo kit Dan.
1: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw. Pinakamanamit nga black coffee.
3: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
4: Mag Nescafe Classic araw-araw, 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si JL, pagpangumang pangabuyaan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko Santon Plus Gold, kay okay gid ko nun yung arthritis. Matungagin, nadlo-adlo ko man ang pag-inom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
5: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
7: Bisan kapoy, kayod gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo. Gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
8: United Home. Unilab yan.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Gigan

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
1: Char, fab, con.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
1: Bangkong kumakabloom sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
4: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
5: Ko si Ricky, isa ko ka guard, sige kog pulang, buti kog buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga kubra, alito gid ko sa banikaturas. Gatik gid ko, vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pagpabas kog sa lawas.
4: Mighty C, mabakal nga butika. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga D3 Bio.
7: C-D-O-I-I-Idol Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
8: Versus previous formulation. Our cheesiest C-D-O Idol cheese dog ever. Buy now.
7: Ito ang idol ko.
9: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: Number

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Sabad ka, ubo! Ubo! Ubo!
4: Unta tina. Tusiran forte. Bulig mag-unta. Unta. Unta. Wala untat na dry cough. Kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabad na ubo. Magtusiran. Tusiran.
5: Tusiran forte.
6: Unilab quality yan.
7: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ubong makulit? Just stop it.
9: TGX 500.
10: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
11: Imong blood sugar test.
12: Kila tong score gani?
10: 470. Antiko duwa sa gabi, duwa sa agad.
11: Kila na lang imong blood sugar?
10: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
9: TGX 500.
13: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit ako lawas. Dali lang gid.
15: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
14: Wow! Mas pinagaling pa?
15: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
15: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updi ni isang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
6: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
16: Kung RightMed ang masaligan, mag-insister, kagmamangko.
17: Basta RightMed, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta RightMed.
18: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
19: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
6: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
19: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
20: Sample Plus Gold.
21: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ambal sa kumpare ko, magtumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid kuno niya sa arthritis. Mutungagin na luwadlaw man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
20: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
22: Santhon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
7: Mahalagang paalala, ang Santhon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
23: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
24: Isibo na inyo sinimo orasan, oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only AM station dari sa Panay, serving you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 5 minuto sa kaligid sa takna ng alas 7, sang gabi.
23: RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko, masupod, magatubang sang risko para sa tawo, may hinambalan. RMN, Palabra de Honor, alas 7, tugtog alas 9 sang gabi, Lunes, tugtog Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radyo. RMN, Palabra de Honor, kagkaroon yari ang inyo angkor na.
0: Batas na mamamaya.
2: Ginasuportahan din naton ang direktiba sang aton nga regional director and of course amumani na ang direksyon sang aton nga provincial director Police Colonel Bayani Razalan nga kung sino man ang naga-involve sa any illegal activities, for example quarry sa aton nga mga kapulisan kag ko na mapamatud-an, of course magamit sila sang nagakaigo nga pinalidad. And kita sa leadership sang aton nga provincial director always gina-remind gid ang aton nga mga kapulisan nga dapat hindi sila ma-involve sa any forms of illegal activity. Ara gani sa aton nga mandate, no, dapat ang isa ka police or ang isa ka public servant makakalikasan, no, so dala na sa aton mandate nga dapat hindi lang kita protector of lives and properties but also protector kita sang aton nga environment. That is why nga ang mandato sang aton nga provincial director sa aton nga mga unit commander is to enforce ang aton nga mga ordinances when it comes environment and of course pati ining sa illegal quarry naton.

0: nga magpagwa sang TRO o kon temporary restraining order agud punggan ang pagdakop sa iya sang National Bureau of Investigation kag sang Philippine National Police base naman sa warrant of arrest nga ginpagwa sa International Criminal Court sa kaso niya nga crimes against humanity. Sa piyak sini ginapangayuan gihapon sang komento sang labing mataas nga hukmanan ang respondents kalakip na ang Malacañang kag iban pa nga mga matagas nga opisyal sang gobyerno sa petisyon sa sulod sang tatlo kaadlaw. Samtang ginhatagan man si De La Rosa sang hindi maglapaw sa 72 oras buot silingon tatlo man kaadlaw nga kahigayunan para mag-comment humalin sang mabaton sang respondents ang ila sini nga mga comment. Tatlo kaadlaw ti hasta sa Biyernes. Kung hindi may hingagaw sa Biyernes ni, pwerte na nakalayo mga kasama. Daw hindi na naguro ka, kwan, kapalawig sa iya, pasensya si Matibag. Daw may tibagon yung guro. Ginfile sang Lunes, ang kampo, sang senador, ang motion matapos magpagwa sang warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC, angot sa investigasyon sa war on drugs sa nakaligad nga administrasyon. Nagpangayo sang TRO, Rate of Preliminary Injunction o kon status quo anti-order si De La Rosa para nga pungga na pag-aristo kag pag-detain sa iya. Gin question Manila ang tuyong ang pagdakop sa National Bureau of Investigation o kanin NBI kag ang pagpresentar ni Anay Senador Antonio Trillanes ang kopya sang ICC arrest warrant batok sa iya. Amo nang masakit na kay Ginintra pag si Trillanes nga wala labot black baluman magpanggarit-garit ang tarso. Biniraman siya abis sa nakaligad niya administrasyon galing wala sa mga dunot mga kasama te karon may oportunidad man sa maka garis-garis eh. Yung timang garis-garis. Eh, sino nagpagamo sa Pilipinas, sabi? Matsag nyo abis, sino nagpagamo sa Pilipinas? Nga mo ni subong nga ito nga sitwasyon. No? Sino ang nagpagamo? Hindi nyo na napagbuto ha sa masunod eleksyon kay labila mga magagamo kita. Tapos si Rubin Padilla pa yan may tion pa sa iya para insindihon ang emosyon niya. Ay, you deposit ama ni Indabak. Basta kulang sa ineskwilahan yung mga tao, timalos na yung utok nila. Mayong gabi mga kasimanwa. Good evening mga pinalangga. Welcome. Nagapangalaga ng palatuntunan niya nagapati ang tag sa katinaga sa tiyong magkawas na sa imong ababa. Kasubong na ina sang isa kasumpa. Ang palatuntunan. RMN Palabra di Honor.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Karon niya adlaw sa atong siring apaga pangalagad Miyerkules na kita mga kasama pet sa 13 sa bulan sa Mayo tuig 2026 ikaduha siring Miyerkules nga adlaw sa ikalima nga bulan sa tuig sang mga kalayo nga kabayo santo sa Chinese calendar. Live kita gihapon sa bilog nga kalibutan pagi sa atong Facebook Live DYRI RMN Iloilo sa YouTube RMN Iloilo official sa mobile apps download lamang kag install ang aton mobile application DYRI RMN Iloilo sa TikTok yaraman kita RMN Iloilo official kag sa mobile sa inyo tag sa mga radio yara kita sa frequency nga 774 kilohertz.
1: Itagamo sa bato ang salita na mimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN Palabra de Honor.
0: Mga topiko nga pag-istorya naton subong gabi mga kasama. Mag-focus kita dito sa Senado kay ara dito karon ang senaryo mga kasama no? Base subong gabi dakpo na si Senador Ronald Bato de la Rosa kag ilupad pakadto sa The Hague. What a Hague.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Amo nang reminder gid sa aton tanan nga kunara ka sa poder, hindi pag-abusari tudo ang poder. Do not use that power to intimidate, to discriminate, or to bully someone. No? Kaya maabot gid ang chimpo kung wala ka na sa poder because hindi man ada forever. Balikan kagid kagbalikan mga kasama. Why not use that power to inspire people, to encourage people, to help people, di ba? Wala na yan sa may makingsi mo da. Wala na yan sa may makaso sa imo da.

0: palabra de honor.
1: Tisubong si Senador Ronald Bato de la Rosa, mga kasama, no? Hindi na makaprocess sang husto sang iya siling emosyon kay kanamodamo sang iya ginabatsyag, no? May ginabatsyag siya nga ginpraiduran, may ginabatsyag siya nga ginhulog siya sang iya mga kopdanan, may ginabatsyag siya nga kakulba. Kagkagay na pagwa sa sesyon, wala niya mapunggan, mga kasama, no? Kung nga nagwa siya, siya tibalan mo doon mamuson ko! Sa mo nga sitwasyon, subong, hindi kayo mo ni pagbalhason, mga kasama. Do hindi mo maintindihan, do mangihi ka, no? Pero ano ginabi, batunon mo lang kamaturan? Sige. In a way, haraman to si Anay Presidente Rodrigo Duterte. Kag ang prisuhan to sa Dahig daw, hotel man, aircon, matawhay, palamig-lamig ka na lang to. Hindi bla? Ang mamaning narating sang nakaligad niya administrasyon kag sa mga supporters ang mga Duterte, nga mahadlok ka kung wala ka sang sala. Correct!
0: Palabra di honor.
1: No? At least ang nagyan niya ni Dilimang gin-hostage sa sulod sa prisuan, hindi mo na yung magyan do, mayo-ayo guro yung kahimtangan niya kontra kay Trillanes nga ginpriso to sa Camp Aguinaldo kag kay Dilima, di ba? At least bisan paano, may dungog ka mo inyo. At ba nga, because wala sang iban nga pamagi para ma-survive mo ini mga kasama, no? Wala sang makapalagyo sa problema. You have to face the problem, no? Face the problem head on para masulbar mo problema.
0: RMN, palabra di honor.
1: Tisubong kay wala TRO, mga kasama, ang NBI ko na iya malusog gid, no? Nadumduman ko istorya ni anay NBI agent Rick Diaz panahon ni anay Senate President Jovito Salonga, 1990, senador na si Enrile during the time, di ba? 1986 do midterm election sa tour, 1986 palagan siya pag-election, nag-senador siya, di ba? Si Enrile, ito may kaso siya sa tuwang rebellion. Gin proteksyonan siya sa Senado, kay incision pa ang Senate during the time. Ang NBI head sa to, Alfredo Lim, si Fred Lim, ang ginihimo iya sa NBI, mga kasama. Gin pang disarmahan nila ang mga sergeant at arms ng Senado, kay gin-aristo si Enrile. Subong iya gani, gaturot hintihin pa, no? Pero kung pa sugtan mo lang ang kasuguan, mga kasama, pwede asudlon sang NBI ang Senado kag dakpon si Senador Bato de la Rosa. No? Kung ako kay Senador Bato, mabato ko ya.
0: RMN, palabra di honor.
1: Gusto man, di ba? Sa ilang panahon, ginapabato man nila mga suspect mo. Tingnan ako, bato man ko.
0: Palabra di honor.
1: Yate nga sitwasyon ni aton ho. Nga di rin na naubos siya aton sininga chimpo ni sa ilan, you know? Kung ako kay Senador Bato, surrender ka na lang. Spare your supporters. Hindi na sila pag-ganuya na kagpagpantosa pa na sa mainit kag mag-rinali-rally na. Spare them. Buligi sila. Ngayon hindi na sila mag-antos sa balatsyagon kag sa physical, no? Sa emosyon kag physical. Ngayon hindi na sila mag-alantos. Surrender ka na lang. Tapusan na na. So that makamove on man iya mga Pilipino. Hindi lang kamo yung tawo diri sa kalibutan, ha?
0: Palabra di honor.
1: Tisubong, perte ka damo sang tawo to, mga kasama, no? Tanan yung mga networks, mainstream media, mga kasama, mga vlogger sang mga Marcos, kung mga Duterte, why na? Di na tong mga manito, why na to? Kurog-kurog sila to. Pinangilkil mo ang ilang.
0: Palabra di honor.
1: Yung mainstream media, subo nag-cover, mga kasama, sa hitabo dito sa Senado kay ang rooftop sang GSIS building. Wala pa man matapos ang building sa Senado mo. Dari sa may tagig, mga kasama, perte kamahal-mahal nga building. Ang rooftop sang GSIS building, may hilipad na da, hulugpaan sang helicopter. Naka-ready na kuno, mga kasama. Bow you deposit, amani in the bank. No, may matabo, gid subong.
0: Palabra di honor.
1: Sige, pakita dala karon ang video sitwasyon sa Senado. Nagalinagsa na yung mga kasama. Grabe ang tensyon. Samtang, dire sa local scene, ang kilalang Pirmi nagapadalagan, tanan nga po posisyon na padalaganan niya na nga si Mel Carrion, nagtaliwan na mga kasama. No? May tumor ini siya, no? Kag may bato sa kidney. Dula ni Ginman, at around 84, 85 years old si Mel Carrion, mga kasama, nagtaliwan na ini siya. Pero may plano pa siya tani kung nakasurvive siya mga kasama hasta 2028. May plano siya yagyapon magpadalagan.
0: RML, Palabra di Honor.
1: Then si Anay Mayor Jed Patrick Mabilog gin-appoint na nga Undersecretary sang DILG for Public Safety sang Malacanang. Nagsumpa siya kagayna kay Executive Secretary Ralph Precto kung sa ringgin tambungan ini, ginwitnessan ini mga kasama ni Congresswoman Jam Jam Baronda. Pero may formal pagin siya kayo kung nga oath-taking sa maabot nga Biyernes para nga daw bonggacious.
0: RML, Palabra di Honor.
1: Kagang mga nagkalapir, di ko nang mga kandidato, hambal sa COMELEC, Central Office, ilabi na ni COMELEC Chairman George Garcia, ang mga nagkalapir di ng mga kandidato sa 2025 elections, pwede na ma-appoint sa anuman nga posisyon sa gobyerno. Amo na damo naga pinanawagan subong, kag makita nyo siguro sa mga threads dira or sa mga feeds ninyo, ngalan nga Trillanes kag Binhor Abalos. Damo nagaduso nga si Abalos himuon DOJ secretary kay abogado ni Binhor, kag si Trillanes himuon DILG secretary. Ba mo upod sila ni Anay Mayor Jed Patrick Mabilog magamuna.
0: RML, Palabra di Honor.
1: Sige, amo ni mga topiko natong karong gabi diri sa atong pangalagad mga kasama. Gindulong kag inboylogan ini kabahin sa atong palatuntunan sang klinika D3 Bio. Ang suplemento ko makabulig agud malikawan ang balatian nga colorectal cancer. May problema ka bala sa imong kabugaton? Diabetes ko ka bala kag permi mataas ang blood pressure mo? Relax lang mga kasama, i-D3 Bio muna. Ang D3 Bio may extra virgin coconut oil nga puno sang HDL, isa ini kamayo nga klase sang mantika nga nagahimo sang LDL or lain nga klase sang mantika para hindi magbara sa aton sining nga kaugatan nga ginatunaan naman sang high blood. Ang D3 Bio puno man sang medium chain triglycerides nga nagapadasig sa aton nga metabolismo. Payo na padalagan sa dugo sa atong kaugatan para malikawan ang high blood, mag D3 Bio adlaw-adlaw. Subong man, DTX 500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan tapnaon ang pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton sininga lawas. Likawan ang sarcoma, kagiban pang sa isang cancer, mag DTX 500, kag MITC, kada adlaw. Puno sa anti-carcinogenic properties ang DTX 500, agon mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas, mataas kag masaligan ang potency sa flavonoids kag polyphenol sa linsa DSE sa DTX 500, batok sa pag-develop sa cancer. Ang MITC nga isa ka alkaline nga vitamin C, kampiyon naman nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities sa good patchon ang mga guba nga selula sang lawas pagi sa apoptosis antes maman ini magmutate kag mangin cancerous. Ganin din na maghulat pang magtubo ang bukol sa lawas, proteksyonan ang kogalingon. DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw nga inumon mabakal sa mga butika, ilabi na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga Doctor of Alternative Medicine. Ganin pa masyari lang sa Haro, sa Pasay, sa Kalinog, sa Miyagao, sa San Jose, Kagkolase Antike.
0: Palabra di Honor.
2: RMN News Panahon.
1: Yari na ipinagkauling adalagan sa inyong panahon na mga kasama. Upod sa pag-asa Iloilo, upod naton si Karadjuman John Baron or si Karadjuman Rolly Cuenca sa pag-asa Iloilo. Karadjuman Rolly, mayong gabi si Karadjuman Henry sa RMN Iloilo.
3: Sir, kag sa aton man nga mga tagpalamati. Amo naton latest sa the update sa subong adlaw, May 13, year 2026. Sa karon ang ginamonitor naton nga si bagyong formerly bagyong Kalayno or isa na lang ka low pressure area, uli naton ini siya na si Platan 555 kilometers sa east of Iraq, Catanduanes. Ang ini nga low pressure area sa karon na unlikely naman no nga mag-redevelop pa sa isa ka bagyo kag wala siyang direktang epekto diri sa aton sa may Western Visayas. Diri sa atong sa Western Visayas, so magapadayon ining maayong panahon, mainit yung mapaang sa gihapon, may mga posibilidad sang isolated yung mga paglanulan pagpangilat pa nag-oob dalasin mga localized thunderstorm. Kasarangan natong yung hangin, gikan na minhan na sidlangan pa minhan, magadala ini sila sang kasarangan yung mga pagbalod sa atong kadagatan. Forecast temperature natong yara sa 26 to 34 degrees Celsius. aton nga maximum heat index forecast para buwas no posible magalabot sa 44 degrees Celsius. Adlaw naton nagtuno dala sa 4 magabot lakin siya alas 5:28 buwas sa aga. Yaga man naton latest sa so update rin di sa Ilo Pag-asa, Rolly Cuenca.
2: RMN News, panahon.
1: Salamat, Yej. Karajuman, Rolly Cuenca sa Pag-asa Iloilo sa pinakauling adalagan sa panahon. Si Kaloy, nagapabilin sa gihapon nga low pressure area mga kasama. Ara siya sa nasidlangan nga bahin sang Biraca, Tandoanes at around 555 kilometers mga kasama. Ang aton sininga temperature today, 35.3 degrees Celsius.
0: RMN, Palabra di Honor.
1: Standby, dugay-dugay mga kasama. Kay check nato ang sitwasyon dito sa may Senado. Ginadulong anay ka ginabuylogan. Kay dodakpon gid, no? May mga armado na karon naka in full battle gear kag naka camouflage nga mga katapo sang pulis or mga pulis ara karon sa sulod sang Senado kag do may dakpon gid mga kasama.
0: RMN, Palabra di Honor.
1: Pusit naman, yung dabang kakapalaran man yung Senador Bato. Nagsala, gid siya nga nagwa-gwa siya mga kasama. Ang analisis ko gabi nga maproteksyonan siya sang poder ni Cayetano pero hindi gali, no? Meaning nga ginamit lang siya ni Cayetano para iya kapungko si Cayetano sa Senado.
0: Palabra di Honor.
1: Yan ang dulong kaginabuylogan. Inigabahin sa atong apelatuntunan mga kasama sa Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand kag the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Pataason ang vitamin D3 level sa atong adugo para makabato sa anuman nga klase sang balatian, ilabi na gid sa makamamatay nga cancer. Maginom at least 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinakasikat nga vitamin hormone base sa survey sang PubMed.gov, FDA USA approved kag Philippine FDA approved. Ang numero 1 da super vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa mga butika ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Purok 6 Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man, Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik ng pinakaw na nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita ka ginakahidlawan sa tanan bagod manamit na mahamot pa. Kargado ini sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas. Ang pinakabago nga kape nga sigurado mapakapika bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3. Mabakal sa mga butika.
0: RMN, Palabra di Honor.
1: Yari na ito, nagalupad yung mga balita noon na nagkatabo sa Senado, subong mga kasama. No? Ipakita mo mandang video, balera dyan na John Hartwell, no? Hulamuntang video sa News 5, mga kasama, no? Dito sa Senado. Ano nagkatabo? Subong, kayo may dakpo na gid, mga kasama. Handa na ang tanan. Pati mga high-powered firearms, yun di po si tamanin, dabang hindi man yung magbato, guro si Senador Bato. Check tang ato nagalupad ng mga balita with Rajuman Joylin Tamayo para onda sa aton nga Tokmo News.
4: Tokmo News.
5: Yari na nga itong Tokmo News sa ginadulong sang Super Fiber. Tinuyay niyo kolon paagi sa doadlong kapag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Para sa siguradong aprobado nga resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, kag mag-inom sang Super Fiber at mag panihapon. Ang Super Fiber mabakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, sa Senado karon Rajuman Henry, ang Senate Sergeant at Arms nagapreparar nga arestuhon ng isa ka individual pero wala Manila maatag kung sino nga tao ang ila arestuhon. Sa video nga na-post sa aton mansubong CYRI Facebook page, makita nga nagasuksok na sang vest ang mga sa miyembro sang Sergeant at Arms sang Senado sa atubangan sang opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano sa diin ulihi nga nakitaan nga nagsulod si Senator Bato de la Rosa. Sagwa naman sang yes, so galing kay tiara man sa Senate Production Custody ining si Senator Bato de la Rosa wala pa maatag kung sinugid man bala ang ilagit yang arestuhon. Sa samtang ang may mga nagagwa man yang ang may connection ini kuno sa nagsaka nga madulong sang Article 7 impeachment nga na-receive na sang Senado. Galing hindi man gyapon ma-connect sa sinugid bala ang response man sang Sergeant at Arms. Bangod nga wala man niya sang issue sa pag-receive sang Secretary General sang Senate kag ang sang Article 7 impeachment.
4: Bantayan Rajuman Joylin ang kwan sikgen sang House kay mang hostage sila.
5: That's right. So, wala, hindi pa matag sa karon.
4: So, meaning, daw para gidya kay Senador, bato ni nga rin may, kwan, may ipakita da bala rin dyan, Hartwell, nakapost sa aton sa nga Facebook page ang, kwan, naka-kumuflage na gidya, Rajuman Joylin, kag, naka-full battle gear, both sila, with long arms, high-powered firearms, no? Nga sila mo daw may tanki di gira, bala sila nga kontra?
5: May arestuhon gidman sila. May, ano gidya, may ara gidya nga, mga armas o kung fully geared ang mga mag-aresto sa kay sa kung sino man ang arestuhon sang Senate Sergeant at Arms kag mayara pagid sang pwersa man sang otoridad nga nagsaka sa second floor sang Senado Rajuman Henry kag gina-clear na according sa source naton gina-clear na ang second floor bangod nga may amo na may arrest o kung may arestuhon may amo na nga scenario nga matabo sa second floor sang Senado. Sa diin, ang opisina gani ni Alan Peter Cayetano aton nga Senate President sa karon, kag si Senator Bato de la Rosa, yara man sa amuna nga floor sang Senado. So, ang number one na ginalantaw karon nga si de la Rosa ang arestuhon sang Senate Sergeant at Arms. Bangod nga siya man lang ang gindagdagan sa arestuaran o siya man lang ang ginalagan karon.
4: Alang man nga kuring dang dakpo nila Rajuman Joylin. Ti Ariho ginapakita tang video. May helmet. May helmet ning Police Gorone Special Action Force. Tapos may gamay nga Philippine flag sa ila sininga tuonga baga nakakamouflage, no? May kwan, may bulletproof vest. Naka kwan gyud in full battle gear gyud ya si inyo daw magira gyud ya nga daw mabakbakana gyud sila sa mga NPA no long arm ang dala nila Rajuman Joylin
5: ang ulihin naton nga nakita na bisang antes ini ang ginhambal sa Sergeant at Arms nga may arestuhon sila si Senator Robin Padilla sa Senator Jinggoy Estrada ang una sila ya nga nakagwa sa session sang wala pa mag-adjourn. Si ginapamangpot sila sang mga media kung sa diin sila, diin wala makadtor, diin si De La Rosa, wala sila sang sabat. Wala sila yung sang ano, si ginapahayag, nga karon upod niya ang si ining si Senator Robin Padilla sang kagyaraman sa sulod pagid sa opisina ni Cayetano. Ang iba niya mga senator, kahit yung may caucus kuno nga ginapahayag, ginapatigayon, bagod sang after sang amo na ginanunsyo kaina sang Senate President sang adjust ka mag-adjourn gina-adjourn ni Loren Legarda Senator Loren Legarda ang session nga magka-caucus sila so ginalantaw nga yara karon ang mga senador ngayon especially ang mayoriya upod ni Senator De La Rosa ginaistoryahan ang sitwasyon niya kay una nagadungan pagid sa ano sang korte nga pagwaan o kung hindi pagpagwaan sang temporary restraining order. After si Rajuman Henry, wala na sang balita kundi ina si De La Rosa magluwas ngayara siya sa sulod sang opisina ni Cayetano. Ang opisina ni Cayetano sa second floor, ang muna karoon ang ginapalibutan sa mga Sergeant at Arms sa iban pa mga authorities na ginapahayag mag-aaresto kay De La Rosa.
4: So ining mga katapo kuno ni sang Philippine Marine siya Rajuman Joylin in Special Action Force, no? So meaning gintapagid ang military, no? Ang Philippine Marines under sa Philippine Navy ini, elite force ini sang Philippine Navy ang Marines. Amo ni ginapadala to ya sa Basilan. Kung may mga abo sayap to yung nagpangidnap to kag nagpanggamo dito ang Marines niya gatadtad to sa kwan no sa mga abo sayap tisubong ang Philippine Marines ara sa Senado sa sagwa sang pertahan sang opisina sang Senate President gabag wala nagpungko wala pagani nag-init ang puli no si Senador Alan Peter Cayetano Rajuman Joylin
5: yes amo ini Rajuman Henry ang bag-o pagid nga sulod lang ang balita ang PNP, Presidential Security Protection Group, kag ang Philippine Marines, naka-alerto bangod matapos ka makitaan ang NBI operatives sa palibot sang building. So, butang balon, nag-ano man gapo, nag-agaw-agaw ang detalye, kung bala, ini sila ang mag-aresto o kung sila ang mag-proteher kay De La Rosa samtang nga may pagpumahog sang NBI operatives nga mag-aresto sa iya.
4: Okay, so gin-guide na sang Office of the Sergeant at Arms sa officer in charge sa Aplaska ang mga Marines, no? May ginpasulod siya nga pila ka bilog nga naka full battle gear gid, no? May mga helmet, no?
5: Radyo
4: nga
5: meaning,
4: nga kung snipe ka bala hindi madutlan ang ulo mo kay may helmet ka, Radyo Man Joylyn.
5: Radyo Man Henry, as of now may bag-o nagsulod nga balita nga may mabatian nga drilling sa pertahan sang opisina de Cayetano.
4: Uy, bot silingon naglakap sila to, Radyo Man Joylyn, hindi nila pagbuksan. So giikwan karon daw bungkalon karon sang mga Marines ang puwerta.
5: I stand corrected, hindi siya sa in France sang ano ni Cayetano, pero sa sulod mismo sang Senado, Radyo Man Henry, may drilling nga nagakatabo
4: sang base papalagyuhon
5: sa nabatian sang media. May drilling nga nagakatabo sa sulod sang Senado. Amo na ang mga tag si Karol, Radyo Man Henry.
4: So hindi pa klaro kung bala
5: ground floor isang senador, Radyo Man Henry.
4: Okay, so hindi pa klaro karon kon ang drilling nga ini para magsulod, ari-ari o ginapakita, ginapabati. Karon sige batian tabi, Radyo Man John Hardwell, ginafokusan karon ang perta mabatian nga do may nagatilteg, may nagadrill tubot silingon, may jackhammer nga gamay nga ginadrill dito sa sulod. Ari-ari matian tabi.
5: Sa amo na nga tion, Radyo Man Henry, dira man nakitaan kaina ang mga fully geared nga mga lalaki, armado nga mga lalaki sa mismo sa lugar sa diin nga may ginahimo nga drilling according sa media, sa national media.
4: Uy, so duha lang na kabagay, either nga persahon nga sudlon sa nga Marines ang opisina sang Senate President kay daw it seems hindi nila pag-surrender si Senador Bato, or ginabuhuan na nila to para papalagihon si Senador Bato basi gintap na nila ang termite gang din nga nag-atake sa Kalinog.
5: Matulog gid ako no, Radyo Man Henry, ang drilling sa sulod sang Senado. So, amoy na ang ginabantayan sang media. Kung ano bala ina, kay clueless man sila kung ano ang rason sang drilling sa ground floor, Radyo Man Henry.
4: Are-are, may video kita, Radyo Man Joylyn, nga ginatayaan sa mga colleagues na tunto ang pertahan ngayon. No? Are makita niyong pertahan, abi matian tabi, Radyo Man John Hartwell.
6: Dito, hold on na. GSIS building na. Yung nasa likod niyan. Kasi nasa loob ng GSIS compound ang Senado. At ang gaya nung na-report ko sa inyo.
4: Ginatayaan nila sa aking kamera.
6: Matayo ko kayo na for live.
4: Ang kag mga mic. Kayo daw direng gahalin. May nabatian nga daw. May nag-drill. No? Ano hayan ini? Basi ang termite gang ara na daw nag-ut-ut.
5: Kung amo na.
6: Kaya.
4: Sige, Radyo Man Joylyn.
5: Yeah, so amo na as of now ibalik ta na ako i-monitoro naton gyapon ko ano ang ining drilling, ano bala ang gigakatabo gid, ano bala ang trabaho sa karon sa mga authorities nga ni sang Presidential Security Protection Group, sang Philippine Marines, kag sang NBI sa palibot sang Senado, ano bala ang intensyon nila, sino gid bala ang arestuhon, kag ano ang mangin resulta sa ining mga operasyon nga gigakatabo karon sa Senado, Radyo Man Henry. Pero ang iba nato nga mga balita makitaan sa aton nga Facebook Live o kan Facebook broadcast kag sa Facebook page sa Facebook page sang RMN DYRI RMN Iloilo. Amo na ang madulong nato nga balita sa karon, Radyo Man Henry, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joylyn Tamayo para Orca. Tata, RMN.
0: RMN Palabra.
4: Salamat gid, Radyo Man Joylyn Tamayo para onda sa ato nagalupad nga mga balita. Ari matian aton ang video, no, kay ginatayaan karon sang kamera mga kasama ining isa ka pertahan dira sa may ground floor sang Senado. You deposit aman in the back do battle ground karon ang Senate building mga kasama. Be matian aton huramon tang video sang News 5 nga naga isa man sa naga cover karon mga kasama.
6: Ito.
4: Nara, doon niya tunog?
6: Yes, correct.
4: Oo.
6: Papasok ng Senate. Correct, papasok ng Senate. Pag na-drill yan, nabuksan yan, makakapasok na sila ng Senate premises, ng Senate building. Oo. At merong kamay.
7: Citizen.
4: Oh, okay.
7: May bakas na.
6: Oh, nilockdown na, yes. Dali, pupunta ako doon.
4: So meaning, halin sa sagwa mga kasama, may nag-drill nga doon masulod. No? Kag may nakita na nga kamot. Uy, basi bagat na to. O sige, why na di tawo sa babaw, ginkantuan ni nila mga kasama.
6: Okay, ganito.
4: Ang ground floor,
6: kung makikita ninyo yung video
4: ko sa FB Live,
6: ito yung itsura ng ground floor. Ito oh. Ha.
4: So, now, magpasulod ka.
6: Total lockdown. Ayan, nakikita nyo, di ba? So, wala nang makakapasok, oh. Wala nang makakalabas.
4: Pagpanaog mo na sa may parking.
6: Pero, meron tayong nakasalubong isang grupo na mga polis kanina na dito sila nang galing. Sandali, ituro ko sa inyo. Dito sila nang galing sa kabilang end, itong pintong yan. Yang pintong yan ay dedicated for senators kasi sa likod niyan ay parking area ng mga senators. So dyan dumaan yung ilang mga pulis na nakasalubong natin kanina. So may way para pumasok sila pero through the entrance of the senators.
4: Okay.
6: So far yun ang alam natin, oo.
4: Okay. So sige no, okay na Rajman diyan. Arigin balik naman ang video direyo. Ang drill halin sa sagwa. Meaning may gusto magsulod kay gin lockdown na ang Senado subong. Meaning order ini sa Senate President nga wala sang iban nga pasudlon because ang NBI makakuan gid sila no, madakop gid sila, yung ma-execute gid sila sang warrant of arrest. Amo ra gani ginahambal ni retired NBI agent Ricardo Diaz nga sila niya sa panahon 1990 kay Enrile. Gindisarmahan iya namon sila, kami ang nagdakop kay Enrile. Ibisan insisyon sa itong Senado, gindisarmahan namon ang mga sergeant at arms, ginsulod namon persa, ginlockdown namon ang Senado. So inibasi amo man gina-assert karon sang NBI mga kasama because ginakabing nga fugitive, no, pugante sa kasuguan si Senador Bato de la Rosa kag may warrant of arrest. So kinanglan i-execute gini iya mga kasama kay may warrant of arrest. Now may resistance because gina-invoke nyo man ang iasin nga mga rights, bisan pa nga matag kayo nga ti ang warrant to bares yung mga kasama, why na na-air rights mo pa daan? Pag sila nga may warrant, kada yakad to, kada yung magpiansa, kung billable. Kung hindi, ati mapriso kagid mga kasama. No? Tiniya, hindi pag-execute. Pila ka mga abogado ang naghambal na pwede may igo dire ang mga senador, ang senado, ang lideratos ng senado, sa obstruction of justice because kay wala niya gin pahanugutan nga madakop ang tawo nga dapat dakpon gin proteksyonan niya pa, no? So amo na nga pwede sa maigo sa obstruction of justice, but now because ara sa legal ang NBI and they have the power mga kasama mandated by law nga dakpon ang isa ka tawo nga may warrant of arrest, so himo nilang tanan para ma-arrest ina mga kasama regardless kung ano pa da nga barrier ang mag-atubang sa ila.
8: RMN, palabra di honor.
4: Bao daw na isahan si Senador Bato. Kung ako sa iya nagpulo panago lang siya, why tani ni? Daw na isahan siya ni Cayetano mga kasama para si Cayetano iya makasinit president. And you know what? Cayetano is acting strangely this past few days. Na-notice ninyo? Sang pagsinit president na ni Cayetano, perti na sa iya ka proud. No? May paprisko na siya. Grabe ang views kagayin na sa prisko niya. And then may pagwa-gwa pa to siya sa mga pulis sa sagwa sang sinit kag nagpulo pang musta nga daw sa presidente. No? Tibot silingon niya daw may ambisyon iya si Cayetano nga kon maimpit si Sara basi siya ang ma-vice president. Or kung hindi man, pwede siya kapadlagan presidente in behalf iya sang Duterte group. Di ba? No, di ba? No, daw amo na yang akon basa kay daw lain ang hulag ni Cayetano subong sang si Chis ang Senate president, silingya ang fourth with, siya hindi agad-agad. Pero kahapon silingya agad-agad na ang fourth with. Uy, daw gusto niya iya mag-trial mga kasama.
8: Palabra di honor.
4: No? Ti gin pasakay niya pa sa iya sining salakyan si Bato, gin pangakuan nga wala sang may madakop sa imo ay pasang warrant of arrest. Ikaw ang makatuman sang aton nga handom nga makakasi suto si Itbulaga si Juan Bull.
8: RMN, palabra di honor.
1: si Kitano eh, si Kitano, siling niya diri ka sakay sa akon nga salakyan. Hindi ka na pagtandugo nila kay masinet president kita. Tapos mauna lang ko diri ka lang anay sa salakyan. Pagtio na nga binutuhay na, saka ka to dayon kay may nagabantay sa imo di, hindi ka magpadakop gid.
8: RNN, palabra di honor.
1: Kag ang ila sining option, siya ti the moment nga magkambyo na liderato, guti ako na sinet president. I-custody ta ka. Why na sa may madakop sa imo? Pero it seems nga daw sala. Pumatigid sa bato nga maproteksyonan sa ni Cayetano at isubong mga kasama. Ara daw sa Senado. Abi mati antara Jaman John Hartwell. Ano na nagkatabo to subong sa may Senado mga kasama? Kay gin-lockdown ng Senado nga wala sang may makasulod. No? Kung wala sang permission sang Senate President. Ang NBI ato sagwa. Pero it seems nga daw may nagadrill dito nga daw may gusto magsulod. Abe, matiantang taga News 5, abe, Rajuman John Hartwell. Ah, oh, sige. The buffer, do mahina ang aton sining internet. Abe, matiantang ako.
6: Okay, I'm going up.
1: So, duhala ni kabagay ang drill nga ini. May masulod? Or pagwaon si Senador Bato? Galing ti napalibutan na ang kwan eh. Ang GSIS building ni mo, garintala ning Senado di sa GSIS building, dira sa may Jokno Boulevard mga kasama. Are-are o, mga soldado?
6: Nakapila ang mga Marines, na armado.
1: Hmm. May mga face mask, may mga gas mask po. Gakwano? Ga buffer ang aton sininga internet connection ari no nagdamo no or sa ila to mahina ng signal to basi ginamat-amat na utod para hindi ka live to sa sulod.
8: RNN palabra di honor
1: basi ginamat-amat ipit na to ang kwan mga kasama no ang internet connection ara o perti na kadamo mga kasama sang kwano sang mga Marines no pero kun nakasulod ang mga Marines nga ang NBI ato sagwa nakapalibot kun ang NBI sa sagwa mga kasama sa GSIS building, ang katunga sa GSIS building, ang south, amuni ang Senado. O, arena! Nabuksan na mga kasama ang pertahan, oh! Nabuksan na! Nagtinod lanay na mga kasama! Arena! Nabuksan! Nabuksan ang pertahan! Nagsulod! Nagsulod na mga kasama kang nagsiningitan! Ito! Nabuksan na! No? Amuna ni Ayana, opisina ni Senador Ronald Bato de la Rosa, mga kasama. No? Abi tanaw na to ng video karon nag-buffer. Bangod nga daw naghina ang internet connection. Arena may mga pulis. May mga policeman. Ang Sergeant at Arms nagadupahan karon mga kasama. Ginapunggan. No? Ginabalabagan.
6: Sige.
1: O na may mga naka-bulletproof vest na o. Nga mga Sergeant at Arms na naka-long sleeve.
6: Extension ito ng mga committee rooms.
1: Arena second floor mga kasama. Gapila na! Gapila na ang Sergeant at Arms! Kaya ang Philippine Marines! Kaya ang PNP! Ara. Gina, ato gapila na mga pulis, mga kasama. It seems ka daw may nadakop na. No?
6: Okay. Sheryl and Julius, this is becoming weird there right now.
1: Ari-ari, hallway ini sang Senado, mga kasama. Kung saan din, ara mga opisina sa mga senador dira. Sa floor nga ini. No? Third floor na ini, kung hindi ko magsala, or second floor. Ari-ari, dinalagan! May nagalinupok! Ara, mabatihan, mga kasama, may nagalinupok karon sa sulod sang Senado. Okay, nagkururoob! Nagkururoob ang mga tao, mga kasama. Asod niya linupok! Nabatyan! Ato, nagasiningkita ang karong mga tao. Ang Sergeant at Arms, sa nga Senado, naghahambal siya. Kalma! No? Pero may mga lupok! It seems ka to may nagbato! Mga kasama! Okay. Are. Nagkinagula ka rin sa sulod mga kasama, sa Senado. May nagpalalupok! Sailo ta kay Rajuman Conde Batak. I-check bing yasin sining Facebook Live ba Rajuman na John Hartwell. Ibulos-bulos na ton. Hari-hari. Nagkakinagula karon mga kasama kagat ni Nukledai. Bangon may mga asod-asod nga lupok na batian dito sa sulod sa Senado mga kasama. Tara! Nagkasiringgitan karon ng mga tao dito sa sulod. Nga nagkakuber. Ho. Oh. Ano ayhan ato mga asod-asod nga lupok? Sino to ayhan mga kasama? Basi may nagtingkaya na, kabay pangaway lang mga kasama.
6: Ay, oh?
1: Oh my God! Oh,
4: Ano na tawa? O may lupok naman! May may bago lang nag-inarak naman mga kasama! Apat ka lupok! Sige-sige ang lupok, no? O ato naman! Nagaharap lang sila karon dito sa sulod mga kasama! It seems again sulod na ang Senado mga kasama, no? Ginatestingan niya ang abilidad ni Cayetano kung maproteksyonan niya si Senador Bato de la Rosa, no? Ginagamit karon. It seems ka daw NBI. Oo, bug grabe ka, tinagasak lang mga kasama. Pak! Pak! Pak! Pak! Pak! Grabe mga kasama nga, linupo karon, no? Dito sa Senado, ang kay Rajuman Kundi Batak, Rajuman John Hartwell, no? I-check manabi. Kay grabe karon ang hitabo dito sa sulod mga kasama. Sa may Senado, may mga lupok na nabatian, no? It seems nga, atong sa may gin-drill siguro sila, amo na to mga kasama, gin-palukpan siguro sang kung sino man to, NBI, or PNP, or Marines, mga kasama, no? Kay may resistance karon eh, no? May resistance karon sa liderato sang Senado, that is why gin-gamitan sang persa, no? May gin-gamitan sang persa, gin-palukpan mga kasama, shock and awe. Sige pang linupok hasta sumong. Sunod dito sa aton sininga Rajuman mga kasama sa Manila. Si Rajuman Kundi Batak nag-live man siya karon mga kasama. I-check taman na Rajuman John Hartwell ara sa RMN1 aton si Rajuman Kundi Batak ang Facebook live niya. Nagahibi karon si Rajuman Kundi Batak nagdinalagan sila mga kasama, no? Sige sige Rajuman Joylene, no? Nagdinalagan sila karon kag nagdulom sa Senado dito, nagdinalagan sila sa may hagdan, nagaparalagyo sila mga kasama, gainarak lang karon.
7: RMN, palabra di honor. DYRI Breaking News.
4: Padayong ka mga nagpamati sa aton sining special coverage mga kasama dito sa Senado, kung sa ringin sulod na karon ang Senado or hindi pa mabalaan kung sino nagsulod or may nagpalagyo. May mga linupok, nagwa na karon mga kasama, ara na sasagwa si Rajuman Kundi Batak. No? I-check natin si Rajuman Kundi, Rajuman John Hartwell. Oh. Sige Rajuman Joylene, assist Rajuman Joylene. It seems ka daw kung ano nagkatabo karon dito. No? Kaya grabe ang senaryo karon dito mga kasama sa may Senado. No? May mga linupok, ara na sasagwa karon. Ang mga reporter, si Rajuman Kundi Batak, kaaton sila nga Senate reporter, ara na nagguruwa sila mga kasama. No? Ang may mga lupok, no? Kinagasak lang, pak! Pak! Pak! Pak! Pak! No? Nag-inarak lang mga kasama. No?
9: Wala.
4: Wato?
9: Hello, hello.
4: Ganapat yan? Sige, Rajuman Joylene, ano nagkatabo?
9: Rajuman Henry, sa sige gihapon ang linupok sa sulod sang Senado, tapos wala sila kabalo kung ano rason sang lupok. Halin sa pinakapunta sa Office of the Sergeant at Arms.
4: Oh, so pisina sang Sergeant
9: at Arms. Asog na, ginpatay ang suga, Rajuan Henry. Kag wala, ginpasulod ang media. Lights off, gid, ang sasulod sang ground floor, no? Rajuan Nagi. Ang nagasiga karon, Rajuan Henry, ang suga na lang sa mga cameras sang media. Mayara sa mga police nga nagsulod na sa Senado. Naka bulletproof vest.
4: Taglaban-laban ang ibang guroda, may mga
9: ginpahapa,
4: night vision.
9: Ginpaduko ang mga media personnel nga naga-cover sa sulod sang Senado kag may mga pulis nga nakalinya sa atubangan mismo sang room sa diin nga nahalin ang mga linupok Rajuman Henry sa karon amuni ang makita naton sa sulod sang ground floor sang Senado. Sa ang mga lupok na batian ta, asod-asod gid, wala gid yan naguntat. Hasta sa karon nga medyo nagkalma na ang sitwasyon. O galing kay tensyonado gihapon, kag wala sang impormasyon kung ano ang rason sa papok Rajuman Henry.
4: So, di naghalin dito sa sulod Rajuman Joylene or sa sagwa?
9: Sa sulod, sang sa opisina, sang Sergeant at Arms.
4: Uy, it seems nga base nag-inengkwentrohan ay sila? Eh, may mga long arm man to ang mga sergeant at arms mo.
9: Yes, naka bulletproof vest man to sila sang ata sila nga magambal nga after sila magambal nga may arestuhon sila, naka bulletproof vest naman ni sila. Kag ara ang mga Marines, ano wala anta lang may mga armas kay na Rajuan Henry nga nagsulod sa Senado, ang Philippine Marines kag ang aton nga ang office ang sa PNP nga Presidential Security Group kag ang sa karon wala pagyapon sang info ang katapos sa media kung ano gid ang rason sang linupok Rajman Henry. Gaginamo gid ang sulod sang Senado sa karon. Nagahiribi si bisan si Rajman Conte Batak. Nagahiribi gid.
4: Saan na matiyan niya
9: ang linupok kag nagasinalasala na gid ang mga tawo sa sulod sang ground floor Rajman Henry.
4: Oo, abi matiyanta si Rajman Conte ara sa subong sagwa sang Senado.
10: Narinig natin kanina. Kanina parang okay prente pa tayo nag nagbibigay ng live. Huwag daw magkumpul-kumpul. Wait, huwag daw magkumpul-kumpul. Bakit?
4: So, aran na sila sa nagwa sa Senado. Ginpagwa sila, Rajman Joylin.
10: Grabe. Hindi ko naman in-expect na aabot sa ganito.
9: Aran niya po, Rajman Henry, ang media sa kilid. Sang linya sa mga pulis nga naka bulletproof vest Rajman Henry ara lang sila sa kilid ginpa hambalan sila nga magduko pero nagpakilid ang mga ang media personnel nga naga-cover sa sulod sang ground floor sang Senador Rajman Henry
10: nakalabas tayo dito sa Senate building. Okay.
4: Sige, matiyanta si Rajman Conte Batak ini mga kasama Senate reporter naton
10: kanina sa second floor sa may dulong part dito. Akala natin may press call. Hindi rin natin nakita kung sino ba yung mga bumabaril.
9: Rajman Henry, si Rajman Conte Batak, I believe nagpagwa na siya sa Senado. Ang nabili niya, ari pa sa kilid sang room nga naga sa gatiin nagtiruhay kaina nga batian naton nga nagalinupok. Ang makitaan ta sa guwasang ang makitaan naton Rajman Henry sa guwasang room nga na nga sa Sergeant at Arms, opisina sa Sergeant at Arms, ang kapulisan, ang katapos sang media kag ang iban pa nga miyembro sang OSA kon sang Senate Sergeant Office of Sergeant at Arms Rajman Henry. OSA
10: natin nasa loob pa.
4: Okay. Balikan tabi ni Rajman Janhagal ang natin. News 5 to Ginado. Ato sila sa sulod, no? Si Rajman Conte, nagguruwa sila, pinagwa sila. Pero may nagkarabilin pa to sa sulod, no? Nga doon itong gina sa second floor, amo itong ginpakita, gina sa reporter sa News 5 mga kasama. Sa ground floor ato, no? Nga pagpanaog ni mo sa may parking area, amo na itong sudlan ni mo, no? Sa ground floor. And then may elevator na da, pasaka ka second floor. Ang lusot mo na sa kilid na sang session hall. And then pakadto na sa mga... no? Sa mga opisina sang mga senador, mga kasama, no? I-check tabi kung ano nagakatabo dito sa sulod. You deposit a money in the bank, mga kasama.
9: Rajman Henry.
4: Breaking news. Yes, Rajman Joy.
9: Rajman Henry, ang nabatian ta 10 to 15 shots sang initially ha, ang tian nga lupok nga sudasod 10 to 15 shots kag hindi pa matha kung sino nagpalupok pero kaina nakita nga nagkasasang armas ang mga miyembro sang Marines kag amuman si Aplaska nga ang general o kanang head sang OSA ang Office of the Senate Sergeant of at Arms Rajman Henry.
4: Sino ging kasama?
9: Kagaharak lang.
4: Ang mga Marines?
9: Ang mga Marines according sa info, ang mga Marines sulod, ang nagkasasang armas. Nakita nga nagkasasang armas.
4: But it seems nga ang mga Marines ginpasulod, ginasistiran pa gani isang OSA,
9: yes.
4: Office of the Sergeant at Arms Security, no? Ginasistiran nila. So meaning may blessing from the OSA nga makasulod dito ang Marines. So meaning ang Marines supod nila, no? Ari sa sulod to abi balikan nato ning News 5 ba reporter ari mga pulis, mga kasama na kabulit profess ginapakalma mat yan tabira Rajman Jan Hatwell.
10: Wala pa rin information. I'm still in front. Okay. Alright. Sir, sandali lang po. Okay. Okay, Julius, just hang in there. Si General Aplaska nasa loob nung sumulong lang yan yung room ng mga cameramen. But we can see nakamahabang firearm, pati mga police, at pati mga Office of Sergeant at Arms personnel, Cheryl Julius.
4: So ang suga ginpatay, most likely, ang pagpatay sang suga para guro to sa operating team nga magasulod, no?
10: Kinordonan tayo, ayan.
4: Are, huwag yung kordon. So damo pulis subong mga kasama, no? It seems nga daw intended ato para sa kay Senador Bato at itong mga lupok at itong mga kasama because nag-atake na to execute the warrant of arrest ang operating team, no? Okay. Ara sa sulod. So, ay nasuga. Mga suga na lang sang cameraman ang nagasiga karon, mga kasama.
10: Sir, may sugatan ba?
4: Why, why, guro?
11: Okay.
4: Kabay pa nga, why lang mga kasama? Kaya as much as possible, i-minimize ang mga injury, mag-amuning operation. Ang goal is to arrest the person, mga kasama.
11: Mga kapatid, nasa linya tayo kung saan. Ang katabi natin yung mga pulis ano, at mga office.
4: Sige, so hindi nakahalin tong mga taga kwan, ang mga reporter sa sulod, no? Ang taga News 5, ato na sila to, na kordo na sila sa sulod, mga kasama, no? Hindi na sila makahalin to, no? Wait na mahibalo ang karong kung ano nagkalatabo, pero grabe ang inarak sa lupok, ang ulihit tong lupok, mga kasama, gaarak lang, no? As in, yan daw may ginamasaker.
12: RMN, palabra di honor.
4: Kabay pa nga, pader lang tong ginmasaker nila.
12: Palabra di honor.
4: So hindi pa klaro karon mga kasama kung ano na nagkakalatabo, pero it seems nga daw ari may mga karton nga ginapagwa mga kasama, no? Ano ni mga dokumento? Ah, mo ni guro ya sa impeachment niyo. You deposit amanin in the bank. Grabe, pero tingnan mo damo ang dokumento ginapanaog karon sa truck mga kasama or sa van. Ati amo na ni ang impeachment complaint, i-transmit na ni ang article sa impeachment. Kaya ba siya itong mga lupok pandam na ito sa mga senador?
12: RMN, palabra di honor.
4: Iti po si Tamani in the back na, no? Kasadya sa Pilipinas.
12: RMN.
4: Namo na yung ginbuton yung unitem.
12: RMN, palabra di honor.
4: Kay pagkakaisa. Tapos kinagamo galingwa niya.
12: RMN, palabra di honor.
4: Sige, balikan tabi si Rajuman Conde sa sagwa kung ano nagkakatabo. Rajuman John Hartwell, matiante si Rajuman Conde. Sige, report.
13: Tingnan natin kung magko-convince sila as Senate Impeachment Court. Pero bago yan, kailangan i-report out muna nila sa plenary at i-refer itong articles of impeachment na natanggap nila. And then saka sila magko-convince. Pero sa sitwasyon ngayon dito sa mataas na kapulungan na nahating-hati yung ating mga senador kasi 13 yung makikita naman natin, 13 yung nasa Duterte side and the rest, may dalawang abstain eh yung nagbotohan ng Senate President.
4: Okay, bayaan talaga na si Rajuman Conde Batak, no? Kaya ara siya sa sagwa karon, kita nila to, nag-abot na. Sino ni ma-receive karon isang article of impeachment to kay kinagubotol sila kagkahararapa tong tao sa sulod? Pero pwede ka na mo damo ang mga dokumento, mga kasama, ginakarga sa truly, iawang katulod ang duha katawo. No? So, ang article of impeachment nag-abot na to. Pero hindi ta, mapunggan mga kasama, masulod, gid. Ari na, masulod na mga kasama, ang STL. Upod kay Rajuman, Mon Kapalihan.
14: Yari na, Rajuman Henry, ang atong sining resulta sa STL sa may probinsya sa Iloilo. Second row kita nasuto sa gabi, Mayo 13, 2026. Ang atan sini nga mga 3 winning number combinations sa subong gabi. Una nga numero 30, number 30. Ikaduwa nga numero 32, number 32. Kagikatatlo nga numero 38, number 38. Ang atan sini nga 3 winning number combinations sa liwat, 30, 32, kag 38. 3-32-38. Ang atong sining draw team head subong gabi si Sir Glenn Iponea, atong sining operations assistant Michelle Sulurin, atong operations specialist Raymond Pinyol, kag STL representative naton Mr. Glenn Sunyo. Kaupod sa register person Juliet Abanyo, kaupod ang iya sining members Ella Maligad, Ryan Delgar, kag Barry Cortisano. Congratulations atong sining mga winner, tumatumalay ang atong sa probinsya sang Iloilo subong nga gabi, kag sa wala pa makataog, patayo na kita sa pagtaya para makabulig kita sa kawanggawa. Direkta diri sa STL Draw Court sa Distrito San Lapaz, sang PCSO, at sang Eagle Roar Gaming Corporation. Rajuman Mon Yales Kapalian, Tata Carmen.
12: Palabra di honor.
4: Salamat kay Rajuman Mon Kapalihan. Resulta sang STL sa probinsya sang Iloilo, 30, 32, kag 38, 30, 32, and 38 mga kasama.
15: You deposit the money in the bank, upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawaw.
4: Sige, gindulong kagin boy lugan. Standby, balikan tang sinado mga kasama. Kayo daw naglinong. Tapos ng linopor.
15: RMN, palabra di honor.
4: Damuhan nyo pa. Pugdayan nyo lang ng senado. May bago mga mga building mahal-mahal.
15: RMN, palabra di honor.
4: So, anong nagkakatabo? Report! Oo, oh, ganun. Ara na si Senate President. Anong mahambal mo? Sa liderato mo, naglinok panayda. Abebe, matihanta si Senador Cayetano pero ginadulong ka ginabuylogan. Irigabahin sa ato nga palatuntunan mga kasama sang Super Fiber kag subong man sang Evergreen Herbal Capsule. Super Fiber, epektibo ka garantisado nga proteksyon sa matinlo nga kolon kag regular nga pagpamuhin. Ang Evergreen Herbal Capsule naman nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan.
15: RMN, palabra di honor.
4: Ay, matihan natin si Senador, si Senate President Alan Peter Cayetano. Yari na! Si Senador Alan Peter Cayetano, mga kasama! Nag-live siya kanon! Si Senador Alan Peter Cayetano, ang Senate President. Anong iya sining mahambal, mga kasama? Matihan ta. No? Wala na siya kahambal. Ano natabo siya, mga kasama? No? Doon naghipos si Senate President Alan Peter Cayetano, mga kasama. Sige, Rajuman John Hartwell.
16: Nananawagan po kami sa lahat po ng ating nakikinig ngayon.
4: Oh.
16: I'm in the Senate with the other senators. We're having a caucus. Nabalitaan po namin na allegedly may mga taga-NBI na gustong pumasok. We nakita na nagbabarena ng pinto galing sa, ng walls galing dun sa GSIS side. So we have our security here. Papasalamat kami sa PNP, outside and inside meron. Nandito ang Marines, but ito po ang emergency. Nagkaputukan na po. May report ako from the Sergeant at Arms. So NBI is denying na tao nila, pero nagkaputukan na. So we don't know what's happening. Everyone's locked in their rooms now. We cannot go out. We cannot secure
4: our other staff. Panagok mo na, basta masalabat mo.
16: Senator Bato, Senator are together. Walang sumasagot from the government, from us. This is the Senate of the Philippines. This is the Senate of the Philippines. May putukan na po dito. So sa lahat ng nakikinig, please, DND, DILG, what is happening? NBI, what is happening? Why are we under attack here? I don't know what's happening.
4: Inatago mo dang kriminal mo?
16: I do not know if I
4: ang wanted, ang punyitem, inatago mo dang! Inatago mo!
16: I'm willing to face anyone who is going to serve the warrant or do whatever. I told you, you're welcome to serve. But do not do this. So please help us. Please let us know what is happening here. I will repeat po. Kinonfirm ng ating Sergeant at Arms na nagkaputukan na po. Many senators here have the
4: number
16: of the AFP Chief of Staff, etc. We're trying to get in touch, no? So far po, nagpre-perform yung Marines dito, yung USAA, yung police sa labas. But inside the building, we do not know what's happening. I'm sorry, I had to do it this way. Hindi po namin malaman kung ano nangyayari. So, I'm relying on your prayers po. And I'm relying, kung may nakikinig from the government here, what is happening po dito sa Senado. We have received the article of impeachment po. It is here. We are having a caucus how we will address that. So why is this happening at bakit may putukan nga dito? Please, someone respond, call us, let us know what's happening.
4: Oh, di ba hala ka na? Imo na sa bata, sabta? Imo na call kay ikaw ang Senate President nga magpangayo ko mga pangamuyo. Sabta, ibalo ako na ano ito na tabo. Gwa ka na sa opisina mo nga nagpinanago ka. Gwa ka to, i-check mo to kung ano nagkakatabo to. Nga ara ka mo daya sa sulod, no? Si Senador Camille Villar, nakita na to, naglabay sa likod niya. Si Senador Joel Villanueva. So ara sila kung ano nagkakaukos. Ano na kaukos-kaukos yun na kay ang articles of impeachment? Batunan nyo to.
15: RMN, palabra di honor.
4: You deposit ama ni in the bank ni mga kasama, no? Sa nasiling ko gani mga kasama, ang hambal ni retired NBI agent Rick Diaz, no? Basta may dalakpo na iya, gamiton sang NBI at all cost, ay sini nga power,
1: para dakpo na yan regardless kung sino man niya or ano man ang mga barriers da. Dakpo nila na parehas gan isang pagdakop nila kasanguna kay Enrile. Hindi pag i-turnover ni Senate President Jovito Salonga sang 1990s Enrile, ginsulod nila ang Senado, gindisarmahan ng Sergeant at Arms, no? Ang mga security personnel sang Sergeant at Arms, nga ang ibang Senado, mga retired military man mga kasama, kagin parma sana ni sila long arm, no?

0: silang pumasok, tagtangka silang pumasok, wala sa likod.
1: No, kung merong sugatan, do we know kung may sugatan?
2: Hindi pa lang malaman kung ano kasi nagagawa pa.
0: Sir, alam po na yes.
1: Sir, ano na report sa kay SP, sir? Umatras sila, sir?
0: Yes. Retreat, nagpaputok.
1: Wala na po sila sa building, sir. Is that safe to say?
0: Yes, hopefully. Pero secure naman yung area. Kaya nakalakondo.
3: Sir, yung nakarating sila sa building
1: talaga. Teka, teka. Ilang...
3: Ano?
1: Yung dinidrill? Yung dinidrill sa baba?
4: Okay, nag-buffer.
1: Bakit sila nagtangka? Bakit sila nagtangka, sir? Bakit sila nagtangka? Sorry, bakit po sila pumasok, sir? The NBI agents.
0: Hindi namin alam po anong purpose nila. Well, ano yan,
1: ha? Perceive. Are they going to serve warrant? Are they going to serve warrant?
0: Director Matibad, nagpasabi ba sa inyo si Melvin?
2: Well, kasi may usapan naman the other day.
3: Yes, opo.
1: Usapan?
2: May usapan the other day kasi na nila na papasok sa premises ng
5: Emerson.
2: Unless na pala na
4: nag-buffer mga kasama, medyo mahina na itong signal sa sulod, no? Laban-laban ang nag-utod sa kuryente, no? May isa ko na ka-video kay Senador Alan Peter Cayetano, doupo niyang sister niya kagina, may video pa gid siya. Lugakurog-kurog ng si Senador Cayetano. Isog ka man, angkat mo ganit, tapungulay si Subiri, na ito, ano, how?
6: Panlakra, di honor.
4: No? So, ang... natabo kagina nagdrill ang NBI dito sa likod, meaning may gusto sila sublon or base amon ang pagpatay sang suga, and then sa natunugan sang Sergeant at Arms pinalukpa nila mga kasama. Boy, you deposit naman in the bank ang tambalang OSA and NBI.
6: RNM palabra di honor.
4: Kulang na lang masinggit ang NBI dito sa sagwa. Senador Bato, to sumuko ka na! Na!
6: Palabra di honor.
4: You deposit naman yun, di ba kabe? Matianta si Senador Cayetano, madulom na sa iya sining opisina. Kung gina doon masanag pa, subong madulom. Basi ang gingubas ang NBI, ang ginpatay nila, ang switch siguro to, no? Ang main switch siguro, sang kuryente, amo na yung madulom sila to, kuhaan sila signal, para magkalainitan sila to, mag-aralyak sila. Di ba? So...
6: Palabra di honor.
4: Abi matianta si Senate President Alan Peter Cayetano. Ang anino nyo?
7: Okay, so si Senator Loren at si Senator Pia finally got in touch with the NBI director. So they're here in the room. We have to turn off the lights dahil may putukan na nangyayari. Si Senator Pia and si Senator Loren called the NBI director. He said wala daw sila dito dahil pinaalis daw nila dito. So he said, please find out what's happening kasi nagpuputukan. Sabi niya, walang magagawa kasi pinaalis. And then he started saying, huwag kami magtaas ng boses. What will you do, Director, kung may putukan na at lahat ng staff mo at yung mga usaha mo naka-vest na lahat and hindi malaman mangyayari? What would you do? Hindi ba dapat ang sagot mo, ma'am, sir, I'll go there, I'll make sure you'll help.
8: That's what I was expecting him to say. When Senator Loren was talking to him very calmly, I said, what are you gonna do about this? Pinuputukan kami dito. So sabi niya, hindi kami makalapit. Pinalis niyo kami dyan. Sir, well, then do your job. Make us safe. This is not good.

0: sinasabi mo sa akin, pinuputukan kami, sasabi mo sa akin, wag kitang sigawan. Sumisigaw ako dahil mataas ang emotion.
1: So, I'll give everyone context, ha. Four senators got tips 30 minutes ago while we were talking na umalis na dito kasi may mangyayari. So, yung isa kapwa senator, yung iba ko sino nagsabi. So, the emotions are high here because bakit kami paaalisin? Eh, we're waiting for the articles of impeachment and we're having a meeting. Nasabi lang dadating na. So, again, no? Kung sino nakikinig from the government, this is the Senate of the Philippines. We are allegedly under attack. The Sergeant of Arms has confirmed na may putukan na dito. So please, kung sinong nanonood, sinong nakikinig, we expect yung tawagan namin would understand the emotions here and will say we'll do something about it. No? So the rest, mga nasa Senate, turn off the lights, stay low. Kung may active shooters, follow the protocols.
2: There you are, mga kasama. Kaya nyo na, Senador Cayetano, Senate President. Sarangan nyo na! Bato, Cayetano!
3: RML, Palabra, di Honor.
2: E gusto nyo gini assert ang inyong sininga puder nga mabisanway ka mo sang protective custody, makustody gid ka mo. Kasimple mo lang sina, isurrender nyo na si Bato kay may warrant o barest siya. Wala man TRO ang Korte Suprema. Ano ginsagan nyo sinakatago? Mas safe gani sa dito sa Dahig? Kag mas aircon to?
3: RML, Palabra, di Honor.
2: Anong nahadlukan nyo kay... Wala man asang sala si Senador Bato, di ba? Hambal niya. Bakit siya matatakot?
3: RML, Palabra, di Honor.
2: Hindi, bla? No? Pi, aray naman ang singgit-singgit. Mga kasama.
3: RML, Palabra, di Honor.
2: Yung deposit naman yun, diba? Kari, check tabi dito sa may second floor. Ano nagkatabo? Doon may ginapangtayaan sa camera subong, mga kasama. Sino yun yung nagahambal subong, no? So, ginpatay nilang suga. Wala man gali na patay, no? Nautod ang power supply. Sila mismo nagpatay sang suga. Hadlukan ka mo, i-snipe na sa sulod. Si Batola na yung target na, no? Abe, matiyan na ton, Rajman na John Hartwell. Ano nagkatabo subong to? Hina signal, no?
4: Correct.
5: Okay.
2: Okay.
5: Lubot ka?
4: Confirm kung if they meant it was Senator Bato or not Senator Bato. But what's clear right now ay may ibang kalaban putukan kanina.
2: Hmm.
4: At ang unang nagpaputok as per Senate Secretary Dong Mendoza.
2: Hmm. Sino unang nagpalupok?
4: If the NBI. But I asked him, why were they here? Dapat ba silang mag-serve ng ICC warrant? Hindi pa yan malinaw sa ngayon.
2: Hmm. Okay, so NBI kuno ang una nagpalupok.
4: Dahil hindi pa raw sila nakikipag-usap sa NBI dahil lang sinasabi ni Senate Secretary Dong Mendoza if totoong taga NBI itong pumasok.
2: Hmm. Nagabuffer. Okay. Sige, Rajman Jan, pakita mo lang ang video kay nagabuffer, no? So, according sa sulod sang Senado, sa ilang impormasyon dito, NBI ang unang nagpalupok. So amo to gani pagtawag ni Senador o sino nakakonek kay matibag si Senador Lorin Ligarda kag nagsabat man si Senador Pia Cayetano pamangkot nila kon anong himuon ni matibag, no? Tinga kon sa aton pabala kadto kami di kay ginaatak kami di. Hambal ni patibag, tingin pahalin nyo man kami. So basi hindi na ni NBI mga kasama, no? Basi lain na ni nga team ang nag-attack diri subong. You deposit ama ni in the back. Basi mga magdalon
3: eh.
2: No? Grabe karo, no? So at least daw nagturo-taway sa sulod sang Senado. Wala na sang linok panay. Kaya daw nag-atras to ang mga tao nga nagpalupok ang ina. Nga daw may ginabarinahan dito. Or basi nakuha na nilang ila sininga target. Ano pa daw naglinong? Pero sa sagwa dito kay Rajman Kundi Batak daw ay dito sang movement. No? Ang movement dito, ang mga perte kadamo nga mga papel nga amo tong articles of impeachment nga ginpadala na sa kamara mga kasama.
3: RML, Palabra, di Honor.
2: Gindulong kagin boy lugan ini gabahin sa aton sining pala tuntunan mga kasama sang Nance Lenement Oil, ang number one nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Maras. Nance Lenement Oil, maayo man kontra sa mga skin problems para sang arikis, alapap, alipunga, anaan, eksima, katol-katol sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Nance Lenement Oil, barato, epektibo, ini mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente, mabakal sa mga butika. Kag subong man mga kasama sa mga mangunguman naton, exciting din ini kay ang Iloilo nyo agri and kubuta, may kubuta kagapa isang mangunguma para sa masanag ng agrikultura raffle promo halin April 6 hasta December 5 2026 ang draw 3 PM mga kasama sa inyo pagbakal sa mga kubuta products sa Iloilo nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, may isa ka mukha raffle ticket, raffle coupon kung may 3,000 worth ka mo nga nabakal mga kasama nga kubuta products. Filipina, kagihulog sa drop boxes. No? Ang Iloilo nyo, Agri-Industrial Marketing General Services Incorporated, yara ini sa may Balantang Haro sa Tubalangsang Series Terminal, mga kasama. Sa dugang impormasyon, magtawag lamang or mag-text sa cellphone number or magtawag sa cellphone number 0921-792-2941 0921-792-2941. Basta makinari ang panguma kay Iloilo nyo, Agri Kubuta na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
3: RMN Palabra de Honor.
2: Duway na batiya si Senador Bato, no? Basi nagwa na si Senador Bato pero hindi to siya kagwa. Damo nagabantay si Senador Robin kag inaiya kag si Jinggoy. Kumari pas na sila kuno plagyo, wae na sila da sa Senado. Ang nabili na lang to sa Senado si Amoto, makita sa picture ato to sa likod, nga daw ginapangkulbaan nga nagapalamuti si Senador Pia Cayetano, si Senador Camille Villar, Senador Mark Villar, Joel Villanueva, kag si Senador Loren Ligarda ato man to. Pero si Senador Jinggoy kaga Rubin, daw na naawag sila kagay na pag-adjourn sang session, kagbasi nagwa na sila kay ginpang tipan sila, ginpang inform sila, may mga nag-inform sila secretly, nga magbiya na kay doon may matabo.
3: RMN, Palabra de Honor.
2: Oh, sige, standby mga kasama, balikan tanay karon. Mabuhi tanay, lipot lang a break, no? Pero hindi ka mo magbulag sa Facebook Live naton kay... sige lang, pakita mo lang darajuman Jan Hartwell ang video nagkatabo dito sa Senado. E base, karon kung may mag-turumpila karon da, at least makita ta.
3: RNN, Palabra de Honor.
2: Standby, mga kasama. 20 minutos sa kaligid sa takna ng alas 8 sa gabi.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
8: United Home. Unilab yan.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
12: Sa mga butik.
10: D3 Bio. Goodbye.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Good morning, my dear plants.
3: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
2: Kati! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
4: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
5: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
6: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay... Makapag-sound trip na nga lang muna kaysa ma-stress lang ako sa traffic na to.
7: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi!
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: Be extraordinary with MX3.
10: Sabag ka, ubo! Ubo! Ubo!
11: Untati na! Tusiran Forte! Bulig mag-untat! Untat! Untat! Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabag na, ubo! Mag-tusiran! Tusiran!
12: Tusiran Forte!
13: Unilab quality yan.
14: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ubong makulit? Just stop it!
16: Wala si Mom!
17: Don't worry, Dad's got this.
18: Wow, fries with dip, egg sandwich, and mac salad.
19: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo, Lady's Choice.
20: Lady's Choice mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice.
21: Kamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
22: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
21: Wow, mas pinagaling pa?
22: Oo, pina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
21: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
22: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
23: Ini si Governor Maria Lucille Nava nag-imbitar sa inyo sa Guimaras para sa ulugo ng pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Tilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest kaupod ang inyo paborito nga OPM artists and bands. Pamatuod nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Gani, kita ay kita tanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Makakats mga butika.
2: DGX 500.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: Yung mga blood sugar test.
5: Ilan itong score ganit?
3: 470. Antiko 2. Sa gabi 2. Sa agad.
4: Ilan na lang yung mga blood sugar?
3: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DGX 500.
6: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
7: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
9: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kagmamangko.
10: Basta right med, dito ko sa kilala ko na. Kagmasaligan ko, kaya basta right med.
11: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
12: Cellphone Plus Gold.
13: Ako gali si Maya.
14: May cyst ko sa ovary.
13: 3 cm na gali.
14: Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
12: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
1: Sa mga butika.
12: Cellphone Gold Coffee Mix.
15: Ako si Mirbisa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Cellphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sang na world.
12: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
16: Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
17: Kargado.
18: MaxFit, kargado.
7: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
12: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako gali si Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit kay akong ulo, kay inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akong paminsarin.
12: Mighty C, mabaka sa mga butika.
20: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong herbal supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pili ang Unilab quality. Pili ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
7: Unilab quality yan.
20: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
12: Herba Strong herbal supplement ginhimo sang Unilab.
21: Bisan kapoy kayo gyapon sa bulig sang United Home for Sulfate Iron. Kalikaw ko sa anemia, wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, ganit healthy ang glow with proper diet and exercise.
12: United Home.
8: Unilab yan.
21: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Cellphone Gold Coffee Mix.
22: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Kain gijang sabor sang Cellphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
12: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbigay sa mga butika.
23: Oras sa DYRI, RMN Iloilo, Philippine Standard Time, 29 minuto sa kaligid sa takna alas 8 sa gabi.
12: RMN, Palabra di Honor.
23: Ngayon diri sa aton sa ding special coverage sa mga kasama, no? Ga-focus kita to karon sa Senado, mga kasama. Kay may mga palapta to yung baghak na si Kiko Brasagan, yung may nagkalamatay na kuno. Nagkalamatay, guro nga lamok sa kabuang niya.
12: Itaga mo sa bato. RNL, Palabra di Honor.
23: No? So, balik tato sa Senado, patay gihapon ang suga dito mga kasama, no? Pero i-check tabi, ano na nagkatabo dito subong? Kabay pangaway lang sa may nagkalapilasan to sa mga lupok kagaina mga kasama, no? May pilat lang ka mga statement karon naging pagwa ang mga senador. It seems ka ang minority iya, doon nakagwa na si Senador Tito Soto, Senate Minority Leader, ang may mga statement man mga kasama. Kag si DILG Secretary John Bec Rimulya, no? Ara na kuno sa Senado subong mga kasama. Abi check ta to si Rajuman Conde or ang News 5 kay ato sila to sa sulod, no? Abi si Rajuman Conde ari siya sa sagwa, no, nagakatabo do matawhay na sa sagwa. Ang sa sulod abi Rajuman Jan Hartwell tong News 5 i check naton kon ato nagakatabo. Abi ato sa sulod, are-are mati anaton mga kasama sa sulod, atong sa sulod.
24: So, imahin mo na rin kasi yung internet, pati ito,
0: iwan yan. I hope nakita ninyo sa nakapatay na yung ilaw dito sa may second floor. The only light that you can see ay galing sa mga camera namin. Nakikita ninyo
23: yung... kaginapan na yun, no? So, why na sila sang live? No, nagkalautod ng ila sininga live mga kasama si Rajman Conde abi ang sasagwa to. Rajman na John Hartwell live pa si Rajman Conde. Ano nagkatabo to? Matawhay dito sa sagwa ng mga kasama.
0: Yan ay press office. Yan ay room ng mga camera
4: sa loob ng Senado. So again, clear kanina ni DILG Secretary John Bicrimulyan na wala siyang instruction or wala siyang utos na arrest ulit ng casualty matapos na yung barilan na nangyari kanina. Yung mga sunod-sunod na putok ng baril. Actually, hindi barilan kasi isang, sa isang side lang namin naririnig yung mga putok ng baril pero sunod-sunod siya. So, ayan, isasara ulit ang entrance ng Senado. So, lahat kami dito, mga nakatenga, ayan, mga nakaupo. Papan ko lang para makita niyo yung mga kasama natin sa media dito sa Senado. Oo nga, yun lang patagalan kung hanggang anong oras ang itatagal nitong ating mga battery. Wala, lahat na iwan nga namin doon. Ayan, teka lang. Lahat na iwan namin sa loob ng office ng media. Diyan sa second floor ito dito yung natin pwesto. Ayan, pinapan ko na yan. So, lahat nandyan, even yung mga laptop, charger. Ayun pa nga, nag-ready tayo, Radyo Man Jenny. Kanina nag-uusap pa nga kami na nagdala kami ng extra shirt, ng facial wash. Kasi parang anytime, baka mamaya dito kami magstay. Pero ang nangyari, lahat ng gamit na yon naiwan namin sa loob. Even yung mga food namin, yung mga snacks namin, nasa loob din. So... Oo. Nag-ready naman kami, yun lang, hindi namin makuha pa yung gamit. And kung sakali, baka hindi rin kami makapasok, hindi namin alam saan kami, baka dito lang din kami sa Senate grounds. Ayan, hanggat hindi clear.
5: Check nyo nga to, signal po.
23: Si Rajman Conde, batang nag-report mga kasama.
4: I think andun siya sa labas. Yes.
23: Sige, matihanta bi si Kwan, si Secretary John Bicrimulya, Rajman na John Hartwell. Ara sa group chat, i-check naton. May video da ang GMA. Ara siya sagwa, nagkanto na siya. Interview ni kagaina kay John Beck abi matian naton siya mga kasama kung ano nagkatabo dito no ano nagkalatabo mga kasama kagarot karon dito sa gwa sang Senado may linok panay kabay pang wise ang may nagkalaigo no but it seems siyang lupok adto daw sa pader eh no do gusto bilwahon sang adto sa sagwa nga nagbarina sa pader nagdrill mga kasama do amo to gurong lupok
17: RNL palabra di honor.
23: Gendolong kaginboy lugaan, hindi kabahin sa atong palatuntunan mga kasama sa Mega Man Herbal Capsule. Ang number one nga kapsula pang lalaki sa Bilog nga Panay Island kag Gimaras. Nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw kag nagpapagsik kag nagapadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika. Kag subong man, Mega Man Gold Coffee Mix. Ang kape nga para sa mga lalaki, nagaamlig sang prostate, para hindi magdakor, maghubag. Kaya ang prostate kon mapabayan, mahulog ini sa cancer. Manamit ang sabor, nagabato sa pulaw kag para hindi pagkapoyon sa trabaho, mag-Mega Mega Man Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Abi ay matianta si DILG Secretary John Bicrimulyara na siya karon sa Senado nag-dispand matapos sa batian tong paglinupok sa sulod sang Senado mga kasama.
24: Oh, wala nang gagalaw. Nang gagalaw ko
25: yung following instructions. Number one, secure the CCTV room. This is not supposed to be touched. Number two, I asked the Senate President to allow me to enter the General Labyrinth with 30 policemen to secure the senators. That is my number one priority, to secure the senators. I will give a press conference after I try no more.
0: Secretary, nasa loob ko si Senator Bato.
25: Everyone inside, and I will not arrest Senator Bato. Just to be clear, I will not arrest him. I am not here to arrest him. I am here to secure everyone. Okay?
0: Sino po ang napaputok ng baril?
25: We don't know. We don't know. Let me go.
23: Okay, no? So, ara to si DILG Secretary John B. Crimulya, hindi para dakpon si Bato. Oh, relax ka na, da, Bats, no? Nagalantaw siya sa Facebook Live, actually. Lantaw lang kinihibo mo, Bats, no? Kung nag-surrender ka lang, tapos ano, no? Kasi nakripisyo yung iban nga tao para sa imo, ikaw yung imo, ara ka na sa sulod. Ikaw atubang di sa mga otoridad, no?
2: RNN, Palabra de Honor.
23: So ara si John B. Crimulya dito, DILG Secretary naton, para pakalmahon ang sitwasyon mga kasama and secure ang area, no? Bilang taon naton sa sulod ang News 5, mga kasama, hulamuntang ilang video dito sa sulod kung ano nagkakatabo na dito, no? Why guwa-guwa si Senador Cayetano to sa ilang opisina? Ay, sus na, no? Mani mga kasama ang sitwasyon naton niya. Be, Matianta, Rajuman Jan Hartwell. Medyo tawhay na sa sulod. May mga pulis na to sa sulod, no? Pero hindi mabala, kundi na mga senador tayo. Ito sa opisina ni Senador Alan Peter Cayetano. Ang minority, nagruwa na, gareklamo. Gani si Senate Minority Leader Tito Soto, kay pagwa niya, silingi ako lang isa ga-drive sa salakyan ko, why ko bodyguard? Siya gin gamo ko, gin pulpog ang salakyan ko sa mga protesters nga mga Duterte, kag ginhaboy butilya.
2: RNN, Palabra de Honor.
23: Nag-express siya sang disappointment sa mga otoridad kay Waygin na secure. Abe, matian naton sa sulod sang senador, Regiman John Hartwell.
3: Particular, kakapasok lamang ni Secretary John V. Crimulya ng DILG dito sa lugar. Sandaling binuksan itong Senate dahil nga naka-lockdown po dito sa area. At nagkaroon po ng mainit na tensyon dito dahil ho nagkaputukan ng baril, no? Ang sabi ho ni Secretary General Mark Leandro Mendoza kanina, mga perceived NBI agents daw yung mga nagtangkang pumasok sa Senate building, at ito yung pinakahinarangan nga ng mga tauhan naman ng Philippine Marines. Sila yung mga naka-full battle gear kanina, sila yung may bitbit ng mga firearms, saka bulletproof vest na kinausap pansamantala ni Senate Sergeant at Arms Mao Aplasca bago yung naging putukan ng baril na nangyari. So, okay. Nandun kami kanina sa may maliwanag na area na yon ng hallway, pero umatras na pinatras kanina dahil nga hindi na safe, no? At talagang sulit-sulit ho yung putukan ng baril na nangyari sa lugar. So ngayon, bawal pa rin ho pumasok dito. Malapit. Nakapatay ho yung ilaw. At talaga nagkalat na, no, yung mga gamit dito sa area. So mukhang hindi na kami pinabayagan na makapasok or makalapit man lang doon sa pinaka hallway kung saan nangyari yung putukan ng baril. Again, tama kayo ng dinig. Nagkaroon po ng palitan ng putok ng baril dito sa second floor ng Senado. At ang sinasabi, dahil nga po yan sa mga perceived, pinaniniwalaan, hinihinala ng mga tauhan ng NBI na nagtangkang pumasok sa Senado, na hinarang naman ng Philippine Marines dahil nga hindi ito alam ng mga tauhan ng Senate. Sinasabi na galing sila sa GSIS compound at nagtangkang pumasok dito sa loob. So, nung dumating si Secretary Remulla, isa ang kanyang sinabi, it's not the PNP. No? Ibig sabihin, maaari ang pinaparating niya, hindi mga tauhan ng Philippine National Police ang nagtangka na manguna sa pagbaril or pagpapaputok ng baril kanina. So, naka-lockdown pa rin ho kami dito, mga media. Nandito lang ho kami lahat sa second floor. Ito yung pinaka-legacy wall ng mga senador, no? At nag-aabang dito sa area. So, hindi na ako pinapalapit doon kung saan ho yun. Nandun pa rin ang mga tauhan ng Philippine Marines as of the moment. Pero binabawalan na ho kami makalapit eventually in that area. hindi namin alam kung hanggang anong oras po ito. Hindi namin alam kung hanggang anong oras pa itong lockdown, mga kapatid. At hindi rin namin alam kung ma-aresto ba ngayon si Senator Bato de la Rosa. Now that Secretary Remulla is already here, so yung mga susunod na aksyon, ay ang susunod na mga sitwasyon is still undetermined for now. Dahil wala pa rin pong information if there will be an arrest that will be happening tonight o sinecure yung Senate premises para nga ma-provide yung protective custody ni Senator Bato. So,
6: may mga bumabagsak-bagsak pa rin doon. May mga bumabagsak-bagsak pa rin doon sa area. Hindi namin alam kung ano. Pero, madilim eh. Nakapwesto pa rin. Eh, sorry.
23: Nakapwesto. So, amo to mga kasama, no? Reporter to sa News 5, ang lalaki naman, kaya ang babae to gina, kinapoy na tuguro mga kasama, kagrabe kulba, kaipit sa to gina pag dinalaga nila. So, ang mga Marines galing ara sa sulod, amo yung masecure sa kay General Bato. Hindi ito yung madakop kay ginasistang usa mo, Officer de Sergeant at Arms mga kasama. No? So, amo to sila yung mabato kung hinali persahon nga sudlon sa NBI. Buyo di pusit ang mani in the
9: back.
23: Te, gin-counter nila, gin-palukpan, no? Laban-laban ang palupok to sang kun NBI ginman to para bilwahon tong padera kung nga makasulod sila. Galing binalusan sila sa sulod sang Sergeant at Arms, amo to matras noong tatang lupok. So, laban-laban, wae man to sa may naigo, guro. Ang pader, guro, kaluluo ito eh. Or ang wall, I mean, no? Ang wall sa Senado dito sa may ground floor mga kasama, no? Basing from the response ni NBI Director Melvin Matibag kay Senador Pia Cayetano, kasi liyan tingin pahalin nyo man kami da, so meaning do may hindi na nami nga paghang panay karon sa NBI kag sa liderato sang Senado sa pagpanguna sang bago nga Senate President Alan Peter Cayetano.
9: RML, palabra di honor.
23: So, amo ni mga kasama nga daw nag tulutawhay na karon, no? Nag tulutawhay na karon diri sa sulod mga kasama, no? Matapos adtong pag linupok kag ina, no? Nag-deny na karon si Matibag, may mga statement karon nga ginpagwa si Matibag nga wala sang mga armas nga dala ang NBI kag wala sa Senado ang NBI. Ang tawo niya ara lang sa GSIS building.
9: RML, palabra di honor.
23: No? GSIS building mga kasama. Pero asa karon nakakordon gihapon ang mga tawo dito sa sulod sang Senado kag naka-lockdown ang Senado, no? Hindi ka mo magkumpiyansa da, no? Base ang NBI to, sige lang lantaw sa mga sila, pakalmahi, anay sila da, no? Siya si Senate President Cayetano, doga pala muti na to. Palukpan naman karon.
9: RNL, palabra di honor.
23: Si Senador Bato, ay mabalan, no? Kung sa diin si Senador Bato, laban-laban, wa ito sa kwarto niya, kaya identify na ning kwarto niya, base ilain niya kwarto ning ginatinira niya subong, parang hinali magsulod ang NBI, matalang.
9: RNL, palabra di honor.
23: Hey, socio deposit man ni indaba ka sitwasyon ni aton sa Pilipinas mga kasama, no? No? Ay ambot ho.
9: RML, palabra di honor.
23: Bangod sining mga tawo nga ini nga ginadalahig nila ang mga ordinaryo tigudti amo ni sitwasyon naton. Pero ang nag-create sang problema sila man, no? Hindi sila ka atubang sang ila sining problema. Dalahigon pa nila kaglamhitan iya mga ordinaryo nga Pilipino araman to subong.
9: RML, palabra di honor.
23: Unay damo ga pangita kay General Torre, no? Kung kay Torre ni mga kasama tapos ani, no? Mapulo patunga abi sa kita, no? Sige, patunga kada kay Yudjuron ta ka karon.
9: RML, palabra di honor.
23: Kaya mo mala nakasimple mga kasama, may waranto bares. Kato ba ang waranto bares sa ano pang klase sa mga rason na da mga kasama? Waranto bares sa isa sinika korte, korte man na nagpagwa, no? Ang nagpagwa sinasang waranto bares, International Criminal Court, kag kita signatory sina da, kita nag-ratify sina mga kasama. Kato ba nga lang? bato eh landa kay anyway tiya mo na ang layin aton wa ito sang may mahimo sina no pwede ba lang ako mapaguan ka sang waranto bares parehas di sa aton magsagad ka pa ka pinanago iya ka magquestion sina mga kasama you surrender di ba piansa ka di subong naglabot kita sa amo ni no naglabot kita sa amo ni kay simple lamang nga kasuguan simple lamang nga hilikoton why tagi sa nasunod no tigunti ka damo na iya sa nadalahig ka ton pati ang mga law enforcement officers na ton ay karon iya nagkinarubigal na mga senador na ton tiyag kurog-kurog sulod
10: RML Palabra di Honor
23: no amo na nagkatabo dito mga kasama sa aton no abe balikan naton sa Senado Subong do nagtauhay si Senador Cayetano do ay naka Facebook live hao no
11: pero
23: sa kwan gyapon ni sa News 5 gyapon ni mga kasamang video ginapabati naton kay adto sila to susulod
11: sa mga oras na ito off limits no
23: nagabuffer ang signal
11: media sa area na yan kaya may mga cordon mga police pa rin ho sa paligid
23: The buffer ang signal mga kasama no do mabublay.
11: Nandun pa rin po yung mga tauhan naman ng Philippine Marines doon sa pinakadulong part ng hallway at doon sa area na yon nagkaroon ng paling
23: So gina-secure to sa mga Marinsong area nga daw may nag-drill kagina no.
11: Dalang putok na barrel. So inantay na natin na makalabas muna yung mga unang batch ng media na nandun sa bandang dulo. Pero isang sigurado.
23: So, kwan yapon.
11: This situation kasama? Inside the second floor of the Senate building. Hindi namin alam kung bakit yung pinapalabas pero probably safety reasons. Situation dito sa area. Sa ngayon, blanco pa, mga kapatid. Kung matutuloy ba ang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa at kung sino nga ba yung mga nagtangkang pumasok sa Senate na nagpaputok ng baril na ginantihan nga ng mga tauhan naman ng Philippine Marines while inside the Senate.
23: Okay, sige. No, nag-buffer Rajaman na John Hartwell. No, dito sa may sulod sa Senado. Si Rajaman Kunde, abis sa sagwa. Sige pang iasin nga live. Noton ng iasining live, no? Mga kasama, no? So, medyo nagtinong to sa sulod. Pero ang Philippine Marines, no? Mga Marines, it seems nga ang mga Marines ng iniya daw apin sa Senado, no? Do ma-protect niya kay Senador Bato? So, ang ila sining kontradere, amo ning NBI? NBI ma-execute sang order? Kay perte mga tinong subong! Ang DILJ kag ang PNP chief nga ginpamilit gid ni Rimulya nga ibutang nga si Nartates nga bata-bata ni Aime. Hindi siya kay Tore. Tisubong wa gid bati si Nartates ha kun ari di story tapos ani siguro kag basi wa ipaya lupok mga kasama. No? Ti are do may mahambal Rajaman John Hartwell abe i-check naton basi may mga update mga kasama may ginatayaan karon sang microphone no ang mga reporter sang Senado nga ara dito sa sulod sang Senate building mga kasama ang mga waay kag ina kagwa sang paglinok panay kay iban niya nagdaralagan kay basi karon kung mag ang bala yaw ay man may ginapili magkalasalabat kato karon sa sulod no abe matian naton kung ano nagakatabo Rajaman John Hartwell nagabuffer ang signal dito no mahina ang signal sa sulod mga kasama. Abe. Nakasulod na to si Secretary John B. Crimulya. Ambot kung sino ginistorya niya no. Base ang mga ido. Kaduway na gwa-gwa to sa ilan sining opisina si Senate President Alan Peter Quintano at sila to nagakirinop anay sila sa iba niya mga senador. No? Kinulbaan sila kaya tinagalinupok kasi kung sala bala karon ang masudlan bala pagsipa sang pirtahan kag hinali may maglupok karon kaladala sa sila. Abi mati anaton ano ginahambali sang Sergeant at Arms sang Senado? Sige, ba ilang rajman dyan? Nabihina ang signal, no? Nag-buffer siya mga kasama. Si Attorney Hector Judicio nag-monitor man. Good evening, good attorney, no? Law-law si John Beck, kamo na damo ka doso. Nga si Trillanes, kung si Trillanes nang butang di, tapos na niya.
1: RML, Palabra de Honor.
23: Hinagin ang signal dito sa sulod, no? Pero may ginahambal karon ang mga sergeant at arms mga kasama. Naka-kwano? Naka bulletproof vest kag naka long arm na oh arma light ang ginauribay mga kasama sa una 45 lang
1: Palabra de Honor
23: no te ano nagakatabo dito sa sulod no daw ay gid sang movement dito sa sulod mga kasama no sang Senado Subong kagina pa ni siguro regiment na John Hartwell no mahina tong news 5 no ang ila sining video mga kasama no so base nagkalma na no pero ara i-check tabi inquirer abi kun ano nagatabo may may live video si inquirer ina i-check tabi regiment John Hartwell kun ano nagakatabo si inquirer.net no
13: parin si Secretary Remulla.
23: Grabe kahina ang kuwan ng internet.
13: Probably holding a dialogue with SP Cayetano.
23: So nag-istorya karon si Secretary John Vic Remulla, no, dito sa mga senador, ara siya to sa sulod.
14: So na sa area.
23: Oo. Are-are si Matian tabing sa Inquirer Regiment John Hartwell, no. Pero nag-buffer lang abi, no, kay perti kahina sa signal, but it seems mga kasama, no. It seems nga daw na patawhay. No?
14: We have hinarang na kami from staying on.
23: It seems nga daw na kuna no na control ng sitwasyon mga kasama. Basi nagpuro patawhay lang anay basi na niya po ng taga NBI. Kaon ko mo anay linaga.
1: Palabra de Honor.
23: No? Sige. So ara paghihapon sa sulod sa Senate building no ining hallway dere nga may mga pictures bala sa mga senador sa wall mga kasama pagwa mo gyud sa session hall no.
14: Anang office.
23: So ara lang sila da naka-confine na mga kasama no pero ang iba nga mga senador pag insindi naton especially the majority ara dito sa opisina ni kuan ni senador Alan Peter Cayetano no i-check ni Bi Rajman John Hartwell na lang ang kay senador Alan Peter Cayetano kung bago ini or kagina pa ni ang iya sining video bago da balagin na send nga video ay pamatian na to no kung bago pa ni mga kasama no so amo ning sitwasyon subong mga kasama no may valid warrant of arrest bato kay senador Bato De La Rosa mga kasama so may EFP kag PNP gali nga naka-attach sa Senate mga kasama no. So amo ni ang kwan no. Abi pati antabi kon bag-o ini kag laini kag ina sa gin-play naton kon ano ginahambal niya recorded ini kag ina.
15: To update po ha, to update. I'm sorry I have to update you this
23: okay,
15: way.
23: Sige.
15: Hindi po ako makalabas sa media because the report so far is that there were agents na sumabay sa media and claiming to be media. So there are now more than 200 sa labas, naka-barricade yung ibang doors. But I will use this medium. Sergeant at Arms, so PNP, please, Marines, dadating si Sec. Remulla, please escort them, please allow them in. Dadating po si Sec. Remulla ng DILG with one of the PNP, it is not them attacking us. Allow them in, is secure daw ang building at tayo. But I just want everyone to know, ito pong grupo na dito, we're not going to leave each other, we're not going to leave Senator Bato. May agreement na, we're still looking at the Supreme Court decision, but his legal remedies have not been exhausted. Sabi ng Supreme Court, binibigyan ng 3 days to comment. So we are relying on the law, relying on the Constitution, we are relying on the word of the NBI na hindi papasukin ang Senate na walang coordination. But again, nagkaputukan na po dito. We cannot let this pass. So, Osaa, I'm trying to call you. Papasukin nyo po. Papasukin nyo po si Secretary Remulla. He's here to help.
23: Okay, no. So, ang before pa ni sa pagsulod ni Remulla, pero ito na to sa sulod, si Remulla. So, ang mga ang mga naka-camouflage so ginain full battle gear nga ara sa sulod, pinadto sa Senado, no. So, mga kwan adto, no, mga Marines kag mga PNP officers or police, mga policemen adto nga na-attach sa si Nate, mga kasama, no. That is why si Magdalo, Anay Magdalo Party List Representative Gary Alejano, naghahambal siya nga dapat i-recall ko na ang tanan nga element sa Armed Forces of the Philippines kag PNP nga na-attach sa Senado, i-relieve ang tanan nga mga commanders nga mag-refuse kag i-deploy ang NCR command to assist the NBI in the implementation of the warrant of arrest.
7: RML, palabra di honor.
23: All those who will obstruct should be charged with obstruction to justice. Bisan pa nga ang Senate President, mga kasama.
7: RML, palabra di honor.
23: Ay, ho, kasadya sa aton sining sitwasyon na mga kasama, no? Tigalingin, nagdango pa sa kwa, no? Nagdango pa sa Korte Suprema. Tiwai sa kwa, ni? Tiwai sa TRO, mga kasama, nga ginapagwa. Galing, amo na ginapakomment sa sulod sa tatlo kaadlaw, kag ang konteks sa desisyon sa Korte Suprema, nga bisan pa kung ano man magkalatabo, kag amo pa lang kami ka decision, pwede man naton gyapon na ma-implement ang decision, like matiaro abi kami after 3 days, no, bisan nadakop na daabi si Senador Bato. Ti paano pa nakaroon ko na lupad na sa ICC?
7: RML, palabra di honor.
23: So amo ni gina-hold mga kasama sa kampo ni Senador Bato de la Rosa, nga meanwhile ti mga Biyernes pa na or sa hasta pa Sabado, mga kasama, no, but silingon hasta Sabado. Kunsundon ini sang NBI, safe pa si Senador Bato dira sa sulod, mga kasama, no. Amo na ang sitwasyon, mga kasama, no. Nga hasta Biyernes o hasta Sabado hindi pa siya madakop, kunsundon sang NBI ina, pero nagadinay man ang NBI karon kay siyempre pang alang-alang man ang mga kasama, kay may repercussions man nimo. Ang mga senador ni may mga content power ni kag kinali imbestigaran kada krom mawawaw kada.
7: RML, palabra di honor,
23: no. Kon ipatawag kada karon sa Senate hearing, mga kasama, i-hearing kada karon, pusa kada.
7: RML, palabra di honor.
23: Pero si Marcos amo ning kwa, no, daw wala gid siya kita, no, basi may ginaplano ni bala mga kasama, no, basi may ginaluto ni, basi gamiting sila yan ni Trillanes bla.
7: Palabra di honor.
23: Grabe ning sitwasyon na mga kasama. Sige, check lang ba ang mga colleagues naton da nga ara pa dito kung ano nagkatabo dito, no, pero durag kalma na kaya to na to si Secretary John Bicrimulya. Ti laban-laban goro ay na ni may matabo, mga kasama, wa na linupok goro, ah. O si sao na lang to, o sino nagpalupok?
7: RML, palabra di honor,
23: no. O si sao na lang to, sino nagpalupok kag masinabtanay na lang o galing, mga kasama. Gamit tayo na lang ni poder, pa-poder-poder na lang eh.
7: You deposit the money in the bank upod kay Radyoman Henry Aspera Lumawag.
23: Gindolong kagin boy lugan, hindi kabahin sa atong apala tuntunan mga kasama sa non-serbal capsule, may 3C ka vitamina kag 11 ka mineral. Mga kasama, tandaan yung sakit sa korason, isa sa marason sa kamatayon. Gani alungan tagin ang aton nga kaugalingon, kagpare hindi magbara ang aton sininga kaugatan. Nga mo naman ang ginhalinan nga anagata sa atong adugo kon blood pressure. Nagasuprer kita sang mild stroke, naganubo ang aton immune system nga nagaresulta naman sa nagkalinlayan ng mga balatian. Maginom sa non-serbal capsule 3 times a day. Para likaw stroke kag balatian, Magnans Herbal Capsule. Kag subong man, Nans Corn Coffee. Mga kasama, umpisang imo sining adlaw pagis pag-inom sang Nans Corn Coffee. Nag-boost sa ato ng immune system, nag-promote sang weight loss, nag-detoxify sa lawas, nag-alibiate sang migraine kag sakit sa ulo. Nans Corn Coffee kag Nans Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
8: RML, Palabra de Honor.
23: Oh, so daw ginpagwa na sila Rajman na John Hartwell nung video kagina to sang kwan sang News 5 no or sang Inquirer. Ang Inquirer daw nag standby na no. Ang News 5 to kagina daw nagaguruan na sila Senate building. Laban-laban guro na patungan na ni kwan ni DILG Secretary John B. Crimulya no. Kagbasi ni istorya naman si Matibag. Ngabi, Matibag, hindi man pagtibaga ang amon nga pader. Di way pa kami kasaylo sa bago nga Senate building.
8: RML, Palabra de Honor.
23: No? Abi, hindi man pagtibaga di rin. No? Tiambal ni Matibag, sila yung India. Why ko na tao? Why na mga pusilang tao ko? Para sila sa GSIS? Balan mo ang GSIS, ang Senate building ni, ang inoopisinan sa Senado, GSIS building ini, ang katunga, no, sang building, nga ari din nagatubang sa may Ruhas Boulevard kag Jukno Boulevard amo nang Senate ang GSIS building pero ang southern part katunga niya nga nagatubang to sa may kwan dito dampi sa may Manila Bay amo nang Senado no ang alagyan niya na iya dito na sa maagi ka sa Manila Film Theater mga kasama sa southern part ka makuan masulod ang GSIS siya sa northern part no tiambal ni Matibag sila niya nga mo niya nga tawa ras GSIS sambal sa iban basi ano ma loan pa to sila niya kay ti GSIS building magina mo kag dirang main office ng GSIS government service insurance system mga kasama ti sila Matibag sila nga mo nga mga tawo dito to sa may GSIS building no ti paano na iyang arada sila no so meaning nga nag-deny si Matibag nga may order niya mga kasama no na ang mga tawo niya wala siya iya sang order nga mag sulod dito no pero tinga may linupo kag may ginadrill mga kasama no ano adto para sa ano to
8: RML Palabra de Honor
23: and it seems nga si senador Bato ara pagihapon sa sulod sang Senado ay sa kagwa no ang iba nagaduda sila nila basi pinagwa na ni Cayetano. Matyag ko, hindi man mag-risgo dira si Cayetano kay sa labto niya ni mga kasama, no? Siya ang makakuansin ni. Bago naman ni, Rajman John Hartwell, live ni Kwan, ni Cayetano. Abi matian na to, nag-live ka ron si Cayetano. Nag-aprisko na siya?
16: Vista. Si Sen Bato is secured, he's okay. Akyatin namin ni Sec. Remulya, hindi siya arrestuhin. Ngayon, they will respect the Supreme Court's decision of giving 3 days each na mag-comment, no? So, anyone who has information of what happened, anyone na nakakita dun sa mga nag-attempt pumasok at yung mga bumaril pabalik dito, please, please send us that information. Napaka-importante that the truth comes out and napaka-importante we don't jump into conclusions.
23: Nag-buffer, Rajaban John Hartwell, no? So, it seems nga na diffuse na, no? That's the term, no?
16: I told you, everyone, dumating yung articles of impeachment. We don't want any speculation. We will report back through the media when we have time, but we're okay po. So, for, sa lahat po na nagtatanong, no? But we will start the investigation. We will let people leave when we're sure they're not suspects and when everyone's safe. But right now po, akyatin muna ng Senator Bato to make sure he's okay.
23: Okay, no? Okay na, Rajman na John Hartwell, no? So, sige, protection ay da si Senador Bato.
8: RML, Palabra de Honor.
23: Boy, 10K.
12: Palabra de Honor.
23: Pero sa panahon sa nakaligad ng administrasyon ay na Jorjo process. Mahiging tudlo lang kwan si General Barayuga. Patsyon lang. Ambalo lang dayon nga drugista. At least subong may due process pa, no? Mga kasama.
12: Palabra di Honor.
23: Oo nga sitwasyon ni aton mga kasama, no? Bangod lang ini sa pila ka mga politiko nga hindi magharalin sa pwesto mga kasama, no? Guyuron pa nila ang pumuluyo, dalahigon pa nila ang pumuluyo ang ilang mga supporters sa ilang mga problema. Hindi manggali kabalo mag-aratubang sa ila sining nga problema. Pero mga maisog!
12: Palabra di Honor.
23: No? Pero mga maisog, mga kasama, no? Sang una, si Senador Rodante Marcolita, ara pa to, no? It seems nga majority nila nabili, ang minority ang nagralakat na kurong mga minority. Si Suto, iya ganin, nagwa na to. Why siya, kuno bodyguard niya, siya lang isa ga-drive sa salakyan niya. Gin balabagan siya to sa mga supporters ni Senador Bato kag binuyayaw.
12: RNN, Palabra di Honor.
23: Hindi na makontrol ni Senador Cayetano ang Senado. Sagwa kag sa sulod mga kasama. May gatiltig na to gani sa iya sining wall. Ay susuay sila kahibalo.
12: RNN, Palabra di Honor.
23: Ay, mga kasama ambot sa kandeng may bangso.
12: RNN, Palabra di Honor.
23: Sige, si Radyo Manalain, may ara pa siya nga kwan, no? Nga mental health alert. Sige, kayo doon na... Dotawahay naman, ah. Huwag nag-urulin upok ni mga kasama. Ara na to si John Beck, no? Ang nagbutang kay Nartates nga huwag matpulos. Ginapangita, subong sang tawo, si Tore! Di na si Tore!
12: Palabra di Honor.
23: Ay, oo, mga kasama. Gindolong kaginboy lugan. Hindi nga bahin sa ato nga pala tuntunan. Sang Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos ng may vitamin C, ang pagpalangga ang ginatawag haplos na mula sa puso, ara na sa inyo mga butika. Soft Touch Wonder Oil, may lima kandi basta-basta ang ingrediente nga ginpaidalong gid sa maidid nga pagtuon. May aloe vera, may lemon, may eucalyptus, may virgin coconut oil, kag rosemary oil, nga nagaparilaks, nagapahamuok sang tulog, kag ginabuligan dula korinot sang panit. Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos ng may vitamin C, mabakal sa mga butika, ilabi na sa Shop at Samara sa Merrymart Mall, malapit lang sa main entrance activity center. Soft Touch Wonder Oil. Kag subong man mga kasama, yari ng bago nga kape nga dapat naton kapihon. Kape Henyo. Sa matamat nga pagbarato sang gatong kag balaklon, balike ang kanamit sang kape. Kape Henyo 14-in-1 herbal coffee. May collagen, mangosteen, no? 14 kabilog ang ingrediente niya mga kasama.

0: nagapamuhi naton, nagaparelax ang huna-huna, nagapabato sa pagpulao, mga kasama, no? Nagapautay sa pulao, nagapapagros ang pag-anggaanay, nga mas ginpatami ispagit sang stevia, kag ginpaamanan sang non-dairy creamer, mga kasama. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee, pila kadlaw istorya ta sang refund kun indi kamo manamian. Damo na sa nagapangape, mga kasama, damo na sa nanamitan, bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron, Kape Henyo.
1: RMN, palabra di honor.
0: Yari nga ton yung RMN Mental Health Alert with Rajuman, Alain Kate Leda.
2: Lane. RMN Mental Health Alert, ginadulong sa inyo sang NANS, Liniment Oil. Pinakapuro kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal. NANS, Liniment Oil. Makapadula sang arthritis, rheuma, varicose, migraine, sinus, kag palamuypoy sang naipit kag naparalisar nga mga kaugatan. Agi ni man makabulig sa nag-aubok kag nagadugo nga pilas. Haplas ilang sang NANS, Liniment Oil. Ano ba lang benepisyo sa mental health nga dala sang pagpili sang imong passion kaysa sa practicality? Dari si Assistant Professor Shaira Marie Hobson Espinosa, isa ka mental health advocate.
3: Mga trabaho nga passion driven, no, amuna sila ang masami nga naghatag sa aton sang intrinsic fulfillment. Ang fulfillment nga ni sinino amo ang pag-angkon sa imo nga kaugalingon nga katuyuan or purpose, kahulugan or meaning sa kabuhi mo, kag syempre personal nga kalipad. Di kung gusto ta nga to nga ginihimo, mas mataas ang tsansa gidya nga mas engaged kita sa ginaubra ta, mas motivated kita, no, kag hindi kita dali-dali maguntat.
2: Mm-mm.
3: Kung may kabudlay or for example may kasaypanan bala nga ma-encounter kita, no, sa aton nga trabaho.
2: Ang Liniment Oil produkto sang Herds Med Pharma Corporation, mabakal sa mga butika.
1: RMN, palabra di honor.
0: Salamat gid, Rajaman Alain Kate Leda sa aton RMN Mental Health Alert.
1: RMN, palabra di honor.
0: Tawhay na, nagtawhay ng Senado, mga kasama, no? So damo na nag-comment karon nga kagarot sa aton sini nga Senado.
1: RMN, palabra di honor.
0: Kagarot sa aton pungsod. Sabay lang ang aton nga effort and time gina-focus ta sa pagpangita kwarta. Gina-focus naton sa pagpanami sang ekonomiya para may mga karanunon kita, no? May mga savings kita. May mahatag maayong awas damlag sa aton sining pamilya. Dire kita nagakaguot sa lahinaway sa politika, inawata, inagaway sang kaban sang banwa.
1: RMN, palabra di honor.
0: Kagadamo man sa aton sa mga nagapinadala sa mga bulatik sa mga politiko, no? Especially mga kasama ang masa nga ginaromantisay sa mga politiko ka magpinaapin-apin dira, no? Tiyang masabi nila ginaapinan man sila. Why sila kahibalo, ginagamit sila. Nagapinati man sila sa narrative sang mga loko-loko kag sa mga yawa, no? Nga ang media bias, no? Ti anong patihan yung vlogger?
1: RMN, palabra di honor.
0: Hindi sila sa media kay hindi nila mabayran, kag hindi nila mabakal, hindi nila mabusalan nga mahambal gid sang husto. Ang vlogger iya, hugiton mo na, i-vlog niya na, deo-deawan ka na niya.
1: Palabra di honor.
0: Si Senador ba ito nag-post, the Senate is under attack. Please help us. Sarangan mo na, pinpitsip ka sang una.
1: Palabra di honor.
0: Bato eh, no? Eh, kwan ka na, uribay ka sang tatlo ka masinggan, dabla.
1: RMN, palabra di honor.
0: Ay, ho. 13 minuto sa kaligad sa Takna, sinilas 9 sang gabi.

0: Radyoman Ronald Sanchez. Sa inyo senta, Radyoman Joylyn Tamayo para onda, Radyoman Lynette Fernandez Yulatris. Sa technical side, sa transmitter, Radyoman Joe Valdavid. Diri naman sa studio, Radyoman John Hartwell Toala. Ako naman ang iyong sinialaga ng imuang kurman. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyoman Henry Aspera Lumawag. Tatak! RMN!
1: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako galis ibal, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
4: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
7: Kung doble, okay. Mounding hinata sa supplemento in one. Santon Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredient sa usalan ka kapsula. Inaadlaw adlaw. Ubalan sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang supplemento in one na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay. Mounding hinata sa supplemento in one. Santon Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredient sa usalan ka kapsula. Inaadlaw adlaw. Ubalan sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang supplemento in one na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.

0: By ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. ACS.
1: Mega Man Gold Coffee Mix.
2: Partner.
1: Gusto mo bala ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy. Mega Man Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca, kag so palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Mega Man Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.
3: Detroit Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa Detroit Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Visio.
5: Ang Visio.
3: Yung may D3.
5: Mga butika.
6: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tunay, natural, at original.
9: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
11: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
12: Sanfon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malo,
14: isa ka teacher.
13: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
12: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sanfon Plus Gold.
15: Ko si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Baka ko dason sa butika sang Sanfon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Sanfon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Sanfon Plus Gold.
12: Sanfon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Sanfon Plus Gold.
16: Oras, tatak, alas 9:20.
17: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
16: ACS.
17: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
18: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
19: Welcome na naman sa aton nga pagpalayag sa The Secret of Health. Ini naman inyong anchor man sa aton nga programa, ang inyong Doctor of Ministry in Naturopathy, Dr. Erwin Lapos. Kag siyempre sa mga kauturan aton, welcome na gid kamo nga magapamati sa aton nga mga impormasyon. Magatudlo kita kung paano naton gamiton ang mga natural nga mga pamaagi sa pagpamulong gamit ang aton nga alternative medicine, ang aton nga mga herbal sa aton mga kauturan nga may mga ginabatyag sa panglawas. Pwede gid kamo maka-participate dire, maka-intra kag magapamangkot no sa aton nga programa The Secret of Health. Pwede kamo maka-text ang aton nga text line sa 09282874637. Liwaton naton 09282874637. Sa mga kautoran naton, kaupod man nato ng aton nga sparring partner, ang aton nga Doctor of Ministry in Naturopathy, Dr. Nelson Kadina. Doc Nelson, welcome.
4: Yes, Dr. Erwin. Welcome gid sa aton nga programa. Kag siyempre sa tanan naton yung mga tagpalamating nga nag-upod sa aton sa sining programa, The Secret of Health. Welcome gid kamo. Kamusta ang adlaw nyo?
19: Mas manami pagid Doc Nelson nga sugodan nila ang ilang adlaw pagbugtaw nila sa aga nga magpainit sang sulok-sulok maginom sang Sanfon Plus Coffee Mix. Ang Sanfon Plus Coffee Mix, Doc Nelson, may ara inisya mangustin extract, may malunggay, kag siyempre may suya powder. Ini nga yes, kombinasyon gina himo nga kape, no? Amo ni ang kape nga wala caffeine, kay nga man wala coffee beans, no? Ma pure inisya nga natural, himo sang suya kag moringa kag mangustin. So ang nakanami si ni Doc Nelson, biskan may mga balatian kamo, pwede gid ka mo mag-inom sining aton nga Santon Plus Coffee Mix. Kaya nga man, wala ini siya kontra kag makabulig pa nga maging healthy ang inyong alawas. Labi na sa mga lalaki, Doc Nelson, kung kisa problema amo ang prostate, no?
2: Yes.
19: Ang prostate nga sa mga lalaki, kung ga-hormonal imbalance ka, pwede na maghabok, pwede mag-sakit. No, pwede mag among kabangdanan nga hindi ka mo makaihi. Pero kung pirmi ka mo gainom sa aton nga Santon Plus Coffee Mix, malayo ka mo sina nga mga problema. Kaya nga aman, ang isoflavon sining Santon Plus Coffee Mix, makabuligid nga agod nga pirmi normal ang imo nga prostate.
5: Ang kape nagawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Importante gid sa aga, nami ang imong adlaw. Nag-start kaya nga malipayon ka. Ang pag-inom sang Santon Coffee Mix naton, nagahatag sa aton energy. Nami ang aton nga mudo sa sina nga adlaw, Doc Erwin. Kaya nga, gina-control niya ang hormone sa aton lawas. Amo na siya nagahatag sa aton sang manami nga pamatyag. Okay, bisan ano ka nami sang adlaw, kung ang pamatyag mo ya hindi ya manami, amo na ya ang gadala sang problema sa bilog nga adlaw.
19: Yes. Oh? Kung kisa pagbugtaw ta sa aga, Doc Nelson, kung gasalakit lawas ta, masiling nga, hindi manami akon nga aga subungaw, aga panlakit lawas ko, kung kisa galingin ulo mo pagbugtaw mo sa aga, labi na sa mga kautura naton nga mahilig sa tagay-tagay, kung kisa masubrahan sang tagay kung gabi, Doc Nelson, pagbugtaw sa aga, galingin ang ulo. Amo na nga para pang pa-relieve sa mga problema sa lawas, pagbugtaw sa aga, mag-inom gid sang Santon Plus Gold.
4: Yes, ang Santon Plus Gold, amo ni siya ang pinakamanami nga kombinasyon sang herbal subong nga panahon. Suplemento nga napapanahon. Nga suplemento nga napapanahon ang aton tawag sina. Just imagine, subong nga panahon, ang balunta pila nakatuig ang virus nga nagalapta. Pila nakatuig siya nga nagapamahog sa aton. Still, ara gihapon bisan subo nga panahon. Wala gihapon na dula. Nagailis-ilis lang sang ngalan kung napatay ang tatay na may bata pa. Tapos ang bata nanganak pa hasta sa kaapuhan but silingon.
19: Amo nang gina siling Doc Nelson daw legacy na ini nga virus ni. Uh-huh. Kaya nga gadamo
4: gamitit lain-lain.
19: Gadevelop.
4: Natapos na dula ang isa, pero ara naman si isa. Dalaya man gyapon ang apelyido sang ginsuguran nila. So amo na sa aton mga tagpalamati.
19: Ang lain pag Doc Nelson, kaya ginatudlo sa aton abi ang proteksyon nanta ang panggawa lang. Oh, damo ga hambal ang kinhanglan na tabunan ta aton nga ba ilong. Pati mata na ton tabunan. Kung kisa gani, kung gasakay kita sa motor, ginabutangan pagid sang mga barrier dira. Kaya nga aman, nahadlo kita nga pag malatnan sining virus nga ari subong. Kaya ang lain pagid Doc Nelson, grabe nga tipig naton sa aton outward appearance, pero ang pamangkot sa aton nga inward, sa aton sulod bala. Kung kisa, mas grabe na ton kakunsyo sa aton panggwa, no? Ang iban, gapaligo, tatlo kabisis sa isa kadlaw. May ara pa na panghilamos, no? Ang iban, Doc Nelson, biskan ano kamahal nga mga lotions, mga habon, mga creams nga ibutang sang ilang mga guya. Para lang gid nga maproteksyonan kag magnami sila tulokon. Pero ang pamangkot dira kung amo na katinlo kag kakinis ang ara sa aton mga panit be. Amo ba ayhan ang katinlo kag kanami sa sulod man sa aton lawas basi ang aton atay dira Doc Nelson. Ang aton kidney gakuriit na sang mga ginakaon kag ginainom naton nga mo kabangdanan galuya man ang aton nga immune system
4: kag ang aton nga tinai basi wala man gapagwa sang higko kuriti ka puno ang aton nga tiyan. So isa ina no nga mabuligan pinaagi sa pag-inom sang aton nga Santon Plus Gold. Santon Plus Gold naton is a blood purifier supplement.
19: Yes,
4: tungod sang iyang malunggay, tungod sang iyang ampalaya kagtungod sang iyang spirulina. Ini sila tanan nga suplemento. Ining tatlo nga ini. Grabe ini nga magtinlo sa aton nga atay. grabe yung magtinlo sa aton nga kidney kag manami magtinlo sang aton nga dugo.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka pulaw. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akon ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sang Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Isang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akon ulo.
10: Santon Plus Gold.
19: May ara pa ginatawag naton nga herbal antibiotic nga naupod yes, ra ang bawang, no?
4: Mm-hmm.
19: Kung masiling ta, maayo lang gani kay wala nabutangan si Buyas Bumbay atong Santon Gold ba? Kaya kung nabutangan, maipiktuhan man sa kamahal. Amo na subong, medyo barato lang. Kaya nga aman, bawang ang gibutang. Pero kung tanaw naton Doc Nelson, ang ipikto sini, nga aman, kaya niya pat yun ang mga, ano, mga virus, mga bakterya nga magsulod sa aton lawas.
4: Yes.
19: Kaya aman, sa kataas ang iyang potent sang ginatawag antibiotic property, sining herbal. So, sang una, pati gali aswang Doc Nelson sa baho pa lang sa bawang, hindi gusto. Hindi gusto. Ti, kita, okay lang kung kaya mo nga pirmi magkaon sang bawang, eh, galing kay kapaso ang dila na ton.
4: Mm-hmm.
19: Muna kung kisa, masiling kita nga, mas kita subong nga henerasyon, mas ginapili naton ang pagpahapos, no? Nga amag sige pata dok-dok dira sang bawang, ara malang may kapsula naman subong nga may ara content nga bawang nga amo ang panangga naton nga hindi kita basta-basta malatnan sining mga viruses kag bakterya nga ara sa ton nga palibot
4: para malikawan ninyo ang problema sa diabetes. Inom gid kamo Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold naton may ingrediente nga napamatud-an like ampalaya. Ang ampalaya naton ha, nagabulig ni siya panubo sang aton nga blood sugar sa aton nga lawas. Kagka nami sinisang aton nga ampalaya, ginabuligan niya aton makauturan niya yung mga diabetes nga hindi sila dali-dali iguon sang problema sa diabetes. Kaya nga pag once makontrol sang ampalaya ang aton nga blood sugar, ang aton nga mga ugat hindi maapektuhan. Ang aton nga mata hindi maapektuhan.
19: Kalaw ay bala Doc Nelson kung hindi mo makontrol yung mga blood sugar.
4: Mm.
19: Amo ning kinasiling sa kanta nga Killing Me Softly.
4: Oh.
19: Nga aman, amat-amaton kaya patay. Pero before ka mapatay, pwede mauto di mo tiil, pwede ka utdan sang kamot, tapos bulagon ka niya anay, bangod sang sobra nga sugar, ipikto sang imong retina, sa imong mata, mabulag anay ang tao. Daw before mapatay makasiling ka nga na ano ni man daw gina ano tawag na ginalaygay ning pag ano
4: sa amat-amat ka na.
19: Yes, ang laway pagid kay kung grabe nga igo sang blood sugar sa imo lawas, ang matabo sa imo ng mga grabe nga diabetes, hindi mag-ayo ang pilas.
4: Oo.
19: Di ang pilas nga gadako, gamay pagani ang pilas mo. Pirti na kasakit, hindi ka na kanamian magtulog. Ang lain pagid kay kung gadako na ginaay mo pilas, pati ang baho sang imo nga pilas galaw ay man nga galaw ay, no?
4: Mm-hmm.
19: Gadunot nga gadunot, ti pirti ka perwisyo kung hindi mo matalupangdan nga imo galing nga blood sugar gataas. Kung may mga problema ka mga subong sina, hindi nyo makontrol inyo nga blood sugar, damo na mo ginainom nga mga bulong, pwede ka mo makabisita dira sa aton nga clinic. Ang clinic naton sa Iloilo na hamtang lang sa may Iyang Building dira sa may Yolo Street, Barangay Arroyo, no? Ara lang sa city, sa atubang sang Midtown Hotel. Pwede nyo na mabisitahan halin sa adlaw nga Domingo, tob-tob Biyernes, halin sa alas 9 sang aga, tob-tob alas 4:30 sang hapon. Ara dira ang aton nga consultant nga amo mag check up sa inyo, kag siyempre magatudlo man sa inyo kung paano i-reverse inang mga may ginamintin nga mga balatian, no? Kung kisa sa aton Doc Nelson, gasalig kita, masilinga, may high blood ko, may hypertension ko, may maintenance man ko ah. Pero, ha, hindi ka mo magkumpiyansa. Kaya nga aman, once nga magkumpiyansa ang isa katawang nga may ara, sila maintenance, kung mapabayaan man nila, kung maglala ang laway Doc Nelson, gamintin kasubong sang imong kuan, imong hypertension, hindi mo na mabalaan, nga gulpi lang gali, gadako na ang imong kurason, heart enlargement na ka. Kag once ang tao may ara heart enlargement, hindi na komportable sang ilang pagiho, Doc Nelson. Ang matabo sa ibang pagidira, dali ginakapoy, ginahapo, problema sa pagtulog. Kaya nga aman, amo na ang gaumpisa na dako ang ilang korason.
10: Korason,
19: no? So, ang matabo sina, napabayaan. Kung mapabayaan nyo na nga inyong hypertension, ginakontrol nyo lang sa inyong maintenance, mag-abot ang tiyon nga madugangan gina inyong maintenance. Hasta nga, ang inyong alawas, hindi na magbaton sa mga maintenance, no? Mm-hmm. May harapag ita iban mga kauturan nga problema, Dok Nelson, hindi mag... regular check-up, ginatagaan na maintenance ka sa ligna. Kaon pagid sang mga kontra sang ilabalatian, ang matabo, makibot na lang ang pamilya. Kay gulpi ka na lang madula. Okay lang na, Dok Nelson, kung insigida, madula ka dayon. Alain bala, magtinir ka pa, tinuig, nga magmasakit, hindi makalakat. Bao, problema gid, yes, gastuhanay sa kwarta, grabe. Kag siyempre, perwisyo man sa aton upod sa balay, kay imbis nga, mag-trabaho na itong mga upuntas balay, gaati pa na lang sa balati. Anon. Ang muna kalaway, mga kauturan, mga tagpalamati na itong dira, nga halungan gid ang aton nga ikaayong lawas. Kung may pinakamanami nga idea, agud mahalungan naton, hindi gid magpabaya, mag-inom gid sang aton nga suplemento nga Santon Plus Gold.
10: Ang Santon Plus Gold, no, nga manami siya sa may mga problema sa hypertension. Ang Santon Plus Gold, may ara sang garlic. Ang garlic, isa ini ka food supplement nga sa diin, ang iya trabaho, ginasilhigan niya ang aton mga ugat. Gina-widen niya ang aton mga arteries. O, gina-

0: Yun yung pressure.
1: Santo Blas Gold, ginabuligan niya ikaw nga hindi ka magka-problema sa atherosclerosis. O hardening sa aton yung mga arteries. Hindi mag-build up ining mga cholesterol dira sa aton mga arteries. Amuna ka nami ang paggamit sang Santon Plus Gold. Kag siyempre, hindi gidya magtaas ang imong blood pressure. Pag ginamintain ta na blood Dr. Irwin,
0: yes.
1: Ginasikita siya inom, ginatinloan niya aton yung ugat. Ang ginapanami
2: niya ang wala na risk magka-cardiac problem pa, Doc Nelson. Mm-hmm. Once nga makontrol niya ang pag imong blood pressure,
1: yes,
2: no?
1: So,
2: kung ara lang permi sa normal, may ara iban nga kung hindi mag-inomintinas, Doc Nelson, hindi man normal ilang BP. So, amo na nga time nga liwaton mo imo nga diet, imo nga pagkaon, mm-hmm. imo anay bawasan ang mga mantikaon nga pagkaon, hindi ka anay sagi kaon sang mga karne. Kaya nga aman, once nga magsigi ka kaon sina Doc Nelson, bisan ano pa kadamo ang bulong ginainom mo,
1: uh-huh.
2: no? Masiling la amin, tinalang gid ta sini. Kaya nga aman, kay wala ka man ga control sang imo pagkaon. Pero bisita ayaton klinika, kay may mga solusyon kita. Diri sa Bacolod, may ara lang kita herbal store, no? Dira sa may Barangay 35, no? Lisari Street, Bacolod City. Tubang sang Marayo Bank, dira sa may Lisaris, no? Hapustol Tulon. Mga kautura na ton, nga magbakal sa aton nga mga Santon products, available gid dira. Sa mga kauturan nga gusto mag-intra, pwede ka mo makatext sa aton na text line sa 0928-287-4637. Libato na ton, 0928-287-4637.
3: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3.
4: Damo na gikuya na tilawan nga mga bulong, pero kung hindi lang tungod sa Premium D3, why gikuya nakapahuway sang kangot-ngot sang akong mga kalawasan?
3: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
2: May namangkot ni Doc Nelson.
1: Mm-hmm.
2: Ang iya ko nung lip side nga tuhod, gasakit, labi kon malamig ang panahon.
1: Pag nagasakit gani aton yung mga tuhod, dira basi nagataas ang aton nga uric acid.
2: Mm.
1: Pag nagataas ang uric acid.
2: Pag malamig ang panahon, Doc Nelson, amo nang panahon nga ang uric acid, gatilig aman. So, masakit sa ato na nga.
1: Ga-epekto gid a Doc Irwin, labi ni kung malamig. Once nga malamig, siyempre ang sirkulasyon nagahina. Pagka maghina ang sirkulasyon, nag-build up ang mga uric acid sa aton ng mga joints. Palakaon ka pala, abi, mga ano dira, mga pasayan, hipon. Tila binagisubong Doc Irwin, pagka medyo mabugna-bugna ang panahon, aton mga kauturan, mahilig magkaon. Ang nami, gadyang kaonon, subong, uga.
2: Kung may budget ang tao, ya wala nag-augaya, aga, sabaw na sila sang baboy, manok,
1: painit-init sa, ano, painit-init sa sulok-sulok sa tiyan.
2: Tapos, dugay-dugay kape, dugay-dugay kape. Ang kofinitid pagid nga kape, nga grabe, hindi yan mag-igo sa pagpasakit sa inyo nga mga tuhodan.
1: So, tiyan mo na, sa pagtuon na, nga dali magsalakit ang aton mga joints, dali magsalakit ang aton nga mga luta-lutahan. Inatungod kakulangan sang suplemento, Doc Irwin, lalo na sang vitamin D3 kag calcium, Doc Irwin. Kinanglan may ara kita sang anti-inflammatory nga ginainom nga nag-help para hindi mag-inflame ang aton nga mga joints.
2: Kontra sang mga pagpahubag, inang mga pirmi matikaon, yes, mga matamis, no? Sige ka kaon sina, pero wala man taga-counter sang aton nga inang mga nakaon nga magpahubag, magpa-inflame, no? Kag kung kisa ang tamis naton ginakaon, Doc Nelson, gapanubo pag ina sa calcium sa aton nga lawas. So ang solusyon sina, dapat sa aton mga kautura na to, mag-inom sang Premium D3. Ang Premium D3, Doc Nelson, ang vitamin D3 nga ginpakusog sang VCO, virgin coconut oil, kag moringa extract. Ang moringa extract, Doc Nelson, mabudlay na i-process. Mm-hmm. Okay pa ang BCO, kay pwede na ito na i-process manually, ng mano-mano bala, no? Makabalo ka lang sa procedure, damo man gatudlo subong sa mga ara sa YouTube, sa Facebook, no? Gatutor kung paano mag-prepare sang BCO. Madali i-prepare, ah. Pero ang pamangkot, ang moringa oil, paano i-prepare? Kinahanglan siya sang cold press process. So meaning, kinanglagid siyang equipo, mga makinarias, Doc Nelson,
1: yes,
2: agod ma-produce, nga hindi madula ang iyang medicinal properties. Kaya importante si ni Doc Nelson, ang medicinal properties. Kaya nga aman, mayara sobra 120 ka mga medicinal properties ang ara sa moringa oil. May mga herbal antibiotics siya. kag siyempre ang natural protein.

0: protein ni ara dera manami man, no? Yes. Ang natural protein, Doc Nelson, i-compare mo sa animal protein, dako diferensya. Kaya ang natural protein, wala lagdok, no? Wala uric acid, wala problema nga sa cholesterol. Kaya nga aman, natural siya. Kag ang vitamin C nga taas sang potential, Doc Nelson, ara man sa Moringa oil.
1: Yes, oo.
0: So kung aton inagina-ino, mga aton nga premium D3, daw kakaon lang kita sang buto kamalonggay, Doc Nelson. Daw ga-take lang kita sang virgin coconut oil. Kag ang vitamin D3 da high grade. Yes. Masiling ta high grade, Doc Nelson, taas ang quality. Nga amo ang pinakamanami intake naton, kay kung kisa, hindi man kita kapasilak sa adlaw. Tapos kung may adlaw, damo man ta gina-apply sa aton nga tsura. So, maadlo kita mainitan. Kung, so, ang vitamin D3 da, hindi na naton ma-enjoy ang halin sa adlaw nga libre pa kung
1: ang ibang Doc Irwin, gusto nila ma-enjoy ang vitamin D3. Ang problema lang, kay siyempre, maguba ang ilang nga panit.
0: Yes.
1: Mahal ko no ang ilang nga mga gasto sa ilang
0: mga derma na daranga.
1: Oo. Siguro ka mahal. So, Aryo, solusyonan ka mo ni Yes to Health. Ano ginihin mo ni Yes to Health? Para ma-maintain nyo ang kanami sang supat. Ma-maintain nyo ang kaputi sang inyong mga panit. Panit nga hindi magkulubot tungod kay inigin-igo sang adlaw para lang makakuha sang vitamin D3. Aryo, naghimo si Yes to Health sang premium D3. Hindi man kaadlaw-adlaw gid makapainit, are premium D3. Kaya nga, siyempre ang iba na Doc Irwin, ara sa opisina, o hindi na wala na sila time nga magpainit. So are, inom gid ka mo sa premium D3, magaproteksyon sa aton nga lawas, hindi dali magsakit ang aton tuhod, hindi dali magsakit ang aton mga kaluta-lutahan, likod, tanan natin yung mga joints, hindi na basta-basta magsakit. Kaya siyempre, as we get older, nagatigulang kita, labi na gid sa mga kababaihan, nagahina ang ilang mga tul-an. Gababa gini ang ano, ang tul-an naton, gahina ni siya, galuya ni siya. Kag may tendency nga dali na siya mabali samtang nagakatigulang nakita mo na gani Doc Irwin nga mga tigulang ginhalungan gid no. Balans lang ay halong gid na kay base mas slide ka. O once mas slide na, mabali na, budlay na ina makarecover nga a. Kaya siyempre, may edad na, tigulang na, ang ilalawas, hindi na masyado maka-rebuild sa...
0: Ang law ay pagid, Doc Nelson, batanon ka pa, gabok na imutulaan.
1: Oo, pagina-
0: kaya nga aman, wala kaya gakaon malunggay. Wala kaya ga pasikat sa adlaw. Wala kaya ga exercise. Ara ka lang pirmi sa kung gaobra opisina. Kung ara sa balay, pirmi atubang sang mga gadgets. So,
1: tapos,
0: wala
1: tapos,
0: da, wala da, ano, nga magguba imong nga tul-an, magguba pagid imong nga mata. So, pirti kadamo na sang problema, once nga hindi na ton, mas hatagan sang intsak to nga suplemento ang aton nga lawas.
1: Yes, oo. So, muna sa itong mga kautura na, sige ka lang tambay sa sulod sa imo balat. Siyempre, wala ka na vitamin D3. Guba pa ang imo nga mata. Si Yes to Health, manami, igid Doc Irwin, naghimo siya vitamin D3. Kaya namin sa combination sa vitamin D3, hindi lang kay isa. O hindi lang kay duha, kundi tatlo na kombinasyon, the power of trio.
2: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3.
3: Akong gibati, UTI. Kalagsaon ako makaihi. Moto ni palit ko premium D3. Nindot kayo o epektibo kayo.
2: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
0: So, amo na siyang tuod nga power of trio, Doc Nelson. Kaya man, tatlo ang ginbutang. Ang nakanami sina Doc Nelson sa ngaton nga premium D3 kay high grade ang quality.
1: Yes,
0: meaning, hindi basta-basta mga naara sa top 2, top 1 ang ngaton nga manufacturer sina. So, meaning, ang quality sang produkto, pertika nami. Kag siyempre, madamo sa mga kautura naton nga nakatesting magamit siya ng aton nga premium D3. Kag ang premium D3, Doc Nelson, amuni siya pwede gid sa mga bata. Kag may nga bata nga makakaon na kanon, pwede kaya nga man soft gel siya.
1: Oo.
0: Pwede usangon. Ako gani kung kisa, Doc Nelson, gausang ako sina. Kaya nga man, akong imo usangon ang premium D3, diri pa lang daan sang imo nga ba-ba, ginaamat-amat niya, niya patay ang mga
1: bad bacteria.
0: Bad bacteria pagkadto diri sa imo nga tiyan. Unlike kung imo inumon upod sa tubig, ti sa tiyan mo lang. Ikong kisa ang mga bacteria diri sa aton ba-ba. Kung kisa, no? Laka akong kisa, madelay kita sa pagpanot ba. So, makadevelop inasang bacteria mo ng iba, dira Doc Nelson, nga gabaho. ang ilang nga bata.
1: Yes,
0: so, isa na nga pala tandaan nga may problema ikaw dira. So, mas nami, usangon mo na ang premium dietary. Namit man ang iyala sa Doc Nelson, kaya nga man, tatlong kombinasyon mo, hindi lang BCO kag vitamin D3.
1: Kag basi bilang balin na tingin balunggay, basi pait, basi kahang. Hindi.
0: Hindi. Wala.
1: Marami.
0: Wala testless,
1: na,
0: kung tawagan.
1: Wala na ginadula na tong kahang niya, ginadula na tong pait niya. As in, nami-nami gin ang sabor niya. Sang aton nga premium D3. So, muna sa aton, tagpalamati ha. Para magbakod ang inyong atulaan, malayo ka mo sa mga balatian, mag-inom gidsang premium D3.
2: Ang premium D3, isa ka-functional supplement na ginpabaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang premium D3, mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto nga iniang may aras sa dako nga magulig sa pagpabaskog sang aton immune system. Agod magbato sa mga balatian nga tuga sang virus kag bacteria. Mag-inom sang premium D3, adlaw-adlaw.
1: Ang pinaka-the best, Doc Erwin, healthy ang lawas mo, tapos nami ang pananawan mo.
0: Biskan ano ka nami sa ngimobalay, bisan ano katahom sa lugar ging kadtuan mo, kung hindi ni mo makita, ano ang pulos?
1: Ay, istoryahan ka lang na yan.
0: Pagkadto kami sa Bohol, masiling ng tour guide mo, kadto kita subong sa Chocolate Hills.
1: Oh, niya. Sir, nami nami, gidbala.
0: Ari na kita subong sa tuktok sa isa ka Chocolate Hill.
1: Istoryahan ka na lang.
0: Istoryahan ka lang. O, tanawa bala, kay pari-parihugid ang ship sang mga Chocolate Hills.
1: Ano mo appreciate?
0: Hindi mo ma-appreciate. O malagaw ka dito sang replika sa bilog nga kalibutan. Ato dito sa Bohol mo.
1: Masiling ka na lang, Doc Erwin nga. Anong tsura? Ang balokan niya. At inahamigit niya, arin na ka sa babaw. Niya, arin na sa babaw. Niya, nakaabot. Gimong ko sa babaw.
0: Nalipay ka lang nakaabot.
1: Wala galik ka balog. Imbiling ka lang sa salakyan.
0: Diri sa ano? Diri sa... Di na lang magkatos layo. Diri lang sa ano sa Bakulod. Kasi may ara bago nga lagawan subong nga gin-open sa Bakulod. Maano dira? May paligo-ligo, may mga park nga gin-develop nga, pwerte ka nami. May mga lights nga, pwerte ka nami. Ti, paglabot mo dito, mahal pa daan yung transpe. Paglabot mo dito, mano ka lang, di mo mamakita. Paghikap mo muna, ari may tubigin man. Pabatian mong ragasak sa mga slides dito. Gahiyawan ng mga tao, mahiyaw ka lang. Pero hindi mo ma-appreciate 100%. Kaya nga man.
1: Ang himo mo na, Doc Erwin, mamati ka na nakagmanimaho.
2: Vision Lex, daghan ang natabangan.
4: Dunay mitulok sa akong kalimutaw, sir. O tinga unod, nga amin akong mawala ato. Tingala ko, sir, kinag-anam mo siya kadako unya. Padulong bito sa tunga sa akong mata. Naay nakasulti nga gitiridyong daw ko. Maupto, sir, paspas yun ko ni tumar sa Vision Lex Plus Capsule. Lagi ko nagbahay, sir, nga ning tumardayan ko kay mauray nakatambal sa kuwa. Maayo na ko karon. Tri na ni sa Cebulo, Pantukan.
2: Vision Lex, sulay ang kaipitibo. Vision Lex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Sa mga may problema sa mata, Doc Nelson, mag-inom na sang Visionex. Ang Visionex may arain na siya beta carotene, may lutein, may vitamin E kag siasantin. Ini nga mga suplemento, laka-laka mo ni makita sa mga pagkaon. Kung may ara man, laka man naton ginakaon. Sino man gakaon, diri pirmi sang beris man. Kay mostly sa mga siasantin, ara na sa beris. Ang beta carotene ara sa carrots. Pero sino man pirmi gakaon carrots. Okay. Nga kung magchapsoy, gali kita subong, mabilin sa plato ang carrots.
1: Hindi lang yan ang carrots ang mabilin, tanan nga utan.
0: Tanan nga utan, mabilin.
1: ang subak lang, amo ang kuha.
0: Amo na asubak kang sabaw. So, paano mo na makuha, be? Amo na ka nami kung mag-take ka mo sang Visionex. Kaya kung ka Visionex ka mo, tanan nga problema sa inyong mata, amat-amato niya ibalik sa normal. Tinloan niya ang may dapat tinloan. Mga gagmay blang ugat, ara sa ton mata mo. Ang mga ugat dara nga daw buhok na kadlago, ara na sa mata. Pero kung matuktukan na, meaning, butangan na sang mga ginatawag naton nga free radicals, oxidative stress, no? Makalawangan na amo na gaburon aton nga panulukan.
1: Ari ona mi kombinasyon, no? Visionex kag ang aton nga Santon Vitamin C. Kabalo-balo kamo ang vitamin E nga sa ara sa aton Visionex. Kag ang vitamin C pag mag-upod ni sila nga duha, hindi ni sila basta-basta ma-oxidize. But silingon, hindi sila basta-basta maguba. Ang kombinasyon nila kag once nga nag-upod ini sila, ang protection nila naga times 5 to times 10 na Doc Erwin. So muna ka nami pag nag-inom ka ganis ng Visionex, utangi dayon sang vitamin C, Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ako si Ivon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
6: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Doc Nelson, it's turbo time.
7: Daghan ang utalan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Sa mga kautoran na tondera, turbuhin na ninyo ang inyong mga misis. Gamit mo sang Turbo Male Supplement for Men. Para manami ang labing-labing nyo ni misis.
11: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
12: NANS Herbal Capsule. Mapaskugon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anumang mga balatian.
13: NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Sabad na ubo! Ubo! Ubo!
4: Unta tina. Tusiran forte. Bulig mag-untat. Untat. Untat. Wala untat na dry cough. Kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabad na ubo. Magtusiran. Tusiran.
5: Tusiran forte.
6: Unilab quality yan.
7: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ubong makulit? Just stop it. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: This time check is brought to you by Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta, right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
11: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 16, Talata 1 hanggang 33. Mga kawikaan tungkol sa buhay at pag-uugali. Ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula, ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layon si
12: Yahweh.
13: Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng duwit mancha pero di masakit sa kamay.

0: Coffin, Seven Chat, Malupit, Sakamaymo, Mova It, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ari naman kita kag subong istorya naton ang parte naman sa high sodium intake, ang sobra nga pagkonsumo sa asin ukon sa pagkaon naton bala sobrang asin. So mayong adlaw na naman sa tanan, gina-welcome ko naman kamo sa Balatuntunan
2: Edukasyon.
1: Edukasyon
2: para sa ikaayong lawas,
1: programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang evergreen herbal capsule kag ang evergreen coffee mix, kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto. Akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
2: Edukasyon.
1: Edukasyon
2: para sa ikaayong lawas.
1: Ang sobragali nga asin sa aton sini nga pagkaon, no, kun ano man ang ginakaon aton nga sobra nga asin, pakadulot gali ini sang malain sa ikaayong lawas naton. Pareho sa bisang high blood pressure, nagadugang ang risgo sa imo sini nga heart disease, stroke, kidney trouble. Pero ang kabalis karan sini kay kinanglanon taman. Ang asin bala para nga mabalanse man ang fluid sa aton sini nga lawas, mga nerve functions, ang mga muscle functions naton, inasuno sa pagtuon, increased blood pressure o hypertension na amo na madulot sa kon sobra, water retention, mga cardiovascular risk kag iban pa nga mga risgo sa aton sini kayong lawas. So really nga to tell you this, pero ang mga ginalinan sining sodium o kon asin sa aton diet, amo ni mga processed kag mga packaged foods, mga restaurant meals, mga table salt.
2: Edukasyon.
1: Edukasyon
2: para sa ikaayong lawas.
1: Ang World Health Organization may rekomendasyon gali, agud ma-prevent ang cardiovascular diseases, kinahanglan less than 5 grams o kung approximately 2 grams of sodium per person per day lang ang dapat nga makonsumo naton. Ang iba na abid dira kung hindi mag-chlorinot ng guya nila sang usap sa mga maslong kag sa mga masin, doon hindi maglulunpat. Ngari na kita sa pag-istorya kung paano naton makontrol kag kung paano naton likawan ining sobrang asin sa aton pagkaon. Siyempre, kung hindi ka magkaon sa sobrang asin, kasa bad man nga
2: edukasyon.
1: Edukasyon
2: para sa ikaayong lawas.
1: O, ari na ang produkto ni Doc Hico, ang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, kag ang evergreen coffee mix with turmeric, malunggay, and mangustin nga makabulig yun agod nga makahatag sang healthy body sa tagsa-tag sa aton. Sa turmeric, palang bastante na nga makapanubo sa mataas nga presyon sang dugo. Hindi laman abiasin ang halinan sang mataas nga presyon o ang kulang sa ehersisyo, panigarilyo, bisyo, pulaw sa pamilya nyo man ay sulun doon. Kung gainom ka mo sinis ang produkto ni Doc Hico, do parehos lang nagkakaon ka mo utan o ang balunggay, makabulig manin panubo sa kolesterol at presyon. Ang saluyot o kung tugabang, gabulig kontrol sa presyon sa dugo. O ang ampalaya o kung ang amarguso, nagabulig panubo sa bad kolesterol. Kaya nagabulig, agud malikawan ang atake sa tagipusoon.
2: Edukasyon.
1: Edukasyon
2: para sa ikaayong lawas.
1: Wheatgrass, nagatinlo sa dugo. Ang antimicrobial kag antioxidant nga kinaiya sang barley grass, makabulig bulong sa mga balatian sa dugo. Ang wheatgrass ni ginbansagan ini nga ang katapusan nga manugtinlo sang dugo. Isang una nga tiempo gintawag pagani ni siya nga nectar of the gods. Masaligbat ang barley grass suno sa pagtuon nga wala lang ini nagapanubo sang level sang sugar o kung blood sugar, kundi nagapanubo man ini sang kolesterol. Dugangan ta pa ang vitamin C. Di naton makita ang vitamin C. Halos tanan nga mga sangkap sang produkto ni Doc Hico, ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix. manggaranon ini sa vitamin C kun kaysa do mas pakamaayuhon ko pa nga mas manggaranon ako sa vitamin C sa manggaranon ako sa kwarta. Pero nami gidya kun damo ka kwarta ino. Pero dali lagit ang vitamin C nagapanami ini sa presyon sa dugo, ang blood circulation ginapanami ina sa vitamin C. Sunod sa pagtuon ini nagapanubo sa systolic kag diastolic blood pressure. Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas!
3: CDOIIDON GZS, our best idol cheese dog ever!
4: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever! Buy now!
3: Ito ang idol ko!
5: Hello, anak!
6: Papunta na po ako dyan! Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc!
5: Ganyan ang Pinoy!
7: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Kargado! Sa mga ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
11: Kargado.
12: MaxFit, kargado.
13: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
16: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
18: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
19: Evergreen Herbal Capsule.
20: Ako kasi si Capsule, isang batwas ang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa buli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
21: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
22: Supple Plus Gold.
23: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
22: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika.
18: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
22: E3 Bio.
24: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong ngaboyon.
22: D3 Bio.
25: Ang D3.
22: Yung may BCO.
25: BCO.
22: Yung may D3.
18: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
22: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
26: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kag sabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ng allergy.
22: Mighty C,
27: mababaka sa mga butika.
28: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
29: Unilab quality yan.
28: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
29: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
16: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
22: Nuts! Corn Coffee! May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga amamintay niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight. Nuts! Corn Coffee! Mabakal sa mga butika.
30: Sample Plus Gold!
31: Ako si Roy. Kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Ang tilawan ko, tumara ang Sample Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
30: Sample Plus Gold!
32: Mas pinalakas!
30: Pinagaling!
32: Pinahusay!
30: Sample Plus Gold!
3: CDOIIDON GZS, our best idol cheese dog ever!
4: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever! Buy now!
3: Ito ang idol ko!
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
18: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
5: Santon Plus
2: Herbal Capsule. May mangustin at malunggay.
5: Dobling sangkap sa isang kapsula.
2: Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
5: Santon Plus Herbal Capsule.
2: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
5: Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
5: Santon Plus
2: Herbal Capsule.
5: May mangustin at malunggay.
2: Dobling sangkap sa isang kapsula.
5: Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
2: Santong Plus Herbal Capsule,
5: ang Suplemento in 1 na maasahan.
2: Suggested retail price, 13 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.
6: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
29: Herbal Strong Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab.
18: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
29: This newscast is brought to you by Herbal Strong, ginhimo sang Unilab.
8: Bar Blue with powerful stain away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay.

0: Ambulansya Sangkanginan Emergency Hotline Sangpunuligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774.
2: Patrol 774.
0: Searchlight sa kadulong rescue group sa Tion San Pagkakinanglanon. RMN Patrol 774.
2: Patrol 774.
0: Mata kagtulungan San Kagabihon. San Kagabihon.
2: RMN
0: Patrol
2: 774. 774.

0: 774.
1: Maayong gabi naman sa aton sa mga pinalanggang nga mga tagpalamati. Nagapakalagad na naman ninyo palatuntunan na maghahon magharot kang iskandaloso nga palatuntunan. Ang RMN Patrol 774.
0: RMN Patrol 774.
1: Miyerkules na kita karon niya adlaw. Mga kabiyan ng Pizza 13 na kita sa bulan sang Mayo tuig 2026.
0: RMN Patrol 774.
1: Kaduway ni mga kabiyan nga Miyerkules sa sining bulan. Kag by the way mga kabiyan ng Sasubong nga celebration Wednesday May 13, 2026. Amo ni mga kabiyan na ng celebration the Feast of Our Lady of Fatima. Mga kabiyan.
0: RMN Patrol 774.
1: Isa ka annual Catholic feast day nga nag-commemorate mga kabiyan sa Festa of the Marian Apparition sa tatlo ka mga shepherd children sa Fatima, Portugal.
0: RMN Patrol 774.
1: Dumduman mga kabiyan nga nag-accordin ni sa itong May 13, 1917.
0: RMN Patrol 774.
1: So, buinas mga kabiyan na mga nag-celebrate subong sang ilasin ng mga kadawa kay mga kabiyan na kadungang gitsang Feast of Our Lady of Fatima. Galing mga kabiyanan sa sining celebration nagkinaramot sing kita mga kabiyanan ang Pilipinas bangod sa sining iskandalo na naman sa Senado.
0: RMN Patrol 774.
1: Ay, ambot mga kabiyanan. Mangayo tadi karon update. Pinagka-latest mga kabiyanan. Kaya ang ining mga report kay ina, sus, bilog naman mga kabiyanan ng international community yun. Nagtutok naman sa Pilipinas bangod sa sining mga kabiyanan natabo pag-assault mga kabiyanan sang do hindi pa ni ma-identify kaya ng NBI mga kabiyanan ginapanginwala nila yung why sila ito nag-assault.
0: RMN Patrol 774.
1: Di sino to nagsulod to sa Senado? Uganda soldier?
0: RMN Patrol 774.
1: Update kita sa nikaro mga kabiyanan kay ginabantayan na itong way sa payan nga nagkaray-kanay na poperti man kayo ng nervyo sa mga media mga kabiyan sa sulod sang Senado.
0: RMN Patrol 774.
1: Ano yung mga kabiyanan no? Ang nagkakalatabo bangod gilang sa pagkanlong nila pagkustodi sa sining positive mga kabiyan wanted sa ICC.
0: RMN Patrol 774.
1: Si Senator Bato de la Rosa. So mga kabiyanan, daw hindi maayo ini.
0: RMN Patrol 774.
1: Ang kisyo mga kabiyanan ng kopdana nila. So ginasakripisyo, binaboy na nilang layo.
0: RMN Patrol 774.
1: Hindi naman ang taman mga kabiyanan, identified ining 3C. Nga mga nabaara karon sa majority. Matapos iti naperde mga kabiyanan si Soto. Bangod mga kabiyanan sa pagtraidor man sang ila sinikop danan. Nga ginatudlo nila mga kabiyanan kasi nung gudanay sila ganiyo. Nanday Ping Lacson. Kagsubo mga kabiyanan ni Senator Tito Soto. Sa kasimanwa nyo nung mga taga-Antiquio kay Senator Ligarda.
0: RMN

0: Senador, mga kabayang, identify sa blood, blood control.
1: RMN Patrol 774.
0: Anong natabo, mga taga-antike? Anong natabo sa kagapakilala ng mga antike nyo man eh?
1: RMN Patrol 774.
0: Ay, intro palang gali ni kasamang John Hartwell.
1: RMN Patrol 774.
0: Ayan-ayan niya gabi na sa aton siningawang pinalangga nga mga tampalabati. Nagapangalagad naman ni nga palatuntunan. Isa naman ka oras mga gabi nga pagpangalagad na aton diri sa inyo palatuntunan. Sa aton siningawang mga suki, kag sa aton siningawang mga tampalabati. Sa mga nag-online, kag siyempre mga gabi na sa mga nagapamati sa aton frequency sa 774 kHz.
1: RMN Patrol 774.
0: Daw hindi mayad nga gabi ini para sa atong tanan, bangon mga kabiyanan sining natabo, subong mga kabiyanan na puhag ang Manila, bangon sa sining natabo mga kabiyanan nga nagapinalupok to, daw as in nga gin-assault na ang Senado, bangon mga kabiyanan sa sining information nga gusto nila nga kwao na si Bato.
1: RMN Patrol 774.
0: Update kita sa nigaro mga kabiyan diri sa atong pagpangalagad. Sa gihapon mga kabiyanan, ini ang inyo kubos nga angkorman. Radyo Man Rodolfo Leonagado. Kasiling sa inyo sa gihapon. Welcome aboard.
1: RRMN Patrol 774.
0: Una na kita mga kabiyan sa mga balita karon nga adlaw. Mga kabiyanan, bangod sa sining insidente, mga kabiyanan, hindi malikawan niya. Hindi na yung malikawan mga kabiyanan nga ang ining insidente, ining pag-assault mga kabiyanan sa Senado, isa ini kadako mga kabiyan katampalas para sa mga Pilipino.
1: RRMN Patrol 774.
0: Doon nagpasalamat kita nga waisang may nahalitan, may napilasan. Pero mga kabiyan, minsahe ini para sa mga nagakanlong, sa mga naghatag ng proteksyon, sa sining positive nga si Bato de la Rosa, bangod sa liderato mga kabiyanan ni Senator kag Senate President Peter Cayetano.
1: RRMN Patrol 774.
0: So isa ini kamataga minsahe mga kabiyanan, nga ti nagariak ang tao, bangod mga kabiyanan niya, sila ang mga lawmaker, amo man ang mga lawbreaker. Mga kabiyanan daw ginbaboy na nila ang konstitusyon, no?
1: RRMN Patrol 774.
0: Ini sa mga liderato, sa mga senador, nga na-involve mga kabiyanan sa milyon-milyon, mga kabiyanan sa kontrobersyal nga flood control.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di nagapinangayo to sila sang rescue, mga kabiyanan to the extent nga, pati mga kabiyan si Matibag nga wala gali dito, hintawagan nila, ay, why kami din, pinalayas nyo kami eh.
1: RRMN Patrol 774.
0: So mga kabiyanan, isa ini sa mga rason nga, hindi nagkakadapat, bisan sinong mga kabiyanan yung mga abogado, sinong mga kabiyan ng mga retired justices, nagareact mga kabiyanan, ang ining pagkanlong, pag-custody, kapag hatag protection, hindi nagkakadapat mga kabiyanan. Kaya according sa lagi, ang less than 60 years, mga kabiyanan nga mga kaso, inaya may rason pwede maproteksyonan, pero positive, mga kabiyanan, reclusion perpetua nga kaso.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi mag-amo ni mga kabiyan, kadamo nag-ahambal, ini mga nakatiro, kag mga kabiyanan nga mga kakonsyal ang nagkabuno o nagkapatay, mga kabiyanan, pwede met sila magkanlong, kapwede maproteksyonan sa Senado. Amo na pamangkot?
1: RRMN Patrol 774.
0: So da hindi maayo ni mga kabiyanan. So natigayo ng ini, matapos mga kabiyanan, nga ginajunk sang Supreme Court, padumduman nyo nagpetisyon ini ang abogado, kag si Senator Ronald Bato de la Rosa, mga kabiyan nga nagapangayo sang TRO.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ba't napagwa mga kabiyanan sang Supreme Court, sining karon lang nga ginajunk ang petition mga kabiyan nga gipasaka o kung ginfile ni Senator Bato de la Rosa mga kabi

0: yan nan sa Supreme Court.
1: RMN Patrol 774.
0: So, amutong sinyalis kay ina mga kabiyanan, na wala kita magdumdum, na may pila ka mga according report ng mga NBI na pakunukuno ng mga media, nag-ulupon itong mga kabiyan sa nag-cover, ng mga media sa Senado, mga kabiyanan ng ibang kalabanan, kalabanan gali dito, mga kabiyanan pakunukuno ng mga media, NBI agent kali ng mga natungda?
1: RMN Patrol 774.
0: So, ini indikasyon nga ti hindi maayo ini mga kabiyanan. Ang ginahimo sang sidado nga proteksyonan mo ang fugitive mga kabiyanan kag may arrest warrant alin sa ICC, legal ini mga kabiyanan kun tani kag bisan gani ang Department of Justice nagasiling mga kabiyanan nga dapat pa itugyan ni sa ICC ini si Bato de la Rosa.
1: RMN Patrol 774.
0: Ditood nga nagkanay-kanay subong, pero hindi ni mga kabiyanan garantiya. Kay man mga kabiyanan, gusto gid yakwaon sang NBI kag isurrender ka isa ini katampalas sa part mga kabiyanan sang ICC nga may mga wanted kag mga kabiyan warrant sila nga halin sa ICC kag mga kabiyanan na gina-updan ni sa Interpol nga igaserbi kay kun hindi maiserbi ini mga kabiyanan tampalas ini sa bahin mga kabiyanan sa Pilipinas.
1: RMN Patrol 774.
0: Di konsige nga lawig-lawig mga kabiyanan nagasiling diri ang pila ka mga lagting nga mga abogado bisan gani si Senate President sadto mga kabiyanan na former Senate President Franklin Derilon ang aton sini nga Ilonggong senator mga kabiyanan nagasiling nga hindi nagakadapat nga proteksyonan mga kabiyanan bat ginapilit kit sa mga kopdana nila mga kabiyanan nga mga senador iniya mga intereses na nila ni keto kanti ari na gintransmit na mga kabiyanan articles of impeachment sini nga gabi sa Senado mga kabiyanan. Di mabalaan tani ko na ano ang body language sa mga senador. Kaya di mabalaan taman na identify ni mga kabiyanan sa mga Duterte.
1: RMN Patrol 774.
0: Pero dako na ning mensahe mga kabiyanan nga kabay pa maintindihan. Nga bisanano mo nga proteksyon mga kabiyanan sa mga kaupdana nila. Tawo na di mga kabiyanan ang mariak kagabisan gani ang mga retired justices. Mga abogado, mga kabiyanan kilala, ang buto nga hindi makaintindi mga kabiyanan si Peter Cayetano, si Senator Cayetano, sa mga kabiyanan ng mensahe sa mga abogado. Pagkumbuhi lang tatay, kanong dinukol na ni siya.
1: RMN Patrol 774.
0: Ginadol ato ko mga kabiyanan ang ulo niya si nini late Senator Rene Cayetano.
1: RMN Patrol 774.
0: Ibala nung gin mga kabiyan nga isa kag isa sa ila may mga hidden agenda. Kini mga naglumpat mga kabiyanan na wala gin maglao mga kabiyanan. Isang galing alma mater niya sini mga kabiyan si Senator Ligarda na isang galing mga tagantiki gina halos mga kabiyanan nga ginaalungay gin isa kag ginapalangga sa mga tagantiki. Pero mga kabiyan, may gibaglaong si Senator Ping Lacson kag si Senator Soto nga amo galing matraidor sa ila.
1: RMN Patrol 774.
0: Nadula na mga kabiyanan ang pagsalig mga kabiyanan sa mga pumuluyo mga kabiyanan sa mga Pilipino kay Senator Ligarda. Mas gimpakamayo nila mga kabiyanan mahipos mga kabiyanan kagwaay gid sa bisang kumod-kumod sa Senado mga kabiyanan si Senator Lito Lapid.
1: RMN Patrol 774.
0: Kasunod sa mga observation mga kabiyan, mas may panindugan pa si Lito Lapid mga kabiyanan si anong panawagan ni sa Batang Quiapo ni sa iya gani kasamang Danartwell.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga kabiyanan, so mas may panindugan pa yan si Lito Lapid, mga kabiyanan, sang sakay Senator Lorin Ligarda.
1: RRMN Patrol 774.
0: Yan mo niyo ang himboto sa mga tagantike.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sinadura nyo mga kabiyanan nga traidor.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ambo, chinyo da. Di na mga mo printe.
1: RRMN Patrol 774.
0: Yan mo ni mga kabiyanan na mga nagadalagan subong ng mga information nga. As in nga daw, kahuyana ni mga kabiyan sa Pilipinas, mga ginamo, bangod gid lang sang politika. Tiyan mo na yung gipampili nyo nga presidente kag vice president. Ya, unity nga unity, ang inding karamutsing.
1: RRMN Patrol 774.
0: Eh, suluhan nyo na!
1: RRMN Patrol 774.
0: Samtang sa piyakabahin mga kabiyanan, mauperti pagiging reaksyon mga kabiyanan ni kuano sa mga artista bla ni Agot Isidro mga kabiyanan bangod sa siningag kalatabo sa Senado sa pagkambyo mga kabiyanan sa liderato. So mga kabiyanan na masakit man ito pero muna yung reaksyon mga kabiyanan ni Agot Isidro yung gintawag yung atrisi ka mga satanas. Iperti
1: RRMN Patrol 774.
0: Trisik ka mga satanas ang mga senador nga napatalsik mga kabiyan kay Senator Tito Soto. So, ginpakabalaot din ni Agot ang ining trisik ka mga senador nga nagpatalsik mga kabiyan ng kay former Presidente Tito Soto nga nagbulos mga kabiyan si Senate President na Alan Peter Cayetano. Sabi mo na namian magkutani ni mga kabiyanan. Maalam mga kabiyan kang kampiyon sa mga diskurso sa Senado mga kabiyan magsiling kang Peter Cayetano. Dumduman ko ni sa una mga kabiyanan sang upod ni sila ni Senator Tellane. Dumduman yun ni sa una mga kabiyanan nga ginpulihan nila ning nagapadalagan Vice President kasi Vice President Binay.
1: RRMN Patrol 774.
0: Bangod mga kabiyanan sa ila sining mga aligasyon sa ito nga tama mga kabiyanan ka overpriced ang City Hall sang Makati.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sus na pugnay gito mga kabiyanan na kulo gito nga daga panguna to sa survey si Juju Binay mga kabiyanan nga mangin presidente na kuntani. Sus tinukapa nila nga duha mga kapinulihan gin nila as to the extent mga kabiyanan nga ginokular nilang City Hall sang Makati bangod kay overpriced. Abaw, sarurot ni mga kabiyan Juju Binay to is itip tumbaway pila.
1: RRMN Patrol 774.
0: As to the extent nga nag ikwintruhan na ni mga kabiyan si Alan Peter Cayetano kag Trillane. Dumduman nyo ito mga kabiyanan nga huwag ka magpurma-purma dito balansa ni Trillane. Hindi ka dito pwede makapurma.
1: RRMN Patrol 774.
0: Puperti nga kaakig ni Alan Peter Cayetano mga kabiyanan kay Trillane. E mano sa to kaya ang isa to nga daan nga daw gapangin man to.
1: RRMN Patrol 774.
0: Isga niya lang itong mga kabiyan Subiri. Pero anong alangon ito kay Subiri tiyagin PIPI niya to. Ah, hinali mga kabiyanan kung pinatulan sa guro sa taga-bukid noon. Kita mo ka na ng inumol nga mga kabiyanan kag-expert pa mga kabiyanan sa Arnes. Ang senador sa mga bukid noon. Asos, pananaw ko gurumang malukot ni sa guro sa bangko niya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Umag kay Trillanes to. Ah, winaslikan sa guro ni Trillanes mga kabiyanan. Sigur malakulo ang isa kung...
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, hindi naman intindihan mga kabiyanan nagkatabo subong sa Pilipinas.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ibangon sinin mga kabiyanan, ang mga abroad na mga kababayan ng mga Pilipino dito mga kabayan sa Amerika. Sus doon nahuya mga kabayan na sinatabo sa sining dalagan subong sa Senado. Una mga kabayan nung dumanyo to nga nagpili sa ila sining Senate President nga nag-appear mga kabayan si Bato. Sus mga kabayan na no. Atong CCTV bla nga nag-trending. Sus headline mga kabayan sa international, mga kabayanan sa The New York Times, ang pag-nilagsanay mga kabayanan nga Run for Your Life ni Senador Ronald Bato de la Rosa kasang ahinti sang NBI. Mga kabayanan, sus, nag-trending man to sa Amerika, oh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Na-pick up man mga kabayanan sa The New York Times ang ining nilagsanay sang mga ahinti sang National Bureau of Investigation kag ni Senator Bato de la Rosa agud nga iserbi lang mga kabayan ng arrest warrant nga alin sa ICC.
1: RRMN Patrol 774.
0: So hindi lang ni mga kabayan sa Amerika bilog na ning kalibutan no. Halos mga kabayan ini pagid ang pinaka-latest sa sining assault mga kabayanan sa Senado, ni laban-laban, ma-pick up ini mga kabayan, iskandalo ni mga kabayanan, laban-laban, mga trending naman ni sa bilog mga kabayanan ng kalibutan, kaglakip na sa aton sining mga internal community.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sabi niyo kung anong ipikto sini, bisan nilabo niyo sa bato, mga kabayanan, kunol ang mga negosyante sini.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang mga posible mga kabayan ng may plano ng mga foreign investors, nagapalang-alang ini, pinaka-worst sini mga kabayanan, kung hindi ko magsala, buhas gadlaw, laban-laban sa rurot naman ng piso sa dollar.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kung kalaw ay ini nga imahin mga kabayanan, kaya ang political, may political crisis kita.
1: RRMN Patrol 774.
0: Bangod lang sa mga interes mga kabayanan sa mga ihudi putin ng mga senadoro.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sakripisyo yung pobring Juan de la Cruz yan sa ubaran nila mga kabayanan. Kahit di mga kabayanan, akoon man nila kag sa indi nga kisyo mga kabayanan nga mag-abot na ning article of impeachment. Ang bottom line sini, mga kabayanan, para maburon-buron nila ang impeachment case, mga kabayanan nga subong gina-transmit na sang lower house, dito mga kabayanan sa upper chamber.
1: RRMN Patrol 774.
0: Masiling sila mga kabayanan nga fair. We, fair, fair katanta ganit mo karoon na.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ako o nila ka sa hindi mga kabayan. Amo ni ang bottom line. Mga kabayan, proteksyonan nila ni si Vice President. Mga kabayanan ni mga waisalig, mga kabayanan nga Senate President. Ang body language sa sini, kung anong plano niya sini, ini tanan-tanan na nagkatabo subong. Tandaan gini sila mga kabayanan sa mga botante sa Pilipino. Dumduman yun yung kaso ni mga kabayanan ni T.C. Orita. Bangod sa to mga kabayanan impeachment, pag-impeach ito sa kay Irap Estrada. Oh, nagurugi ako man niya kanaga. Manana ako na daw. Nalipay gisasas. Hasta padalaga niya barangay kagawad mga kabayan. Tuis.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nila kaarangkay nga padalagan mga kabayan. Why, good. Di nandaan gisate. Amo ni matabo. Ah, mga kabayanan, kung sige ho nila ni, mga kabayanan, pero ako nagpati, mga kabayanan sa sining kalatabo subong, bangod sa ila sining mga kabayanan yung protection sa kay Bato de la Rosa, ako nagpati mga kabayanan, may mga pag-cambio naman ni, sang liderato, hindi ni magwantahan sang iban, maluwas din rin mga kabalan, yung mga patay huya, mga kabayanan nga mga involved sa blood control scandal. Amo gini mapaganot ini mga kabayanan kay Kisyo ang matabo sinade makontrol nila ang Senado, hinali nga magdalagan mga kabayan ka magdaog si Sara Duterte, ang pangako ni Sheila, mga kabayanan niya ang investigation na bulit na sa mga kabayanan sang pansang lutak ang ilang mga ngalan bangod sang kinawatay sa flood control. Amo ni ang kwan mga kabayanan, amo ni ang matabo nga posible madula na ang ining kaso kun ing kaso nga mag pungko na bilang presidente na kon madayon kun hindi sa ma-impeach. Pero bisan pa mga kabayanan, hinali nga mag alasan ng tawo ditong baway pilas na sila tanan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mapadala-dala pagi kamo sa into sa mga ihudi Putin o Lenin nila ni. At inyo na na yan, kwan? Inyo na na da palamanog.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sumaka naman sila sa entablado kag intulin naman kamo na yon. Tapos pati-pati kamo na bala kamo na!
1: RRMN Patrol 774.
0: Birthday na birthday sang kilala ko na ginahin o task kita di
1: RRMN Patrol 774.
0: Samtang sa piyakabahin mga kabayanan, tutukan tanan di dugay-dugay ko may update kado nagkanay-kanay na mga kabayanan o nagdumdum kita mga kabayanan nga makuha agad inapreparahan na gali ni mga kabayanan sang NBI nga kuning kaso nga bakwa nila si Bato ang hilipad to sa ibabaw amo to mga kabayan gamito nila para i-airlift naman kagadal unto sa posibili i-quilyuhan naman sa mga kabayanan sang NBI kagdalon sa dahig pero siling sang ibang to kung gini-stack nyo why you rin islan si Tore laban-laban gano kung balik do kaga laban-laban gano mga kabayan nandupo dito sila ni Tataya Digong galing kada puro lang istorya ng nga nag-permi lang sa presscon gamidya mileage sa mga kabayan ng DILG Secretary. Why man, lampagak is John Bick.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagkapati mga kabayanan sa mga ligasyon na rin ni Senator Trillane. Kaya kung man ay nauna ya pa abi ang mga presscon niya, media mileage kay Kisyo, kanya may plano na yung mapadlagan senador. Mga kabayanan, kay ti doon lang alam man isa sa pagka-presidente or vice-president PDS sa Cavite Elementary School.
1: RRMN Patrol 774.
0: Naduda gani ko mga kabayanan kung madaog nisa sa pagka-senador. E puro lang istorya to ay waay gina. E, di na si Atong mo. Hasta subong doon. Oh, kita namun to magulan na kalin. E mo eh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Saldi ko amo ni atutusan sa kwati diin. Mga hari roki to. Story ako kuris lang. E kadakop kay bantag.
1: RRMN Patrol 774.
0: Puro kanto lang to sa binggit mga kabayanan. Madakpan sa ni bantag. Pit ko nga ni bantag itlog yan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ayambot. Sige, wala tong tali ko na ano mga development. Kaya daw may mga information kita kanabaton mga kabayanan. Kaya daw hindi pagtulugan sa NBI. Kwaong ginila mga kabayanan sa gusto ka sa hindi. Mga kabayanan, masadyan eh. Asa man sa kagahon eh. Balantayan ni mga kabayanan. Kagti, amuning natabo. Was, mga kabayanan. Kwan sila? Masigwa mga kabayanan sang pungko sa rostrum kamaga pinasundayag naman sang halika privilege speech.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ilan taon tani buhas ko na ano naman ang ilasin ng mga akusasyon sa NBI?
1: RRMN Patrol 774.
0: Ililibi naman ang ibang ibang senador ni Kag. Mga kabayanan, sana ilabo news ba to? Parehasang kilala tani mga kabayanan niya. Jesus, nagapakita agad ang pagkalangka ni Robin.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kasi nagkadlawan mga kabayanan. Muna ba lang kung kaysa mga padlaadaga-padlagan ka, biyaway kagit panilagan, tapos subo ka lang ang subo, mga kabayanan nga puro panagadsad tani. Manabi-tabi ka bala anay, anti sa magsugbo, tapos mga kabayanan, mga batib ka mga agungan pang mga senador na tubang mo,
1: RRMN Patrol 774.
0: Sige na. Daw nagbalat si Buya sa mga kabiyanan. Kaya ginong kung isinggitan sa Isus Marikagusip mga kabiyanan. Hindi ka ba nabi pagsinggitan? Kaya bala mo nga ara pa mga kabiyanan naghahambal ang imuupod mga kabiyanan. Ma-interrupt kay mo. Mga kabiyanan, ano na karaoke? Bidyokihan? Agaway microphone?
1: RRMN Patrol 774.
0: Pakita gila mga kabiyanan lang longa klase si Nadursus Marikagusip.
1: RRMN Patrol 774.
0: Una ko rin nanay siya, ibalik ko rin sa ginalilan niya siya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Uluya bala mga kabiyanan. Tibisan artista ganing mga upo dya. Sus mga kabiyanan, siguro pananaw ko doon nagpiyong na lang ni sa kahuya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ibalanta ni Buas mga kabiyanan kung anong plano ni sa mga senador. Tila ban-daban masiga presentasyon na ni mga kabiyanan. Palumba naman sila pa, kwan eh. Agaway ni sila microphone box.
1: RRMN Patrol 774.
0: Masing kantahan na lang sila lalarawang kupas ni.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ambot sa inyo da. Mga kabiyanan, samtang sa piyakabahin, mga kabiyanan, ang inibalang pagpaandam sa atong siling regional director. Na maluwas sa subong mga kabiyanan sa sining mga kaso, involved ang pilang ka mga PNP sa sining mga illegal quarry. Pero mga kabiyanan, may magpagpaandam din ang ato na regional director, General Ligan, ini mga kabiyanan sa mga hipi, nga iga-relieve niya sini, kung mga kabiyanan, igo naman, kag mag-a-attacki naman ang termite gang, ini mga kabiyan matapos sa duha ka mga kaso nga as of press time daw kwan man lang to daw puro tumurumuro lang ang report sa mga PNP.
1: RRMN Patrol 774.
0: Daw mo malang scapegoat nila para may IBR na person of interest.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag isa pa din mga kabiyan na panilagan, kag naobserbahan ni General Ligan, ang pagka-failure sang intelligence gathering, monitoring sa mga kapulisan, nga wala ma-preempt ang ining mga atake sa mga termite gang sa mga kabanwahanan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Which is correct mga kabiyanan. Dugay na ni General Ligan niya ginambal tadi, balik-balik, liwat-liwat lang tadi permisa. RRMN.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kay pisan di imuning ang gulo ibutang mga kabiyanan. Why law gid ang intelligence gathering sang mga pulis mo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ginakuha lang guro nila niyang intelligence pagkag bulsahon kag mag panimuron to sa mga kangkungan tulog sila.
1: RRMN Patrol 774.
0: Yung mga kabiyanan, kalayo mga ikumparar mo sa mga iban nga mga PNP sang una, sa PCINP, mga kabiyanan, ini mga robbery hold up. Tuod may mga nag-successful nga mga klase sang robbery hold up incident. But mga kabiyanan, in the long run, amat-amat nga nagakaladakpan mga kabiyan asta sang ulihi, waay nagid sa mga hold up incident at that time mga kabiyanan kay
1: RRMN Patrol 774.
0: Aktibo ang mga intelligence officer mga kabiyan aga pa bugtaw na mga kabiyanan kagakuha sa mga information kag siyempre mga kabiyanan ang ilang mga asset aktibo man nga naghatag information.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kay para sa kasayuran sa mga aton sa mga tampalamati, ang isa ka police station, mga kabiyanan, isa ka organization sa PNP, hindi di na malikawan mga kabiyanan, dapat may aragin nga nagagana, nagatrabaho, kag siyempre mga kabiyan, aktibo ang partisipasyon sa tanan nila nga mga asset, kag siyempre sa mga gathering man sa mga intelligence officer nila, sa ila sining mga intel, sa komunidad.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag kung maayo mga kabiyan ng mga intel, sa ila sining gathering, sa community mga kabiyanan, hindi gina madula. Man amay mga underworld mga kabiyanan nga mga asset, ang mga kapulisan sa unang atimpo, mga kabiyanan nga kung maghihimo gani operation nga may mga subject, kag may mga plano nga mga manghold up, mga kabiyanan nga ma-hijack, mga kabiyanan nga mga salakyan, maabot ina kay manti mga kabiyanan sa mga ilang mga intelligence, sa mga asset nila, nagsadto mga kabiyan sa mga asset, hindi mo man siling mga kabiyanan nga kuhaan mo ng impormasyon, pagkatapos pabayaan mo lang dayon, kinalang sagudo mo man ang asset mo, plus man diri sa diin nga mga klases ang organization, bisan diyan yung mga kabiyanan diri sa RMN, may mga asset man kita diri, ang aton sininga mga followers, naghahatag sa mga information sa atong kung kaisa, katulad mga kabiyanan kung isa may mga aksidente, may mga vehicular accident, magyan mga kabiyanan sa mga followers ta, bangod kay nagasalig sila, amo manakulang ta mga kabiyan naton, ang kinahanglan ta is trust.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kay kung wala sang pagsalig ang tawo sa pulis, mga kabiyanan, patihan nyo ko, maguba ang intelligence gathering sa isa ka pulis.
1: RRMN Patrol 774.
0: Labi na sa mga asset nga kuhaan mo lang mga kabiyanan sang impormasyon, pagkatapos tagaan mo lang ngayon ng bakal na ice water, ate, dira kagin, tuwis kina.
1: RRMN Patrol 774.
0: So nagkakinanglan nga sa guru nyo ni ang inyong mga asset, kay sila ni mga kabiyanan ang mga underworld mga kabiyanan, mga sa mga hilit-hilit nga hindi makuha, sa hindi mamonitor sa ang komunidad, sila ni mga kabiyanan kay kung kaisa, sobra pa ni sa Marites at sa Marisol ang ining mga asset, kay balaan nila sa utik pa lang, balaan nila manong mga buko ng mga plano sa mga gago-gago.
1: RRMN Patrol 774.
0: Isa subong mga kabiyanan, amuning kakulang subong mga kabiyanan sa mga PNP, ang intelligence gathering. Mga kabiyanan, gathering na lang ang nabilin, pero ang mga intelligence fund wala na.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pipil your gear. Magamuning mga sitwasyon mga kabiyanan, insakto ining observation ni General Ligan nga ang mga intelligence monitoring sa mga kapulisan mga kabiyanan nga
1: RRMN Patrol 774.
0: Wala pulos kay kon maayo ang intelligence gathering ining mga kabiyanan mga batang burong boys nga nagsulod to sa mga pawn shop diri sa may pabiya sa mall nga ni kag dito man sa Kalinog, mabalaan ini mga kabiyanan sang isa ka pulis sa station sa banwas ang pabiya kag Kalinog, kun ano mga kabiyanan ang mga aktibidade, manugid gina ang ila asit nga mo sir preparar kita kada mayari din nga mga impormasyon no daw iguo nilang punsya, manugid na labi na mga kabiyanan nga may grupo underworld mga katulad sini mga kabiyanan yung mga barkada nila, kung sama batian mo sa mga hutik-hutik lang, mabalaan mo ina ang mga plano sang mga gago.
1: RRMN Patrol 774.
0: Dinagbaliskan na ang mga intel officer, amo na subong ang naggago.
1: RRMN Patrol 774.
0: Base dito na sa Gatiner ni General Ligan sa mga kadidang ka mga kerida nila.
1: RRMN Patrol 774.
0: Gani i-review mo ni, kaya mo rin kulang gid man sa atong paglantaw, hindi lang ni mga kabiyanan, isa o duha ka mga pagpangasulod sa sila mga punsyap, kahit kung hindi ini, ma-reorganize ang ining mga intelligence gathering sa isa ka police department, wala gid sang pulos ang inyo dira nga paghali ka pro patrolya. Mga kabiyanan, tuon ma-preempt mo man ini, pero laing gid mga kabiyanan magginasagod ikaw nga mga asset nga amo ang nagalagaw kag subuman nagahatag information sa aton nga mga intelligence officer.
1: RRMN Patrol 774.
0: De, akon pa na ideya. Visit
1: RRMN Patrol 774.
0: Mapatawad tatani mga kabiyanan kay celebration sang kilala mong kasamang John Hartwell.
1: RRMN Patrol 774.
0: Programahan ko gidi para mga kabiyanan nga bisan tuod ya may mga celebration bro. Ginusik ta gidi mga kabiyanan trabaho tani. Pero galing ko bag-amo ni permi ang mga nagakatabo mga kabiyanan sa aton palibot, ka mga pasaway sa siling mga pulis. Visit
1: RRMN Patrol 774.
0: Gabi, hari kita kaugtas.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sige, kwanta ng mga kabiyanan ng mga natipon ng mga report sa aton sining mga reporter. Kagi ng mga kabiyanan niya pulso na ginadulong na sa inyo. Gamit kita mga kabiyanan kaman tumarsang D3 Bio Food Supplement. Kaysa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Epektibo ginatap na sa D3 Bio ang mga virus, nagapantrangkaso o mga mikrobyo nga nagapahilana pero may madamo pagid nga benepisyo gayara sa D3 Bio Food Supplement. Kayman ang D3 Bio manggaranong sa medium chain triglyceride, right? Nagagabulig pabakot sa resistensya sa ato sa ringalawas kontra sa pagkakapoy. Nagahatag man sa dugang enerhiya ang D3 Bio sa ato sa ringalawas para sa pagkayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon, kag pagdepensa sa mga balatian. Nagabulig man sa pagbuhin sa timbang, pagi sa pagpadasig, sa metabolismo, sang aton sining galawas. Initarang niya benepisyo sa rang maangkon, pagi sa pag-suplemento sang D3 Bio Food Supplement adlaw-adlaw. Tarang kaso, hilanat kagubo, relax, D3 Bio.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag siyempre para sa mga kalalakihan, mga kabiyanan para kondisyon, mga kabiyanan, kag kung nagaproblema ka mo, ngaway na nag-plug ceremony ang inyong mga isprikitek. Yari mga kabiyanan sikrito, gamit kita mga kabiyanan sa Megaman Herbal Capsule. Kaya muna ang number one, yung capsule na pang lalaki sa Bilunga Panay Island kag Gimaras. Kaya man ang Megaman Herbal Capsule, nagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato man sa mga pagpulaw, nagapapagsik, kanagadugang resistensya sa isa kalalaki. Kaya man ang Megaman Herbal Capsule, safe katama kay puro nga herbal ang ingredient. May tungkat ali, ginseng, makakagoni, gotweed. Safe sa heart, kay wala inisang side effect. Pag-inom sa Megaman, duwag ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kadaadlaw ka nga nag-inom, pwede man isa lang kadaadlaw. Kaya man basta nag-amigaman, hindi kagin mo yan kay misis mo o kung kay partner mo. Megaman Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Gimaras. Equality product ni Tita Arlene kag sang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sa FDA ukon sa Food and Drug Administration. Gani sa mga kalalakihan, mag Megaman Herbal Capsule na now na!
1: RRMN Patrol 774.
0: Yari mga kabiyan, mga natipon yung mga report sa ato siring nga patrol. Kabang ko na nung palibot, akabay pamatawahay sa mga kabiyanan kay Kagarot sa Manila. Sabi na mga kabiyan sa natabo ni mga kabiyan sa Senado. So kabay pangamatawahay diri ang aton palibot. Yari mga natipon upon sa kay Radyo Man Alain Kate Leda.
2: DYRI Radyo Man Report.
3: Radyo Man Rodel, ginklaro sang Iloilo Police Provincial Office o kun IPPO nga wala sang kalibtanan sa issue sang quarry ang pag-ilis kay Police Major Miles Deron bilang hepe sang Kalinog Municipal Police Station o kun Kalinog NPS. Sa interview gani sang Army Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis ang spokesperson o kun tagpamaba sang IPPO, ginpayag sini nga natabo ang change of leadership bangod nalabot na sa matumban ang duwa niya katuig niya tenure bilang Chief of Police sang Amunga Banwa kaga payat sini nga ginbuslan si Police Major Jeron ni Police Captain Melvin Mercado kag sa madumduman Radyo Man Rodel may mga nagtuhaw ng espekulasyon nga may kantanan si Police Major Jeron sa kasong illegal nga pagkwari ni Kalinog Iloilo Mayor Francisco Calvo apang isa naman niya kabutang naging pangwala o kung ginpanginwala sang anay hepe kagintawag na chismis lang ang mga nagalaptang impormasyon. Pamatiyan naton si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis ang spokesperson sang IPPO sang na-interview sang Armin Iloilo.
4: Hapon, May 12, may duwa kita ka Chief of Police nga naglabot na sang duwa katuig na tenure bilang Chief of Police. Ang aton nga Chief of Police dira sa Kalinog, kaga dira sa Anilaw. And yesterday man, may gininstall kita nga officer in charge dira sa Kalinog, si Police Captain Melvin Mercado. And dito sa Anilaw, si Police Captain Maria Rosella Binbinida.
5: Oo. Bali, sir, sa mga San Onila, sir, nabaton ang directive ni sir nga change of leadership.
4: Actually, kahapon man mismo, no, ang order. And yesterday, naibaluan man nila nga may changes and ang outgoing i-transfer kay nag-reach na sang two-year tenure sa ilang pwesto kag may incoming nga mapungko bilang officer in charge.
5: Oo. Ano da son, sir, matabo, sir, sa mga case filing, ba? Particular sa mga dalagkuan niya kaso, kaangay ni Bisang natabo, da sir nga pagpangransak sa Bayati Pawn Shop.
4: So far, ang aton nga pag-prepare sang case, kag ang future filing, hindi man mapiktuhan sang change of leadership naton. It's because nga ara man ang aton nga mga investigators nga nag-handle and of course, supervised man nina sang aton Provincial Investigation and Detective Management Unit diri sa Iloilo Police Provincial Office.
5: Oo, sir, si Police Captain Mercado, sir, taga Kalinog naman isang daan, sir, nga police station, sir.
4: So far, ano yun siya, no? Designated nina siya dira before as Deputy Chief of Police, pero bago pa lang more or less mga 2 to 3 months pa lang siguro.
5: Oo, sino gani, sir, ang ginbuslan, sir, sa banwa naman niya sang Anilaw?
4: Si Police Captain Kate Apaitan, naglabot naman sang duwa ka tuig bilang officer in charge sang Anilaw Municipal Police Station. So, ginislan siya ni Police Captain Maria Rosella Binbinida.
5: Oo, pero sir, klaro, di ba sir, ang sa case niya ni Sir Jeron, hindi niya sir may kaantanan sa nag-resurface yung issue when it comes sa quarry dara sa banwa sang Kalino.
4: Wala na sang kahilagtanan, no? Ang reason na gin-silo ini si outgoing COP ng Kalinog kag ng Anilaw, it's because nalabot na nila ang duwa ka tuig na maximum tenure sang isa ka police commission officer sa ila pwesto bilang chief of police.
3: Sergio Manrodel, nabatian si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson sang IPPO, may kantanan sa natabo nga change of leadership sa banwa sang
0: so,
3: Kalinog.
0: So,
3: but
0: siling una, Kasalain, normal na niya change of command?
3: Oo, kaya ba yan, nakaduwa, nakatuig si Police Major Miles Jeron, ang munang rason ko niya natabo ang change of leadership. Oo.
0: Kaya, mapati ka man sinanga mo ng aligasyon na kung na lang napasunin na lang matuod siya na lang partisipasyon sa aligasyon to ni isang ibandang kwari ni Mayor Calvo sang Kalinog.
3: Awa na ba yung bal ni spokesperson mo kung nagpamaba sang IPPO?
0: Tinatural, ilang lang niya ipanginwala na kasi nga nung mga negative para sa mga PNP. Ay.
3: Oo. Kaya sa piyak naman niya bahin,
0: ano na nalalabayan mo na ako? Nagi pinalupok na sa kilid mo, ha?
3: Kaya biyara, na sa event bala sa...
0: Oh, Bikwanay ko sa Senado na...
3: Bikwanay sa... Fireworks, sa may concertan.
0: Oh, ate, Bikwanay, continuation na sa Senado, attorney?
3: Wala. O, pero sa piyak na bahin, Radyo Man Rodel, nagtaliwan, nagali ang Ilonggo, perennial political candidate nga si Mel Carrion, kagasuno sa iya mga caretakers, isa sa iya mga caretakers, may ara pa rin sa kuntani plano magpadalagan bilang senador sa Palabuton nga 2028 election.
0: Kimantik ka los tanan niya magkada eleksyon no? Hindi mo naman lipod ya ka tanan niya laganan ni Toto Mel Carrion.
3: Sige pa, Mangkot, sa gani, kano kung ano ang service bala nila sa pagkampanya, hambalya, wheelchair. Oo.
0: Kay Premier Roy, yan ang kwaning counter ko sa piyakpak itong pugaton. Na-interview ko na. Una-una ko ginagawa interview ng kita ko permi nga nag- kwan siya nag-tambay din siya may plasulita gayo. May banner sa ginasok-sok. So, uli, panlagan sa mayor. Na-interview ko na. Tisin ko mag-daog kami na nung matabo. At niya, imuunta ka board of director sa kwan sa MIWD.
3: Grabe, nagdawa-dawa ka na ni sa kwarta. Eh.
0: Nadula lang sa... Nadula lang sa kalibutan. Ano ay ito mga tigayo ng akong assignment, ha?
3: Oo, tinagtaliwan siya.
0: Yani?
3: Sa edad radyo man, Rodel, nga 84 anyos.
0: Pila edad niya?
3: 84 anyos, ma 85 na sa tani, isang July. Ali pa matian pala naton ang interview sa iyang caretaker na si Maria Elena Paris.
0: Hmm.
6: Ma, adlaga sa kunumang senador.
7: Sininga
6: 2028.
7: Anong pinaka hindi mo gin makalipatan niya memory mong sa iya?
6: Ang naraghambal siya ng kapadlagan sa konsenador pero iya service ko no wheelchair lang.
7: Ano hindi ko mamakunggan, mahinig mo siya, malapit din sa sina.
6: Hindi man ma'am, kigalang kiti mitatay man ko. Bala, kaya abo na ay daw naluoy man ko bala sa iya. Nga wala na siya pamilya. Siyempre, dugay man kami nag-ano sa iya mo tayo. Tapos, maalawan man si Tito Mel. Wala yung mga kami gina-ano kami. Ara, siya, ginatagaan niya man kami.
7: Yo, po, pati ka mo sa pang na subuhay sa mga siya na lang
6: isa. Kasi, umam kayo, kung kisa gambal, hindi siya nga hindi siya pagbayaan sa iya balay. Nag-gusto iya balay, may upod, hindi siya nga matinder din sa iya. Igaling kayo, tiwala mo kung may mo. Kaya may bata po man kung ginatinder ka, kung may mga kabataan man po mo. Kaya mo lang ba ako sa iya, balik-balikon talang kagpakanon, di tama kapagpabayaan.
7: Anong pagtatap niya ni ma'am sa iya?
6: Pareho sa tatay, gidya yung namugay pa atin there, namung wala man siya namugay na pabayaan, napakaon. Tanan-tanan man niya pangayo, yung ginahatag sa iya. Muna.
7: Kung may mensahe, kasi iya, ano
6: na lang na? Sige lang, wala. Tito Mel, sige lang, kay tigulang ka naman, okay lang man kami ah. Palaan ko palangga man kami, wala mo kami na pabayaan. Nagpalangga ka man naman.
3: Radyo man, Rodel, nabatiyan
0: so, natin. So, attorney, anong ikuno ang cause ang iya sa naging kamatay?
3: May ara siya sang tumor sa right na side niya ulo, kag magluwas siya na mera man sa problema sa liver, kag may ara pagid sa mga bato, Radyo man, Rodel, may ara siya kung tani, bala follow-up check-up, pero unfortunately, nagtaliwan siya kagina sa sulod sang iya ni nga Puloy-an dara sa Barangay Onyati de Leon Mandurriao, Radyo Man, Rodel.
0: Abi mo si Mel Carrion, amula niya ang paglantaw nila, pero ba siya na ang pinakamataas sa mga kwan, sa mga pagkwan sa insurance bala? Top notch siya?
3: Oo.
0: Siya?
3: Oo.
0: Siya na yung pinakaginakwan sa mga ano ni insurance. So, daw asset itsaya sa isa ka insurance company?
3: Oo, ti auntie sa gani, nagtaliwan, tsaka auntie siya balang gindala ni sa hospital sa April 20. Nag-obra man ni siya sa Giyapon, kaya siya niya nagkapasildo mo sa iyang mga caretaker, kagambal, ganyan nila, kung may ara sa balasang kwarta, Radyo Man, Rodel, wala man siya
0: nag-aluan. Maluan ni siya, maluan. Siya nagpakapi pa rin ganyan siya kumikita na kami na sa mga mall?
3: Oo. Iya, gani mga caretaker, wala iya nagpa-party, Radyo Man, Rodel, na buang. Sa malaki, di ba may barang-barang, kasi may alas ang problema sa paminsaroon, kaya kada eleksyon, hindi kid siya madulta. Kagapisar nga, gakapirde sa sud-asud na, nagpadalagan siya gihapon.
0: Pero ano na nila paglantaw, ba't ako maistorya mo si Mel? Katadlong sa iya yung mga ideya? O hindi mo masamasalaan niya may amuna, pero tiya sa siguro, magkita ka ti, imagine. Kadto kada sa tunga sang dala damo tawo tapos nagakuang kay mo ya nagaulibay kada sang ano na ho sang tila bala nga nagapapili ka may lang tani kong banner pero marika gusto daw ano gani nang ginasoksok bala sa mga beauty contest garland ano na gani nga may ngalan diyan ang kunano nga posisyon ang ipapilian. Sa masalaan mo, oh. Pero titarong ni kung imong istoryaon, Mayo?
3: Kung sila ka mag-describe ang iya, mga ka-caretaker, hobby, yan lang niyang pagpadalagan. Pero overall, Mayo, maninga tao, si Mel Carion, na wala na galingin, wala siya sang asawa, wala man siya sang bata, ang iba niya nga mga utod, nagkaliwa naman, pero may ara siya sang isa ka-utod, may ara dito sa Manila. Pero nagpasalig man gani, kagina kay Nabtan, taman si Councilor Miguel Trenyas dito sa St. Peter's Funeral Home, nga magpalapot man sila sang bulig sa Iloilo City Government sa natungdan na Radyo Man Rodel.
0: Sige.
3: Kaupod kay Radyo Man Ronald Sanchez, kasama mo sa DYRI or RMN Iloilo Radyo Man. Aling kita na door na da, tatak or RMN.
8: RMN Patrol 774.
0: Nabatihan mga gabianan, thank you kid. Na report ni mga gabianan ni Radyo Man Alain Attorney Kate Leda.
8: RMN Patrol 774.
0: Oh, gabay pa naman na dayonanday. Ang magdilang anghel ang tanan.
8: RMN Patrol 774.
0: Kaginig ang portion mga gabing nadulungan sa inyo gamit kita sa Life Extension Vitamin D3. Mataas ang tangato sa nga Vitamin D3 level sa atong sinigadugo para magkabato kita sa anumang niya klase sa balatian, ilabi na gin sa makamamatay nga kanser. Ang numero uno na Super Vitamin and Miracle Vitamin. Life Extension Vitamin D3, mapakanan sa tanan niya mga branches sa Life Extension Clinic kag mga butika, malapit sa inyo mga lugar. Magkanto lang sa Life Extension Clinic, ganaamtan dira sa lower ground floor, Robinson Mall, J.D. Leon Street, Iloilo City. Mayaraman sila sa Tagbacaro, Iria Street, Poblacion, Estancia, Iloilo. Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, kag ang pinagkabago sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupon ninyong Life Extension Clinic para sa inyo libreng medical consultation. Kaupon sa mga medical doctors, Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
8: RMN Patrol 774.
0: Mahantaman mga kabiyanan ang report ni Radyo Man na Joel Franco. Naginiga portion sa gihapon mga kabiyanan ginaduluman sa inyo tumar kita kag magamit sang Evergreen Herbal Capsule. Kaya hindi nagalimpyo, nagpabako, nagbalansin sa mga sistema sa atong siningalawas. Kay kun na kamo sobra sang sugar, kolesterol, uric acid, asin, patso kung tambo, creatinine kag asin. Kag kung kulang makamo sang vitamins kag minerals, katulad sang vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, magnesium kag zinc. Gamit kita kag magtumar sang Evergreen Herbal Capsule. Kay ini nagbalanse sa acid kag alkaline, sugar, kolesterol nga hindi magsobra karubo kag hindi man magsobra kataas. Kay man ang Evergreen Herbal Capsule, may sangkap nga turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Equality product ni Dokiko Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drugs Administration o kung FDA. Mabakal sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar.
8: RMN Patrol 774.
0: Councilor Duron magakonsulta sa publiko apisar nga ginapaboran sang Committee on Transportation ng iya ginaduso nga saka sa plitihan sang tricycle. Detalye nga report po sa kay Radyo Man Joel Franco.
9: DYRI Radyo Man Report.
10: Ang ini nga bahin gidala sa inyo si Kaluwan sang Santon Plus Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kangay sang COVID-19, kinala naton ang makapabakod sang ating nga lawas. Kaini ang Santon Plus Gold, nagpabakod sang immune system, kinapungkan ang pagtubo sang cancer, kinapabakod ang ating nga koreson, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa ating nga dugo, kinapanubo ang risgo sang hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuwa ng lawas sa ginapungkan ang pagkina sang aton memoria. Ganin sa tagsagadlaw, mag Santon Plus Gold na kita.
11: Konsultahon sa gihapon ni sa Romel Duron na publiko kung pila ang niya kadapat nga ipasaka sa plitihan sa tricycle. Inibisan pa nga ginpaboran sa Committee on Transportation ni Councilor Selvi Cabaluna ang iya ginaduso nga amendments sa ordinansa angos sa plitihan sa tricycle. Suno kay Duron gusto nila makakuha gid sang pulso sa publiko kung pila niya kaangay nga saka sa plitihan kung maglapaw gid man sa 80 pesos ang kada litro sang gasolina. Base sa Regulation Ordinance Number 211-548 nga ginpasara sa Konseho gid author ni Duron nga nag-amend sa Section 4 sang Regulation Ordinance Number 99-248 to 24/7 may ginapatuman nga tiered increase sa plitihan sang tricycle. Nilgakulugan nga ang saka sa plitihan nga depende sa saka sang presyo sang gatong. Sa among ordinansa na butang kon magsaka sa 80 pesos o kon masubra pa ang litro sang gasolina, ang plitihan magsaka man sang 20 pesos. Apang gisilingi duron nga sa panahon sang krisis, hindi ilang presyo sang gatong nagsaka kun ihalo sa nan nga balaklon. Ini rason nga gidusonia ang pagpasaka sang plitihan sa tricycle.
12: Well, actually subong beyond 80 naman, 82, 83, 84. Tita na unta gani, after due consultation, may we will come up with a computation. Abi mag-abot sa 90, siguro kung mga ayo, abi dugang peso, do hindi man siguro na malayan. No? Of course, yung unta is, we will make a study sina, kay ti kinanglan na profitable man ang biyahe sang tricycle eh. Kung pila ang arkilaya, na kung basi pasakaan man sa arkila, sang tagiya, kay kung kasaka man ang tanan, kaya kung siyempre daw reasonable man mapasaka ka guro, ano bisubong ang wala nang saka? Oh.
11: Ang pahayag ni Councilor Romel Duron. Balita ang nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco Tattak RMN.
10: Hindi nga baan gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold, ang aton panagang sa balatian, kagtagpabakod sa aton lawas, mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
8: RMN Patrol 774.
0: Salamat man sa report ni Radyo Man Joel Franco. Ka po sa regular duluman sa inyo mga kabiyan ang gamit kita ka matumara sa DTX 500. Kaya morning sabat sa imo siring problema sa atay. Masami ka balaga ng gatigab, masami bala may hangin ang imo siring atyan. Kagbasi may diferensya ng imo siring liber. Gani mag DTX 500 ka na. Kaya man ang DTX 500 amay, puliko sa nol kag iban pang mga phytochemicals nga nagaling sa extracts ng disugard sugar cane. Kag hindi na pamatunan mga kabiyan sa pagtuon, nga epektibo panguntra sa mga toxins nga nagahalit kag nagaguba sang aton atay. Hindi na papadugay pa, mag DTX 500 ka na, kaya ang DTX 500 mabakal na sa mga butika. Pugdan nyo na lang kay partner niya ini, ang Mighty C. Kaya ang Mighty C ang alkalang niya vitamin C, magkabulig sa pagtapna sa tarang niya mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 para sa maraming kombinasyon, mabakal na sa mga butika kag iniprodukto di kalidad ni Doc Ramil Oy.
8: RRMN Patrol 774.
0: Nagbilang mga kabiyanan sa mga client sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Incorporated. Bantayin nyo ang ilan sini mga kabiyan nga bago nga branch dira sa may Banwas ang Sara Iloilo. Kag ang ilan sini nga grand opening mga kabiyan na talan sa May 18, 2026 alas 10 sa aga. So may mga previs kag discount sa imo sini nga pagbakal sang ila sini nga mga produkto. So ara sila mga kabayanan dira sa may RGM's building, Barangay Apolohista, Sara Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal.
8: RRMN Patrol 774.
0: Now, tagaantan na lang ni mga kabayanan pagtamo ng mga nagaulupo diri sa aton palatuntunan. Natagamay mga kabayanan nga Chimpo kay Chu Panso. Karon ko si on kita di sa nga masunod nga programa. So thank you gid kay Kaso Francisca. So buman mga kabiyanan si Gispal, Kasmar Di Cobillas, si Kam Cambiag. So buman mga kabiyanan si Is Aselbon, Laila Figueroa Prebendido. Happy birthday. Bad word. Tama na. Thank you. I am botting you that.
8: RRMN Patrol 774.
0: Ina, kung sa bagay, duha mo lang talaga pamati di ah. So, Laila Figueroa Prebendido, thank you, Gid. So, buman si Girly Romero Pantilanan. May mga parinti ko sa mga datagod, dumalag doon, guru ni. Brad Pitt Madeira Bistower, mayong gabilan sa mga taga na now, anyway.
8: RRMN Patrol 774.
0: Rosario de los Reyes, thank you gid sa inyong mga greetings ha. Dito ko kuan gid ma isa-isa. Importante nga nagapasalamat ka kita. Another mga kabiyanan nga kuan nga bugay sa nga makaako.
8: RRMN Patrol
0: 774. Kapabiling kita mga kabiyanan sa sining kalibutan, mga kabiyanan sa blessing sa aton ni Lord.
8: RRMN Patrol 774.
0: Rosario de los Rios, present man siya, si Berna Sutiar, si Casmery Ricabar, Pastor Ardi Catalunya Celeste, sir, thank you, Gid. Salamat man sa greeting. Kagsubo man si Berna Sutiar, ari na. Abraham Prebendido, thank you man sa greetings mo, no? Kagsubo man si Rosario, ari na, Rosario de los Rios, watching and listening from Estancia, Iloilo. Oh, mga kabayan, kababayan ko.
8: RRMN Patrol 774.
0: May lang pag pamati dira kapag lantaw dira sa mga kasimanwa ko sa baduwas ang istansya Iloilo. So buman si Gigi Villalobos. Safe ang Pinas sa pati Senate dun ginaris di dun ginaris pito. Damo man ang observation sa majority. Si Merwa Huergula Herson, James MacArthur Steve Amoroso, present man. Subuman si Jeep Rocks Makada.

0: The preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
3: D3Bio Health News. D3Bio.
4: Ako si Richard, isa ka triple driver. Ang galing yung loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Kaya nung panimisis ng D3Bio, tatlo kami sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Magabuti
5: ka. Kung mainom ka ordinary nga plain D3 kumpara sa D3Bio, ang D3Bio, gapadamo sang
6: probiotics.
5: Probiotics. Ang D3 nga ordinary lang nga plain.
6: Ay, wala. Wala na siya. X siya. Check si D3Bio X ang ordinary nga vitamin.
5: So di napadamo niya ang imo nga probiotics. Tika balo naman ta kapila nato gi-discuss kung ano ang mga bintaha.
6: Sa probiotics. Ano pa gid kung D3Bio kadamo ka medium chain triglycerides.
5: Amo gid ang pinaka superstar
6: sa. Ano superstar?
5: Medium chain triglycerides. Isa sa mga pinaka superstar is da monolaurin.
6: Monolaurin.
5: Ang lauric acid nga MCT i-convert niya into monolaurin. Amo tumagwardya sa imo nga selula against bacteria and virus.
3: D3Bio.
6: Di ka mo kita gwardya nga gabantay sa imo selula. Gatag pa kuryente sa imo, no?
5: Grabe, no?
6: To say,
5: no? Gwardya na siya, siniko pa siya.
6: Siniko pa siya.
5: Kung so, sa panay pa, gwardya na siya, more power pa siya.
6: More power pa siya. Amo na ang D3.
5: Sana all. Ang imo nga print D3 may amo na. Wala, sir boy. Imagine na, halin sa mahimo, makapahingihimo siya probiotics. Gadamo ang probiotics, tapusan, may MCT siya. Like monolaurin. Nga ang padidion mo imong bata, ikaw nanay, padidion mo. The reason why para mag-strong ang iyakuan,
6: immune system.
5: Kablo ka, anong ara sa gata sa bata? It's the lauric acid nga ara man sa D3Bio. Question is, may lauric acid ba ang imong plain D3?
6: Ah, wala.
5: Wala. May monolaurin ba imong plain D3? Wala. D3Bio lang na. So meaning pa, kung gainom ka D3Bio, sir boy, napareho man ka nga gadidi sa imong nanay.
6: Correct.
5: Wala untat nga didi sa imong nanay tungod kay naka D3Bio ka.
3: D3Bio!
7: Kagina-enhance nga itong alpha lipoic acid.
6: Ay, napagid.
7: O, sang, may kwan sa may capric acid sa iyo. Kaya nga discuss ni Sir Kevin. Antioxidants na
6: eh. Ang nasuluyantan ng permi, lauric acid. May caprylic acid, may caproic, may caplic.
3: D3Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tumod sa D3Bio, ang iniyang ako nangin sekreto sa law school.
3: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio.
5: Kag na, may ara siya nami nga antioxidant nga makita mo sa BCO, sir boy, nga kaya mo makombine sa DTX 500. The question is, may bastante ka bang antioxidant ang imo nga plain D3 kumparar mo sa D3Bio?
6: Wala.
5: Wala. Kaya ang imo nga plain D3 wala sang BCO. So, if I were you, kung gusto ka makatipid, nga ginapaaman lang ang vitamin D3, D3Bio ka na lang.
6: Ano bakit? Lipid oxidation. Ang lipid oxidation is a kind of oxidative stress, no? Free radicals niya. Ang D3Bio tungod ni sa iya glutathione magpapadamo sa glutathione ginabatuan ang ginatawag nga lipid oxidation o ang pag-usa sang imo fats to energy kayang-kaya na iakwaon ni D3Bio ang iya natak kayang-kaya ni D3Bio pagid ano pagid si D3Bio nga paalam sang aton utak tungod sa ketones kun na may ketones ang imo lawas ang imo brain nami ang energy sa imo brain 2 to 3 times better compared to glucose.
5: Ang keton, sir boy, the best ginangapagkaon sa imo nga brain. Especially wala na glucose.
6: Why na glucose?
5: Hindi pagot mi ang imo nga brain. Labi na kung lawig na, sir boy. Travel ka. Sobra na 8 hours, wala kakaon. Kinanglan may ara gika D3Bio.
6: Okay. Oh.
5: Kaya ang purpose ato, ang ketones nga ara sa D3Bio, amo na itong ma-feed, kaunon sa imo nga utok.
7: Food for the brain, no?
6: Food for the brain.
5: Food for the brain. Amo na gani, pero minamo ginasuggest sa amo nga programa, if you do the fasting, tapos nalanganin ka, kina may balon ka, mga nuts, pero subong kayo may D3Bio na, D3Bio. May D3Bio ka. Because of the ketones, ang ketones, amo nang pinaka-the-best nga fuel. Kung fuel lang paghambalan sa salakyan, fuel na sa, no, sa aeroplano, sir.
6: Correct.
5: High octane.
6: High octane, no?
5: Less ang aso, less ang biro, less ang usok. The question is, ang imo nga vitamin D3 may ketones? Wala. D3Bio lang ang may ketones, D3Bio lang ang bukas. Klaro ka tama. Bisan ka mo mag-research. How BCO and vitamin D3 sa imulawas kaysa ordinary lang ang plain D3. Time to upgrade.
6: type type kay. In life

0: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Huma naging kamali paton. Gintry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mapagas, magabuti ka! D3 Bio! Health News!
2: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro. Sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
3: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
4: The right hydration matters.
5: To perform.
6: To win.
4: To rise above challenges.
7: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
4: Fuel your peak.
6: With the right hydration.
4: With the right minerals.
3: Drink up. Rise up!
4: Summit Natural Drinking Water.
8: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: Isugid kay Tiyoy.
11: Rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
12: Oras sa Bilog ng Pungsod, Pilipinas, Tatak RMN Time, alas 11:17.

0: Kamusta mga garage man? Hello mga kasama! Mayong gabi sa inyo tanan-tanan. Mapaang na naman ang aton niya kagabi hon. Nagasala-sala pangitas ang hangin. May lang din ang aton mga kuturan yung mga driver nga nagatari sa dalanon. Biskan pa paano maka ginawa sa dupoy-dupoy sang hangin. Sa kaumahan, pwerte man kainit, gimaras. Uy, dalawang tulog na lang kasamang Hartwell. So good ng Mango Festival, ang Manggahan Festival. Opening ining Biyernes. Kamusta sa ato mga pinalagang mga suki? Diri sa syudad, kag probinsya sang Iloilo. Sa Senado, kamusta ka mo dado kagamo? Ang gulo-gulo ng Senado? Sino gid man to nagpalupo? Mga tulupang doon yung mga balita kay impormasyon, tutukan! Dari lamang sa RMN Iloilo, sa Facebook DYRI, RMN Iloilo, tutukan, updated. Nagasala-salang aton yung mga newsroom sa mong, maubiskan one man team, akita nyo man ang balita, 5 minutes ago, 11 minutes ago. Yan ang serbisyo publiko. Kapundatot sa news center, Rajwal Linet Fernandez, U. Latriz. And akong mga pinalangga din nga technical partner, Rajaman Hartwell Tuala. And ang inyong lagad, Tioy Pancho. Karon na, may bag-o ka na pang. Hartwell, may bag-o ka na. Ang mga pinami pamakot mata, may pre, may bag-o ka na. May bag-o kang stock na kabigyo. Hoy, wala problema kay si Tioy Pancho. Dugay-dugay, may bago akong stock na Papa G para sa inyo sa tulog-tulogan ng radyo. And palayog na lang i-like, i-share, and i-follow ang ating Facebook page. Update na to, dalit sa Facebook page ng DYRI RMN Iloilo. Nagpagwa na sa pahayag si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. May kaangtanan sa natabo nga paglinok panay sa sunod sa Senado sa ninga Miyerkules, Mayo 13. Sa iya Facebook video, ginpahayag ni Marcos nga pagkatapos ang insidente, gilayon niya ginatawgan sanday DILG Secretary John Vic Rimulya kag National Bureau of Investigation or NBI Director Melvin Matibag agud maghatag sang kasanagan sa natabo. Gintumod ni Marcos nga wala siya nagpagwa sang anuman nga mando o kung direktiba agud arestohon si Senator Ronald Bato de la Rosa. So hindi dakpon si Bato. Wala order ang presidente nga dakpon si Bato. Nanindugan ini nga wala sang kahilabtanan ng gobyerno sa natabo nga pagbayluhan ng isang lupok sa Senate building. Sino pinagpalupok? Eh, why man to sang NBI? Why man to sang army? Ang kadaka-deploy to, Senado? Ano to sila? Nag-rehearsal sang tiro-tiro? Drama na naman sa Senado? Kung gusto sudlo na ang Senado, pwede gid katama. Gila, pwede gid. Kaling wala order to, naka-stand still to sila. Mga kasama, ginapangayuan man sang presidente ang publiko nga magkalma. Magkalma na. Kaya ginapasiguro nga imbisigaran nila sang maidid ang insidente. Sang una, basta ikaw lawmaker ka, ikaw empleyado sang gobyerno, senador, congressman, vice-presidente, presidente, protektaran mo ginang imo nga mga constituents. Protektahan mo ginang tawhanan. Tao, protektahan mo, subong. Ay, so, suli na subong. Tao, ang maprotekta kay Bato. Tao na gid ang maprotekta sa iya. Kung nagapangayo tabang, ikaw na ang gasweldo. No? Now, how ironic this is. Ikaw na ang kita na ang gapasweldo through taxpayers' money. Kita na ang pagkasweldo para sa ila. Kita pa para protektar sa ila. Spoiled kasi government employee eh. Spoiled na gid niya katama. Sa iba naton nga balita, no, napasa naman sa Senado ang Articles of Impeachment Bato kay Vice President Sara Duterte. So iyara ng Articles of Impeachment, bantayan naton eh. Alas 11:22 sa ato mga OFWs working and living abroad, mayong aga. Amot nag-run ni sa akong post, no? Daw butang da kay Senator Bato de la Rosa, Senado, hindi hotel, kag palanaguan sang pugante, inisuno kay Senator Robin Hood Padilla, no, sang 2018. Kaangay lang aging dilapa ni Senator Robin Hood Padilla, ang iya gindupla nga tinaga sang 2018 o 2018. angot sa pagproteher sang Senado sa isa ka senador nga dapat may warrant of arrest kag dapat na dakpon liwat nga nagwa and liwat nga naglapta sa social media ang video ni Padilla sang September 2018 nga naghangkat kay sadtong Senator Antonio Trillanes IV agud magwa sa Senate building kag atubangon ang kaso batok sa iya. Suno kay Senator Robin Hood Padilla. Padilla pala, hindi pa sa senador sa 2018. Ang Senado ko no, hindi hotel. Kag hindi pala naguan sa mga tao nga may salabton sa layi. Sa among atuig, maisog nga ginatubang ni Trillanes ang kaso. Kag inaresto siya sa mga pulis sa sulod mismo sang Senate premises. Sang April 2024, gin-nullify sang Supreme Court ang criminal cases batok kay Trillanes. Subong 2026 na, ginadepensahan ni Senator Padilla si Senator Ronald Bato de la Rosa nga magtiner sa Senado para hindi mapriso. Amo niya mga maisog na ton ng mga politiko. Amo niya mga senador ta. Ato subong sila, hambal may Facebook post gani na safe sila. Is this government really a true government? Kung may warrant of arrest, dapat gidakpon sila tanan, kay kasuhan sila tanan eh, di ba? Because they're harboring a criminal and obstruction of justice ang tanan-tanan nga senador nga nagapugong. Ang mga nagapugong to, dapat bang dakpon sila pang kasuhan sila sa obstruction of justice? Wala gid grant sa Supreme Court, no, wala gid grant ni ang TRO. Di may warrant of arrest si Senator Bato de la Rosa, pampugan pa fugitive na ni Sir. Wala ko may warrant sa. Hindi niya pagkatumangon, ginagpanawagan pa sa saya mga supporter, mag-rally ka mo sa gwa ha, hindi sila pagpasundan ni tanan. Delikado ba si dakpon ko? Sorry to say, pero ang mga Dutertes, ano, mga DDS, no, pasensya gid, no, I have nothing against you. No, wala man tayo kwaon, wala man tayo kwartahon, kundi pinsahan na to, no, kung kontrahon namon, kontrahon. Pero daw, kangay lang sa mga duwan ni kasenador, Senator Robin Hood Padilla, no, naging dilapa niya gid ang gindupla niya ng Senado ko no, hindi ko no ni hotel kaga dapat ginapsurrender ang mga pugante. Si Senator Bato de la Rosa, pagdakop kay former Senate, former President Rodrigo Duterte, hamilyo taniok doon ko nila to, kani pahanugutan lako op doon to, sa dahig para ako matipan to sa tigulang to, sa malam to. Kaya subong, kay dakpon sa, nagpakitluoy sa, ngayon din ang padakpon. Ang gulo-gulo ng sitwasyon sa Pilipinas. Ay, nako, kumpoy, di lang kita kapaslap eleksyon, mas snap eleksyon na kita. Ari naman ang mga pamangkot naman sa tao. Ang tao, ara ng articles of impeachment sa Senado. Anong matabo sini? Kaya mga senador, nagboto kag islanto nila ang ilang Senate President. Balaan man naton nga ini nga bag-o nga Senate President, no? Kalyado sa mga Duterte. Diin na ang statwa na sang justice, no? Di ba dapat may piring ina? Tisibong ini, hindi lang wala na piring, may antipara pa. Ang gulo-gulo ng Pilipinas. Kaya pakigbahay naman ni Senator Bonggo. Sa panid, oh, may warat. Pero damo din nabuligan si Bonggo, no? Sa iyang mga plataforma ni, sa iyang mga project ini, no? Damo din nabuligan si Senator Bonggo. Kaya pakigbahay ni Senator Bonggo. Ang pila ka mga laragway upod ang mga kaparayo niya nga senador. Kasunod ini, sang natabo nga paglinok panay sa sulod mismo sang Senate building. Ginapasiguro ni Senator Go nga safe sila sang iyang mga kaupdanan. Wala sa picture, no, si Senator Bato de la Rosa. Ang mga senador lang to, atoto. Nabantayan natin si Senator Bato, okay ba si maging balasan eh? Puwerte ka pa ang puwerte, pero ambot sini. Amo na gani, tutukan nyo, i-like nyo, i-share nyo, and i-follow ninyo. No, ang Facebook page sang DYRI RMN Iloilo ambot kung tuo din ni ginhambal sa nga kapulisan naton PNP kag NBI nga may dakpon sila kuno base ginahila nila ni base ang dakpon nila ni ang tanan nga senador nga nagapamalabag sa pag dakop kay senador Bato base sila tanan dalasa ni hindi ni mainit nga mainit ini. Kaya ang Senado ay naya, pagkatapos ang sesyon, pagkatapos ang sesyon, pwede na gani, na-adjourn ng sesyon, ah, pwede na gani, sundon eh. Ano, matyag nyo, may dakpon subong, wala. Sige be, ano opinion nyo? May madakpan ba lang? Pero iban, panawagan na gani isang iban nga senador. Ngayon, panawagan na kay Senate President Alan Peter Cayetano nga dapat kuno nung mag-surrender na tubango na ni Senator Bato de la Rosa ining ginatubang yung kaso. Lalaki pero hindi nagpakalalaki. Believe pa ko kay Representative Laila De Lima. Believe din ko kaya kay Laila De Lima. Sa una, isa naman kita nagpakamalaot kay former Senator Laila De Lima. Abi naton tuod-tuod ang mga ginapatupatong istorya pero gintubang niya to ha. Pila katuig na preso si former Senator Laila De Lima, Representative Laila De Lima. Pero ginatubang niya gito. Wala gid sa nanago sa mga kabaro niya. Wala sa nanago sa kapwa niya mga senador. Wala sa nanawagan niya mag-rally ka mo na sagwa. Butangin niyo ko standi da, be. Sagwa sa senado, butangin niyo ko standi. Pa-picture-picture ka mo da. Pulaw-pulaw ka mo da. Hindi niyo pagpasugtan nga madakpan ko di ha. Ay, nako. Ay, nako, matuod. No, high blood doon si senyorito ko nila. Ay, damo nga salamat sa mga nag-greet kay Senyorito, ha. Mga kasama, alas 11.30, tama na yan. Ang gulo-gulo, basta ang aton nga Facebook page, DYRI RMN Iloilo, updated po yan. No, i-like nyo, i-share nyo, and i-follow. And ang programa, isugit kay Tiyoy, damo ko pangita, basta yoy, makita sa iban nga Facebook, sa iban nga Facebook, sa iban nga istasyon, ang programa, natural hindi. Sa RMN lang ni, exclusive lang sa RMN. Para hindi ka mo pag-high blood doon, mga kasama, inom ka mo sang Santon Plus Gold. Mga Santon Plus Gold, mas pinahusay, mas pinabisa at mas pinagaling. Puwerte ka init, subong. And talking of init, oy, salamat galing sa mga taga-barangay Rizal Uton. Salamat sa pag-invite sa Team Litek. No, nagahampang to kagina softball, biti init, pero okay lang ah. Team Litek versus Team Pepong ng Lambunaw. Good game, pare ko'y daog ang Litek! Kasi nakasanton plus gold, Stephen. So, layo kita sa diabetes, layo sa hypertension, papapag-on ini sa atong immune system, pahamuok sa tulog, Santon plus gold. Ang may pinakamataas na super antioxidant sa tanan ng herbal capsule, may sakap na ampalaya, mangustin, malunggay, ahos, kag spirulina. Murang-mura, 14.50 pesos lang. FDA approved pa. Yan ang mga dekalidad niya produkto na dapat nyo ginainom. Produkto de kalidad sang Yes to Health ni Doc Remelito Uy. Pari sa inyo ni sang Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Yari ng saboroso, manamit mahamot, kag masusan siya nga kape. Himo sa soya, xanthones, and malunggay. Damo ini mga binipisyong ihatag sa aton sini. Sang Santon Plus Coffee Mix. Hindi pa magsulabang inyo nga sulok-sulok. Nami pa sa aton nga digestion. Kada aga, uto hapon gabi, pwedeng-pwede kay caffeine-free coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na. May bulong ka pa. Katuin nyo man sa Yes to Health Wellness Center. Sa 125 Iyang Building, Yulo Street City proper. Kung sa mga gusto magpakonsulta sa mga doctors of alternative medicine and sa mga gusto magbakal sa mga produkto de kalidad, sang Yes to Health ni Doc Remelito Uy. Tandaan, Santon Plus Gold and Santon Plus Coffee Mix.
1: Tatak, RMN.
0: And ang antiviral and antibacterial nga natural, Isa lang po yan. Ang natural ni antiviral kag antibacterial, Clinica D3 Bio ni Doc Ramil Uy. May extra virgin coconut oil kag may vitamin D3. Sarang ining makapatay, hindi pugong ha, kung hindi patay sa mga virus o bakterya. Ang nga nagalagaw-lagaw, naga-strolling sa aton nga kalawason. Basta magyan na isang lauric acid, ang virus o bakterya, sigurado patay po yan. May tonsil ka ba? No, gahubag blay mo ito, may tonsil ka ba? Hoy, sino may tonsil? Pero may nagahubag tonsil mo kung mag-inom ka cold, parehas na parekoy. Wala mo lang makabulig ini ang D3 bio, labi na git kung gahubag pirmi. Ang imo nga tonsil, pusa ang D3 bio sa baba mo. Ang tanan nga maagyan sinigani isang lauric acid, pati ang streptococcus ang nagapahubag sa imo nga tonsil, patay gid ni. Palin sa imo nga larynx, esophagus, pakanto sa imo nga tiyan, ang mga etalob kong bantrain mo sa tiyan mo, patay man ang mga lalaga mo sa tiyan. Basta virus, bacteria, ubo, sipon, hilana, trangkaso, hindi namang itapas ang iban. Dito na po tayo sa sigurado. Clinica D3 Bio, ang may extra virgin coconut oil, ngayon paamanan pa sang vitamin D3, produkto ni kalidad ni Doc Ramil Uy. Mabakal nyo na sa mga suki niyo mga butika kag sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. May branch sa kilid sang Robinson's Haro, Salvation Street sa siyudad sang Pasig, Barangay Baybay Miagao, Kulasi Antique, San Jose Antique, kag ari na sa mga taga Quinto Distrito, 5th District. Ang pinakabago nga branch mag-aabri na sa Mayo DC8. Isunod nga Lunes, ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Incorporated may branch na sa Sara. Bantayan ng opening, grand opening sa May 18, 10 a.m. May mga freebies kag discount sa imong pagbakal sang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix, Clinica D3 Bio. Diin sa Sara, lapit sa Sara Public Terminal. Nasa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo. Remember the date, May 18.
1: Tatak, RMN.
0: Ang nami, ano, nami ini hambal ni Kaylee. Hindi ka maglagyo kung wala kasang sala, tiyoy. Correct! Ano mahambal mo, Sir Kaylee? May sala si Senator Batov? Low si hindi ka dakop. Law-law ka hindi. Sala ka ba't baka ka dakop kay Bato, tiyoy? Hambal na basta radyo. Gani, law-law, hindi madakpan si Bato. Wala na ba abi si General Ture? Kuwar General Ture, ang bilang nga, kakalad ka rin ko yan. Sir Romeo Manaay Jr., mayong gabi si, uy, see you soon, abo! Thank you. Kay Kagawad Dina, and Ma'am Delsa Hermano, uy, base may mas sponsor na sang spike shoes ni Tiyoy Panso, now, wasaag, to kagi nasa bangag tong spike ko. Kasi may mga makita ka mo ng mga second hand, third hand, fourth hand, fifth hand ng mga spike shoes, size 43 lang. Pwede man 42 ini hapa. Basta still clits lang, okay na ko. Naguba to nga ako nga, isus, hindi na kuya ka, hindi na ko kadlagan eh. Jan Freneth Causing, uti ay watching from Barotac Viejo. Municipal Police Station, may nga aga sa imo, Sir Jan Freneth Causing, Kristen Wyatt Gulay. Si Bongo bisitan aw PBA quarter finals kagina yoy. Kapaya guro, bato. Dati yoy Pancho, asa ka nga na compare mo ang warrant ni Delima kag ni Bato. Naas mo man bala ang self mo kung ano kinalain sa warrant nila? Wala. Ang punto ko, Sir Kevin Santos, ginatubang ni Deliba ang iya nga kaso. Amo to ang punto ko, hindi sa warrant. Please get your facts straight. Kung akig ka sa mga sa gobyerno, hindi mo ko pagpadalahiga. Warranty na, warranty na. Eh, di ba? Dakop to si Driba. Nagpadakop ng saway sa nanago. Ano na punto? Si Dilima, araman sa session sang una, gindakop ni Digong. Subong si Bato, hindi pwede haw. Nga, si... Sino pa ganing gindakop doon sa session? To Australianis, no? Gindakop pa to. Eh, ano gindman pala, Sir Santos? Bakit wala si Robin Padilla at Jinggoy Estrada? Sir, may shooting. Ang love, ang blood, and blood and love. May shooting, Sir Kerry Chua. Wala gani warrant o pares sa Supreme Court. Pasugtan mo ang iban nga pungsod. Madagdag warrant o pares. Anong nabalaan mo, Sir Kevin Santos? I-talk to yourself. Sir, ang ICC is gina-recognize sa bilog na kalibutan if you don't know. No, it's called International Criminal Court. So, tanan-tanan dira, sir, no? Ang ginarespeto ina sa mga pungsod ang warrant of arrest nga gin-issue sang ICC. Ang wala lang ICC ang sagaysano. Ang hinimo nila nagbalik gid sa ila tanan ay subot gani, way mo ko nakalabot-labot. Kagawad duwal ko sa Colwella, ha? Gakadlaw gid ko ni sa mga reporter mo. Makadlaw ka. Thank you, Sir Kevin. Mayo lang, no? Kakadlaw ko, lukadlaw ka. It's always a pleasure to make you laugh. George si Filippo, ang issue, sino ang nag-order sa sugod sa Senado? Amo na dapat ang matubod. Kaya ginapanginwala sa gobyerno kung sinoni ang nag-order nga magsugod. Amo na ang dapat tatuwudo na ton. Kaya ano, nakasulod gin man bala, wala man order nga sudlo ng Senado. Ato sila sa may, ano nga building sa kilid gani, GSIS. Amo na ang nag-barricade to sila. Nga para pati ang helipad gin secure nila. No, dapat amo gid nang matuod na matubod ang mga reporter ato mato amo matubod gid ini eh. Sino ang nagsugod kag sino to ang nagpalupo no ato ka sa sunod lukpana ito sa sunod by way miniigo ang mga sibilyan kag paano ka kadalas ang armas ni no kung hindi ka military hindi ka member of hindi ka member ng sergeant at arms hindi ka OSSA no sino ang nagdala sa pusel ato lang sa inyo sa kwarto ano nagrehearsal sila kalingit pre ako magsunod abo ni himuunta hindi mo man pwede humble nga marehearsal ka mo di sa tiro-tiro kaya gina-training mo gina-practisan ini gina-plano ini di blaser Rods kung kriminal si Bato dugay ka na ginpatumba batumba? Te, hindi ko pwede matumba. Ano po ay blood? Margarito Maramento, mama, adamo galing mga trolls mong, hi trolls! Sige, sa Johnny, sige, babasa na ka mga comment na sa Johnny. Telepifer, si Kagawad Noel Coscuela, mayang aga kay Mel Gitter Gargan, i-refresh ko, sa Johnny! Damo ga comment wala problema kay tanan nga comment basahon natun tanan so para fair basahon natun tanan wae man kuda labot ko mga kig kamo sakon o hindi bigla mo problema Kaberting papangmiling kay Tatay Enshong kay Lina Alerta enjoy gid kami tiyoy mati sa programa isugid kay tiyoy PNP raises full alert status nationwide following the reported incident at the Senate. Amo nang iban pagid ginhambal, basi may military destabilization. No? Basi may kudita, kaya bala man natin si Senator Bato de la Rosa. No? May mga kapit man na, kag former PNP chief. Amo nang ginabulubantayan nila, is this a military junta? No? Ang matabo, bulubantayan mga kasama. Pero bantayan nyo man ang inyong blood pressure ha. Kay base gulpi na sumaka, hindi sa mga issue, kung hindi sa init. Puwerte gid ka init, subong adlaw. Mga kasama, ang may papayo ko, labinigid sa mga nagapangakig subong, nga nagapanggalaiti, daw magwa sa kulor. Ang mga abogado nga kuno abi damo may nabalaan sa layi. Kalma kay base una ka patumba. Inom gasang Evergreen Herbal Capsule for cleansing, nourishing, and balancing. Ini nagalimpyo, nagpabakot, nagbalanse ini sa sistema sa inyong alawas. Ang epekto sang Evergreen Herbal Capsule ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Hindi lang inyo makuha ang pagka-overprotective, kag pagka-OOA. Ang mga sobra nga ginabuhinan sang Evergreen ang sobra sa sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, acid, constipation, kag iban pa. So safe ka. Kung may giniinom ka nga maintenance sa mga high blood, cholesterol, uric acid, pwede nyo idungan ng Evergreen. Mas makabulig sa inyo. And it's herbal, no? And ang mga kulang naman, yung mga vitamins and minerals, dugangan na sang Evergreen. Labi na git sa mga hindi pala kaunutan or kamahal abi isang mga ulutanong subong. Inom ka mo Evergreen. Pulumatsagan nyo mga 1 week. Sigurado, dugangan sang Evergreen. Ang kulang nyo na vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, and zinc. Nagabalanse sang acid, alkaline, sugar, and cholesterol. Ngayon, hindi magsobra kataas kag hindi man sobra kanubo. Mga kasama, inom ka mo ha, Evergreen. Herbal capsule, may sangkap na turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag may vitamin C. Quality product of Doc Hico Alternative and Health Food Center. Aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Mga kasama, tumar Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyong katimbang sa inyong ikayong lawas. Sa dugang kasayuran, mag-text kay Doc Crispin Hico 0910-126-4595. Alas 11:44 karon may power updates, no? May mga kabanwahanan nga maka-experience sa brownout like Pototan, Zaraga, Dumangas, Tigbawan, Barotac Viejo, and Ahoy. Relax. Ambal niya, Kevin Santos, hipokrito klase reporter, hahaha. Sinong gakadlaw, sir? How can be a hypocrite? Isayt po tani kung ano ang government ang nag-issue warrant kung government sa Pilipinas o iban niya pungsod. Ano wala na soberanya ang Pilipinas? Na-compare mo pa ang kay Dilima, kag Bato. Facts na hindi gusto ya mabatian. Ha? I'm not comparing. Ang hambal ko, Mayo pa si Dilima, sang may ginakasuhan siya, ginatubang niya. Si Senator Bato, lalaking tao na nago sa palda sa mga senadora. So, sir, walang personal. Hindi mo kahambal nga, you don't know me. No, hindi mo ko kilala, Sir Kevin Santos. Kaya hindi ta makakilala. Nga na niya panggalaiti, kasakon. Nga tawag-tawagon mo ko hipokrito. Paano ko naging hipokrito kaya hindi mo ko kilala? Si Ramel Argel, good evening, Tiyoy Pancho, 24 hours get good sa inyo, nagpamati sang una. Labi na get sa programa, isugit kay Tiyoy Gani, sa Ramero ang Argel. Galing subong daw, why naging ta, kipo, sa oras na rin. Sikat naman ang Pilipinas sa subong sa pagpalukpa ng ibata ko. Hindi ka na da, sagay, intra. Hindi tagani member sang ICC. Okay, are, Sir Kevin. Hindi tagani member sang ICC. Nag-back out na sang 2019. Ha, ha. So, naging member ta. So, naging member ta, di ba? Ang kaso ay Sir Kevin Santos. Sorry, sir. I hope hindi kita ma-offend. Ang bobo mo naman. Ang bobo mo naman. Ang ginakaso, ang gina-issue nga warrant kay Senator Bato de la Rosa isang 2016 or below 2019 sang member pakita sang ICC. Ay kupal! Ay kungkong! Kung kay Eddie Garcia pa, ay gonggong! Nagkadlaw ka pa! Amiya, hindi tagani member sang ICC, nag-back out na ta sang 2019. Ha ha ha! Hangag! ang warrant hanggang kaso ni Senator Bato Del Rosa angot to kay Sen kay former President Rodrigo Duterte. Sang mayor pa si Sir, former President Duterte sa Davao, kagahepe sa Davao, si Bato hangag. 1 point pancho Sir Kevin Santos, 1 point man, patas na tase. Nagkadlaw pa, ay hangag. Tani, why ang magiging pumutangan? Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Edlo Mohal. Ay, Sir Kevin, hindi ito, hindi mo ko pag, hindi mo nga, isa ko na. Duksing-duksing, ha. Amya gin-get mo ang fax pero gin-ask mo kung anong warrant ang gin-serve radyo man. Tiyoy, sir, si Tiyoy Pancho ko. Ha, ha, ha. Why ko gani kabalo, sir? Ako, honest, why ko kabalo sa ina ng mga warrant-warrant pero kung balaan mo, why good for you, sir. At least ga-research ka. Very good, very good. Mama Maria Ruby Canonicato, good morning. Ah, Margarito Maramento ba o si Katampinas Tiyoy Pancho kumpara sa iban nga pungsod? Sad to say, no, naging na mga sikat na naman ng Pilipinas, pero not in the positive way. Tayo, nagsikat kita like Japan, may mga bagong invention, a cleaner country, no, gina-reduce ang carbon footprint. Nagsikat kita, taning, gina-lower na ito, napanubo na ito ng inflation rate. No, may mga investors, napanubo na ito ang unemployment rate. Amo na tani ang pagkasikat, pero ang pagkasikat natin, kung hindi korupsyon, amo ni, ang mga kalukuhan, no? Subo. Edgar Labarico Senior kay Kelly, si Pinoy dati ginkasuhan, biskan hindi na presidente, ginatubang ni Pinoy. Kay korup siya kuno, pero ginatubang ni Pinoy, no? Wala sambal na nanago, no? Amo na gani, si Pinoy pagid, ano? Si Irap ganito, di ba? Gin-impeach man to. Si Ferdinand Marcos, di ba? Gin-impeach, gin-palayas man to. Kanya ka, hindi na ka mo mag-inaway, sagwa. Mahalin na lang ko. Ano nang hambalwa, di ba? Si Irap, no? Former President Joseph Ejercito Estrada. Man, hindi na ka mo mag... ang mga tao, supporter, hindi na ka mo da. Hindi na. Hindi na ka mo mag-ginamo da. Yung mas importante ang kabuhi nyo. Malayas ako na eh. Pero si Senator Bato, nagapanawagan ako sa mga supporter ko, buligan nyo, pangamuyo nyo ko, kag kanto ka mo na. Di na si Miao Miao Miao, si Kong Kong, hamba niya, new hero si Bato. Pero buluban tayo, pero at least, ano, 1 point sa Tepancho, hindi 1 point sa 1 point man, tag isa-isa, hindi pwede, kay siguro, benefit of the doubt, no, give it the benefit of the doubt, na si Sir Kevin Santos, dapat dayawo natin siya, no, kay man, ay, hindi pang insulto ni Sir Kevin, ha, dapat dayawo natin kay man, nag-research siya, kay ginasuportahan niya, no, once you're a supporter, like a team, Lakers, ako, supporter ako ng Lakers, di ba? Kung iguon mo Lakers, nakasakitan man ko, bisan hindi ko to kilala si personal, si LeBron. Kaya ginasuportahan ko na mo. Si Sir Kevin siguro, support siya sa partido ni former President Rodrigo Duterte. No, amo niya nga nagasakitan siya. I understand. Sir Kevin Santos, ano na obra mo mayo kay Duterte? Ako, sugidanta ka? Kay former President Rodrigo Duterte? Sang nag-rally, no, grand rally, si former President Rodrigo Roa Duterte diri sa La Paz Plaza. Pamangkoton mo, sino ang host? Ako! Nagpabayad ko? Wala! Biskan, mangkoton nyo pa si Ma'am Jane Havillana kasi si Sherlock Chan. Wala ko nagpabayad, biskan piso nga talent fee, kay nagsuporta ko kay former President Duterte sa iyang plataforma nga War Against Drugs. Oh! Tiyoy, 2 points! Sir Kevin, 1 point! Laga, Sir Kevin! Laga! talaga, Sir Kevin, dugay-dugay, matambakan ta na ka. Hindi, joke lang. And talking of tambak, bow, mayon eh kayo. Kung wala ginsi ko, Radyo Man Hartwell, ni Wim Binyama, si Nasrid, laban-laban, 4-1, oh, 4-1, ano? Dagi na, kita nyo mahampang sa NBA. Hampang ni Wim Binyama, animal klase nga bata. Grabing hampang niya. So, 3-1 na ang San Antonio Spurs leading sa Serie 3. Ang Minnesota Timberwolves 1. Wow, lapit-lapit na nito. Mas Spurs kag okay si Hao. Oh, Sir Kevin, kag sa aton mga kauturan, may balatian man o wala, ari kabata, tigulang, nagapatiti ka man, nagabusong, mag-life extension vitamin D3 kita ha. Doctors recommended most prescribed vitamin D3 brand. And number one trusted brand ng vitamin D3 in the Philippines. Si nanay, si tatay, si lolo't si lola. Ang aton mga senior citizens, sa mga bedridden, mga PWDs, pataasa ang vitamin D3 level natin sa dugo. Para makabato kita sa naman nga klase sa balatian, ilabinig sa makamamatay nga cancer. Himuunta kada aga pagkatapos pamahaw, inom kita sang duwa ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3. Aprobado po ito ng FDA USA kag Philippine FDA. Numero 1, Super Vitamin kag Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3. Produkto de kalidad sang Life Extension Philippines para sigurado ang resulta. Hindi ka mo magbinagit basta sa aton nga kayong lawas. Kada aga, Life Extension Vitamin D3, duwa ka soft gel. Tanan butika, available ang Life Extension Vitamin D3. Kada gabi, antes ka mo manyapon o antes magtulog, importante hindi lang limpyo ang ngipon sa inyong mag-toothbrush, hindi lang limpyo ang lawas sa inyong pag-shower, kundi dapat limpyo ang aton mga internal organs. Dapat limpyo ang aton nga colon. Paano malimpyuhan? Hindi kung magtulon toothpaste. Mag-inom ka mo Super Fiber. Ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuin agud hindi magtinirang higko sa aton nga colon nga isa sa mga rason sa paglubo sa aton immune system. Kada gabi mag-inom kita sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag produkto de kalidad sang Life Extension Philippines. Mabakal nyo ni ang mga produkto sang Life Extension sa tanan nga mga butika, no? Nationwide, available. Kaga, kung gusto nyo man magpa-check up, may ginabatyag ka. Kulang ang budget mo. Ang namihimuon, bisita ka sa pinakamalapit na Life Extension Vitamin, Life Extension Clinic and Pharmacy para maka-avail ka sang libre na medical consultation, either ari ka sa panig sang gobyerno or kontra-administrasyon, libre gapon ang patsik. Kanto inyo, lower ground floor ng Robinson's Mall, J. De Leon area, Tagbakharo, Poblacion Street, Zone 1, Estancia, Simeon Aguilar Street sa siyudad sang Pasay, Barangay Baybay, Miagao. Sa may SM City, Iloilo, lower ground floor, Bangga Dama, Santa Barbara sa Santos Arcade. And sa JC Zulueta Uto, natubang sang Iglesia ni Cristo, kagang pinakabago nilang branch dira sa may San Miguel Jordan, Guimaras. Mangaga Sir Johnny Figuro, kaya boss Totong Montejo and Ma'am Rosie Montejo. Ma'am Margie Cubillas, may nga gabi. Kay Ma'am Susan P. Sescar. Ang Mario Jimena, lawlaw sila tiyoy kung diri na sila sa Iloilo, hambalo na sila nga sundon talang ang layi. Well, basta gani ara ka na sa cornered and you are with the government, na mahambal man kita nga, sometimes they always think they're above the law. Well, I hope just justice be served. Amin yung nami yung pupunto kagina, kung sino ugid ang nag-order nga may masulod sa Senado. May nagsulod gid man Senado, kag sino to nagpalupok. I hope they could get to the bottom of it, no? Embong Saloberes, kay Ma'am Inday, Mary Louis Sellori Patiño, mati anay ang fact ni Tiyoy Punch. Absolutely, yes, nice one. Hangag! Ay, di, Sir Caleb, di ba iday, di magambal nga, ba iya mga DDS na ang administrasyon, ba iya, basta wala nga bad words, wala, hindi ka mo mag-inaway. Sakto man to kay Sir Kevin nga facts for facts. Amin sakto. Hindi hambal nga parehas ang inaway mag-asawa. Wala na ihambal. Buyayaw na dayon. Hindi kita na. We are more educated than them, no? Ma'am Telepifer, kay Ma'am Rona Mahandukon. Aray na ka international news ng Philippine Senate. Ay, naku. Very sad, no? Aquino 5, good evening to Punch watching from Kuwait. Ang aton mga OFWs working and living abroad, kamusta po kayo? Ang facts gani sa dilema sa Pilipinas nga warrant ang kay Bato ICC warrant, hipokrito. Wala na ta soberanya. Ay, okay. Kay ICC ang kay Bato. Pero paano na gani galing ang ICC? Kay ang ICC, di ba, ang gina-serve nila kay Bato is way back 2016, 20 before sang adob ara pa kita sa ICC. Sang member pa kita sang ICC. So, di ba mo na may soberanya siguro kay kung aprobahan sang gobyerno na, ti bali nga sige, mapasugot eh, dako pa, di ba? Wait and see ta Sir Kevin eh. Wala man ko nagpabayad na nag-upod ko rally pag dakop kay Duterte. Paano ka mabayad kay nag-upod ka sa rally? Te, kung nagpabayad ka sa rally, te, ginbaydan ka nga realista. rally pag dakop kay Duterte sa ICC. Ang akon lang niya, wala pulos gobyerno ta. Well, isa pagidda. I agree sa imong apunto. Isa sa mga na-agree ko na, Sir Kevin, nga wala gid pulos kung kisa, hindi man tanan, no, kung kisa wala gid pulos ang gobyerno ta. Daw non-functioning government. I agree with that point, ano? Ano ta, tuta ka iban nga pungsod? Ambot? Nga need ikasuhon sang iban nga lugar. Ano justice system ta? Well, if you commit crimes against humanity, amo nang ginpirmahan, well, parehas kay Omar Bashir, no? Amo na si Omar Bashir. He committed crimes against humanity. Damo-damo man to ang warrant ito sa ICC. Hindi gani kahalin-halin to sa may Sudan, sa Khartoum. Sirikado to. Well, sometimes, mahambal kinagani na tunda sa kung government lang, ang sa punto mo, balikan ta Sir Kevin Santos, wala gani pulos ang gobyerno ta. Kahit kung saligan ta lang ang gobyerno ta, wala gid sang hustisya ang matabo. Like now. Ang panggobyerno ta. Kita mo, ginatabunan sa mga senador. Nagapamalabag kong isang mga tanod. Ang mga kapitan. Pero I agree, kung kisa na hindi man wala pulos ang gobyerno ta, ay paano niya mga ginhimo sa aton sang ng panahon sang ni Duterte, panahon ni Marco, panahon ni Noynoy Aquino, panahon ni Gloria, pero di ba may pulos, hindi man niya wala pulos, may pulos, galing gamay lang.
2: Pulos!
0: Mga kasama, alas 12 na! Pero antes na, dali lang yun. May bagong kape. Natilawan nyo ng pinakabagong nga kape? Ay, waay pa! Ang pinakabagong nga kape nga dapat yung tilawan, mga kasama, ang kapehen nyo. Ano? Kapehen nyo, spelled kape, K-A-P-E. Ang henyo, as in, alambla, as in, henyo ka. Ang talino-talino mo! Henyo as in H-E-N-Y-O. No, kapehen nyo. Uy, hindi basta-basta to. 14-in-1 herbal coffee. Eh di, wow! Hindi nakita, 14-in-1 man. Kadya lang. Ang henyo coffee, may sangkap na collagen, mangosteen, malunggay, garcinia, Cambodia, may chia seeds. Dalingid na... may chia seeds, may black cumin, may kokwa, goto cola, maca root, ginseng, kape, iban pa, no? Ang mga ingredient niya ini ng 14-in-1, kilalang kilala ini nga nagapabuhin sa timbang, gapahalayo sa mga balatian, gapanami sang aton nga pagpamuhin, gaparelax sang aton na nahuna, gapapautay sa pulaw, gapapagros ang ganaanganay nga mas ginpatamis pa sang stevia. Kung sa kung diabetic ikaw, kung naghahalong kasi mga blood sugar, kapihen nyo ka na kay stevia ang iyang ginpatamis kag. Ginpanami pa sa non-dairy creamer. Kapihen nyo 14-in-1 herbal coffee. No, kung hindi ka manamian, balik mo kay Tiyoy. Repand ko ang bakal. Kapihen nyo, mga kasama. Pakapihen nyo, pangabuhin nyo. Kapihen nyo. Nami ang pinakabagong kape. Kapihen nyo. Natilawan ko ni, promise. Naging tagaan ko ni Radyo Manobi. Oh, kanamit na klase nga kape daw. Kabitin kung isa ka basa, kung isa ka tasa. Gusto mo damo-damo, may mga galutaw-lutaw. Chia seeds nami sa digestion naton. So try nyo, promise, try nyo. Kapihen nyo. Pero kung katol-en nyo, kung nagakatol-en nyo, manyos na sang non-slenement oil sa mga skin problems, buni, up-up, alik po nga, nagapalanakit ang ulo ninyo tungod sa nagakalatabo sa mga, sa Senado, tiga nagakalatabo sa Pilipinas, manyos ang non-slenement oil. No? Manyos ka mo, kaya hindi lang yan pain reliever, ay hindi lang insect repellent, kung hindi pain reliever pa. Basta palanakit sa kalawasan, labinigid sa mga players sa National University, NU, Brian Lagumbay, Bakli, ang bilog na NU, no, National University Baseball Varsity Team, sang Nans Liniment Oil, bakla man si nanay mo, kay sigurado manami pamatiyag sini. Kag para layo sa kagat sa damok, Nans Liniment Oil, ang pinaka-epektibo na pain reliever and insect repellent. Nans Super Plus, the new and improved Nans Super Plus, mas gin pa-epektibo, mas gin pa-baskog, gintingob ang mangustin, guyabano, malunggay, para sa mabaskog nga resistensya. Kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nans Super Plus ngalan pa lang daw, malupad ka naman. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig sa kapoy, kag pagpangluyas ang lawas, available na po ito sa mga suki niyo mga butika. Tandaan, Nans Super Plus, the anti-cancer food supplement, and magwi-weekend na naman. Pero si nanay ay sus, nagabulagta na, wala kapag iapon ka forms. Paano ka ka-forms? Kayang imo nga nuts, wala ga-horms. Manyos. Inom na sang Mega Man Herbal Capsule. Ginti, try ko ni Radyo Man Heartwell. Why ko gininom? Ginbubudan ko akon. Wala gin. Mas nami imnun. Imna Mega Man Herbal Capsule ang numero uno pang kapsula pang lalaki sa bilog na Panay Island kag probinsya sang Guimaras. Pero kung inaakala nyo nga ang Mega Man pampatindog lang, well, you're wrong. Ang Mega Man nagapabulig diri bato sa pulaw, nagapapagsik kag nagadugang resistensya sa aton mga laki. Kung ginatuyo ka, may biyahe ka, inom ka, isa lang ka Mega Man. No, sigurado alerto ka ni. Duha na kamo alerto ang babaw kag dalog. Pero sa paglabing-labing, duwa ka kapsula sang Mega Man solid. Sigurado, pwede mo matukod imo mo. Basta na kami gaman ka, abaw. Piskan gamay na tay, tigatigama na ay. Mega Man Herbal Capsule, it's safe kay puro herbal ang iyang ingrediente. So hindi ka mag-kulba, nga mapalpitate ka, no? O matumba ka, way pilas. No, it's herbal. So the best gid ining enhancer, no? Labi na gid kung may erectile dysfunction. Aminin! Mega Man Herbal Capsule, produkto ng kalidad. Sang Herbs Med Pharma ni Tita Arlene.
1: Tatak! RMN.
0: Inagawon ta lang ang mga natipo naton ng mga greetings sa Anay Dalilingit. At here, shout out sa mga taga National NU. Shout out kay nung kay Bossing JD Diaraw, gapangapinga pibiskan gabi na bo. Grabe problemado na. Base problemado na sa migay ang gymnast. Brian Lagumbay, salamat Ma'am Susan. Akon boss gaas about sa Senate news. Hay nako Pilipinas kong mahal, what's happening? Ma'am Telly Piffer kay Stitch Bond. Chuck Tugid agree ko ang point. That's why nag kalas ang Israel kay US sa ICC. Kay grabe ang case nila sa war against humanity. Hindi lang Israel kag ICC, no? I think, ang ano ba, ang Russia ba? Ang Panama, Cuba, member ba? Muna kalalas sila. Kaya kung member ka pa dati, tuis ka eh. May jurisdiction gin sila, no? Rosalie Belotendez, ari na ang Weibo China app tiyo eh. Abi ni Digong Wise, nagibsamba ni Kaylee. Ginpakigbato ni Kevin ang kasuhay. Sala na ni Digong siya nagpakuha sa ka-members ng ICC. Mahina siguro ang ano, mahina ang intel, no? O sa airport eh, no? Well, truthfully, I don't care, no? Sorry to say, I don't care kung may madakpan man sa Senado o wala. What I care about is about peace in the Philippines. Nga tani mag-focus na ang aton gobyerno sa mga mas may makatarungan. Mag-focus na ang aton nga gobyerno para maibsa na ang paghihirap sa nga aton mga kauturan, labi na gid ang mga mamumugon, aton mga estudyante. Dapat hindi sila address. Dapat ilihis na lang atensyon nila, not this silly nonsense of putting people to war, no, trying to spark a civil war. Tani, maipsa na ni. Nenezel Blancada kay Belia Marie Habrada sa patay na ang gobyerno sa Pilipinas. Wala pulos. Na Lord, gira Pilipinas. Bao, pauntatay na ni. Melanie Hardulin. Thank you kay Bella Maria Bradas. HD na safe. Hindi na safe pa Pilipinas. Bansa Mayo pa Duterte. Safe, di ba? Kapag natin, your opinion is your opinion. And everybody has the right to their own opinion. And let's respect their opinion. Ano? Sige, astadre na lang aton nga pagpangalagad. Madamugid nga salamat sa aton mga kauturan, boss. May bago tayong ano, yung tatawin natin na yung pamulitikan eh. Ang about politics na eh. Mga balita, boss. Imbukada, papadje kita, boss. Alas 12:09. Salamat gid dinhi ang inyo alagad. TOA Pancho. See you tomorrow. Have a beautiful Thursday na. Good morning na. Ciao, baby.
1: Tatak, RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St.

0: Raw, believe.
1: I am Venus Raw, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena, na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of Senocal.

0: Swakto pa, swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
4: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
4: extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
8: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog. Sakit akon ulo. Kada si gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
9: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
10: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
8: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog. Tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
9: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulik protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
10: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
11: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Update ni sang Vanular with high levels of 5B vitamins tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
12: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
13: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
12: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
14: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
15: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
16: United Home.
17: Unilab yan.
16: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Goodbye,

0: Maayong adlaw sa tanan naton nga mga tagpalamati all over Western Visayas sa panibagong adlaw. Panibago na naman nga episode ang aton nga pag-istoryahan sa aton nga programa Kadalagan sa Agrikultura. We are airing via our radio frequencies kag sa aton subungman sa aton nga mga Facebook live. Gani sa aton nga mga farmers, sa aton nga mga fisher folks, maayong adlaw sa aton tanan subungman. Ginatamyaw nato ng aton nga regional executive director, Director Dennis R. Arpia, kag ang aton duha ka mga aktibo nga regional technical director. For operation and extensions, we have Director Maria Teresa Solis, and for research and regulation, we have Director Zerlina Coelho. Ang aton nga mga katapo sa Department of Agriculture Western Visayas, ang aton nga mga attached bureaus, mga attached agencies naton sa idalam sa aton nga tratapan nga padayon nga nagasakdag sa sektor sang agrikultura. Agud nga aton man masiguro nga ang aton nga mga tagsa-tagsa ka mga Ilonggo, mga Pilipino, may ara gid nga pagkaon sa lamesa. Kag subong adlaw, pag-istoryahan naton ang pila ka mga butang sa idalom naman niya sang Philippine Crop Insurance Corporation Regional Field Office 6. Ginatamyo naton ang regional manager sang PCIC 6. We have Ma'am Eva Yuli Laod. At the same time, ang tanan nga mga empleyado sang PCIC diri sa aton nga rehiyon, maayong adlaw sa aton kag malipayon nga pagpamati kag paglantaw sa aton nga program Kadalagan sa Agrikultura. Subong episode, mangin kaupod nato ng aton nga resource speaker all the way from Philippine Crop Insurance Corporation sa Region 6. We have the insurance processor 2, si Ma'am Sheila P. Aguho. Mamang aton nga pag-tamyaw, greetings naton sa aton nga mga tagpalamati.
1: Sa aton tanan nga mga tagpalamati, sa aton pinalangga nga mga farmers, mm-hmm. mga fishers, maayong adlaw gid sa inyo nga tanan.
0: Yes, for those nga wala pa gid iya ma'am no sang ideya na hanungod sa pila ka mga programs sang Philippine Crop Insurance Corporation, pwede mo bala mapatpat sa aton yung mga listeners, sa aton yung mga viewers kung ano ang PCIC o kung ano ang tinutuyo sini.
1: Salamat gid Sir John. Ang PCIC o kung ang Philippine Crop Insurance Corporation, mm-hmm. isa ka government-owned and controlled corporation. So ginapanagiyahin kita sang gobyerno,
0: yes.
1: attached agency kita sang Department of Agriculture. Mm-hmm. So ang PCIC may ara sang mandato nga maghatag sang insurance
0: mm-hmm.
1: ukon kasiguruhan sa aton nga mga agricultural stakeholders.
0: Yes.
1: Kaupo din ang aton nga mga farmers
0: mm-hmm.
1: and of course ginapasangkad man nato ang aton serbisyo para sa aton nga mga mangingisda.
0: Mm-hmm. There you have it, ang aton nga background, ang brief background kung ano naman niya ang PCIC. So of the moment, ma'am, ano ang mga serbisyo nga ginataniyag naman niya sang PCIC?
1: So ang PCIC, sir, base sa amon kasuguan nga maghatag kami sang insurance protection sa aton mga farmers kag fishers,
0: uh-huh.
1: nagahatag kita sang insurance
0: yes.
1: para sa aton nga mga farmers sa ilang mga ulumhan nga humay.
0: Uh-huh.
1: May ara kita sang insurance para sa aton kamaisan.
0: Yes.
1: May ara kita sang insurance para sa aton high value crops
0: uh-huh.
1: na upo dira ang aton nga mga utanon, ang aton nga mga kalubihan na upo dira. We also have insurance para sa aton nga mga kasapatan, ginatawag naton nga livestock mortality insurance.
0: Mm-hmm.
1: May ara man kita sang insurance para sa aton nga sektor sang pangisdaan, no?
0: Mm-hmm.
1: So sa mga nagaculture sang bangro, sang tilapia, iban pang fishery commodities, may insurance
0: mm-hmm.
1: kita para dira.
0: Yes.
1: Also, sir, may ara man kita nga insurance para sa aton nga non-crop agricultural assets.
0: Mm-hmm.
1: So kaupo dira ang para sa aton nga mga farm machineries,
0: yes.
1: equipment naton, ang aton nga mga poultry houses,
0: mm-hmm.
1: no, ang ginagamit naton sa aton nga livestock raising, upod man dira ang aton nga mga fishing gears,
0: mm-hmm.
1: fishing boats, mga fish cages, kag fish pens. So makita
0: mm-hmm.
1: naton pag-abot sa aton nga non-crop agricultural asset insurance, tama na gid kasangkad sang aton nga coverage,
0: yes.
1: agud man nga matagaan sang nagakaigo nga protection ang aton nga mga stakeholders.
0: Mm-hmm.
1: Of course, hindi naton pwede makalipatan, sir, na kung na-insure ang palangapuhian
0: mm-hmm.
1: sang aton nga mga farmers and fishers,
0: mm-hmm.
1: dapat ang aton mismo nga mga stakeholders,
0: yes.
1: aton mga partners sa sektor sang agrikultura, matagaan man sa
0: mm-hmm.
1: nagakaigo nga insurance para mismo sa ilang mga kaugalingon.
0: Mm-hmm. Yes, I agree to that, Ma'am Nook. And you mentioned ang pila ka mga insurances related sa aton nga pila ka mga commodities. So, Ma'am, is it the same requirement ang kinahanglanon o kung ano ang ang mga requirements para maka-avail sa pila ka mga insurance nga ginmention mo?
1: Ang aton nga paghatag sang insurance o kon kasiguruhan sir sa aton nga mga agricultural stakeholders, mga pinalangga naton nga farmers kag fishers, hindi ini mabudlay.
0: Yes.
1: Ang hambal gani namon permis sa PCIC, ang kapital lang gid nila ang mo ang ilang nga kapisan kag kahugod sa pag-fill out sang ilang nga mga forms. So para maka-avail sang libre nga insurance no sa PCIC, nagakadapat nga ang aton nga mga farmers and fishers na lista sa RSBSA no sa aton nga registry system for basic sectors in agriculture, and also nakalista sa FishR no sa Fisher Folk Registration ni BFAR. So encourage gid kita sa ila nga basta may ara sila sang insurable interest. Both silingon may ara sila sang agricultural projects nga gigastuhan nila, ini nagahatag sa ila sang pribilehiyo no nga maka-avail sang aton nga agricultural insurance.
0: And since you mentioned ang pila ka mga requirements, ma'am, can you tell our viewers, our listeners ko na ano naman iya ang proseso o kung paano magparehistro sa insurance?
1: Okay. Para sa pagparehistro sang insurance sang aton nga mga farmers kag fishers, mas gin palapit ni PCIC no ang serbisyo sa aton. So once nga nahibaluan naton nga may ara kita nga insurable interest, butang kunsa diin nga amo na ang gingastuhan bala naton, agod sa makaprodukto kita, dapat magkadto kita sa aton nga LGU, LGU Office of the Municipal Agriculture.
0: Yes.
1: Kag didto mag signify kita sa aton nga mga agricultural technicians nga may ara kita sang uma, mais, ukon, humay, may ara kita kasapatan, ukon may ara kita sa mga agricultural assets or high value crops nga luyag naton ipa-insure sa kay PCIC. Bangod ang aton sir nga mga agricultural technicians no, ang aton nga mga LGU municipal offices naton, very equipped and knowledgeable sing ila when it comes sa mga proseso gid ni PCIC. In fact, sila ang dako gid naton nga partner agud nga maghatag, mag-extend sang aton nga insurance services sa aton nga mga fishers. So ang aton gid nga pinakamalapit nga pwede palapitan agud magparehistro sa insurance amo ang aton nga local government unit, Office of the Municipal Agriculture. Sure.
0: Yes, klaro sa aton ng mga tagpalamati ko ano ang mga tikang o kung mga steps kung paano kita magpa-register. Sa aton ng mga farmers and fishers, mamadamo sa gihapon ang nagapamangkot, may ara ang nagapamangkot, kung may ara ba lang bayad, kung magpa-insure sa aton mga pananom kagasapatan?
1: Ang PCIC, sir, may ara sang nagakalain-lain nga programa. So may ara kita ginatawag nga regular program.
0: Yes.
1: Kung sa diin si farmer o kung si fisher, amo ang mabayad sang premium, agod nga ma-insure ang iyang palangabuhian. Pero subong ang aton nga flagship program ni PCIC, amo ang RSBSA.
0: Okay.
1: Kung sa diin kung si farmer or si fisher na lista sa RSBSA o kung sa FishR, maka-avail gid siya sang libre,
0: yes,
1: no? 100% government premium subsidy sa iyang inug pa insure nga palangabuhian. So buot silingon wala sing iya bayad. Subject siya sa aton nga cover ang ceiling. So may ara kita nga area, maximum area nga pwede naton ipa-insure sang libre sa kay PCIC.
0: And sa aton nga mga farmers, may dala ba lang coverage para sa mga farmers? For example, wala man naton ginapangayo in case nga mapatay, kag kun may ara pila naman niya ang premium.
1: Thank you gid sa sinang question, sir, no? So madamo sa aton nga mga farmers and fishers, tama gid ka exposed sa risgo.
0: Yes.
1: Hindi lamang risgo sa ila nga talamnan o kung mga palaisdaan, kung kaisa maskin ang mga risgo sa dalano no on the way sila sa ila nga mga talamnan. Now may ara kita sang ginatawag nga insurance para sa aton nga mga farmers and fishers. So may ara kita nga ginatawag nga accident and dismemberment security scheme. So amo ni siya ang pinaka madamo namon nga insurance subong. This is 0.125% sang amount of cover naton. So ang amount of cover naton is 50,000 ina, no? 50,000 in case nga magtaliwan si farmer bangod sa aksidente. Ang bayaran lamang dira is 0.125%. So kung i-compute naton sa 50,000, may mga 6250, no? Amo na ang bayaran. Libre ang tanan nga palangabuhian, mm-hmm. ang bayaran lang ni farmer is amo ang coverage para sa iyang accident insurance.
0: Mm-hmm. And according naman iya sa aton nga data, subong ma'am, ano ang pinakamataas nga claim sa first quarter sang sininga tuig?
1: Kung i-review naton sir no sa data ni PCIC, mm-hmm. Sa subong nga tuig from January year to date no, ang aton nga nag-claim ng farmers, mm-hmm. 19,072 okay. na ka-number of farmers. No, ang pinakadako dira amo ang sa sektor sang mm-hmm. aton nga talamnan sa Humay. That is 17,652 mm-hmm. na ka-rice okay. farmers naton ang nag-claim.
0: Mm-hmm. And speaking of amount naman niya, ma'am, pila ang amount nga na-release sa aton nga mga farmers if meron kita sa record o kung sa aton nga data?
1: Base sa aton nga data, sir, year to date, ang aton nga na-release sa aton nga mga farmers, all in all, naglabot na sa 64.6 mm-hmm. million.
0: Okay. And sa aton nga mga farmers naman niya, ma'am, this is very important. Agud nga, mahibaloan mo nila kung ano ang dapat nga tandaan, ano ang dapat nga tandaan sa aton nga mga farmers sa pag-claim naman niya sa insurance.
1: Okay, so ang dapat gid tandaan sa aton nga mga farmers sa pag-claim sa ilang insurance, numero uno gid mm-hmm. nga lehitimo ang kapirdihan.
0: Okay.
1: Kung nahibaluan ni farmer nga tuod-tuod gid nga may damage ang iyang atalamnan, mm-hmm. ang iyang kamaisan o kung kahumayan, kaginhimo niya man ang nagakaigo yes. nga pagtapna sang pamalatian, mm-hmm. ginhimo niya man ang nagakaigo nga farm a package of technology, mm-hmm. no? So dira kag maka-file sing iya dayon sang iya nga mm-hmm. Notice of loss or pahibalo sang kapirdihan sa kay PCIC. Mm-hmm. So aton gid ini nga ginakampanya no sa aton nga mga farmers nga kun wala sang kapirdihan indi mag-file, mm-hmm. pero kun nahibaluan sang aton farmers kag nakita gid nga may lehitimo nga kapirdihan, then magkigangot gid kita gilayon sa opisina sang PCIC agud nga mabato naton ang nagakaigo nga kabayaran sa aton.
0: Mm-hmm. Do ano naman kalawig iya ma'am ang proseso sa pag-claim sang insurance?
1: Ang claim settlement response time ni PCIC Sir John is 20 days. Under ina siya sa normal conditions. Okay. Maghambal kami ng normal conditions. Individual nga farmer mm-hmm. nga nag-file sang iyang notice of loss sa kay mm-hmm. PCIC. Mm-hmm. Kung makita naton may ara ang mga tinion nga naga-extend no
0: yes.
1: ay kita diri sa aton nga claim settlement response time inibangod sa mga bulto na sa mm-hmm. mga notices of loss nga ginapasa sa amon nga opisina mm-hmm. ilabi na gid sa tinion nga may mga kalamidad
0: mm-hmm.
1: but rest assured sa aton nga mga farmers and fishers nga mas ginapadasig pagid ni PCIC mm-hmm. ang paghatag sang kabayaran sa inyo sa pinaagi nga nagagamit na kita subong mm-hmm. sang una no si PCIC kung magbayad pinaagi lang sa cheque
0: mm-hmm. yes.
1: subong may lagakalain-lain na kita nga modes of payment
0: mm-hmm.
1: mahimo na makabayad si PCIC pinaagi sa GCash sa aton nga mga farmers kung ilang nga pilion nga amuin na ang pinaagi nga pagabaydan sila, and of course pinaagi man sa Palawan Express
0: okay.
1: no, ginapadala ang reference number sa kay farmer kag si farmer na mismo ang makuha sang iyang claim for ang iyang indemnity tito sa aton nga mga Palawan Express branches.
0: Mm-hmm. And so far, subong ma'am, if may ara kita nung kopya sa aton nga record, pwede mo bala mapatpat sa aton nga mga tagpalamati kung pila ang budget naman niya sang PCIC subong tuig diri sa Western Visayas, my counterpart bala ang aton nga local government para sa pagpa-insure sang ilang mga farmers?
1: Okay, so sa sina, Sir John, nga pamangkot, sa subong nga tuig para mm-hmm. sa aton nga libre nga insurance, may ara kita nga government premium subsidy
0: mm-hmm.
1: nga 640,927,000. So kung makita naton ang nagsaka ina siya compared mm-hmm. sa budget nga ginhatag sa allocation nga ginhatag sa aton
0: okay.
1: last year kag ini para sa 363,188
0: mm-hmm.
1: ka farmers naton all mm-hmm. over sa Western Visayas.
0: Mm-hmm.
1: So for Aklan, we have more than 50 million mm-hmm. nga allocated nga premium subsidy. For Antique, 65 million.
0: Mm-hmm.
1: For Capiz, 126 mm-hmm. million. For Guimaras, 26 million. ang pinakadako naton sir among Iloilo no, that's almost 244 million kag ang Negros Occident ang Northern Negros Occidental kay ti under pa siya sa PCIC 6 that is 128 million so all in all 641 million almost ang aton nga premium subsidy.
0: And sa subong ma'am nga nagahilapit na ang aton nga first cropping, ano ang mga pagpanghanda especially sa aton side from the PCIC ang aton nga ginahimo para naman niya sa nagahilapit nga first cropping?
1: So far sir no sa aton nga bahin sa PCIC daw kun sa Tagalog papuspusan gid ang amon nga paghanda knowing nga may ara kita nga forecast sang El Nino sa pangulo sang amon nga president si Sir Attorney Jovie Bernabe kag ni Regional Manager Eva Yuli Dilaod naghold na kami sang naggalain-lain nga trainings no to further capacitate sang aton nga mga empleyado agod nga maka-ready kita para sa aton nga mga activities for the incoming first cropping. Also nag-conduct naman kita sang meeting sa aton nga mga partners sa aton nga municipal agriculturists sa aton nga mga PCIC focal sa nagakalain-lain nga municipal agriculture offices. In fact, kaghapon lang dito kami sa Aklan and by next week ang last namon sa leg sang amon nga pag-conduct sang meetings amo ang sa Antique. Tapos naman ang aton nga strategic planning. So sa kada munisipyo, naka-allocate na si PCIC sang budget kung pila ang pwede nga magamit ang para sa allocation base ini sa historical data kung pila ang ilang nga napa-insure sang nagliligad nga tatlo ka tuig. So ang aton nga ginabasihan diri subong kung pila ang nagpa-insure sa kada munisipyo sang nagliligad nga tinuig, amo na ang gin-allocate naton para sa ila. Also nag-solicit man kita sang ilang mga feedback kun diin pabala nga mga serbisyo sang PCIC ang nagakadapat nga i-improve namon and we are so thankful nga by this time masilinggid namon nga halin sa amon sa admin and finance division sa marketing and sales division sa claims adjustment division in place na ang manpower ni PCIC kag handa na gid nga mag-serve sa aton nga mga farmers kag fishers.
0: There you have it sa aton nga mga ka-agree na batian ang pagpanghanda nga nasigurado man niya sang PCIC nga handa na kag preparado na man niya sa palaabuton nga cropping season subong 2026. And finally ma'am, anong imong mga mensahe sa aton nga mga farmers, sa aton nga mga fishers nga nagapamati subong in behalf sang Philippine Crop Insurance Corporation 6?
1: So sa aton nga mga farmers and fishers, madamo gid nga salamat sa padayon nga pag salig sa PCIC kag inyo padayon nga saligan nga ang amon nga serbisyo para sa inyo mas ginapasanyog naton, mas ginapaayo naton, mas ginapanami naton agod nga ang nagakaigo nung mga serbisyo kag insurance services mabato ninyo. So ang PCIC ang amon mandato para maghatag sang kabayaran sa inyo sa tinion sa inyo nga kaperdihan. So padayon lang kita sa pagpanguma, padayon kita sa pagsunod sa mga ginarekomendar sang DA nga mga package of technology no makigangot gid kita sa aton nga provincial sa aton nga mga municipal agriculture offices. Kag saliga naton nga as long as may ara kita kabuha palangabuhian nga aton nga ginapangabudlayan agud nga mapasanyog no si PCIC ara sa likod ninyo agud maghatag sang protection sa inyo so suno gani sa amon nga tagline nga sa pagbato sa kaimulon kagutom ang PCIC kaupod ninyo sa pagbangon.
0: Wow, there you have it. Once again, ang aton nga naging resource speaker, klaro kag komprehensibo ang naging diskusyon naton. May kaangtanan sa pila ka mga serbisyo kung paano maka-avail sang sining insurance under the Philippine Crop Insurance Corporation kag klaro man kung diin kita makadto kung anong aton nga pag-aobraho na gud nga masiguro naton ang aton nga pagpanguma sa diin man nga bahin sang Western Visayas. Once again, si Ma'am Sheila Aguho, ang insurance processor 2 from the PCIC 6 and in behalf sang Department of Agriculture Western Visayas, nagapasalamat kita sa management sang PCIC IC6 nga gin-share subong ning adlaw ug nga mahatagan sa nga pila ka updates, pila ka mga information ng aton nga mga farmers and fishers all over Western Visayas. Sa liwat, sa ngalan sa aton nga chief sa Regional Agriculture and Fisheries Information Section, Sir James Sir Logatis, ako si John Candelario, kagini ang kadalagan sa agrikultura.

0: Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling, ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipagkaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyo silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan na iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hiniling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami o Diyos ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin o Diyos na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso sa aming paghahanap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa. Iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.
1: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo. Gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
2: United Home. Unilab yan.
3: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Constipation, tig-a kag budlay na sa imo lawas kag indi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero indi mo nagusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides senokot. Himo sa extract sa down sa sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
7: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog nga pungsod na Pilipinas, alas 4:05 na sa kaagahon.
10: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
11: Unang radyo, unang balita.
12: RMN, RMN, RMN.
9: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagkauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
11: Unang radyo, unang balita.
13: Adlaw na kita sang Webes, pitsa 14 sa bulan sang Mayo tuig 2026.
9: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyo Man Eric John Pamplona.
13: Kag ako naman si Radyo Man Benroy Bernal.
9: Sa kinaanda nagatamyaw na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig.
13: Subong man sa mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwa, good morning sa aton tanan.
9: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa rilisuan sang inyo mga radyo. Kag sa YouTube pangitaalang at RMN Iloilo Official.
13: Ang ato naman official Facebook page, please like, share, kag i-follow ninyo DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774.
9: Gani din man kamo nga bahin sang kalibutan sa sini nga mga tinion, ilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangalagad sang RMN, unang radyo, unang balita.
8: Radyoman Eric John Pamplona, kag Radyoman Benroy Bernal, sa unang radyo, unang balita.
14: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
11: Mga Ilonggo, bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
9: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? diri sa palibot sang syudad gaga probinsya sang Iloilo. Rajuman Binroy, mayong aga.
13: Mayong aga, Rajuman Eric. Mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
6: No, your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. No, your history.
13: Kagaroon sa aton nga Know Your History, May 14, 1948, ang Israel nag-declare sang independence nagatukod sang provisional government. Matapos ang ininda declaration, ginatake gilayon sila sang Arab states nga nag-trigger sang 1948 Arab-Israeli War.
6: Know Your History. Wala sa today kung wala ang yesterday.
15: Know Your History.
16: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
9: Mga dalag ko ng mga balita subong nga aga. Nagpaidalom na sa full alert status ang Philippine National Police o kon PNP. Hindi kasunod sa natabo ng pag-ilukpanay sa sunod mismo sa Senate building. Bagod sini mas mawaskuhon pagid sa PNP ang ilang security monitoring kaga police presence sa vicinity sa Senado. Niyagod masiguro ang kalinong kagatawahan sa Senado samtang kinaisbestigaran ang shooting incident. Actually, Rajuman Binroy, ang mga pulis nga gin-deploy sa palibot sa nga Senate, 1,500 ka pulis.
13: Mga civil disturbance sa pulis, kaga regular nga pulis.
9: Oo, kanabuda mo na sa pulis kaya sa vicinity sa nga Senado. Nagwa lang niya sa Senado, Rajuman Binroy. Pero kagabi, nag-post pagani si Senator Tito Soto, alam mo si Senator Tito Soto, Rajuman Binroy, why ni siya driver, why ni siya bodyguard, siya lang
13: isang
9: sasakyan niya.
13: Siya lang nag-drive.
9: Ang bodyguard niya si Nico, no? Ang iyang Sigsauer.
13: Pusilya.
9: Tapos, nag-kwani siya, nagreklamo kay siling niya, kanamu-damo sang pulis sa palibot sang vicinity sang Senado, pero gina-allow sa mga pulis, ang ining mga rallyista, ang ining mga nag-vigil to, nga iharas.
13: Ginahaboy sa mineral water, abi mo.
9: Oo, kaginatiklod tiklod
13: niya ang sarakyan. Mag-amunit tani, ginapang-aristo na niya sang PNP. Nakiara ka mo da, parang nga i-maintain ang panihang...
9: So, in short, hindi i-control sang atong makatapos sa kapulisan ang palibot Rajuman na bilo.
13: No, lipong ang ilang nga, nga ground commander. Nga, amo na ganing purpose nga ara ka da, para nga makontrol ang tao sa palibot. Nagma... wala sang katuntuhan nga matabo dira. Pero former Senate President, pabayaan mo imo iyang ginabato lang niya. Ay kung sinaputi nila, bito ko na hinaras abi nila to kagin kuot sa salakyan kaya nagbukas ng windshield si Tito Soto. Manuka.
9: Kaga dapat nabutang sila sang kubaga... hindi po, hindi ka ugin ka makapalapit bala sa exit or entrance sa...
13: Perimeter
9: Perimeter. Sang Senate. Amo na kagabi, nga kung saniin, daw hindi maintindihan, nga daw kagarot, nga daw hindi maintindihan ang nagkainabo sa Senador Rajuman Binroy. Kay kagabi, ang aton nga mga senador, ang nagahulat sang articles of impeachment, nga i-transmit sang House of Representatives sa Senate. While ang Senate nagahulat, si Senator Bato de la Rosa, dito man nga naan nagahimo sang sanctuary sa Senado. Kay hindi man sa gusto nga dakpon sang ginapahayag National Bureau of Investigation. Kay nakabaton sa kunosang tip Rajuman Binroy nga after sang ida sining sesyon, inis siya ang pag-aaristohon. Kay ang Supreme Court nag-deny sang iya nga
13: wala man to na
9: TRO. Nga ang Supreme Court why naghambal nga no sa TRO niya. Pero ginapasubmit pa sang comment na Rajuman Binroy ang both parties. Subot silingon ang Supreme Court why immediate ka naghatag sang TRO sa iya kay ginapasabat pa magtimbang nga bahin.
13: Pending pa pending pa ang resolution sang Supreme Court. Parte sila nga petition regarding siya arrestuaran.
9: Kaya mo to nga wala sang immediate TRO nga nakuha ang council sang council ni Senator Bato de la Rosa. May tips ang information nga sudlon siya kag arrestuhon sang National Bureau of Investigation. Tapos kumuha pagiting pila ka mga information nga kuno ang CIDJ kag Marines ang mag-assister sa NBI at kung ito mag-serve sang warrant of arrest.
13: Eh, amo na to da, yun do, amo to nag-kwan eh. Amo to nag-umpisa. Tapos ang ano na, Sergeant at Arms, ang Sergeant at Arms sang Senado, nagpahang abis ang kwan sang istorya, nga may aras ang arestuhon. Ti amo to nagapinamangkot sa sulod ang media, nagkinaran kara na, ti may arestuhon na. Ti sinong arestuhon? Siyempre si Bato ang target na. Di ba?

0: Ah, sa suporta sa iya. Gin pasaling ni Mabilog nga mangin matutom, patas agdampad siya si katungdanan para sa interes sa Bank Filipino. Nagpasaling man siya sa suporta sa pagduso sang vision kag programa sa Marcos Administration si dalom sa bagong Pilipinas agenda. Para kay Mabilog, ang public service para yung katungdanan kag pribilehiyo nga niya ginbato ng bagong responsibilidad nga may pagpaubos, pagpasalamat at determinasyon nga himuon na iya ikasarang. Sa pagdakop, iya ginsiling nga ang service to humanity is the best work of life. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tattak RMN.
1: Pinabahin gindala sa inyo sang Nanscorn Coffee. Nanscorn Coffee, Lucas of Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
2: Tattak RMN.
3: Arin ang new and improved Nan sa Super Plus. Mas gin pa epektibo, kag mas gin pa baskog. Itingob ang mangustin, guyabano, kag balunggay. Para sa mas mabaskog na resistensya, dugang ang enerhiya, kag mas mapag pagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus Capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mabaskog nga korason, buling kontra sa kapoy, kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay, kag provinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi, pilian Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ini ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
4: Kaga Magnans Liniment Oil kay number 1 manininga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Guimaras ang nagatag ini protection kontra dengue, malaria kag iban pang balatian, dalas ang lamok, mosquito repellent gani safe kasi mo pagwa. Bisan pa sa sulod sige mo balay, may neem tree extract nga parehong performance sa citronella, nagatag protection sa exposed nga panit. Ang Nans Liniment Oil mayuman kontra sa skin problems kangay sang arikis, alap-ap, alipunga, an eczema. Katol-katol sa panit kagiban pang mga skin problems. Nans Liniment Oil, barato ini, epektibo, hindi mapilit sa panit, kag all natural. Ang ingrediente, ang Nans Liniment Oil, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, mabakal ini sa mga butika. Balita sa Kapitolyo Provincial, quarry permit holder sa Kalinog, isa lang, suno sa Penro. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Fiamme Otero.
5: Capital Reports.
6: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors. Daw sa hindi mapatihan, nga isa lamang ang legal nga quarry permit sa Banwasang Kalinog, Iloilo. Bangod madamo sa impormasyon nga nabato ng RMN Iloilo nga may nagapadayon nga quarry operation sa pila ka mga barangay. Sa dokumento nagikan sa Provincial Environment and Natural Resources Office sa Conpenro, isa lamang si Lyle Van Clyde Maravilla ang naka-apply sa quarry permit sa barangay Gama Grande kag barangay Lampaya, Kalinog. Nagsugod ini sa August 2025 kag magatapos sa August 2026. Ngayara sa 5,000 volume granted. Sa mensahe nga ginpadala sa RMN Iloilo, padayon ng quarry sa bahin sa barangay Dalid kag Maribong nga wala sa mga lugar nga ginhatagan sang permit sang Penro. Ang pamangkot, sino ayhan ang maisog nga nag-quarry nga wala sang permit? Nahibaluan nga ginpahayag mismo ni Attorney Cesar Emmanuel Buico sang Penro nga may politiko, negosyante, police kag army ang salikod sang illegal quarry operation sa probinsya. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman, Fia Panes Otero, Tatak RMN.
7: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson's Mall, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, Reyes Avenue, Poblacion Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
2: Tatak RMN.
4: Super Fiber, pinakabago kag-epektibo nga produkto para sa indiregularo ko normal nga pagpagwa sa aton mga higko. Ginimoy ni Pagi sa nagkalain-lain kag purong ingrediente nga nagalin sa oat fiber with fiber, spirulina powder, mixed fruits kag visible fiber, apple, pectin, cordyceps, mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries, agotagaan sa nagkaigo pag-amlik ang aton chan, colon, kag bilog nga gastrointestinal tract o congat para sa posible nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubo nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level, pagkatugas ng cancer sa colon. Super Fiber, epektibo kag garantisado nga protection. proteksyon sa matinlo nga kolon kag regular nga pagpamuhin. Superfiber, another quality product of Life Extension Philippines.

0: pagkal ini sa mga butika.
1: RMN News Panahon.
2: Check tanay pinakaulihing alakat sang panahon upon sa pag-asa Iloilo upon ta Roli Quincarol. Mayong aga.
3: Yes sir, mayong aga sir. Kag sa aton man yung mga tagpalamati. Amo naton latest sa update sa subong adlaw May 14 year 2026. Sa karon no ang LTA no nga ginamonitor naton ngaya sa sulod sang par naton amo na siyang si formerly Bagyong Caloy. Uli naton na si Platan 685 kilometers sa east of Iraka, Tanduanes. Manubo naman ang tsansa magde-develop pa ini siya kag wala siyang direktang epekto diri sa aton sa Western Visayas. Diri sa aton sa Western Visayas, magapadayon ining mainit kag mapaanga panahon. May mga posibilidad sa mga isolated yung mga poglanulan pagpangilat pa nag-uob dala sini mga localized thunderstorm. Mahina tutup kasarangan naton nga hangin gikan aminhan na sidlangan pa aminhan. Magadala ini sila sa Makanay tutup kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yara sa 26 to 36 degrees Celsius. Aton maximum heat index sa subong adlaw no posible magalabot sa 44 degrees Celsius. Adlaw naton magabotla kala 5:28 magatuno din siya alas 6:04 karon sa hapon. Yagaman naton latest sa update alin sa Iloilo Pag-asa, Roli Cuenca.
1: RMN News Panahon.
2: Maramo gid nga salamat Roli Cuenca nagikan sa Pag-asa Iloilo. Ari ng pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang Nans Liniment Oil. Mayog gid ini sa arthritis, rheuma, varicose, palamoy-poy, palamanol, panakit sang kalawasan na ipit kana paralisar nga mga kaugatan. Pwede man ni nga panghaplas sa mga nagaubo, panakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga mga surok-surok sa mga nasipon, sa mga napungtan kag sa mga nagadugo nga mga pilas. Kung mapilas sa gani siyempre madugo na, buboy diretso Nans Liniment Oil kay sigurado ang dugo sa pilas matugon gidayon. Kag sa may mga cases na sang dengue ha, sa inyong mga lugar, dapat magwa sa balay pamanyos ginsang Nans Liniment Oil para sigurado nga hindi ka makagat sang lamok nga posible may dala nga virus sang dengue. Kay may sangkap ini nga name 3 kilala kag epektibo nga mosquito repellent sa Mindanao. Amo ning ginagamit din ato kaniliwat para hindi ka pagkanton kalamok panghaplas kaw Nans Liniment Oil. Mabakal ini sa mga butika sa Bilogis sa sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Balita naman sa patag sang hinampang. San Antonio Spurs abansi na sa Serie 3-2 matapos si naginlotos ang Minnesota Timberwolves. Kasama mo sa Balita Radyo Man Florentino Navarrete.
1: RMN News Sports.
4: Ang balita sa sports ang ginadulong sinyo sang kaluan sang new and improved Nan Super Plus. Maskin pa ipitibo kag maskin pa basko, gintingob ang mangosteen plus guyabano plus manunggay para sa mas basko nga resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus kapsula, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas babaskog nga kurason, bulig kontra sa kapoy kag palangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi. Piliya ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Nakuha sa San Antonio Spurs ang 3-2 nga serye matapos kinlutos ang Minnesota Timberwolves sa ila Game 5 sang NBA Western Conference Semifinals Mayo 13. Nagpanguna sa katalagan sang Spurs si Victor Wimbanyama matapos nagbalag sang 27 points kag 17 rebounds. Nagbuligman sa Stephen Castle sang 17 points kag Calden Johnson nga may 24 points samtang 20 points ang ginbalag ni Anthony Edwards para sa nalutos na Timberwolves. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Flo Consumo Navarrete. Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Alas 5:24 ng oras diri sa aton nga pagpangaragad sa mga kita users ang Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Ang trabaho ko pulaw kag kaluya gid sang pamatsyago. Pero sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule, kanami na sang pamatsyag ko kag kapag sick na sang lawas ko bisan permi kulang ang tulog ko. Gani sa mga call center agent nga pareho ko, try nyo man ang pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule kay effective gid.
2: Nabatian nyo user ta Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagapabakod, kaya nagabalanse sa mga sistema sang aton sining lawas. Ano ba lang ipikto sa Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ang sobrang ginabuhinan, kagang kulang ginadugangan. Ano mga sobrang nga dapat buhinan nga nakakabangdan sang balatian? Ang sobrang nga sugar, sobrang nga kolesterol, sobrang nga uric acid, asin, fats, mataas nga creatinine, ginapat ni kawantagin ang constipation. Sobrang ginahambal ni Dr. Espinihiko nga mother of all diseases or iloy-iloy sang tanan nga mga balatian. Kaya siyempre ano naman ang mga sobrang nga dapat o kung ano naman ang mga kulang na dapat dugangan nga nag-resulta man sa nagkalain-lain ng mga balatian, ang kakulang sang vitamins kag mineral sa aton sininga lawas. Dapat ang lawas ta bastante gid permi sang vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium kag zinc, radiumana, bidroy.
6: Ang Evergreen Herbal Capsule gintingo bininga pwersa sang pito para sa kaayong lawas. Kumpleto ang benepisyo ang mga sangkap turmeric for managing general inflammation sa luyot ng gibitin. Beauty vegetable, the miracle vegetable. Malunggay the miracle vegetable, ang palayada ultimate blood purifier, with grass the green blood therapy, barley grass APH or acid alkaline balancer, and vitamin C the healing nutrient. Quality product of Dokiko Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drug Administration. Mabakal ini sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar. Tumar kita sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, katimbang sa ikayong lawas. Sa duga nga kasayuran, kontak kay Dr. Espinihiko sa numero 0910-126-4595. Kahit sa aton nga hello attorney, pamangkot sa tagpalamati, kung bala pwede mabawi sang iloy ang iging bilin nga lapsag sa tatay sini kung magsubra na sa pito katuig ang edad sang bata. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joylene Paraonda.
7: Hello, attorney.
8: Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kung bala pwede pa mabawi isang iloy ang iyagin bilin nga lapsag sa tatay sini kung nagsobra na sa pito katuig ang edad sang bata. Attorney?
9: Well, kung pagbalik niya abi kung ang bata is of age na, no, then the bata, ang bata makapili. Pero kung pagbalik niya abi karon assuming minor the edad niya po ng bata. Now the question is she still entitled to have custody of it? Well, the answer is it depends. Sa custody, ang always nga ginalantaw dira is the welfare of the child. If ang custody abi ara sa iya pero hindi niya man maatatapan, hindi niya man maalagaan, and it will not be to the best interest or benefit of the child sa iyong development, unfortunately, di siya maka-obtain sa custody. Even if siling natin niya, she's earning that much. Because, again, it will still matter. Hindi mo siling nga nanay siya, automatic niya na makuha, depende sa gihapon, sa sitwasyon kung whether or not maging beneficial bala ina siya sa bata in the later part.
8: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan, dedicated lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyo Man Joylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
1: Tatak, RMN.
6: Mga kasama rin, good news para sa inyo. Ang muna mo kapalangga si Lolo kag si Lula mo. Ang pagpalangga nga ginatawag plus na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika, ang Soft Touch Wonder Oil. May lamainin kini basta-basta ng ingredient. Tingin pa idalom, ginini sa maid-id nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pabanaag sa panit na gapatubo sang buhok. No, may lemon nga puno sang vitamin C kag nagapatas sang collagen. Ang eucalyptus nga pelayo sa kagat sang lamok sapat-sapat. Mayo man nga pangontra sa arikis kag katol-katol. Dala sang fungus kag skin infection. Nagapalo ginisang pungot sa ilong kaginawa nagapapali man sa pilas. May virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa makabato sa artista mangin kutis bata ka pa. Ang rosemary oil nagaparelax kag nagapamuhok sang tulog, ginabuligan dula ang kurinot naton nga mga panit gani mag Soft Touch Wonder Oil. Balanyos ini nga may vitamin C. Ingagaw na kay bago pa lang pero paubos na ni ang Soft Touch Wonder Oil. Aplos na mula sa puso. Available ha, sa mga butika. Bakal ka muda. Kag syempre sa may Miramart Mall malapit sa main entrance ng Ilang Activity Center. Makabakal ka man online. Check mo lang ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil. Kaga mayong aga sa aton nga mga manguma, sa aton nga mga agripreneurs, sa aton nga mga kasaka. Exciting gini ni ang ililo nyo agri kag kubutan na gahatag sa pagpasalamat sa inyo dedikasyon kag pagpakabudlay. Magigbayin sa kubuta kagapay sa manguma para sa masanag nga agrikultura. May chance ka magdaog sa brand new nga kubuta products kung ikaw magpasakop. Bisan sino magkabakal sa nga kubuta equipment and genuine spare parts makakuha sa raffle coupon. Sa every 10,000 mo nga purchase, may isa ikaw ka raffle coupon. Kung damo ang imo raffle coupon, dako man ang imo chance nga magdaog. Kag kung may coupon ka na, butang ida, sulat tingalan mo, contact number, official receipt, kag ibutang sa mga designated drop boxes. Ang raffle do patigayon nun sa December 5 sa Ina Farmers Learning Site and Agri-Farm sa may Baruta, Nuevo, Iloilo. Ang grand prize isa inika traktura. Ang second prize, rice transplanter. Ang third prize isa inika power tiller, kubuta, special power tiller with engine. Kag madamo pasang iban pa nga mga exciting nga premyo. Gani, magpasakop sa raffle promos ang kubuta, kag Iloilo nyo, Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
2: Kaga simpre mensahe na nagikan sa Dr. Pinoy Squalin Capsule. Malikawan mong asma kung ikaw may ara sa insakto nga supply sang oxygen sa imo silingan awas kay dapat likawan mo ang mga kabangdanan sini. Sa subong at tiempo kinahanglan mo nga magpangaman kag amligan ang imong alawas bangod ka mahal kag kabudlay magpabulong. Ang mabuli ko sa imo kag marekomendar amo ang pag-inom sang Dr. Pinoy Squalin Capsule. Ang Dr. Pinoy ginatawag nga oxygen capsule tungod may kapasidad ini nga masuplayan sang bastante nga oxygen ang imo sini nga mga ugat. Ginatawag man nga oxygen generator ang Dr. Pinoy tungod ini may squalin kag omega 3 nga gapugong sang inflammation gani magatawhay ang airways sang baga agod nga makaginawa ka sang insakto. Ang bastante nga oxygen nga ginahatag sa nga Dr. Pinoy Squalin Capsule kapag wa sang toxin sa dugo agod nga pabaskogon ang natural nga depensa sang lawas. Mabakal ini sa mga butika sa Kalinog, sa RGM Pharmacy, J. Biloso Pharmacy, RX Queen Pharmacy, Farmacia Durigo, Equity Drug kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dr. Pinoy Squalin Capsule. Good morning na kay Stephen Faniga, nag-monitor via YouTube sa aton nga pagpangalagad. Sa kay Leon Von Perez Pamplona, sa kay tatay niya Narciso, kag nanay niya Gemma, dira sa San Juan Crisostomo, Anilao. Sa kay James Carpe, dira sa Dumangas, sa Dumangas Public Market, good morning kin sa inyo. Sa kay Lito Binias, sa buman sa kay Brad Pet Madira Bistuer. Sa kay kagawad Ernie Desa, dira sa Barangay Balunos, sa Anilao. Good morning kid. Salamat sa pag-upod rin sa aton palatuntunan. Sa kay Sir Jake Zirudo, dira sa Balagon, Anilaw. Kaga sumuman, good morning sa kay Nanay Alin Disin Paraiko. Sa Disin Kaparaiko family, dira sa Divina Gracia, La Paz. Sa Catherine Sermitia Banasormel, dira sa Bulad, Gimbal. RMN Fans Club main chapter, ginapaburuan sa ila presidente Alalain Kabuday. Sa kay Inday Narciso, sumuman sa RMN Fans Club Hong Kong chapter, kag RMN Fans Club Singapore chapter. Ginapamunuan sila presidente sa kay Mami Rose si Mario. Good morning madara sa kay Anla Brillaso, Jesly Lauro, Isarlita Armada, Bijin Gonzalez, Marivic Cercado, kay Juan Habatan, ila Vice President. No? Kay G. Paris, sa kay Magdalene Siguente, Jesly Lauro, kaga sumuman sa kay si Sarlita Armada. Sa iyo taranda sa Singapore, good morning gid sa inyo. Sumuman sa kay Lisel Kapada, Mel Gargaran, sa kay Mary Ricabar, Mayan Murino, Nonoy Sinobrico, Alma Henga, Akimi Mijares, sumuman sa kay Warren Dairo, no? Sa sumuman sa kay Jasmine Galilea Fakultad, igawad Noel Koskulwila, Edita Di Manaluan, Nonoy Sinobrico, kay Benito Aranwes, kag sumuman sa kay Silio Velasco, no? Good morning kids. Sa kagawad Bunikalad, dira sa Leon, kag sumuman sa kay Police Major Dadji Dilima, sir, good morning kid. Sumuman, good morning man sa kay good morning man sa kay Eunice Kimba, kag amuman sa kay Jojo Dakirania, no, mayong aga gid. Sumuman, good morning sa kay Arlene Espadinyado, no, kag sa Boyco family ko dira sa Banawasan Anilaw, good morning gid. Sumuman, good morning sa kay Jasmine Galilea Fakultad, kagasubuman sa kay Richard Carigaba, Rod Tibobos sa Hilogo, Antonio Bernal Laguna, Alex Defensor Tagudinay, sa kay Erol Deriquito, no, kay Maning Justice si asawa si Melinda dira sa Barotacan Nuevo. Good morning gid sa inyo. Mayong aga man dira sa kay Higino Sumagaysay, kag sa kay good morning man sa kay Casboy Shason, no, dira sa may Pandak Pavia. Good morning gid kay Kap Pinky. Good morning gid dira sa inyo. Jose Val Pastera, kag sumuman sa kay Joel Tolentino. Virgo Ogab, no, sa kay Delisa Araquel, kag sumuman sa kay Manong Marcial Gallego Jr. Noli Francisco, kag sumuman sa kay Imbong Sinobires Margarito Espejo Maraminto, kag sumuman sa kay Candido Incaonado Junior. Si Iban Pagida, nga nag-upod subong sa aton nga pagpangalagad. Good morning, gid. Kag salamat sa inyo nga pag-upod diri sa aton nga palatuntunan.
6: Si Ma'am Jema Navarro ng Julie Navarro, Guard Ayot Arbolonyo, Guard Andy Saba, kay pre kay Chief Julius Lazara, pre Iltid Ferraris ng Plasing Escobio sa may Bainsang Igbaras, kay Lito Binyas, kay Brother Bong Cathedral ng Ben Tablate, kay Major Nairo Jimenez, no, good morning gid, no, kay pari Alex Caras dira sa may Barotac Viejo, subuman kay Kagawad Naldo Mandulusaga dira sa may Barangay Ugasan, kag sa mga taga Barangay Ugasan, advance happy fiesta dira sa inyo. Good morning kag subuman kay Father Nonet Pilubilo, kay Kapitan Kapitan Julie Sikyo, kay pari Juan Ugahan, good morning man sa imo, kay Kapa Biluga sa Yapatan sa Tabukan, good morning and thank you. Good morning gid sa inyo tanan.
2: Good morning man sa kay Tonoel Niembra Senior, no, sa Niembra family dira sa may Kabugao Sur, Santa Barbara. Good morning gid sa inyo sa kay Sir Joey Ahino Turbon, Estiva, good morning man dira sa Pughanan, Lambunaw, kag suman sa kay Pareco Roland Bola dira sa may Pavia, no, sa United Kabalikat Civicom Pavia, no. Good morning gid sa inyo. Salamat sa pag-upod diri sa aton nga pagpangalagad. Kay Margie Cubillas, kay Real M sa Legamon, Jasmine Galilea Fakultad, sa mga iban pagid, no, nga una nga nag-message kay ina, upod sa aton diri nga Facebook Live. Good morning gid sa inyo. Sa ato is manukan ng seafood sa kay Chota ato na naikonseng. Good morning na. Sumuman sa kay Toto Hector Tita Maricho. Good morning man. Tato is manukan ng seafoods. Dara sa may Santo Niño Sur sa Distrito sang Arevalo. May branches sila sa Itria sa Mandurriao. Kag sumuman airport sa Banuasang Kabatuan. Standby ha. Pagbalik na dugay dugay. Madarag ko na ng mga balita lokal. Alas 5.38 na sa kaagahon.
10: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This Time Check is brought to you by Kelly, Papa Kelly, para everybody, every bubbly.
11: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
12: Santum Plus
11: Herbal Capsule.
12: May mangustine at malunggay.
11: Dobling sangkap sa isang kapsula.
12: Inumin araw-araw
11: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
12: Santum Plus
11: Herbal Capsule.
12: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
11: Suggested retail price, 13 pesos lang.
12: Kapag doble, okay!
11: Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
12: Santum Plus
11: Herbal Capsule.
12: May mangustine at malunggay.
11: Dobling sangkap sa isang kapsula.
12: Inumin araw-araw
11: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
12: Santum Plus
11: Herbal Capsule.
12: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
11: Suggested retail price, 13 pesos lang.
12: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
16: ACS.
17: Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
17: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
18: Kung may ara ka problema sa kidney, makabatsyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
19: Nagpa-check up ko, may kidney stone ko gamit. Kang matatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, dentistingan ko, nabatsigan ko gid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat gid ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
20: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
21: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Bakit? Kikiraan.
23: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
22: Salamat, iho.
24: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
25: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
26: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
27: Life Extension Vitamin D3.
28: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
27: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
29: Ini si Governor Maria Lucille Nava nag-imbitar sa inyo sa Guimaras para sa ulugon ng pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Tilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest kaupod ang inyo paborito nga OPM artists and bands. Pamatuod nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Gani, kita ay kita tanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
30: Ako si Maria. Mas taas gid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
31: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mababats, mga buti ka.
32: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
33: Charm, Fab, Con.
34: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
32: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
33: Bangkong kumaka Bloom sa Charm.
34: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
32: ACS.
35: Supple Plus Gold.
36: Ako gali si Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayogin ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
35: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika.
37: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
38: Ko si Ricky, isa ko ka guard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
37: Mighty C,
35: babakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Maya.
4: May cysts ko sa ovary.
3: 3 cm na gali.
4: Nung try ko gininom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
5: Sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipay-dipay gigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
7: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas na makatap na cirrhosis. Kag kung ano pang balitian.
8: Nance Herbal Capsule.
7: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
9: May problema ka ba sa imo pagkamuhin? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
10: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: GTX 500.
12: Dennis Antonio, taga Kabakunga.
13: Imo nga blood sugar test.
14: Ila tong score gani?
12: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa aga.
13: Ila na lang imo nga blood sugar?
12: 160. Yeah. Inom kamo sang GTX 500. Tested and proven, the best get ang GTX 500.
2: GTX 500. Santon Gold Coffee Mix.
15: Pagsiyan sang sumag, isa ka estudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Okay, sa mga gusto.

0: polycotton, semenjak, malupit, sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Alas 5:47 ng oras, dari sa aton nga pagpangalagad, pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
2: Radyo Man, Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man, Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
3: Life Extension Vitamin D3, pataasan ang vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anuman nga klase sa balatian labi na makamamatay nga cancer. Maginomatis tuwa ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctor sa syudad kag probinsya. Ang numero uno na super vitamin is Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tanan nga branch sang Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyo mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sang libre nga medical consultation ko para mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglala ang balatian kag magdako ang galastoson sa hospital. Kadto ka sa Life Extension Clinics namtang sa may lower ground floor, Robinson Small, J.D. Leon Street, Sunad sa Iloilo, Tagbak Distrito sa Ngaro, poblasyon sa may istansya, Simeon Aguilar Street sa Pasi, SMCT Iloilo, Bangga Dama, Santa Barbara, tag J.C. Solita Street sa may Uton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
2: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
1: Mga dalag ko na nga mga balita subong nga aga. Nagsumpa si Anay Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog bilang Undersecretary sa Department of Interior and Local Government. Gin-administer ni Executive Secretary Ralph Ricto kag DILG Secretary John Vicrimulya ang pagpasumpa kay Mabilog. Pag-uyatan ni Mabilog ang public safety portfolio, lakip na ang disaster preparedness kag community empowerment. Unang ginpahayag nga Undersecretary for Peace and Order ang mga posisyon ni Mabilog sa DILG. Pero sang ulihi ginklaro Radyo Man Benroy nga pag-uyatan niya ang public safety, lakip na ang disaster preparedness kag community empowerment. At isini, matulog man nga balita nga mangin kabahin sang Napulcom apang mas ginpakamayo sang Malacañang nga i-appoint si Mabilog bilang undersecretary sa Department of Interior and Local Government.
3: Sa piyak nga bahin sa balita lokal, Radyo Man Eric, ang Kalinog, isa lang ang permiti sang quarry.
1: Isagid.
3: Isagid. Pero ang nag-quarry, nga aktual, hindi maisip. Si Miles Giron, ginkakas. Pero huwag kang tanan ini sa quarry issue santo sa IPPO kundi nga kwan ini tapos niya nga tour of duty.
1: Pero actually sa tour of duty Radyo Man Benroy dumduman mo naka 2 years na ni siya.
3: Nagbalik lang ni siya.
1: Ginkakas siya. Pagkatapos after 3 months gin-request, gin-balik naman to. So, yun sa second tour of duty niya, why pa sa naka 2 years ha?
3: Wala pa sa ganyan naka 2 years. Tingin ko nila, guro, gin-sugpon. Ang hindi wala kung gin-relieve ka, back to zero ka dapat.
1: Correct.
3: Back to zero ka.
1: Dumduman mo tong mga kwan, dumduman mo tong mga pulis kagin pang-relieve to kagin pa refresher. Isa na di siya. Pero why di siya mag-refresher kahit tinang sobra na ginman siya sa 2 years. Pero tururungan na to sila. Tururungan to sila pero after 3 months
3: nagbalik siya.
1: Nagbalik siya bilang
3: hepe. So kagin relieve ka na.
1: Sang Kalinog.
3: Fresh term dapat na, di ba? Ti dapat kay fresh term. Tapos mo duwa ka tuig. Tapos nang duwa ka tuig, do ka san ulang ba? Do nagligad mo lang tong tuig, di ba? Nga nagkuan ka, nagbalik ka na sa may Kalinog.
1: So kumbaga kuan na, daw ang terminal sin isang iban is graceful exit.
3: Mainit na gidaw. Mainit na gida sa pero, may Kalinog aw.
1: Pero sa mga pumuluyo balasang panwasang Kalinog. But silingon, si Lyle Maravilla lang iya ang permitted sa barwasang
3: siya lang,
1: Kalinog.
3: Siya lang yung gali na iya?
1: Sa pagkalaba-laba sang
3: suba
1: sang Kalinog.
3: Sa pagkadamo sang kuwari na.
1: Sa adlaw-adlaw nga hinakutay sang
3: baras kagbato.
1: Isa lang gali iya ang kuwari permitted sa Kalinog. But silingon, tanan-tanan, illegal?
3: Hindi, ang kuwari gani. Ang suba sang Kalinog, whole ab na. Pero ang permitted, isa lang. Pero ang suba, Hulab! Kada mo na sa mga reklamo, da. Na, kwa na gani, na warrant of arrest ng ganing alkalde, da. Bangod, sining ay mga isyo. May mga videos, may mga pictures, parte sa mga truck na bisandiin lang, may kwari. Pero isa lang, anak ng tinapa, isa gid ang permiti nyo.
1: Di, Ranjuman Binroy, butang tabi. Ang local government unit sa Kalino, ginapamayaan nila. Pero ang Penro, wagi ka mo sa iya matingala. Nga isa lang kabilog ang permite sa banawas ng Kalinog. Tapos amo nang i-hold abana isang
3: agaras
1: patuto sa Kalinog.
3: Amo na gani. Nga do mga bulag man kamukag mga do mga bulag man kamukag mga
1: bumol. For how many years na ni? Nga amo nang sitwasyon da sa kayo. O si Iko Calvo ma tapos na term niya siyang tuig, oh.
3: Tiwag kabulig sa PJ Enro si Kwan, si Calvo na. Nga, huwag kagid mayor kabulig sa Kwan, sa PJ Enro. Nga, tiya, biyo, hulab namon din na suba. Ang permiti namon din, ginisyo yun, isa lang. Hulab namon suba. Tiwag kakita na si Mayor Iko Calvo na sa Kalinogaw. Ano ni si Mayor Iko Calvo, bulag? Do hindi man?
1: Din yung iba nga nag-acquire, nag-acquire siya sa LDO.
3: Si ang local PNP na huwag kabulig. Si Miles Giron wala gid kabulig. Si Ko Calvo wala gid ka-report no, sa PJ Enro. Nga ti, Attorney Boy ko, isa lang permiti yun eh. Ito alos malikop ng banwa namon kakwari.
1: Ay nako.
3: Tinunto nga klase ka sistema ni.
1: Sa kwan niya, sa Lambunaw, pinakabilog permiti nyo to.
3: Oo.
1: Sa Duenas, pinakabilog ang permiti nyo to.
3: Oo.
1: Sa Pase, pinakabilog permiti nyo to. Abi, Pinro, pagwaan nyo ba yung
3: kahapos,
1: mga permiti nyo ba?
3: Kung gusto nyo, kahapos malang ni. Kamu sa PG Enroda, kung may tao kamo, kung wala man nag-cooperate ang taga-LGO, kay base sila man na nag-acquire, tika mo ang magpangita sa pamagi nga mamonitor ini kag mapasakaan sila sang kaso no
1: or base lon sa ila ni gratitudes sa permit
3: ay ambot na klase
1: ka nga ginagamit sa mga proyektos banwa pero actually ginakaka nila kag ginadulong di sa kwano sa annex kag sa polygon
3: dira kuno ginadulong ha o tika sino truck kasi sino na yung mga balaan. Kung gusto yung mabalaan kung sino nag
1: secret.
3: Makuta yung pulis da. Malaan man nila da kung sino na dang nagapangkwari. Amo na gani sa PJ Enro, ang balato bla si Colonel Rosalan, aton makuto to pulis mo. Sino nagapinangkwari da?
1: Amo niyo, sabtan niyo bala. Then ang source sa mga naga-deliver sa Magdagko, di nga mga kwanbla, mga naga-kwanbla ni, ano, nagpang-ubra rin mga pilote, mga prefabla. Mga nagpang-buhos na bla. Abi, balaran nyo kung di nagharalin ang ilang source. Di lang ka mo bala pamangkot.
3: Sundi yung truck bala kung di makato, kung di makuha sa baras.
1: Namin ang gina-deliveran, gin.
3: Oo.
1: Mangkutan nyo bala sila kung di sila nag-deliver. Sino nag-deliver? Tapos, kumbaga backtracking ka bla dito ka sa ginasuplayan
3: alin sa ginasuplayan balikan mo kung diin sa Kalinog na mabalik ang iban
1: Kalinog dumanggas kag Pase
3: kag Dunyas may Dunyas may gamay gamay goro
1: no Kalinog Dunyas kag Pase
3: Kalinog Dunyas ti dito na madungka ang dump truck ti wala ya kakita yang aton nga ni FPNP way kakita ang aton sini nga LGU huwag kakita ang PG Enro, kaglabi na ginag MGB. Wala ka mo tanan kakita. Di, gob, chimpo na ni, nga makita na ito ni tanan.
1: Di na kailan ang, kwa na, ang i-drone?
3: Di na, na. Matata lang, okay na.
1: Ang, kwa mo lang na, common sense. Karamutan mo na. Kalinog lang ni.
3: Why patang istorya si Banya Banwa? Ay, oo, mga kwan din to. Hugakong din.
1: Nabalan ka nga ang kwan niya, ang river quarry sa bilog nga provinsya, Radyo Manduroy. Actually, sirigputon na ni. Sirigputon na ni. Kita mo mga daragko yung mga kwan, daragko yung mga nag-construct diri sa Iloilo. Kwan na ni, hindi bladong duban mo, nag-kwan na ni siya, nag-barge.
3: Salin sa antike.
1: Salin na sa antike.
3: Kalibo antike na eh.
1: Why ka na di ka kwan nun? Why ka na di sapon sa kwan? Ang kalabada ka makuha mo, sumo may mga kwan manda, may mga kwari-kwari manda. Pero atirang nahot na lang na. Illegal pa.
3: Bisan sinon na lang, sumong kwari operator naman.
1: Nambalan ka.
4: Bisan sinulog yan, kuwari operator
1: yun. Amo ni ang, kuwan mo, amo ni manggad sa probinsya, sa Iloilo, mga tanay ko nam ligan tani sa
4: kayo. Kanami kita ni?
1: Sige, sige. Sige, hindi mo labla pag-exploit
4: bala. Ining sa usto lang tani bala. Kung diin lang tani pwede, amo lang to.
1: Kagkuan eh.
4: Kag kung responsable tani mga LGO, kung hindi man sila, mga, ano na, mga, why man nila ginatolerate ini, kag sila man mismo nagakwari ang iban, diway tani nag-amusin eh.
1: Balan mo, tani, kung insakto bla ang pang-kwari, hindi mo paggamitan bakho, ngayon ang pati bunod bla sa kagpati ang low tax dalong masakam na. Ang tani, ang may natural kwan ni healing niya nga ginahimo ang sumak sa kwan mo.
4: Bisan ano malang kumatamaan.
1: Kumbaga, maulian niya, maulian mo. Kung galing kiti kung sobra-sobra na Radyo Man Bidroy ang pagkwari, bisan ang natural, ang natural nga healing sa sumak, hindi yan ang matigayon. Why na? Paano mo pa na kay na patis babaw ka doy bukid to na naubos.
4: Ano pang madalos?
1: Ano pa madalos
4: os? Ano madalos os sa dalom kay sa bukid pa to ginabantayan man to sa kalinog madalos madalos os pa na pa dunyas?
1: Mugid.
4: Ano bla? Sa kalinog pa lang ginasala na to.
1: Kiran tawan nyo bla mga suba ta subong kay sang una madalom gid man ang suba na tagtunga sa layon. Subong tagduwa ka layon ang kadalomon sa suba. Imagine nyo na. Ini magtiphag ang palibot sang suba sina. Tama mo sa kayo kamo kang mga reklamo ng ibang mga tramnan subong tayo pila na kaiktar ang nagkaradala sa suba ang mga tubuhan. Ikapin pa kay pati ang pakyan ginakwari nyo man. Ay nako.
4: Sa piyak na bahay klaro sa Office of the President nga hindi sila ang salikod sining mga armado nga tuyo magsulod sa Senate building kagabi.
1: Hindi sila sino.
4: hindi ay kuno to. Sinoy, basi may NBI nga taga Dahig. hindi ba si taga Dahig
1: nga. Ang masabiya Radyo Man Bidroy kay ginadenay ini sang palaso sa Malacañang. Hamba sang palaso sa Malacañang, wala kami order sa NBI or any law enforcement agency. Apalin matibag sini nga why man to kami tawo kay naga party kami diya.
4: May fellowship
1: kami ya, party na sila ya. Pero si Attorney Torion nga ginabal mo guwapa ang asawa niya.
4: Ara ka naman.
1: Ini ano pang kita mo yung asawa niya. Pag Facebook live siya, Torne Torion. Ginitang mo itong plus light kayo medara radio sa gwasang sinet.
4: May...
1: Sini nga, ari o mga taga NBI niyo. Galing kati, hindi man porke nga may NBI nga lang sa bio mo, NBI ka na
4: gin. Kagi hindi man porke nga NBI to nakita ya, sila na to ang nagtilting. Sila nag-drill. Ang pagitaon, ta sino ang actual nga nag-drill? Sinong na-compromta sa Marines kag sa PNP?
1: Hindi ko na secure tayo nilang mga CCTV. Diba, sip lang kung ma-identify to eh.
4: Basta nilang nga cast man to mga CCTV blau. Kaya bala mo, pwede man ang balo mo nga may presensya to ka NBI. Pero ang pamangkot, ang NBI bala ang nag-drill to kay... Prior sina kuno iya sang itabo ang NBI to pinang pull out na to actually may ara giman to ang bali na attorney matibag pero din pang pull out kuno to kay hindi man gani gusto lang may NBI to nga mabantay di ba
1: amo na kay wise ang mga koordinasyon Radyo Man Bidroy ano kuno kag garot ino di may tindihan nga
4: kag pina pa lang gakaran-karan ang tanan igo kay mag coordinate mag istorya sa koy hinuto nga hero des tapos na kita ni pinaw ganyo na to prior pa lang di LG ang NBI
1: ala unas kag ahon ka uli yung mga katapos ang Senate bit reporters so. Sa binantayan
4: ang
1: na ito.
4: Ang nervyos ang tanan, hindi amak ang nagatanaw, ginanervyos man.
1: Si Kundi Batak to ga, pranoto.
4: Talukoy matong nga, pobrito nga, ikaw manabi nga, gulpi lang maglinupo, kaway ka mag-expectar, abi mo ya. Baana ilang to yakad kung ano lang atensyon? Gulpi lang magbinuro tong posel?
1: Ano lang nga daw, hambalon mo nga under seeds ang Senate sa Pilipinas?
4: Oo. Wala
1: ni hambal ko sa'yo mo, it doesn't matter na subong kung pro anti Duterte ka, pro anti Marcos.
4: Ang kontrahon tayo, natabo ang aktuasyon nga ini.
1: Ang institusyon na sa Senado,
4: Director
1: Johan tadi.
4: Oh.
1: Oh, ano na nakaroon ko pati ng Senado tayo, lusubon lang kay Mario Sep
4: Santisimao. Sino kasi noon niya grupo nagkakantuman yun? Matyag ko, may mabangda naman ni mo. May mabangda naman ni daw.
1: Sa IPPO, check nyo to, base kung termite gang to.
4: Base, hindi ba pwede nga termite gang to, tapos nasalaan niya nga dako-dako nga punsyap ang Senado. Mambansa may mga malita na di. Kalkalon ka
1: na eh. Ang iba naghambang Radyo Man Bidroy mo, mga diversionary tactics man eh. O nanong sistema da. Mga, isa mga stage man nga mga drama bla. Para nga ti ma-provoke man ng taos gwa bla. Nga ti mag-vigil gid kag mag-dipinsa to kay bato sa Senado. Damo man nga mga istorya sa palibot.
4: Amo na gani
1: nga. Amo na nga balgani kagarot na sa aton sitwasyon.
4: Oh.
1: Kag tapos wala sang leader ta nga on top of the situation.
4: Oo, oh, ti amon gani nga gusto nato mabalansin o ato nga mga tawo. Kay kung mabalanta kung sino ato nga mga tawo, balantang sa likod sini. Mabalanta na.
1: Ti amon gani ang balko so nauna ko lang yas linko ang mga nagapakamalaot subong kay Marcos, pakamalaot kay Duterte, hindi ka mo malipat nga tandem ini sila.
4: Unity team.
1: Gusto nyo ni, gin gusto
4: ni. Gani, yun ni pinili. Unity team ni. Oh. Eh, tanong blas mo.
1: Unity gin
4: gusto. Gin gamon ilang Pilipinas.
1: Katawan nyo pala, Unity gin.
4: Okay. Garot-garot ng Pilipinas sobra nila.
1: Sa 2028 naman.
4: Ma-unit team naman ta.
1: I-kwan ta naman. I-continue ta naman. No? Diri man tag-Japon kuha sa mga grupo. Ngayon ay kay mapatay ta rin sa kalibutan. Sila na lang ni mga leader nga magbinulos-bulos. Amo ni Permi ang ma-experience. Mati na kita user sang Life Extension na Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3. Kagsubong, aton pamatian si Ma'am Fatima Pamplona. Paagi sa paggamit sa Life Extension Vitamin D3. Iyan na pamatunan ang milagroso nga epekto batok sa balatian. Aton siya pamatian.
5: Pwede makaistorya si Fatima Pamplona?
6: Ay, oo. Thank you.
5: Ano imo ma'am na problem sa una sa imo health?
6: May bukol ako din man sa tipi, sa breast.
5: Dako siya ma'am?
6: Oo. Daw mais, matandog ko na din siya iya eh. Pagkapkapan ko gani, kaya nagsakit siya balat. Nagkado kay Dr. Lucy De La Torre. Tapos sinigay ang advice sa akin, take ka sang vitamin D3.
5: Ang Life Extension.
6: Ay, oo. Nag-take ako for 1 month. Then after that, nagkanto ko sa stat lab, ang bukol. Wala na yes, sir.
5: Kaya wala na siyang bukol.
6: Wala na din siya. Waay na din siya, sir.
1: Nabatian si Ma'am Fatima Pamplona. User niya sa Life Extension Vitamin D3. May ara siya sa bukol sa iya sining breast door, sa iya sining dughan. O, nakapkapan niya ni Dok. Kuhin ko ni Dok, mais na kunok-dako ni. Sang napakonsulta siya sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, ginhambalan siya nga magamit sa Life Extension ng Vitamin D3. After sang consistent nga paggamit, no, nagibalik sa kanapat si Kapliwat na dula ang bukol sa iya silinga dughan. Kung mga kasubong masin yung mga experience nyo kay usog ini ang mga bukol sa breast or mga breast cancer niyo. Kwan ni, early detection ang kinanlan nyo di. No? Early detection para nga mabulong, no, gamit ang Life Extension Vitamin D3. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin. Ginarekomendar sa mga doktor diri sa Pilipinas kag sa agwa sang pungsod. Ilabi na dito sa pungsod Estados Unidos. Kag bisitahan nyo, ha, Life Extension Medical Clinics and Pharmacy, may libre silang medical consultation. Kaupod sila lisensyado kag mga eksperyensyado ng mga medical doctors. Lunes, tob-tob, Sabado ini, ilagi na kombinar ang natural, conventional, kag nutritional medicine practice gamit ang dekalidad batindo kag science-based nga mga health products regalin pa sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Why nang itan simpo, diri sa aton nga pagpangalagad, kasama mo sa DYRI-RMN Iloilo.
4: Ako si Radyuman Benroy Bernal.
1: Ako naman si Radyuman Eric John Pamplona.
2: Tatak RMN.
7: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Pre, si Gerald Anderson to. Mapangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer, 7% ABV. Bangis sa sulit! Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon! Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S 2024. Drink responsibly.
2: Gigan!

0: sa kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ako si Cherry, sa ka full time virtual assistant. Halos 24/7 ako nga bugtaw sa trabaho. Pulaw kag stress every day, isan ara sa balay. Ibalan ko nga bangod sa stress, ginaubos ini ang nutrients ko sa lawas. Gani subong, stress tabs ang ginainom ko. Pwede ang insakto nga diet kag exercise, nakabulig ini sa akon nga mabalik ang nadula nga nutrients. Parehas ang iron, B vitamins, kag niacinamide para fresh. Kag focused gihapon bisan stressful ang mangin VA. Gani, tilawan niyo man mag stress tabs.
2: Well, vitamins with iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
7: Mga garadyuman, ang oras sa Pilipinas, lasay 7, antak na sa aga, ini ang Philippine Standard Time.
6: Tatak RMN.
8: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
9: Char, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lang sa bangon at Char.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangdog kumbaka bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
11: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
12: Straight to the Point Headliners.
7: Paglinog Panay, nagluntad sa Senado kahapon, Senador Bato de la Rosa wala ginaresto.
13: Sa balita lokal, anay Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog nagsumpa na bilang USEC sang DILG.
7: Masobra 1,500 ka mga POJ drivers sa sudan sang Iloilo nagkabaton sang ayuda sa unang nga hugnat sang payout subo nga semana.
13: Ilonggo perennial political candidate Mel Carrion mayara sang tumor sa ulo kag bato sa kidney sunod sa iya caretaker nga nangin rason sang iya kamatayon.
7: Sa balita nasunal, mga karadyoman, korte Suprema wala mag-iso sang TRO para kay De La Rosa. Senador na lakip na sa ICC, wanted person.
13: Article of impeachment bato kay VP Sara Yara na sa Senado.
7: Sa international news, Italia gintesa mahanta virus ang duwag ka mga tao sa tunga sang quarantine measures.
13: Sa negosyo, 50 pesos kada kilo sang price caps imported ng bugas, aprobado na ni Marcos.
7: Sa hinampang NBA, ginagasubo ang pagkapatay ni Brandon Clark sang Memphis Grizzlies.
13: Sa showbiz, Angelica Panganiban nominado bilang Best Actress sa Global OTT Awards.
7: Sa extra wow balita, iskwilahan sa China ginapinahan ang mga salawayon ng estudyante pagi sa pagpakungkong sa ila sang baby dolls sa sulod sang isa ka semana. Ini kag iban pa nga mga balita sa aton nga pagpangalagad subo nga aga.
12: RMN News Panahon.
14: Maayong aga mga karadyuman, ini ang lakat sa panahon subong adlaw. Lauman sa gihapon ang mainit kag mapaang panahon sa unto kag hapon diri sa Western Visayas, ganay maghanda sa luyo naton sang tubig agud mapabilin nga hydrated ang aton lawas. Samtang hindi man madula ang posibilidad sa lapta-lapta nga pag-ulan, pangilat kag pagpanaguob dala sa localized thunders. Sa reports ng pag-asa Iloilo padayon nga ginamonitor ang low pressure area apang wala na inisang direktang nga epekto sa sulod sang pungsod. Mangin-mahina tugtog makasarangan ng uyob sang hangin sa rehiyon na magadala sa makanay nga pagbalod sa kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo, Subungan, Lawyer sa 26 to 36 degrees centigrado, samtang ang maximum heat index naton Subungan, Lawyer posible magalambot sa 44 degrees Celsius. Gani ilikawan ang direkta nga pagpatial sa init sa adlaw. Ang adlaw nagbutlak la 5:28 sining aga kag magatunod la 6:04 karon sa gabi. Ini ang update halin sa Pag-asa Iloilo, Radyoman Fia Panes Otero, Tatak RMN.
7: Gabi, Radyoman Fia.
13: 44
7: ang aton nga ano subong?
13: Sobra na sa minimum sa danger level, Radyoman Rekan.
7: 39 lang gani ang imo nga init sa lawas, gani nagakumbulsyon ka na. Ang 44 kunari ka ni sa initan, lamayong gwa muslim. Lasays 11 mga karadyoman sa ato na nga mga balita. Mayong aga, Iloilo, ini ang Straight to the Point News.
13: Subong adlaw sang Webes sa May 14, 2026.
7: Live kita nga makitaan sa inyong mga Facebook, YouTube. Pangitaan nyo lang ang RMN Iloilo, kag DYRI Iloilo. Sa mga tab panamati naton, ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
13: Kag Radyoman Fia Panes Otero.
7: Sa detalye na sang aton mga balita.
15: Tatak RMN.
7: Sa aton nga top story of the day, napuhag ang Senado kahapon matapos magluntad ang pagbayluhan ng isang lupok sa ikaduhang panalgan sang Senate building. Ang kabahin sang asod-asod nga linupok sa Senado. Sunod kay Department of Interior and Local Government, DILG Secretary John Vic Rimulya, la 7:46 ang gabi sa gintuyo nga sudlon sang wala pa matumod nga armado nga grupo ang Senado, apan napungga na mainis ang Office of the Sergeant at Arms.
16: Armed men tried to enter through the second floor but were stopped by Daosa. They had firearms with them, but Daosa fired a warning shot. They retreated and started firing into the air.
7: Payag ni Rimulya nga hindi pa nila mapatod kung pila katawo ang nagtuyo nga magsulod sa building apang inpasalig nga wala sa may napatay o kung napilasan bangod sang paglinok panay.
16: We do not have a definite count of how many people tried to enter the building. Number two, there are no casualties. None. No one was hit, no one is wounded, no one was killed.
7: Ang kabahin sa pahayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya sa muman nga tion halos taran nga panibag-o nga miyembro sang Senate Majority Block ang yara sa sulod sang Senado lakip na si Senador Ronald Bato de la Rosa nga ginapahayag tuyo iparesto sa mga otoridad lonsay safe na ang mga ini. Una na nga ginsiling ni Senate Secretary Marca Leandro Mendoza nga perceived National Bureau of Investigation o kan NBI agents ang nagpalupok butang nga ginpanginwala naman ni NBI Director Melvin Matibang.
17: Una-una, wala nga po taga-NBI dun eh. So wala po magpapaputok ng baril na taga-NBI po. Wala pong pupunta doon na NBI. So tama naman po siguro yun. Kung andun yung PNP, di mag-imbestiga po yung PNP.

0: is to tell our people all to calm down and we will get to the bottom of this. Aalamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito.
1: Nanindugan man ang presidente nga wala siya sang anuman nga mando o direktiba nga dakpon si De La Rosa.
0: Wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato.
1: Ang kabahin sa pahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa subong nagapabilin ang hugot nga seguridad sa Senado kag naka-full alert status na ang kapulisan.
2: Tatak RMN.
1: Ang pamangkot sinuto. Sino tong armado kuno? Kuno ha? Kay ti makita naton na Juman Fia kung may ara gid man may CCTV man inang Senado. Kuno sino ato? Nga ginpasalbahan sang Office of Sergeant at Arms. Kung pasalba ato, ang pasalba di ba isa duwa? Di ang pasalba hindi tuya pasalba ra Juman Fia. Mga 20 tuya kalupok. Hindi to pasalba, tiro ato. Then ang information naton, ang bala dito natuon to sa pader sang iyasang GSIS. Ti ang hambal sang ombudsman or sang NBI, why kami to?
3: Para sila sa GSIS building.
1: Pero hindi ka to kasulod eh. Ato kami sa pihak pero early pa sila kuno nag-pull out. Kuno. Ti sino nagpalupok? Kung ang usa ang nagpalupok, nga nagpalupok ka? Nagsulod sa imo ang tawo? Or stage ini?
3: May nagwa man yung information with human dragon, especially ang pagkumpirmar ni Torion nga siling niya hindi man niya diversionary tactic nga asang kampo ni Bato parang hindi siya pagdakpon Radyo Manrekan.
1: Alam mo lang mga ang actuation ni Robin Padilla. After to ni Lukpanay si kalmado lang sila. Kung may natiruhan na to Radyo Manfia, may nagtawo to nga. So grabe na tong panic. Wala eh, hindi nato makitang panic eh. Ako yan, no? Kung wala ito, kaglaro, kung wala to ang NBI, wala sang order ang presidente, bala mo ang NBI. Hindi mo na maghulag kung hindi magambal ang presidente. Ti sino to? Ang hambal nila, ang usaa ang nagpalupok. Ti sinong ipalukpan ninyo? Kag kung yung palupok ka mo, ang kanamudamog yung salupong na pasalba. Ang warning shot, isa dua warning shot na. Pag nagsubra na daya, tiro na na.
2: Tatak RMN.
3: Ni Secretary Rimulya, Radyo Manrekan, nga amo ko no ang nagtingwa nga magsulod.
1: Oh, ti sino nga grupo? Alangan man nga iba na nga grupo da. Oh, ang duda nila, NBI. Eh, hindi pa kita sure kung NBI.
2: Tatak RMN.
1: Lasa is 18 Tangra sa, sa Tangra sa Aga sa aton siling mga mainit ng mga balita lokal.
3: Nagsumpa na si Anay Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog bilang Undersecretary sa Department of Interior and Local Government, kung DILG. Gina-administer ng Executive Secretary Ralph Recto kag DILG Secretary John Rick Rimulya ang pagsumpa ni Mabilog. Pag-aoyatan ni Mabilog ang public safety portfolio, lakip na ang disaster preparedness kag community empowerment. Una na nga nagwa ang balita ng Undersecretary for Peace and Order ang mangin posisyon ni Mabilog sa DILG. At tisini, matunog man ang balita nga mangin kabahin siya sa National Police Commission o kung NAPOLCOM apang mas gin pagkamaayos sa Malacanang ngay appoint siya sa DILG. LG portfolio.
2: Tatak RMN.
1: Lasa is 18 ang Tangra sa Aga sa pihag kabahin mga karadyuman sa dugang paginatong mga balita na pangayo sa Pasaylo. Si Metro Pacific Iloilo Water MPIW Chief Operations Officer Angelo David Berba sa Office of the Building Official sa iaunang pahayag na delay ang construction sa desalination plant sa Ingore, Lapas. Sunog kay Berba, miscommunication lamang ang natabo, ginatagman sila nga wala sang delay sa ila permit sa ubo.
4: Actually, that in that meeting, we were asking for the councilor's help, no, to expedite because for us, these are very crucial projects. And again, there's no delay with the processing sa ubo office and we would like to retract that.
1: Ang kabahin sa pahayag ni MPIW Chief Operations Officer Angelo David Berba, matandaan nga sa tiyon sang consultative meeting sa Committee on Public Utilities ni Councilor Romel Duron, ginsiling ni Berba, nga nagapangayo siya sa bulig sa konseho sa ila permit applications bangod na delay ini sa ubo. Bilang resulta, imbis nga 2027 magabukas ang planta, ginpaisol ini sa 2028 bangod sa delay sa isuwan sa permits. Ipaig naman ni Obo Head Mavi Gustilo nga wala sang delays sa ilaw PC.

0: na kundi may deficiency sa compliance sang MPIW.
1: Daw sa hindi mapatihan, nga isa lamang ang legal nga quarry permittee sa Banwas ng Kalinog, Iloilo, bangod madamo sang impormasyon nga nabato ng ari man Iloilo nga may nagapadayon nga quarry operation sa pila ka mga barangay. Sa dokumento nagikan sa Provincial Environment and Natural Resources Office sa Conpenro, isa lamang si Lyle Van Clyde Maravilla ang naka-apply sang quarry permit sa barangay Gama Grande kag barangay Lampaya, Kalinog. Nagsugod ini sang August 2025 kag magatapos sa August 2026 ngayara sa 5,000 volume granted. Sa mensahe nga ginpadala sa Araman Iloilo, padayon ang quarry sa bahin sa barangay Dalid kag Maribong nga wala sa mga lugar nga ginhatagan sang permit sang Penro. Ang pamangkot, sino ayahan ang maisog ginaga-quarry nga wala sang permit? Naibaluan nga ginpahayag mismo ni Attorney Cesar Emmanuel Buico sang Penro nga may politiko, negosyante, pulis kag army sa likod sang illegal quarry operation sa probinsya.
2: Tatak RMN.
0: Agaradyo man ginanonso ni Mayor Roy Satrenias nga mahatag ang sudad sang cash prizes para sa mga atleta sang Iloilo City nga magkadala sa medalya gikan sa palarong pambansa 2026. Gipayag ini sang alkalde sa tiun sa pagpanagtag sang allowances kag uniforme para sa mga delegado sang siyudad kahapon. Suno sa alkalde, magkabaton sang 7,000 pesos ang kada gold medalist, 5,000 naman para sa silver medalist kag 3,000 para sa bronze medalist. Kabinugan nga 191 ka delegado sang Iloilo City ang nagkabaton sang ila allowance kag uniforme sa Mayo 13, 2026 sa penthouse sang Iloilo City Hall. Ang kada delegado nagkabaton man sang kabukusan nga 12,000 pesos nga allowance nga nagalakip sa 9,000 pesos para sa pagkaon, 3,000 pesos para sa gasto sa transportasyon. Pag-iwaton ang palarong pambansa 2026 alin Mayo 24 to 31 sa Agusan del Sur. Magaradyo man, lasays 22 na, antag na sa aga. Sa amat-amat na nga pagbarato sang gatong kagbalaklon, baliki ang kanamit sang kape. Tilawi, bisan ka isa lang ka istoryahan tang refund kung hindi ka manamitan. Joke lang. Joke lang ang refund. Pero ang hindi joke, magaradyo man, kapehenyo. Kapehenyo. Sulitun ko. Kapehenyo. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente: collagen, mangosteen, balungay, Garcinia Cambodia, may chia seeds, black cumin, kokwa, gotokola, makarot, ginseng, kag kape. Ang mga ingrediente kilala nga nagapahubi, nagapahinayo sa balati, nagaparami sa pagpamuhin, nagaparelax ang huna-huna, nagapautay sa pulao, kaya nagapagro sa pagpalanggaan ay nga mas ginpatam isang stevia kaginpananam sang Landeri Creamer. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Pila ka daw, istorya ta sang refund kung hindi ka manamitan. Joke lang. Sa mga tagpalamati naton, liwaton ko mga karadyuman, Kape Henyo. Sa mga tagpalamati naton, pangabuhi nyo, Kape Henyo.
2: Tatak RMN.
0: Sa biyag gabahin sa dugang panginaton ng mga balita.
1: Major 3 growing activity ginahandaan sa syudad bilang long-term solution sa climate change. Kasama mo sa balita, Radyoman Joel Franco.
3: Ginhanda na sa Iloilo City Government ang isa kadako nga tree growing activity sa syudad. Suno ka General Services Office o GSO Head Engineer Neil Ravina. Paghimon ini sa pag-abot na sa tigululan. May 100,000 kasidling sikan sa klan. Kaya gahanda ang syudad para sa sining aktividad sa bulig sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Pahig ni Ravina nga ilagin himo sa karon amo ang pagpangita sa mga bakanting lugar sa syudad nga pwede pamatamnan sa kahoy. Nagpanawagan man si Ravina sa publiko nga magbulig sa pagpangita kung sa DEN pa mahimo ang makranom sa kahoy sa syudad sa Iloilo. Inibakulong na ginako lang ng open spaces kay pabublikong lugar na talamnan sa kahoy. Sa karon, 6% pa lamang ang forest cover sa syudad na tuman pakalayo sa target nga 30%. Ininigakulugan nga milyon pa kakahoy suno kay Ravina ang kinahanglan itanom sa syudad. Liwat na ginpahanomdom ni Ravina ang cooling hubs nga gintukod sa syudad, temporaryo lamang nga solusyon. Bangod ang long-term nga sabat sa climate change, amo ang masangkad na pagganom sa kahoy.
4: We are computing that ang forest cover nato because that is the long-term and sustainable nga solution for cooling the city, no? We are a coastal city. So that is the best option. Amo na gina-emphasize ko gid nga ang cooling hub, any cooling initiatives ang city is not a replacement, no, for planting trees all over the city, no? So we are preparing for a major tree growth. drilling activity, no?
3: Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Lasais 25 na ang takna sa aga. Ito wala lang dugay, Radyo Man Fia. Sabi mo po on anong good news? Buwas.
1: Sildo na.
0: Tutudo sa nausang sano lang kita. Orasang sano na tatunag yung first week of May. Then subong atunga-tunga na kita sa May, oh. Do hindi na gibapunggan, ma-40 na ako. 39 ako. Ito yung birthday ko kanina, ma-40 na ako.
1: Lapit na lang.
0: Lapit na lang. Pila ka na subong ako?
1: Ako ya ano, 26.
0: Hindi ko mapati.
1: Hindi totoo na ya.
0: 26 ka?
1: Yeah.
0: Gamay malang galing magulangan ko si mo.
1: Oo, ah.
0: Mga radyo man, sa biyag kabahin, sa lugang paginaton ng mga balita, masubra 1,500 ka POJ driver sa sunod sa Iloilo, nagkabaton sang ayuda sa unang ahugnat sang payout subong nga simana. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Mon Kapalihan.
5: Nakabaton sang cash relief assistance ang 1,579 ka driver sang POJ. Sa ginpatigayon nga payout sang Mayo 13 sang Department of Social Welfare and Development o kon DSWD Field Office 6 sa siyudad sang Iloilo. Duha ka mga payout sites ang ginpahamtangan sang DSWD sa siyudad, isa sa covered gym sa barangay MH Del Pilar sa distrito sang Haro. Sa diin nagbaton sang ayuda ang 881 ka drivers kag sa covered gym sang barangay Samora Melia sa city proper. Sa diin nagpila ang 698 ka drivers. Dako ang kalipay sang 49 anyos nga driver sang utunan hawan nga rota nga si Roland Galilea sa nabaton nga ayuda ilabi na nga nagapabilin nga pigado ang biyahe bangod sa mataas nga presyo sang krudo.
6: Halita yung pwede para makadugang-dugang mo kanay.
7: Inyo ni traditional jeep pa ni no? Ano ganyan nga rota?
6: Utunan hawan.
7: Utunan hawan. Kumusta ang gayay?
6: Gado ko na iti, mahal krudo. Tignan siya naman, aralo sa krudo iban.
5: Suno naman sa 69 anyos nga driver sa ang traditional jeep na may ruta SM City Festive Walk City Proper na si Chris Flores. Dako na ini nga bagay sa ila para may ipamakal sa mga kinaanglanon sang iya pamilya kag sa sulod sang balay.
6: Ako yung tamay, bre, naskito ko sa iba niya nga tao, gamay na niya po sa amon niya, dako na niya. Iti lamudabo naman gawa ng mga bugas o lamudabo naman bakal naman para sa mga pamilya. Ito po dako na gawa niya. Hindi na basta-basta ka lang. Ay, pasalamat lang kami sa visible view, sa government, sa LT Party. Ati, may muna, may mabulig-bulig ako nga ginakar sa mo.
5: Maluwas sa siyudad sang Iloilo, natala na naman nga magapanagtag sang ayuda para sa mga drivers sang dipasahero nga salakyan sa probinsya sang Iloilo, subong adlaw Mayo 14, nga pagasunda naman sa iban pa nga probinsya sa Mayo 16. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Mon Iyalas Kapalian Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
1: Ilonggo perennial political candidate Mel Carrion mayaras ang tumor sa ulo kag bato sa kidney sunod sa iya caretaker. Kasama mo sa balita, Radyo Man Alain Kate Leda.
8: Kumpirmar sa caretaker ni Mel Carrion nga ini ang nagtaliwan sa edad nga 84 anyos sa sulod sa iya puluyan sa barangay Oñate de Leon, Mandurriao hapon sang Mayo 13. Sa interview sa Army ni Iloilo kay Alexis Paris, caretaker ni Carrion, ginpayag sining Abril 20. Gindala nilang natungdan sa ospital, kag nagwa sa iya CT scan, nga mayara ini sang tumor sa tonga bahin sang iya ulo, kag may kidney stone.
9: Nagtubo nga siya sa ulo, ya. Tamuto nga MRI, tani kami isang unsin, eh. Galing siling sang iya nga pinablos, hindi na lang sa pag-MRI. Kaya magastuhan
10: isang
9: kami.
10: Isang masakit sa sinyo, oh, yawan ko pa, ano ah, katindari, kahit mo. Pabalik-balik ko niya kung isa lang ka-street drama lang, balik-balik man lang dahil isipab lang. Kung mga hinahina lang, pasensya mo siguro, makakig kasiya mo.
8: Sunod sa masobra tatlo kadekada, makabila ka beses siya nga nagpasimpalad sa nagkalainlain nga posisyon sa gobyerno, lakip ng pagka-city councilor, mayor, kagbisan pa senador. Uli siya nga nagpapili bilang congressman sa siyudad sang Iloilo sa May 2025 midterm elections. Suno naman kay Maria Elena Paris, isa pagigka-caretaker ni Carrion, na mayara pa siyang kontani isang plano nga magpadalagan bilang senador sa palabuton nga 2028 elections.
11: Nga naghambal siya nga papadlagan sa kong senador pero iya service ko ng wheelchair lang.
12: Hindi ko mamapunggan, malinimutan, malaki, pinisa sa
11: hindi man, ma'am, kagaling kitim itatay man ko. Wala.
8: Eh, amo na idaw, naluoy mo. Wala sa iya. Sama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rad Jumana. Aling kita na door na da, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Sa pinagkabahin mga garadyuman, lasa isimedia ng tangan sa aga, mga nadakpan sa drug bypass operation sa Pavia, Iloilo, kumpirmado ng mga budigero sang iligal nga droga. Kasama mo sa balita, Radyuman, Flo Navarrete.
12: Arestado sa drug bypass operation ang duha ka individual sa barangay Panda Pavia, Iloilo, sang Mayo 12 sang gabi. Ang mga arestado ng kalalakay alias Joel, 42 anyos, sang San Dionisio, Iloilo, apang temporaryo nga nagapuyo sa Ungka 2 Pavia, Iloilo. Kagsi alias Agi, sang barangay Bangkal, Tigbawan, Iloilo. Nakuha sang Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDU ang 360 grams nga bugaton sang shabu nga may 2.1 million pesos na standard drug price. Suno kay Police Captain Marvin Villanueva sang RPDU nga isa ka bodigero si Joel nga nagadistribute sang droga sa probinsya sang Iloilo. Pahayag pa ni Villanueva nga lunsay high value individual o kon HVI ang classification sang mga arestado. Naglawig naman sa isa ka bulan ang monitory sang otoridad sa hulag ng day Joel kagagi antes sila nga natakpan na preso na ang mga arestado sa Pavia Municipal Police Station. Kagpasakaan sang kaso sa paglapas sa Public Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Sa aton nga pagbalik mga karadyo man, sa aton naman nga health news. Diet nga may utan kag prutas, liabe sang maayo nga panglawason.
1: Kag sa labs ko si Mother Earth, pag-usara sang natural nga ventilasyon sa balay, makabulig sa dunang manggad.
0: Inikiban pa nga mga balita sa aton nga pagbalik. Lasay Strantaydos ang takna sa aga.
2: Tatak RMN. This time check is brought to you by Nescafe Classic.
13: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro kag natural, pinakamanamit nga black coffee.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go-go-go. Para sa constipation, sena all may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor. Bag-o!

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi isubong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
3: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
3: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Driver ka ba lang ang pirmi nagabiyahe bisang gabi?
7: Budlay na gilang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
8: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaniho.
9: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
7: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
10: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
11: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury kag mga suking butika.
12: Tatak RMN.
13: Mga karadyo man, lasay 37 na ang takna sa aga. Ari naman ang aton silingat tingog hilugay nun. Ang tigulo ayuda. Pagabasahon ni Radyo Man Fia May Otero.
14: Tingog hilugay nun. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligaynon.
15: Ining binalaybay ginatiguluhan ayuda. Nagakulas nga pilak makagalanyat, wala man ginapangayo sang ultimo nga tani makauyat. Tutay nga ayuda sapi-sapi sa panghangkat sa adlawan nga kapigaduhon tani makadawat. Dulumpa sa nagakiraw nga kingki nga nagasiga, ang paathag sa mga natungdan nga ahensya. Nga kon nga dapat hawiran ang masobra sa tunga nga suma. Kay tungod bilog man nga kantidad ang napagit sa payroll sa pagperma. Kukos ang buwaya nga malaba, luyag pa hawiran ang masobra sa tunga. Kay kuno sa iban dapat pa nga ipartida, suno sa nakasugtan sang wala pa makaabot ang ayuda. Paano masigurado ng ang iban nga bahin makadto sa aton nga isigkatawo? Wala ay hansing maagrabyado, kagbasi makalabot pa sa paghurumintado. Ering tingog hiligay noon, pinagi sa malipot nga binalaybay, ginsulat ni Ginoong Richard F. Canata sang Barangay Isyan Norte, Leon, Iloilo, katapos ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Kamuman, ginaagdang ipadala ang inyong mga opinyon, sinulatan kag pananawan. Mahimo ini ipasa sa istasyon sang RMN Iloilo sa St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City, ukon sa official Facebook page ka DYRI RMN Iloilo. Samtang ang tingog hiligay noon, ginadulong sa inyo sang Capihenyo 14-in-1 Herbal Coffee. Sa amat-amat na nga pagbarato sang gatong kagbalaklon, baliki ang kanamit sang kape. Tilawi, bisan ka isa lang, kay istoryahan ta ang refund kung hindi ka manamitan. Capihenyo 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod ng ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kukwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanamis ang pagpamuhin, gaparelax ang hunang-una, gaparutay sa pulaw, gapapagros ang pag-anggaanay, nga mas ginpatamis ang stevia kagin pananam sang non-dairy creamer. Capihenyo 14-in-1 Herbal Coffee. Capihenyo. Pangabuhi niyo, Capihenyo.
12: Tatak RMN.
13: Mga karadyo man, alas 6:40 na ang takna sa aga sa ato naman nga balita nasyonal.
15: Wala maghatag ang Supreme Court sa temporary restraining order apang ginmandoan ng executive officials nga magkomento sa sulod sang 72 oras sa motion ni Senator Ronald Bato de la Rosa nga nagakwestiyon sa validity sang arrest warrant sang International Criminal Court o kung ICC. Nalakip sa mga ginapakomento ng respondents ang Executive Secretary, Department of Justice, National Bureau of Investigation, kag ang Philippine National Police. Ginmandoan man si De La Rosa nga magsumiter sang sabat sa sulod sang 72 oras sa tion nga mabaton niya ang komento sa mga respondents. Samtang nalakip na ang ngalan sang senador sa opisyal nga listahan sang ICC wanted persons. Sa website sa nasambit nga korte, nadala siya sa 33 ka mga defendants nga ginakabig nga at large. Sa De La Rosa, ang nangin chief implementer sang war on drugs sa Duterte administration, ang ginakusaran sang crimes against humanity of murder, may kaangtanan sa ginaligar pagpatay, halin sang Hulyo 2016 to tub-tub Abril 2018.
13: Lasay 41 sa piagkabahin na pasaka na sa Senadong Articles of Impeachment bato kay Vice President Sara Duterte. Sunod sa report, gindala sa Senate Building ang Articles of Impeachment paagi sa convoy nagikan sa House of Representatives. Ginbato ni sa Senado nga mo magaserbi bilang impeachment court sa piyak sa natabo nga tensyon sa premises ang upper chamber. Una nang ginsiling ni Senate President Alan Peter Cayetano nga mag-convene forthwith o kung gilayon nga magasapol ang Senado sa tion nga mabato na ang Articles of Impeachment. Samtang nagpahayag naman ang kampo sa Vice Presidente nga preparado sila nga dipinsahan nila.
12: Tatak RMN.
13: Ang balita nga inyo nabatian mga karadyoman ang ginadulong sa inyo sang Super Fiber. Sino sa inyo dira ang dumabudlay magbuna kunaga? Ang iban tatlo tutub apat na kaadlaw mabudlay ang pagbuna matiga. Ang hindi pagid manami kay hindi kamo makapamuhin sang regular. Ang basura sa lawas ginapagwa sang regular pero kung may basura ka sa balay nyo, di ba way nabutang sa kwarto? Nabutang na iya sa guwa sang balay. Gani mga karadyuman, regular ang pagpamuhin, limpyong aton kolon, wala constipation, inom kita sang Super Fiber.
12: Tatak RMN.
13: Sa ato naman nga balita international.
15: Ginatest karon sang Italy ang biological samples gikan sa duha ka mga tawo para sa posibleng hantavirus infection. Ana tumud nga mga pasyente amo ang Argentine tourist nga naospital bangod sa pneumonia kag ang isa ka lalaki gikan sa Calabria nga yara sa voluntary isolation sunod sa health ministry. Naghali ng Argentine tourist sa isa ka endemic area sa Abril 30 kag nagbiyahe sa Italy pagi sa Buenos Aires Rome flight antes ini nga nagkadto sa Sicily sa diin siya nagbatsyag sa pneumonia kag gindala sa ospital. Gin-request sa local health authorities ang test sa pasyente kag gindala ang sample sa Spallanzani Infectious Disease Hospital sa Rome sa diin ini gina-analyze kaupol ang sample gikan sa 26 anyos nga Calabrian nga lalaki. Ana tumud naman nga Calabrian ang nagka-contact sa isa ka babaye nga Dutch nga sang ulihi na patay bangod sang virus.
12: RMN News Negosyo.
13: Ginaprobahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Executive Order 1118 nga nagapatuman sang 50 pesos per kilo price cap sa mga imported nga bugas. Iga-implementar ang mandated price ceiling sa sulod sang 30 kadlaw katuyuan sa nasambit nga EO nga maproteksyonan ang mga konsumidor batok sa mga nagapamintahan mabalanse ang supply sang bugas kag mabaligya ini sa nagakaigo nga presyo. Una na ginrekomendar sa National Price Coordinating Council ang gilayon nga pagpagwas ang EO agud masabat ang isyu sa nihusto nga papasaka sang presyo sang bugas. Sa ato naman mga karadyuman nga bayluhan ay sa US dollar subong adlaw 61 pesos and 38 centavos ang baylo sang isa ka US dollar.
12: RMN News Sports.
13: Ginanunsyo mismo sang Memphis Grizzlies nga napatay ang ilang player nga si Brandon Clark sa edad nga 29. Sa isa ka pahayagin siling sang grupo nga si Clark, isa ka maayo nga team player kay isa ka maayo nga tawo nga nagkahimo sang dako nga epekto sa komunidad sang Memphis. Nagpalabot naman sa iya papakigunong si NBA Commissioner Adam Silver sa pamilya, mga abyan kasabugos nga organisasyon sang Grizzlies nga nagapalangga kay Clark. Si Clark kilala sa iya energy kag hard work sa basketball court. Madamo man sa mga fans nga magkaupod nga humalampang naghatag sang padungog pagkatapos nga ginpasa publiko ang balita sang iya pagtaliwan. Wala naman ginitali sang team ang rason sang kamatayon sa nasabit nga NBA player. May mga ula istorya nga
15: kuno mo ni
13: drug overdose. Kura no-ano pa da.
15: Pero wala in-confirm.
13: Tiway naman na nila, ginadugangan ang kasakit sa pamilya, guro.
15: Mm-mm.
13: imaterial naman ako ni confirm mo gid, although nga ti bala naman naguro sa mga otoridad. Way na lang ginahambal Rajuman Fia, pero ti amuna na siya. Ano ugon sa mga tao nga nino?
15: 29 pa lang
13: Rajuman. 29 Rajuman. Mayong karir sa basketball damo kwarta. Ti
15: kita pag may future pag
13: oh, may future sa iya eh. Kita ani bro basket nga niya damo iya kwarta, kita aton gani ari adlaw-adlaw nga pangabudlay kwarta ta jutay lang. Pero happy kita.
15: Oo.
13: Nan. Meaning, hindi gidman niya kahambal nga kung damo ka kwarta, happy ka. Kahit isla damo sila kwarta, pero hindi sila happy. Kita iya, Rajuman Fia.
15: Happy?
13: Happy lang. Pero hindi man happy-happy. Kita. Happy lang.
15: Lalo naman ang happy-happy.
13: Pero, part man Japon dang happy-happy man kita, kay siyempre, huwag man kita iya kontra.
15: Wala balatian.
13: Huwag man kita balatian. Ano nang balatian? Bala yung nagaligid-ligid kagid. Hindi kita kabangon. Ano muna yung balatian? Yan mga yung mga yurik-yurik na doon, hindi ginalabalatian. mga yurik-yurik na nga nag-aba-border na, hindi ginalabalatian. Mga kolesterol na nga daw, nag-borderline ang kolesterol mo, doon hindi pa ginalabalatian. Kaya, kuwan pa lang, gamay-gamay. Pero yung nagaligid ka na nga daw, gina-kuwan ang gana lang, gina-lugan nila,
15: gina-NGT.
13: NGT na, balatian gina niya. Wabudlay na niya. Pero, happy lang kita. Ikaw happy ka, hindi?
15: Happy gid ako, Rajuman Regan.
13: Ako ya, mangkuton mo ko ya, Rajuman Jason. Buwas happy ako. Sildo mo. Kapin pa kung gaan ako ni Mrs. La 7:47, antak na sa aga sa ato naman, mga Rajuman, nga balita sa entertainment.
12: RMN News Entertainment.
15: Nakaangkon sang Best Actress nomination si Angelica Panganiban sa Global OTT Awards 2026. Nanginominado ang aktres kasunod sang iya nangin dalayawan nga performance sa series nga The Silent Noise. Kupod niya sa mga serya sa Lisandro Marudo, si Jean Haranilla, Mutya or Kia kag Madamo pa. Ang awards night para sa Global OTT Awards 2026 hiwaton sa Busan, South Korea sa Hunyo 20.
13: Nami man na si Kwan Matuod mag-arte.
15: Si Angelica.
13: Si Angelica, kapin pa kung ano siya, inang traidura. Nami na sa mag-arte.
15: Mm-mm.
13: Pero ako matsag ko, Rajuman, Rajuman na Fia, ang arte ko guro yan, ang drama, gidya bala.
15: Same mo.
13: Oo, do. Okay man ko sa, okay man ko nga maging aktor gid ko, nga inang akong bida, pwede man ko nga ako ang traidor. Traidor, pwede man nga akong ginasimo-simo.
15: Mm-mm.
13: Pero pwede man nga inang drama ginabalaya inang
15: do heavy ganyan oh
13: inang
15: hinibiay
13: hinibiay ginabalaya
15: oo
13: do amo matsak ko do amo ginaguro
15: sige abi sample adira Rajuman Regan
13: matagal ko nang alam matagal ko nang alam
15: sumabalik ang Numabalik ang ano, ang agay, kung saan mo kahit sa dumigad.
13: Sukma.
15: Sukma. Gasalig.
13: Dahil mambal ka. Alam mo? Hindi ko alam? Alam na alam ko na!
15: Diba? Diba? Sukma gito yan! Sukma gito yan, ma! Magin ang vibe ang sukma daan.
13: Guru matsag ko, diragi ko yung guru ya Rajuman Fia, no?
15: Oo. Matsag... Ano na Rajuman Regan? Gintunan mo gina sa teatro, sang eskwela ka?
13: Matsag ko inborn. Inborn.
15: Talent.
13: Talent kay ti isang ginbakol ko ni nanay. Sus, titutudong ang bakol niya sa ako na palipong-lipong ko. Ano ko pa niya? Harin isang gamay ko ya.
15: Bata ka pa.
13: Ara na na ya. Huwag pa nauso yung mga acting-acting ara na na ya. Ara na na ya. Last size 49 sa ato naman nga balita sa Extra Wow.
4: Extra. Wow! Balita!
13: Siling sang kadaman, hindi mo mahambal nga mabudlay ang isang kabutang kung wala mo ininaagyan. Sa Eastern China, isa ka pinasay nga eskwilahan ang gintukod agon matudluan sa maayong nga paminatasan ang mga dungol nga kabataan. Sunod sa report sa Yuan Zong Special Education School, kung makaubra sang sala o kung hindi maayong nga buhat ang isa ka estudyante. Ginapakungkong inisang baby doll sa sulod sa isa kasimana. Ginamanduan silang itratar ang hampangan bilang matuod nga bata. Pagi din maturan sa mga estudyante kung ano kabudlay, amangin isa kaginikanan kag marealisar nga hindi sila dapat magpasaway ang ganitin mangin dugang nga ulugtasan. sa muna hindi ko na ma-realizar no nga ugtas nagali si nanay kay tatay sa akon.
15: Mm-mm.
13: Pero kung ikaw nagali ang
15: ginikanan
13: amo ginagali ara juman fiya ang ugtas nga bisan sa hinablos mo gani ka ugtas kay amo ni gali no wala ni cycle ini sang life eh. Lasay 50 na antak na sa aga. Radyo Man Fia, sinong aton nga mga talamyawon subong adlaw?
15: Maayong aga sa aton mga Facebook Live viewers kay Ma'am Narces Fortuno, dira sa may San Miguel, Iloilo, kay Sir Stephen Panegan family nga nagatutok gyud kag sa aton nga RMN Fans Club nga nagatutok sa aton kay Ma'am okon kay Ma'am Chiclo Connie dira sa may Alcantara Lemari Iloilo maayong aga kay Benito Aranwes kag kay Rita Loreno maayong aga hambalya di Beast actor kag gyud ako no Beast
13: actor. Pero pang ano gi kuya? Matsa ko pang drama gi kuya. Hindi kuya pwede sa
15: pwede ka man na Bira John Regan sa radio drama, pwede ka man di. Sa theater, pwede di ka man sa acting.
13: Hindi gusto kuya sa TV gi kuya.
15: Ah, TV.
13: Ang mga radio, ang radio na ya titingog mo lang na dayon.
15: Ano na mga indie film mga gusto mo or mga ano man?
13: Gusto kuya yan ang indie film. Ang mga indie film na ya.
15: Ang mga modern drama
13: na ya. Kuan gidya gusto ko ni series gani ng mga
15: kuan bala ina. Pang-Korean.
13: Pang-Korean ng mga series pro ang istorya ya inang subo.
15: Mhm.
13: Mga gibayaan sang ginikanan. Halis sa kapigiduhon nag-success. Amog-amog na guro ako. Salamat sa pag-upod ninyo. Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
15: Ako naman si Radyo Man Fia Panes Otero.
16: Tatak RMN. Hindi lang rating, kundi award-winning. Congratulations sa Straight to the Point ni nakasamang Novi Guazo at Regan Arlos, ang nanalong Best Radio Public Affairs Program sa 21st KVP Golden Dove Awards. Isang karangalang hindi basta-basta, isang karangalang binuo sa ngalan ng patas na pagkomentaryo at pagseserbisyo publiko. Isang karangalang alay namin sa inyo. Salamat sa inyong suporta at pagtitiwala. Straight to the Point ng DYRI-RMN Iloilo. KBP, Golden Dove Best Public Affairs Program. Panalo natin to, Iloilo. Straight to the Point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI, Tatak RMN.
13: Mayong aga, mga karadyo man, ini ang Straight to the Point. Pizza 14 na sa bulan sa Mayo 2026. Kamusta kamutanan? Nakatulog ka mo, Mayo? Kunway ka mo makatulog? Well, dapat magtulog. Ikita kayang tulog amin ang pinakamanami nga buluhaton sa aton silingapag, pangabuhi. Pero kung hindi ka mo katulog, bangon sa mga balita, pariho kita. Bilog sininga adlaw, labi na gitsang kahapon, mga karadyo man, naka-focus lang kita ang tanan nagalantaw sa telebisyon, nagalantaw sa social media, bangod sa sining na tabo nga may ara sang attempt, no? Quote and unquote attempt nga pagdakop kuntani sa kay Bato de la Rosa kag may natabo nga nilukpanay sa sulod mabyan sang Senate Hall kahapon or kagabi nga wala patubtob subong mabalaan kung sino ang nagpalupot.
16: Tatak RMN.
13: Ang pila ka mga inisyal naton nga mga impormasyon kaina sa interview or sa voice clip naton with DILG Secretary John Vic Rimuli nga kuno ang USAA o kun ang Office of Sergeant at Arms amo to kunong nagpasalba. Pero ang lupok naton nga nabatian nga kamo man siguro na batian ninyo, hindi ito ya pasalba. Isa, dua, tatlo, maybe pasalba ina. Pero atong lupok, mga 20 kalupok, to pak, dalagko pa nga mga lupok. Hindi ito ya pasalba. Meaning may active shooter, nga ara mismo sa sulod sang building, sang Senado, nga nagpitik sang gatilyo sa iya siring apusin. Ang pamangkot sinaginlutang niya. Well, subong ang tanan, hindi pa nato mahambal, pero may aras sa nilukpanay kahapon. Ang pamangkot number one, sino ang nagpalupok sang pusil? Kung ang usaa ang nagpalupok, sino ang ginpalukpanin? Kay ako, Radyo Man Jason, kamuguro ka pamati, hindi man kita pulis, no? hindi man kita miyembro sang Armed Forces of the Philippines, why man gani ako iya pusil sa balay? Ang akon man ang gani ito iya sa balay, binangon. Pero kung ang antara na inyo, si Jason, hindi ni kabalo magtiro, kaagi ka nakapot-pusil na dyan, Jason. Why? Pero kung maapiki ka, may pusil ka, abing na kaptano, ginalagas ka, gusto ka patsyon, may pusil ka, diba mabalos ka? Matiro ka eh, kahit ginalagas ka mo. Pero ang antara na inyo, lapit lang. Bisan hindi pa ko kabalo magtiro, pero kung ang antad mo sa akon mga duha, tatlo ka lupa, ah, laban-laban, maigo, tagid ka guro. Mga duha, tatlo ka lupa na, lapit lang na mo. Bisan hindi ka pa kabalo magtiro, be, first timer ka, be. Sa amo to kadamo nga lupok. Pero, wala kita sang may na-receive ng informasyon nga may ara sang napilasan bisan gas-gas lang. Sabi, tali ko may ara, tingkong di may ambulan sila tuwing dala na sa ospital. Wala eh. Why sang gin-report nga napatay? Ti, sino ang gintiro? Pader? Kay kung close quarter ini, magamal ka gani close quarter, ang ginagamit nila sang mga SAF, mga SWAT sa Armed Forces of the Philippines na bilang tiruhay ka mong lapitanay. Like sa mga raid, trained din ang PNP, no? Alabi na ginang SAF, ang SWAT, kag ang aton siling miyembro sa Philippine Army. Sa muna nga, sa muna nga operation, tilapitanay na. Tiwala sa may natiruhan, why sa may gin-report kinapilasan karon. Ang hambal sang kampo sa mga senador, siling nila perceived, meaning ginadudahan nila, nga base mga NBI kuno ato, ang mga armado nga tawo. Ti ko may NBI gidman, ginhambal ni Matibag, ang director sa NBI, siling niya may NBI gidman dito, pinto sa piyak iya nga building, ang iya sang GSIS. Why kami yan nagsulod dito kay may ara sang kasugtanan ang NBI kag ang Senate President nga si Alan Peter Cayetano nga hindi kami magsulod dito. Ikaduwa, ang hambal sang NBI Director, wala sang order si President Marcos nga sudlon. Ti sinong ato dito? Ang ato dito, ang USAA, Office of Sergeant at Arms, sila ni Mabia na nagabantay kag nagamanage sang bilog sininga security sang building. Ikaduwa, ato dito ang PNP. Ang PNP, amo ini sila ang naka-assign dito para nga magbantay sa building and mag-control sang crowd. And number three, ang Philippine Marines. Ang Marines, ato man dito because daw may ara sila kuno da sang compound. Nag-stay man da sila, in part man sila sang security. Kita nyo sa video kagapon upod ang USAA, PNP kagang Marines, and gulpi may naglilupo.
17: Unparliament.
13: Tisin o ang nagpalupo. Ang hambal sang iban, stage ini, para nga magamit sang kampo ni Bato de la Rosa, kay subong adlaw, ma-file naman sila sang another petition sa Korte Suprema, angot sa kaso nga ginapangatubang subong ni Bato de la Rosa. Para maintindihan nyo lang, ginalay daw na nato mabiyan ang para may konteksto bala kamo. Kay natabo ini para sa mga tampalamati nato, natabo abi kay may information nga after sang Senate hearing kahapon dakpon si de la Rosa kay nagpetisyon sila sa Korte Suprema na ayo sila sang temporary restraining order para nga hindi sa man ako maghambal kagani TRO. Amo ini siya ang magapugong sang kun anuman nga mga buluhaton. Just like sa kay Bato, may ara abisang standing warrant of arrest. Kung makapagwa sang temporary restraining order ang Korte Suprema, i-hold niya na. Meaning temporaryo. No? I-hold niya. Pero ang ginpagwa sang Korte Suprema, wala sang TRO. No? Kundi nagapangayo siya sang comment, sang mga respondent, kaga sumuman sa tagreklamo, within 72 hours, no? 72 hours is 3 days. Amo na yung inpagwa niya. So wala dito nakabutang ang TRO. So kung gusto mo dakpon, si De La Rosa, kay active or may ara mga karadyo man sang standing warrant o bare sa iya, eh pwede mo gisama na ko kay way man sa Santiago. Amo na iyang ginambal sa iban. Pero, ang hambali matibag, sila niya early pa, ara dira ang amon sila nga mga NBI personnel sa pihak lang, pero way pusil. Then sila niya early pa man, nag-pull out kami, ari kami sa amon opisina, kaya may ara man kami asang ginamitingan. Pamangkot. Sino nagpalupok? Abi? Sino nagpalupok? Nga ang nagpalupok. Kay ara man na sa opisina sang gobyerno. Kaya ang kalaway sinabi karon nga ang isa ka opisina sang gobyerno, gin-attack man sang gobyerno. Kalaway. Kay mga senador ina. Ibabati tabala ang hambal ni Presidente Marcos. Ang hambal ni Presidente Marcos, mga karadyuman, gina-imbestigara na inisubong. Pero Mr. President, pada si Gunta kay kalaway nga nag-aaway balang gobyerno sa gobyerno. Balantaman ini. Nga part ini sa pila ka mga plano. Because number one, ang articles of impeachment kagabi, nagsaka na dito, tudungan eh. No. Ang articles of impeachment sumaka na, then may pending warrant of arrest si Bato de la Rosa. Ara na sa subong wanted list sang ICC. Mo't ko katulog pa ni si Bato de la Rosa sang mga pressure sa iya, labi naging sa kaso niya. Mientras tanto, ara kada sa sine, man ang ICC nga ni nga warrant of arrest. Mientras tanto, ari lang ni puganti ikaw. Ari si Mr. President, BBM.
17: Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Nung dalawang oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na naputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibay, eh kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya't masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase, yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Naandun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-i-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang trabaho din nila, i-secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan, at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa, ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila.
13: Kaya nung kausap... Dira lang kita, Anay, Rajuman Jason, malang-alang kita sa Manila. Balikan ko gyapon ang aton nga pamangkot. Siguro buligin nyo ko bala sa pag-analisar. Kay way man kita dito. Ang aton, based man lang sa nakita naton. Ang amali presidente sila niya ang Arada, USAA, Marines, and PNP. Kita tato sa video. No? Gaagi to sila, live sila sa Tanga Media. Then paglabo to sa propunta, may naglupo. Okay. Tikon wala man lang, butang tapaabi ang NBI at to sa pihak. Kaya ang NBI, butang tapa ha, kunarang NBI, tiway man niya ka NBI, nag-invade ang NBI dito sa sulod. Ano ang reason sang usaa or kung ang usaa gid man ang nagpalupok, anong reason nga nagpalupok ka? Kay way man tugali ang mga armado, kung may armado gid man abi granting, no? Nga may armado dito sa pihak, tiway man to nagsulod sa bahin sang Senate building. Nga ang kinanglan mo gid magpalupok. Abi. Ti indi kita magpati. May armado nga tawo, kada mo damo usang pulis dito, Maria Kagusa. Butang tapabi, may armado nga tao dito, hindi madakop sa PNP. Nga ang bilog na Senate building, puno sa pulis. Medyo common sense lang. Kung may ara dito sa armado, kadamu-damu sa pulis, atuto si General Sinuto, atuto si John Vic Rimulya, nagkantuman to si PNP Chief Nartatis, ang ambal nila may armado, granting abi, may armado nga tao dito, nga tuyo magsul, tinadakop na sa pulis. Tinga nga mapalupok gid daw nga mapasalba. Para ano? Kay way man gali sang ginano to sa sulod. Di ba kita nyo to si ang ilang sergeant at arms nga nagbutang sang bulletproof vest, nagkapot sang high powered firearms nga daw may tiruhon? Di sa nung tiruhon nila? Abi? Kay why naman itong NBI? Tikon hindi ito NBI. E sino itong mga armado? Pabati, tabla karon ng interview kay Senador Trillanes. Kaya ang hambalya, sila niya subnaw, wala iya sang pilason. Bisan gas-gas lang. Sa kadamu-damo itong alupok, Radyoman Jason, kagabi, kung galantaw ka, kaya mapati nga wala ito sang pilason. Lapitanay lang eh. No? Then, pagkatapos, napatay ang suga. Tingagin patay ang suga, haw. Kabalo ka mo nga kadamu-damo sa tao sa sulod nga patso ng suga, aber? Ang Senado, during the time, puno sang o sang armado nga tao, Marines, PNP, USAA, tatlo sila ka grupo. Ti, kung security lang, secured guru eh. Abe? Medyo kalibog ang ulo ko. Sino nagpalupok? Nga kinanglan magpalupok. Basta akong tabala karon ang statement ni Bato de la Rosa. Manini si Bato, kung gininatubang niya na lang ni Bing Caso niya, si Mr. President, gininatubang niya, isog sa. Why saya gani ka duwa-duwa pagkuha siya, why masa na malibad, upod man ta sa dahil. Nag-upod ka na lang to, why na tayo ginamong mo? Storyahan tani karon second part mga karadyuman. Sa mga tagpalamati natin mag DTX 500. Ang DTX 500 isa inika food supplement ni Dr. Remil Oy o Ramil Oy. May-ari ini mga karadyuman sa charanti nagika sa Marguso nga nagabulig ini panubo sa aton blood sugar, di sugar sugar cane nga may nagalipyo sa aton atay kamataas ang antioxidant properties niya para hindi kita dali magtigulo. Dari mga karadyuman sa mga tagpalamati natin ang food supplement para sa inyo. Hindi ka magdiabetison, hindi mautod ang imobatiis, hindi ka mabulat, mag-DTX 500 aprobado sang FDA.
16: Tatak RMN.
13: Second part karon, balikay kita, buligin nyo ko analyze. Sino ang nagpalupok? Kag nga ang nagpalupok? Kung may nagpalupok, sino ang ginpalukpan? Kay kung otoridad ka, ang pasalba mo, duha, tatlo, lawig na gina. Pak! Pak! Pak! Pero ito yan, dito yung pasalba. No. Active shooter to yan. May ginlutang yun sa iya. Sino ginlutang? Para ano? Para mag-stage ang istorya nga may nagsulod sa sine? Pero wala eh. Magluwas sa tatlo sine kagrupo nga gimenso nato ng mga armado. Nga iya sang gobyerno nga mga tao, why naman to? Pwede bala ng outsider masulod dito? Ano ka mali? Sa pangalan ni Radyo Manovi, ako naman si Radyo Manreg.
16: Tatak RMN. RMN Network News.
17: Kung instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI Sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina.
18: Pinawi rin niya ang pangamba ng publiko at sa katunayan ay iniimbestigahan na kung sino ang mga nasa likod ng putukan.
17: Maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito.
18: Una nang sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na nakatanggap siya ng ulat na binabarena ng maumunoy tauhan ng NBI ang pader mula sa GSIS building. Habang sa impormasyong hawak ni Senator Amy Marcos, inutusan daw ang mga NBI agent mismo ng Pangulo na dakpin at pasukuin si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa kabila naman ng nangyaring shooting incident, sa Senado pa rin na malagi si Senador Bato de la Rosa at nagpalipas ng gabi. Nahagip ng kamera si de la Rosa na nakikipagkamay sa isang pulis bago magtungo sa tanggapan. Bago ho nagtungo sa tanggapan ni Senate President Alan Peter Cayetano, ayon kay DILG Secretary John Vicremulia, kasama ni De La Rosa ang kapwa senador na si Robin Padilla na napagod dahil sa tatlong araw na silang nasa loob ng Senate complex. Nakalis na ng Senado ang iba pang mga miyembro ng New Majority Bloc na inabot ng gabi dahil sa paghihintay na maitransmit sa kanila ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Muli namang umapela si Senador Bato de la Rosa ng suporta sa publiko na magtungo sa labas ng Senado at mag-vigil upang pigilan ang anumang pag-aresto sa kanya.
19: Magandang nalawagan sa inyo. Lahat ng mga Pilipino na may puso para sa ating bansa, para sa kinabukasan ng ating bansa, pumunta na po kayo dito sa harap ng Senado at para mapigil itong kanilang plano na tayo ay aarestuhin at dadalhin sa dahil. Hindi po katanggap-tanggap yan para sa ating Pilipino.
18: Sa kauni na balita, kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano na natanggap na ng Senado ang Articles of Impeachment. O dito muna tayo sa ulat ng ating Radyoman. School alert status itinaas na ng PNP kasunod ng nangyaring pamamaril sa Senado. Kasama natin sa balita Radyoman Marjo Domingo.
20: Itinaas na sa full alert status ang buong hanay ng Philippine National Police sa buong bansa kung saan pinaiigting ng PNP ang pagtitiyak ng seguridad at presensya ng mga kapulisan sa loob at labas ng Senado kasunod ng naiulat na insidente ng mga putok ng baril. Ayon sa PNP, iniimbestigahan na nila ang nasabing insidente na naganap sa loob ng Senado. Epektibo ang nasabing alerto kahapon ng 8:30 ng gabi at sa ngayon ay wala pang ulat kung hanggang kailan ito matatapos. Kaugnay nito, nasa humigit kumulang 1,500 na mga pulis ang dineploy sa lugar. Samantala, nilinaw naman ng Armed Forces of the Philippines na ang mga sundalong nakita sa loob ng building ng Senado ay pinatawag ng Senate Office of the Sergeant at Arms o OSAA para tumulong sa seguridad na nasabing pasilidad. Kasama mo sa DZXLR Manila, Radyoman Marjorie Domingo, Tatok RMN.
18: Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte nasa Senado na. Kasama natin sa balita Radyoman Grace Mariano.
21: Formal nang naipadala ng House of Representatives kagabi sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Alas 7:22 kagabi nang ito ay ibigay ni House Secretary General Attorney Sheloy Garafil kay Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza. Ayon kay Garafil, isinubitin nila sa Senado ang Articles of Impeachment matapos makompleto ang reproduction nito, collation at verification ng impeachment records at mga supporting attachments. Inabot ng libo-libong pahina ang mga dokumentong ibinigay ng Kamara sa Senado dahil binubuo ito ng mga documentary evidence, transcripts, certifications, commission on audit findings, financial records.

0: Sunda ng pag-alingaw-ngaw ng putok ng baril sa ikalawang palapag ng Senado, paglilinaw. Ni Cayetano na walang koneksyon ang nangyari sa impeachment kay Vice President Sara Duterte.
1: I told you everyone, dumating yung articles of impeachment. We don't want any speculation that this has any connection with anything, whether it's the Senate majority, whether it's the articles of impeachment, politics, personal dito, but this is the first time na nakaramdam ng ganito ang Senado, no?
0: Patuloy na inaasikaso ng legal team ni Vice President Sara Duterte ang kinakaharap na impeachment complaint. Ayon kay VP Sara, buo ang kumpiyansa niya sa kanyang mga abogado at tiwala ito sa trabahong nakaatas sa kanila.
2: Dulo, ay ano meron?
0: Nagsampa ng civil lawsuit sa Davao City Regional Trial Court si Attorney Mance Carpio laban sa mga individual na nagsulong ng impeachment complaint sa kanyang asawang si Vice President Sara Duterte. Humihingi si Carpio ng danyos na 7 milyong piso laban kina Father Joel Sabalia, Ramil Madriaga at iba pang mga kasama sa reklamo. Ayon kay Attorney Carpio, ang perjurious lies o kasinungalingan ng mga respondent ay nagdulot ng malaking pinsala sa kanyang reputasyon at legal practice bilang abogado. Kagayon din ng karagdagang criminal complaint si Carpio sa Quezon City Prosecutor's Office laban sa mga matataas na opisyal ng SEC at Insurance Commission. Diyan lang po kayo mga kasama, magbabalik ang RMN Network News.
3: Pilipinas sa ito po.
0: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
3: Right, Commission on Elections. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
4: Ako si Xander Cayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
5: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
6: Apat ang arestado sa paihimo.
7: Impeachment complaint.
8: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
5: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Profesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Cayabyab, nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
9: RMN Network News. Network News.
0: Mga balita mula sa lalawigan, buntis na malapit ng mga anak, patay matapos na hindi makaabot sa ospital. Dinadalang sanggol, patay rin. Diyan po yan sa Bicol Medical Hospital. Kasama natin sa balita, Radyo Man Antoinette Eduardo ng RMN Nada.
10: Dead on arrival ang 28 taong gulang na buntis na si Mary Frances Resuena Ibo ng San Isidro, Pilica, Marina Sur, kasama ang kanyang dinadalang sanggol nang isugod ito ng ambulansya sa Bicol Medical Center. Batay sa salaysay ng ina ng biktima na si Concepcion Resuena, nagsimulang makaranas ng matinding pananakit ng tiyan ang buntis, kaya agad silang humingi ng tulong sa ambulansya. Una umano itong idinala sa isang lying-in clinic sa New San Roque, Pili, kung saan isinagawa ang ang internal examination, lumabas umano na 1 centimeter pa lamang ang bukas ng cervix. Kaya pinayuhan silang umuwi muna ayon sa pamilya. Habang pauwi ay hirap nang huminga ang buntis hanggang sa magsuka ito. Dahilan upang muli silang humingi ng ambulansya para madala sa Bicol Medical Center ang buntis. Subalit pagdating sa ospital, idineklara ng dead on arrival si Mary Franz at maging ang

0: sanggol sa kanyang sinapupunan. Ikinadismaya naman ng kapatid ng biktima ang umano'y hindi pagsuri sa blood pressure o BP ng buntis habang nasa ambulansya at lying in clinic. Sa pahayag naman ng MDR or MOP lead, sinabi nilang sinunod nila ang tamang proseso at dinala ang pasyente sa lying in facility upang masuri. Ayon pa sa kanila, 1 cm pa lamang ang dilation at karaniwang 6 cm ang batayan bago i-refer sa Bicol Medical Center. Sa ngayon, hinihiling ng pamilya ang masusing investigasyon upang mabigyang linaw ang pangyayari. Kasama mo sa RMNDWNX Naga, Radyoman Antoinette Eduardo, Tatak, RMN.
1: Bagsuhin patay matapos banggain ng van ang sinasakyang motor sa Pidig, Ilocos Norte. Kasama natin sa balita idol Lawrence Martinez ng IFM Lawag.
2: Patay ang magtsuhin matapos mabangga ang sinasakyan nilang motorsiklo sa kahabaan ng kalsada sa barangay Ababot, Pidig, Ilocos Norte. Base sa imbestigasyon ng pulisya, dead on arrival ang dalawang magtsuhin at sugatan naman ang dalawa.
3: Dito ya victim tayo kat nairas tayo dito ya district hospital. Unfortunately, dineclare na dati duwa after they tried na i-revive. Unfortunately, dineclare nila na deceased po yung dalawa, sir.
2: Nagdadalamhati naman ang pamilya ng dalawang biktima. Ayon sa ina ng isang biktima, masaya pa raw itong nagpaalam sa kanya para magtrabaho.
4: Nagalilit kami dito sa balin mi sir. Sakit mat na aking minangan.
2: Haharap naman ang driver ng van sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag, Idol Lawrence Martinez, Tatok, RMN.
1: Opisyal nang isinama ng International Criminal Court si Senador Bato de la Rosa sa kanilang wanted list. Kasunod yan ng formal na pagbubukas o pag-unseal ng ICC sa warrant of arrest laban sa senador. Sa inilabas na dokumento ng ICC Pretrial Chamber 1, kinilala ang senador bilang indirect co-perpetrator sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Partikular na ang murder at attempted murder na naganap sa pagitan ng Nobyembre 2011 hanggang March 2019. Sakop nito ang operasyon ng Davao Death Squad at ang madugong giyera kontra droga ng Duterte admin, kung saan nagsilbi si De La Rosa bilang hepe ng Davao City Police at kalaunan ay itinalagang PNP chief sa listahan ng ICC na katalari ng senador bilang at large o nagtatago, kasama ang pangalan ni Benjamin o Benjamin Netanyahu ng Israel, habang ang dating Pangulong Duterte naman ay nakasaad na nasa ICC custody na. Walang inilabas sa temporary restraining order ang Korte Suprema sa petisyon na inihain ng kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay sa inihain urgent manifestation with omnibus motion at extremely urgent supplemental manifestation with motion ng kampo ni de la Rosa para hilingin na maglabas ang SC ng TRO upang pigilan ang pag-aresto sa kanya. Sa kabila nito, pinagkokomento naman ng kataas-taasang hukuman ang respondents kabilang ang Malacanang at iba pang matataas na opisyal ng gobyerno. Sa loob ng 3 araw, binigyan din si De La Rosa ng hindi lalagpas sa 72 oras na pagkakataong magkomento. Inihain noong Lunes ng kampo ng senador ang motion matapos na maglabas ng warrant of arrest ang ICC. Umihiling ng TRO, writ of preliminary injunction at status quo anti order si De La Rosa para bigyan o pigilan ang pag-aresto sa kanya. Ikinalungkot ni Vice President Sara Duterte ang nangyaring kaguluhan sa Senado kagabi. Sa pag-arap ng mga Duterte supporters sa The Hague, iginit ni VP Sara na gustong gayahin ang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Naniniwala ang pangalawang pangulo na ginagamit ng Marcos administration ang lahat ng mga resources para patumbayin ang lahat ng tumiligsa sa pamahalaan.
5: The president should focus on economic recovery and reforms, not on politics. So what we are seeing now is the administration using all government resources to demolish political opposition or those individuals who do not follow or agree or support BBM.
1: Nagbabala pa si VP Sara na matapos ang pagpapabagsak sa mga kalaban nito ay susunod umano ang agenda o sa agenda ang charter change para hindi mawala sa kapangyarihan ng mga barkos.
5: Ang sunod niyan ay charter change dahil hindi na naman na madidinayan ni BBM kasi doon sa bago niyang interview sa Bloomberg, sinabi na niya doon na kailangan pag-usapan ng charter change. Pag pinag-usapan natin ang charter change, ibig sababihin yan, hindi na yan papaba sa pwesto sa BBM. At yan din ang sinabi ni President Duterte kanina. Sabi niya, Pilipinas, mag-ingat kayo kasi hindi na yan aalis sa pwesto niya.
1: Kinumpirma naman ng Vice Presidente na nakarating na kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nangyaring pamamaril sa loob ng Senado kagabi. Galit na ibinahagi naman ni dating Senate President Vicente Tito Soto III ang karahasan o ang kanyang karanasan habang papalabas ng Senado kagabi. Sa kabila kasi ng maraming mga pulis at iba pang mga security personnel sa paligid ng Senado, nabigo ang mga itong kontrolin ang gulo at ang pagdagsa ng tao sa labas ng Senate complex. Bukod kasi sa pinagmumura siya habang nasa loob ng kotse, kinalampag din at pinagbabato ng bote ang kanyang sasakyan. Lalo na nang nakitang wala siyang kasamang mga bodyguard. Hindi naman makapaniwala ang senador sa ganitong klase ng ugaling ipinapakita ng mga taga-suporta ng ilang senador na nag-rally kagabi. Sa iba pang mga balita, mga kasama, 50 pisong price cap para po sa imported na bigas. Epektibo na sa ilalim ng Executive Order 118. Kasama natin sa balita, Radyo Man Chanel Salazar.
6: Inilabas na ng Malacanang ang formal na kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagtatakda ng 50 pesos na kada kilo na price ceiling sa imported na bigas. Sa ilalim ng Executive Order No. 118, ipatutupad ang price cap sa buong bansa sa loob ng 30 araw maliban kung mas maagang alisin ng Pangulo base sa rekomendasyon ng National Price Coordinating Council. Magsasagawa rin ang NPCC ng review kada 15 araw upang malaman kung dapat ipagpatuloy, baguhin o alisin ang price ceiling depende sa sitwasyon sa merkado. Inatasa naman ng Department of Trade and Industry, Department of Agriculture at Department of the Interior and Local Government na tiyaking mahigpit na naipatutupad ang price cap at mabantayan ang posibleng overpricing. Pinakikilos din ng Philippine Competition Commission laban sa kartel at iba pang pang-aabuso sa presyo ng bigas. Ayon sa DA, inirekomenda ang pagpapatupad ng price ceiling dahil sa pagtaas ng gasto sa shipping at farm inputs bunsod ng pandaigdigang tensyon na maaaring magdulot ng profiteering sa lokal na merkado ng bigas. Kasama mo sa DZEC sa La RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tata, RMN.
1: Mula sa bigas, itlog naman. Inong bentahan ng itlog ngayong tag-init sa Pangasinan ay malakas pa rin sa kabila po ng pagliit ng sukat nito. Kasama natin sa balita si Idol Matthew Pacheco ng IFM Dagupan.
7: Dumarami ang nagbebenta ng itlog sa kalsada man o sa mga palengke dito sa lalawigan ng Pangasinan dahil sa mas mataas na demand ngayong tag-init. Ayon sa ilang poultry raisers at manlalako, malaki ang epekto ng matinding init sa produksyon ng mga manok. Anila, madaling ma-stress sa mga alagang manok at hindi sapat ang kanilang nakakain na dapat umaabot sa 100 grams kada araw upang makapaglabas ng mas malalaking itlog. Sa kabila nito, patok pa rin naman ang bentahan, lalo na ang mga binibenta kada tray. Ito ay dahil sa mas maraming maliliit na itlog ang naiproproduce sa mga manok na umaabot sa 3 hanggang 5 itlog kada manok. Dahil dito, mas pinipili na lamang ng mga manlalako na ibenta mga ito kada 3 sa mas murang halaga. Sa kasalukuyan, nasa 130 pesos ang presyo ng small size eggs, samantalang 160 naman ang medium size eggs kada 3. At tumatagal umano ng 3 hanggang 4 linggo bago masira ang mga ito. Sa kabila ng hamon sa produksyon dulot ng matinding init ng panahon, patuloy naman ang mga manlalako sa paghahanap buhay at pagsunod sa takbo ng merkado upang makabenta at kumita. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Matthew Pacheco, Tatak RMN.
1: Hindi muna ipatutupad sa darating na academic year 2026-2027 ang panukalang reframed general education curriculum, sinabi ni CED Chairperson Shirley Agrupis na pagdesisyonan kasi sa interagency meeting kasama ang DepEd, Teacher Education Council at Second Congressional Commission on Education o EDCOM2 na ipagpaliban muna ang implementasyon nito. Layo ng suspensyon na mabigyan ng oras para busisiin pa at pag-aralan ang sentimyento tungkol sa reframed GE curriculum, lalo't wala namang nangyaring pilot testing. Target ng komisyon na sa 2028 na lamang ipatupad ang bagong curriculum. Umani ng pambabatikos ang reframed GE curriculum dahil mula sa 36 units ay gagawing 18 units na lamang ang ilalaan para sa general education. Sakaling ipatupad, tatanggalin ang mga humanities at social science courses kaya posibleng mawalan din ng trabaho ang mga nagtuturo nito. Sa mga gusto naman hong manilbihan o maglingkod po sa pamahalaan, bubuksan na ngayong araw ang aplikasyon para sa pen and paper test ng Career Service Examination o civil service po ito para sa mga professional at sub-professional level. Ayon sa Civil Service Commission, magtatagal ang application hanggang June 10, subalit nilinaw na limitado lamang ang slot para po at umiiral din yung first come first serve basis. Gaganapin ang pagsusulit sa August 9. Ang resulta naman po ay sa October 12. Para sa mga gustong mag-apply, bisitahin lamang ang website ng Civil Service Commission para sa buong detalye at kinakailangan po makakuha ng rating na 80 para makapasa sa CSE. Mahigit 6,000 target jeepney driver sa Calabarzon nakatanggap na ho ng cash relief assistance. Naroon si Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
8: Nagsimula ng mawahagi ang DSWD ng cash relief assistance sa higit 6,000 target ng mga chuper ng jeepney para makatanggap ang mga ito ng 5,000 piso kada isa sa 7 magkakasabay na payout, kabilang ang Tagaytay City, Cavite, San Pablo City at Santa Rosa City sa Laguna, Binangon at Rizal, Tayabas at Lucena City ng lalawigan ng Quezon at Batangas City. Ayon sa DSWD 4A social media account ng cash relief assistance ay pinatutupad ng nasabing Aisha sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situations bilang tulong sa mga public utility vehicle drivers na naapektuhan sa ninang sunod-sunod na pagtaas sa kainitan at tensyon sa gitnang silangan na naging dahilan ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Dagdag na nga siya ng nasabing halaga na tinanggap ng mga chuper ng jeepney ay maaaring gamitin nila pambili ng diesel o karagdagan na tulong sa mga kagastusan ng kanilang pamilya. Samantala, kasabay nito ang pamahagi rin ng cash relief assistance sa nasa 5,000 tricycle drivers. Tumanggap ang mga ito ng 5,000 piso mula sa Pulilio, Bordeo, sa Tangkawayan, Quezon kahapon. Kasama mo sa Aramid Calabarzon and 106.3 IFM Lucena, Idol Edgardo Maceda, Tatak Aramid.
1: Nanumpa na bilang bagong undersecretary ng Department of the Interior and Local Government o DILG si dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. Ay matapos siyang italaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naturang posisyon sa DILG kung saan pamumunuan niya ang Public Safety Division. Matatanda ang napilitang umalis ng bansa si Mabilog matapos na mapabilang sa narcolist ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016. Bumalik si Mabilog sa Pilipinas noong September 2024 matapos ang ilang taong self-exile sa Amerika. Bago rito, sinintensyahan si Mabilog ng perpetual disqualification noong 2017 habang buhay na pagbabawal sa kanya na humawak ng anumang posisyon sa pamahalaan dahil sa serious dishonesty. Tikognay sa kabiguan niyang maipaliwanag ang biglaang paglobo ng kanyang kayamanan na nagkakahalaga ng 8.9 milyon pesos. Subalit, noong Enero 2025, ginawaran si Mabilog ng executive clemency o pinatawad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagalis sa anumang legal na hadlang para muli siyang makapagsilbi sa pamahalaan. Aabot naman sa 200,000 Meralco customer ang naapektuhan ng rotational brownout matapos na itaas sa red alert ang Luzon at Visayas grid kahapon. Kabilang sa mga apektado ay ilang mga lungsod sa Metro Manila, Caloocan, Las Piñas, Makati, Maynila, Marikina, Muntinlupa, Pasig, San Juan, Taguig, Navotas, Valenzuela at Quezon City. Nawalan ho ng kuryente sa loob ng 2 hanggang 3 oras. Apektado rin ang rotational brownout ang ilang mga barangay sa Bulacan, Cavite, Rizal at Laguna at iba pang mga lalawigan sa Luzon. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, ang pagtataas sa red alert status ay bunsod ng manipis na supply ng kuryente kasabay ng mataas na demand. Good news mga kasama, dahil magkakaroon po ng bawas singil sa kuryente ang Meralco ngayong Mayo. Sa abiso ng Meralco, bababa ng 15 centavos per kilowatt hour ang household electricity rate. Ngayong buwan, katumbasuyan ng 3 piso. Kala ko naman napakataas. Mahigit 3 pisong bawas singil sa kumukonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan. Ayon kay Meralco Vice President at Corporate Communications Head Josel Dariaga, nakatulong sa pagbaba ng singil sa kuryente ang direktiba ng ERC sa Meralco na mag-refund ng kanilang residential customers o sa kanilang mga residential customer ngayong buwan. Subalit paglilinaw ng Meralco, posible pa rin ang pagtaas ng singil depende sa konsumo ng customer ho nila ngayong tag-init. Sa ating balitang sports, alas Pilipinas Women sa ilalim po sa rebuilding matapos na mag-beg off ang core players nito. Alamin natin kung bakit sa ulat ni Niel Santua.
9: Nagsimula ng buuin muli ng Alas Pilipinas Women's Volleyball Team ang kanilang roster matapos sumatras ang ilan sa mga pangunahing manlalaro para sa mga nalalapit na international tournament. Ayon sa Philippine National Volleyball Federation, inaasahang magkakaroon ng malaking pagbabago sa koponan habang naghahanap ng mga bagong atleta na maaaring pumuno sa mga nawalang veterano. Sa pamumuno ni Head Coach Tay Bundit, target ng Alas Pilipinas na mapanatili ang pagiging competitive ng koponan sa kabila ng pagliban ng ilang core players. Patuloy na nagpapadala ng imbitasyon ng PNVF sa mga posibleng bagong miyembro para sa preparasyon sa AVC Women's Cup. Kabilang sa inaasahang magiging bahagi ng bagong koponan, ang ilang batang collegiate standouts gaya ni Shaina Nitura at iba pang rising stars na maaaring magsilbing pundasyon ng rebuilding phase ng national team. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN!
1: Sa ating entertainment news, Nation's girl group na Beanie inireveal ang iba pang nilang mga goal na gustong ma-achieve. Kasama natin sa balita, Myra Jane Nasaya.
10: Matapos ang kanilang historic global breakthrough, ni-reveal ng Nations Girl Group na Beanie ang iba pang goals na gusto nilang ma-achieve. Sa isang panayam, inamin ng grupo na isa sa pangarap nila ay ang ma-recognize at makapag-uwi ng award sa Grammys na binigyang pagkilala rin ng mga sikat at magagaling na international artist. Bukod dito, dream din daw ng grupo na makapag-perform sa halftime show ng Super Bowl na maituturing nilang Michael Jackson at Beyonce levels. Biro tuloy ng girls, i-manifest din daw ng kanilang leader na si Beanie Joanna na ang mga nabanggit na goals dahil na-manifest din nito ang pinapangarap nilang pagpo-perform sa Coachella at ang upcoming performance nila sa Summer Sonic sa Japan ngayong August. Naniniwala naman ng Beanie na hindi imposibleng maabot nila ang mga ito dahil maliban sa pagmamanifest ay pinaghihirapan at ginagawa rin daw nila ang lahat para rito. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Webes. Ako si Myra Jane Sayaw, Tatak RMN.
1: Mula po rito sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila. Magandang umaga mga kasama. RMN
11: Network News.
1: 7:39.
11: RMN Network News. News.
12: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginhimo Sang Unilab. This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginhimo Sang Unilab.
13: This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
15: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol. Updini sa Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
16: Unilab quality yan.
15: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
18: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kagmalunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
16: Unilab quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
12: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 750 ra ang SRP kada baso. Burst 345 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Uy, 150 over 100 jali.
2: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
1: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, ukon CKD.
2: Ay.
3: Papa, hindi ka magkapalaka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
4: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo kagpaayo.
5: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
6: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
8: Mga garadyo man, las 7.45, antak na sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Good morning, Radyo Man Mags.
9: Good morning, Boss Idol.
8: Sinong gindamgo mo gabi?
9: Hindi, ako kabalo kon may time pa ko magdamgo. Kaya daw dalong-dalong gindamgo tulong.
8: Ah, ako niya si Barto. Gini.
9: Si Barto?
8: Damgo ko niya si Barto. Naging yud-yud sa kunosang NBI, pero tigin po ka umang ko ni Mrs. Kung wala ko tani guro kin po ko may pagkalal ano may pagkalalagyan
9: kalalagyan siya. Dakop na siya tani sa damgo mo.
8: Matyag ko kon ang akong damgo nga ginasagnoy siya.
9: Sang
8: anak pa na sana sagnoy siya sa NBI.
9: Oo.
8: Gakapot sa kuno sa piyak nga pirtahan to. Ginabutong sa sang tatlo ka NBI.
9: Yabaw.
8: Amo na damgo ko?
9: Oo.
8: Ginpukaw ko ni Mrs. Aga na.
9: Salbar pa si Bato.
8: Salbar siya. Kung wala sa guro, wala ko guro ginpukaw. Ah, laban, laban. Laban, laban guro. May nangyari talaga. Mga Radyo Man, sa mga tabala mati natin sumunga aga. Radyo Man Mags, kamusta ang imong May 14?
9: Ay, May 14? Nagali, no?
8: Oo, May 14 na.
9: Inaglaw. Well, Boss Idol, nag-look forward sa May 15.
8: Pariho kita. Although nga kagapon kabaton kita sang Gracia, kabay patani nga magtuloy-tuloy ang mga Gracia. By inyo lang na si Bato. Pero anong kape mo, Radyo Man Mags?
9: Nance Corn Coffee sa madamo nga mga bruhaha. Subong nga adlaw kagahapon dapat nga bastante ka mo sa kape. Nance Corn Coffee, madamo ini sa benepisyo nag-boost sang inyong immune system. Nag-promote sang weight loss sa mga overweight kag nagapalaba sang inyong resistance.
8: Tandaan nyo lang ha, ang ato siling nga kape kay nagpulaw-pulaw ka mo dito. Pura mo ni ang kape yang nga way kagina nervyos. Ang kape, mga karadyo man, nga makabulig sa imo, hindi kaya magpalpitate. Sa mga suki naton, mag-Nance Corn Coffee, ara na sa aton nga mga butika.
7: Tatak RMN.
8: Las 7.47 sang aga, ari ng aton mga balita.
7: RMN News, Diretso Headline.
8: IPPO suportado ang direktiba sa PRO6 nga nagadumili sa mga pulis nga magpartisipar sa illegal quarry.
9: Sa showbiz, pila ka mga artista nag-react sa video ni De La Rosa nga nagadalagan.
8: Sa hinampang Lakers, luyag mapabilin sa ila team si LeBron kung hindi pa ini magretiro sa basketball. Hindi kaiban pa ang mga balita ang inadtulong sa inyo sa mga masunod.
9: Life Extension, Vitamin D3. Kung Vitamin D3 ang inyong agidapangita, diri ka na sa best Vitamin D3 brand nga himo sa US. Ang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension, Vitamin D3, doctors recommended. Kag most prescribed Vitamin D3 brand kayo ang number one trusted brand sa Vitamin D3 sa Pilipinas.
8: Magkaradyo man ang adlaw-adlaw ng pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Adlaw-adlaw ka man ng protektado. Gani, tiyoy kag tiyay, ang 11 pesos mo, dala sa butika, ibakal mo sang Life Extension, pangitaon mo gid ang may tatak ili, tatak original. Sa mga tapalamati naton, mga karadyuman, mag Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Ako si Radyuman Regan Sugabo Arlos.
9: Radyuman Magi Eresuelo Malaryado.
8: Sa detalye na sang aton nga mga balita, subong nga aga.
7: Tatak RMN.
8: Ginasuportahan sang Iloilo Provincial Police Office ang ginpagwa nga direktiba ni Police Brigadier General Josefino Ligan, Director sa PRO 6 sangod sa papahanumdum sa mga pulis hindi magpartisipar o kung maghatag sa proteksyon sa illegal nga quarry operations. Suno kay Police Lieutenant Colonel Arnel Soles ang tagpamaba sang IPPO nga iniman ang ginparindugan sang IPPO sa din mahimo nga mga tubang sang pinalidad. Ang bisan sino nga mapamatunan sa hanay sang pulisya nga nagaintra sa illegal nga buluhaton.
10: Ginasuportahan gid naton ang direktiba sang aton nga regional director and of course amuman na ang direksyon sang aton nga provincial director, Police Colonel Bayani Razalan, nga kung sino man ang naga-involve sa any illegal activities, for example, quarry sa aton nga mga kapulisan kag kun mapamatud-an, of course magamit sila sang nagakaigo nga pinalidad. And kita sa leadership sang aton nga provincial director always gina-remind gid ang aton nga mga kapulisan nga dapat hindi sila ma-involve sa any forms of illegal activity.
8: Ginsiling man niya nga bilang pulis nilang kabuhi ka propiedad ang dapat nila nga proteksyonan apang isumpaan man nila nga mangin ang makalikasan o kung mangin matinatapon sa palibot.
10: Para ganin sa aton nga mandate, no, dapat ang isa ka police or ang isa ka public servant makakalikasan, no, so dala na sa aton mandate nga dapat hindi lang kita protector of lives and properties but also protector kita sa aton nga environment. That is why
8: may kantanan diri di pa mapakumpirma ni Soles sa mga impormasyon gamay mga police nga nagapanag-iya sa tracking services nga ginagkargahan sa mga quarry materials. Gindugan sila nga kung may ara ginman dapat ipasiguro sa mga ini nga kumpleto ang ilang dokumento sa papatigayon sang among aktibidad.
9: Ang ining bahin gidadulon sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagapabakod kay nagabalanse sa sistema sang aton lawas. May balancing effect ang sobra gidabuhinan kag ang kulang gidadugangan. Evergreen Herbal Capsule may turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule aprobado sang FDA, a quality product of the Hick Alternative and Health Food Center. Daw wala sang sudlan sang kalipay ang isa ka konsepsyonanon nga estudyante sang Northern Iloilo State University o Niso Concepcion matapos nga nalakip ini sa top notcher sang March 2026 licensure examination for professional teachers. Siya amo si Gerald Bakongko Loyola nga tumandok sa Barangay Tambaliza Concepcion, isa sa mga island barangay sang Banwa. Bago pa man ang kadalagaan sa National Board Exam, nagtapos ini sa kurso nga Bachelor of Elementary Education bilang top 1 sang ila klase kag isa ka magna cum laude. Sa interview sang RMN Iloilo kay Loyola, ginsaysay sini nga hindi mapos ang ila pangabuhi sa isla bangod sa kapikaduhon. Sa lamaharon nga edad nakatuon siya nga manggarab sang humay agud makabulig sa ila pamilya.
11: Super pigado gid diri ang pangabuhi. Diri kami naga-start medyo sa takas-takas kag panguma gid bala sir ang kwan. Ang pangapuhian, ang tanong kung anong maharvest amuman ang ibaligya. Pag gapanggarab, gagbay pa lang kami, sir, kabalo na kami manggarab para man makabulig sa amon yung ginikanan. Sa tuod gani, hasta pa kami gapanggarab man sa talab na ni tatay mo, sir.
9: Sa piyak sinitanan, nagtinguha siya nga makatapos sa pag-eskwela kag ginhandom gid nga mangin madinalagon sa among pasinawan. Ginpasalamatan niya ang grasya sang kadalagaan nga ginahatag sa iya sang Ginoo, bagay nga ginakalipay man niya bangod na taga niya sang maayong resulta ang sakripisyo kag pagsuporta sang iya pamilya.
11: Grabe sir nga kalipay, arang naghibli ka bala sa kalipay sir. Ang himo mo na lang kundi hakso ng imo pamilya nga tanan bala nga hard work nimo, tanan nga sakripisyo. Ang mga bulig nila kag sakripisyo man sa imo sa akon pag-eskwela, daw natagaan ko bala sang natagaan ko sang maayong resulta. So grabe gid ang pagka-proud ko man sa kagalingon ko kag sa pamilya ko sir, kag sa tanan nga nagsuport pa sa akon.
9: Panugyan niya sa mga kaangay niya nga nagakuha sa board exam, hibaloon gid ang kagalingon nga learning style para mas mangin epektibo ang pagtuon. Kaangay niya, epektibo para sa iya ang paglantaw sa mga lecture materials.
11: Kapag review, hindi man kinahanglan gid nga todo-todo gid bala sir. Kinahanglan mo anay hibaloon bala kung ano ang imong learning style sir. Kung diin ka bala effective nga ga-learn, hindi tanan nga pagtuon gasulod sa ulo man sir mo, may ara nga paagi sa video, paagi sa pagbasa, may ara kita different nga klases ang learning style. So dapat kilalanan mo anay sa akon, mas nag-learn ako paagi sa paglantaw sa mga videos bala sir, sa mga lecture man.
9: Ang kabayin sa pahayag ni Gerald Bacongco Loyola, estudyante sa Niso Concepcion, matapos kanalakip sa top notcher sa March 2026 sa ALET para sa iyang iakadalagaan, isa ka pamatuod nga may maayong kalidad sa edukasyon ng ila universidad bisan nga malayo ini sa syudad. Naghimo siya sa maragtas para sa Niso Concepcion bangod siya ang labing unang top notcher sa eskwelahan. Sa karon bukas si Loyola sa anuman nga oportunidad para sa iya upang apang luyagid sini nga magpadayon kang magparti sa iya propesyon bilang isa ka manunudlo.
12: Tata RMN.
9: Grabe ka, Rajuman grabe ang kambalisa.
8: Ano abi mo kung ano ang amon nga similarity ni Gerald?
9: Balaan ko, isa ang isa lang ka-obvious ang balaan ko. Pareho ka mo magna cum laude.
8: Yeah, cum laude lang ko.
9: Ay, cum laude ka. Ano pag inang iban? Ay, ako, mamba ko isang isa ka-obvious, kundi ang with flying colors. Ang ikaduwa is pareho ka mo siyempre, taga-tambalisa. Mm. Ang iban, ano pa?
8: Tihalin kami sa Pigado.
9: Ay, oo.
8: Halin sa Pigado,
9: nagpaningkamot,
8: nagpaningkaras, kagin ubra namon nga basihan nga ang pagkapigado, hindi gali rason, nga hindi mo malabot kung ano ang imo handom.
9: Correct.
8: Para nga ikaw ang magmaayuhan.
9: Correct.
8: Mahay.
9: May isa pag ito kung may dugang kung ano, may common sa inyo. Ano, kamu nga duha ang naghatag sang kadungganan sa inyo isla.
8: Husto!
9: Tod na.
8: Well, proud ako, Rajuman. Mas proud ako, iya. Kay, siyempre, may taga-amon mo.
9: Oo. Din siya ganing eskwela, high school?
8: Sa Fernando A. Arlos Memorial School.
9: Nan.
8: Mangkot ako kung din siya nag-eskwela sang high school.
9: Din siya nag-eskwela sang high school?
8: Sa Geogracias Arlos high school.
9: Te, imagine. Puro Arlos na.
8: Congrats, ha? Ti, bala mo, ti contact na circa, sa binog na Pilipinas, bala, ara ka sa listahan, Max.
9: Amugid.
8: Pila tong nagkuha exam? 90,000?
9: Libo-libo. Tapos ara ka sa... nadala ka sa top 10? Imagine.
8: Abi mo, kung may examination lang iyang, inang magluwas sa KBP, bala. At bago ka magsulod sa media... tagaan man exam bala ang taga media laban-laban ako guro kwan inang
9: ara ka guro sa rank number 5 ah.
8: Sala ka guro ah.
9: ano
8: matyag ko guro inang kita mo nang kun na way ka kapasar gina pabalik ka ano ganina nang
9: dali
8: ito bala gina tagaan ka sang maestro mo sang kahigayunan may mo na eh oo, ano ganin
9: sa kung bagas ang nag-apply ka, the waiting list, kabala.
8: Ayaw na. Mga na, Jumana, alas 7.56, antak na sa aga sa mga tampalamati na itong subong aga, hindi ka mo magkalipat, mainom kita sa Santon Plus Gold. May spirulina, may garlic, may mangosteen, may balungay. Maayo ini para sa inyo nga mga bukol-bukol, mahigong nga dugo, hypertension, kabataas ka blood sugar. Gani, Choy, ang imo sa ringa kwarta, hindi pa bakal sa sigirilyo, dala sa butika. Bagal ikaw sa Santon Plus Gold, aprobado sa FDA produkto ni Dr. Rimil Oy.
12: Tatak, RMN.
8: Mayara na sa bagong officer in charge ang Kalinog Police Station sa interview sa RMN Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnel Soles, tagpamaba sa Iloilo Police Provincial Office, ginpahayag sini. Nga ginbuslan siya ni Police Captain Melvin Mercado matapos na niya nalabot ang 2 ka tuig at tenure sa pagka-chief of police sa mga banwa. Nagpasalig naman ang spokesman nga hindi sini mapiktuhan ang case filing batok sa termite gang kagang ila pagpang-ransack sa Bayati Ponsap sa Poblacion Sentro. Magluwas kay Police Major Giron, ginbuslan naman ang hepe sang anilaw bangon sa amuman nga rason.
9: Ang ining abahin giladulon sa inyo sa Santo Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santo Plus Gold. Ang Santo Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extract sa linsa mangosteen. Ang palaya, garlic, malunggay, kag spirulina nga nagapanami ka nagapabaskog sang aton ikayong lawas. Santo Plus Gold, produkto di kalidad sang yes to health and wellness. Ginpanginbulahan sa 15th sangguniang panlalawigan ng Iloilo adwa ka mga Ilonggo Pharmacy graduates sa ila talalupangdon nga kadalagaan sa April 2026 Pharmacist Licensure Examination. Madumduman nga ranked number 1 sa mga board exam si Royce Arjan Fantillian nga taga Uton Iloilo ka graduate sang University of San Agustin. Samtang si Neth Micro Appeal gikan sa Lemery Iloilo graduate sang Central Philippine University ang nagdupa sa ranked number 5 sang pasin Sinawan. Sunod sa Provincial Board ang kadalagan sa duha ka estudyante naghatag sang kadungganan kag inspirasyon sa bugos nga probinsya sang Iloilo kag pamatuod sang excellence sa mga Ilonggo sa patag sang pharmacy. Gininganyo man sang board ang mga bago nga pharmacist nga padayon nga mag-alagad sa komunidad para sa ila ihibalo pag ulikid kag dedikasyon.
8: Las 7:59, antak na sa aga magkaradyuman, mainom kita sang Evergreen.
13: Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
14: O si Violeta Susbilla Hintil, 56 years old, sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Umpisa nga nagtumar ako sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga blood sugar. Madamo gid nga salamat Evergreen Herbal Capsule.
13: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
12: Tatak RMN.
8: Agaradyo man sa mga tampalamati naton, basta produkto ni Dr. Crispin Hico, sigurado kitang epektibo. Gani mga agaradyo man sa mga suki naton, mag Evergreen Herbal Capsule. Sang una, mangita pa ko kung diin ko manghulam. Subungya, libre na ang bulong. Ini ang emosyonal nga pahayag ni Jocelyn Facto sang Molo District, isa sa mga benepisyaryo sang PhilHealth yakap o kunyaman ng kalusugan program nga gina-implement sang Iloilo City Government. Si Facto, isa sa halos 4,000 ka mga Ilonggo nga naka-avail sang libre nga serbiso pang ikayong lawas sang tuig 2025 paagi sa programa nga ginapatuman sang City Health Office kag sa mga accredited district health centers sang sudan. Base sa datos sang CHO, mayara na sang 15,569 ka mga benepisaryo kag dependents nga rehistrado sa programa, samtang 3,990 naman ang nakabaton sang aktual nga serbisyo kon first patient encounter. Sa idalom sang yakap program, magkabaton sang libre nga konsulta